0: Okay, eh Murudi. Eh le kae Murudi wakhe? Ron. Mm. Eh.
1: No
0: abo abo kombisa kuri ku ya hi vona va vona nga ri munhu loyi a nga na mihleketo ya kahle sweswi a nga swi endli tani loko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku karhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela e
1: Ivan Vansa in a Tingana, who is Polela, that's so much of a
2: amanga heli ka lava tsako swi tlela.
0: Mm. No, ni mitwini baba. Ule bona na baba. Danke. Hi swa soke mwingiseri wa mina. Ni kombela kuri hi famba yana swihlongo.

0: ni kombela ko hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku xikwembu a xi ku humeleleyini loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la. Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mitwanyana. A hi hlayeni laka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri Xikwembu xi ku pfuna. U khongela. U kombela ku Xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke. Leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reyila kumbe ku driver kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu Xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM, n'wana mhani, bava, kokwani, ni mi kombela hi ku titsongahata loko kulukumba swinene ngopfu. Twanani la Xikwembu xuku. Moya wanga a wu nga ha tshami amunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Geneza 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Eish, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela a ku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama ma vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana, va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu, munhu a karhi a teka mali ya mudende a karhi a dya, vana va hlupheka, suka munhu a ya hloma sukela xin'wanani xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi Xikwembu xi hi vulavulaka? Mi le moyeni ka Vision FM.
1: Ahe,
0: thobela papa.
1: Ku ya ka nna ke vona vuphelo bo staliyo batho, ku ya ka mokgwa e re balaleng tsela Modimo mo Genesis. Ka gore bophelo ka motho a bo sa le selo ebile a bo sa tšhabane Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go dirala ka maramatselo a batho. That's why o fitela mo Modimo a jea kgato re nna why kidira ntwe ba re ke motho na ka ba ka la hore ntwe ba re ke motho o ya ka nna ke be ke nana re o tota ta server na modimo mara aba sa dira mushumo na ke ba dire tshi ke ba dire tshi ngo ka la ba ka ntwe ngwe lengwe mo e bontsha o sena o tswela na botlhoko e bontsha o sena bophelo ka ra matlo a botho e bontsha o kitima moya bo phofolo o le gona ka mara dipelo tsa batho tsaba ya we fa modimo I sale yo ka le bakala re o nolongwe lentswe la modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he e ya lo re nna mo moyeng wa gae kapa pelo ya gae e yo mo feleletša e malatlhela ko ka ena lentswe la modimo fela le nyaka he re nna re kgona gore ke thoba fela mo bukeng ya dikoronni ka gore e botsebotse gore motho a kgona go bona bona bja modimo ke motho a kgona go bona gore ke thoba a e kokobetša a rula boneng bja modimo a rula maatseng a modimo that's why lentswe la modimo le setšhaba saka se se bitšwa fela ka leina laka ese ka e kokobetša fela nna modimo ke mo ke tlo kgona ka tswela botlhoko ka kgona ba pholosa ka kgona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya ditšhila a kgone o dira o loka o ya ka mokgwa modimo a senya ka ka gona re bona bo motho bo sa le yo o phela o phoofolo kara bophelo bja motho that's why modimo a re why gore o dirile motho a tseba re batho ba they are going to do the right thing o ya ka mokgwa ena a dira ka gona mara ga re wa lebela o bona dilo di jikile mola gore why bele ke ile ka dira ntse ba re ke motho na why ke ile ka dira ntse ba re ke motho na because a sa sefa mošomo ko beledišon e ke e bala mona bukuri ya job lentswe la modimo le re ke ene ntse motho a e dirang mo lefatsheng ka kwa ntle ko kwa ye rena bana ba modimo ba re bitsitseng re ile ra kgona go e letša rata bone ya modimo bona matlho a gago a sa kgona go bona dilo tja modimo e dilo tse di botse ke bona e le tšhila so mo pelo ya gago o ntse o dira ka mokgo pelo ya yona e o isa mokae le ona o a e bonana yare it means the mind of a human being or the mind of that person of any person yo a sa le ona bone beko bone eng bja modimo motho yo o tsitswe kgaologanyo o phela bjalo ka powerful that's why peter mo le gore batho ba re hai motho yo mane o re ba shehare mane a e mono mone re e shehare it means bophelo ya motho a bo sa leyo mola o tsene moya o mongwe mo le the human being he need the deliverance he need the power of god he need more anointing of god because bo motho a bo sa leyo maatla modimo a kwile ka ra bophelo wa motho that's why ngwe lentswe la modimo le re a e latsa pelo ya motho e re motho o na le morero o mobo mo pelong ya motho a sa kgone o ka boja motho dilo tse makongo o tse ka mokana a leng ka ra pelo ya gae a tsebiwa ke ena monye o kgona go lowa dilo ka moka tsona ka moka tsona a ba a le apara ena monye a dula ka mara tsona Isaiah 59 e rilo tse ba di dirang re a sheisa bona ke modimo a bo sale bophelong bja motho bjale o nyake ya gore modimo a kgona ka re thusa bophelo a bo sale yo mothanka modimo unless e jesu a ka tsena ka ra bophelo ka rena batho ka moka bo rena bona botsamaile bja modimo
0: eish my god hai na chava bishop ya mina hai swa chavisa se loko xikwembu xi ku moya wa mina wa suka avanhweni
1: ehe
0: hikuva mehla
1: that's why emodimo a re moya wa ka o totoa vathoni number one e re lata mola bukuni ya ba Roma chapter 1 modimo o ri motho gongwe ke to fitela ka molesa aya all right ge modimo a tlola motho a ya okay e le gore moya wa modimo o kgona o tšhikatšhika mo rena wa kgona o ka re tshireletša mo rena rena a re kgone o kitima rali ya botse mara o na le mole gore modimo o ile a botsa batho a ba kgala a re ntwe a yo right ntwe a yo right wa fitela mole ongwe modimo a re nna batho keto motho nna ke ya molesa a ya motho e motho a ile a leswa ke modimo o thoma tsena ke moyo mongwe wa bohlanya o mongwe le mongwe o le gore o kgona go bereka mo mothong e re ana mola mo maroma chapter 1:12 from vs 15 e ya ba mantswe a mangwe a gore motho re bona ebile batho ba thoma go ka ba motho ongwe a thoma go changea a ba a tloela mošomo o e le monna a ba sta a duma monna ka monna mosadi a duma mosadi ka mosadi gona moo jale that's re batho bao moya wa modimo o duile mo bona moya wa modimo a o sa fareta ga o sena selo motho o re ba motho fela mo motho kare o phela it's my moopolo o ka rabo hlanya because the glory le moya modimo o du sitwe mola ona engele le moya modimo o ona re be re tlo bona batho ba kona o tama ha botsu ya ka mokgwa maleba because moya modimo o du sitwe mo bona di ka foro bona batho ba di a ntse ngwe ba e ratang e re ke tlo ba lesa batho ba ya batho ba tlo ba iphelela ka mokgwa ba phela ka ona ya ra the grace ya modimo a iyo mo bathong batho ba no go phela ba ntse o sina moha wa modimo.
0: Okay, sa sa mafelelo moruti. As modimo a ile are. Mo pilung ya ka ke na babiseka hi lessons nga swi endla. Ku va ni vumbe munhu loyi. Nu endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na babiseka. Leswi swi vula yini baba? Swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tipfukume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi wun'wana ni yo teka manimani that's why aza a hetelela a hleketa ku tlhelela emarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: 100% muruti va ke tsola ene ibile i bontsha ka re ba swantshona lethe e re a lebelela o bontsha re ba ke tsola vuvedi bja bo bona ba dutse ka go kgotelelana ebile a o sena lerato a o sena bophelo moo a o sena bokaone for example ona bja tše muruti e nna elepsona tše re re kere ke yes ba ona batho ba babjalo ba e le gore ba ke tshola ka tsela yaneo number one e nkabe le gore o ya kgonala moruti re bjalo ka batho ba e le gore re ya dikatone ka mara a lenyalo a kere and then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka se tole ke sa kgona go votela yo ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore e nkabe le gore wa kgonela mosadi wa ke nkebe le gore ke party e nngwe ke be ke o changer ka ka gea ESF ke be ke o mo changer ka ka gea ANC oba ba bangwe ba ba katsa gore yo mo voutela o mo thie nna ke sa monyaka ba re mogoja mollo a se mokwadipale mokwadipale ke ao rao mollo jena ke le bona le yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata ba nna le basadi ba ke tshola a o tsena bophelo a ba satifelwa ke selo dilo di tšhentšhitše a ebile a o sare re fesone bale ka lebaka labe o mphile bana ke tsore nna kedo ke ta dira
0: sa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwanago le modimo mo a dutse wona ana bjale wa belaela moyeni wa gae gore enge o direhile gore ke tsena sekolo ni nga tsutsumelangi vukati hi ku la ni nga kona na tisola ku va ni tshike xikolo hi ku va ni tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na tisola ni twa ku vava mani mi nga ku yini aka yena ku a nga tisoli aza a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: All right, I remember Genesis chapter 1. Bibele e re ntwe ngwe le ngwe e be sna format, e be sna shape, even e sna bonale, e ne sna silo re sa khono ka e hlatha. But e le moya modimo o le go di. So ka mantse mangwe re na we have the power then from our own tongue to change the situation. Mada abulelo a modimo wa molomo wa ka. Nna I can prophesy le lo re o ka re nga ra ditshipi. Yelo nga ra ke msesibi so na ga ba ba ra se ha wena profeta ga mulomo hao Isaiah and Ezekiel 47 Ezekiel 37 iri wena profeta marabo a change a khono ga ba le bophilo fela e moyo wa modimo o ga khona we mo dimo marabo a do vuyela ntsengwe lengwe nyo go phila e wena o ga izike message ra marabo ha iri ntsengwe lengwe inyo go tagana e wena o ga fela o ga bara moyo wa modimo wa profeta kalina la morana Jesu maemo ga mokaona a nyo go buela ntshomo lengwe kono ke moyo wa modimo fela ha ona nna ke itse kono ke mo tsaseo ha ona tabe ko kono ke mo kakeo ha ona bo profeta ba kona di ntso fela only the spirit of God with you prophesy lo no di tshili ntshomo la modimo di lo jajo li nyo go die ya kala ba gari ri filo mata authority ya o khona tshintsha tshemo ka mka yona ere ba le sulo modimo wa tshe uri le na le na le mata especially those sulo ba di metse dinela marana tshe uri na le mata re tso botsa thaba la isupa ka mongana le wena thaba yo wela kwa I do wela ka ran metsi I sole tabonala nya ya ba bophelo ka moka ra ke tla sube ngwa ra ka le na matshe ya kae kae yo re tsaba je lo ngwe ka maratelo tsha rena re ka le supa ka moka tsona tsha kwa le tsaba ka moka tsona je di di o rena re le re lebelela o ka re I mean re ka tama ka moka tsona monna ya no o mo cheri u bona na o ka re ke motho a ntse o nyetse ke phofone mosadi ya no mo cheri o hore mo cheri ke motho a ntse je re python ke yona bibi ntshaka lo tho ka le tsika ra motika motho ke bile ona ka lo tshaba modimo ke tsi yena ka tsebile ya ka re a ka olela ka ra tsema tsome just prophesy by the spirit of god you're going to overcome all the situations as I'm saying ka lena la marana Jesus
0: Inkomo, inkomo, inkomo, baba. Kesele.
1: Danke, Murutu.
0: Danke. Mbakulu komba, shikwembu shiri nza vilela. Hikuwa nzi endle munu. Nza vilela. Abakona banu kwa la msaveni shana. Labange, nababiseka kubani ngeni aka ukatilebzi. Nababiseka kubani teke mulo ni yangu hosha ntirueni. Na babuska ni teke ti malita mina ni pfuna ba makwenu wa mina ni endla hinkwaso na munthla ba bankwena a bana makana mina ah ye ba ka hina na vision family moyeni
2: ai bishop njani
0: e pokile njani nwina
3: vision fm the voice of hope and the source of knowledge la illegal
4: His mercy rewrote my life.
0: Hi sesoke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka. Marito la muvava marito ya tingana. I mati yo hisa etimintswini ta murhandziwa wa wena. Marito ya tingana. Marito ya ku komba ku hlundzuka ya mi mavulavulaka hi ku hlundzuka imathaka imanyala na ku borisa mehleketo ya loyi anga na mikateko ya wena hambi loko nuna wa wena anga va aku endlele swin'wana swo biha leswi vaviseke moya wa wena ku na swimbirhi swinharhu a nga swi endla aka wena i ku nyike xivongo i ku nyike evana i ku nyike muti xana ke hikwalaho ka yini loko mi ndleriwa swo vava hi vanuna va n'wina hi vasati va n'wina hi vatswari va n'wina mi rivala leswinene mi nga endleriwa swona hi vona ke tintswalo ti tlhela ti kota ku futi ti ya ti ya endla ku ambilwini ya loyi a vavisekile tintswalo ku titsongahata ku papa marito lama ni nga ma vulavula aka n'wina na swi vona ku a ma kahle awa mani swi endla ku mi tlhela mi ya tsaleka hi vuntshwa endzeni ka mbilu ya nuna n'wina mi ya tsaleka hi vuntshwa embilwini ya nsati wa n'wina a vona mi tlhela a vona a tlha a kota ku pfula mavoko a kota ku mi khoma a mi tlakula a mi vona mi ri wansati a mi vona mi ri wanuna a mi vona mi ri n'wana la fanaka hi ku katekisiwa marito ya vuxungu marito ya vuxungu marito lama humaka endzeni ka ku hlundzuka oh my god endzeni ka ku vaviseka I hamele leyi tsekatsekisaka hambi ku ri na foundation yi faya khumbi hikokwalaho loko tilo ri duma vanhu va chava loko ri baleka tiyindlu ta tsekatseka loko moya wu ba mani wa mina moya loko u ba u hahlula masenge loko xihangu xita xi fire ti tiles xi phata ti mova xi dlaya swifuwo xi dlaya ti nyanyana xi ona swilo swo tala ku kwata ka munhu e xihangu ku miyelelana ka vanhu amutini va nga hlamulani haswaku a va le ku hlamulaneni kambe wun'wana i busy u le ku kaneleni u le ku vavulavuleni i na timhaka i na huvo na mimoya leyo biha hala ndzenindzeni ka mbilu ya yena mona i nkova wa swirilo mona i nkhulukiso wa leswi bavaka leswi fehlelaka miehleketo ku miyeleriwa hi nsati wa wena ku va nsati wa wena a nga hlamuli foni ya wena ku va nsati wa wena a nga cheki nchumu hi swa wena ku va nuna wa wena a nga cheki nchumu hi wena ku va nuna wa wena a nga vulavuli nchumu hi wena ku va n'wana wa wena a yingisa vanhu va le handle a va lululama le handle mara aka wena mutswari a nga ri na mhaka na wena i nhlomulo ni tlhari endzeni ka mbilu ya mutswari Yehovha a ku ndza vaviseka ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu emisaveni kutani mina Yehovha Xikwembu ndzi ta herisa
5: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, it's a yi nga ku yi nkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yi nka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Nale Scorsese Wholesale enda kama Gezi Hardware Nale Karsaba e Kambako Village Nale Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani e Joni hikumeka Extension 4 e Parliament Street Opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge e Ivor Park hile Extension 3 e Freedom Drive kuswana Police Station nale ka Dr. Nyiko Medical Center Nale Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School Tikele nhlokweni leswaku hipuyisa varhandziwa van'wina kusuka e Joni hipuyisa Limpopo mahala kasi sena xitendani Egedeni ya xibedhlele xa Khensani vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarovela Funeral Services a yi teki ti-chance eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe
2: 074-751-4932 so like when ku endla munhu endele ku atani gambela seleswi a hanyisa ku swona hi leswi hi xikwembu xi nga swi rhandziku a xi rhandzi mahanyelo ya hina hi yo mhaka u kuma ta ku xikwembu endle swiharhi na swilo leswi hinkwaswo ni ri na makungu ya ku na swi rhandza xikwembu xi vasiseka ku xi tele rirhandzu ambilwi na xona xi yi rhandza ngopfu lero hi yo mhaka hambi hi endla na loko yi nga fambi kahle xi kota ku yi rivalela e xikwembu xi na tisola xi vula swisuka ndzeni ka mbilu ya xona ku na tisola ku va ni endle munhu hi ku a ni nga endli munhu hi xikongomelo xa ku a ta ni vavisa lero leswi hi swi hanyaka hi le ku vaviseni ka xikwembu
0: swi vula ku a ni nga tekiwi hi nuna loyi ku a ta ni endla leswi a ni endlaka swona a ni nga pfumeli aka Abrahama ku a ni teka ni va nuna wa yena ni va nsati wa yena ku a ta ni hlongola a ni nga loko Sara a vulavule na mina a ku wena a gari hundzuka nuna hundzuka nsati wa munhu loyi a ni nga ndleli ku ni tikuma loko n'wana wa mina a hleka loko a kumekile ni ta hlongoriwa ni xanisiwa hi ndlela leyi mino a ni ya kwini
2: ntiyiso papa ntiyiso lero xikwembu loko xi hi endla a xi hi endla na ni ta ku hi ta va hi va mahlonga ya maxangu xi hi endlele timhaka ta ku xa hi rhandza xa hi tsakela ku hi ta xigandela se hina hi le phakati ka vuhlonga hi hanya hi le hanya andzeni ka vuhlonga bya swiyimo swa ntshikelelo wa la misaveni hi yo mhaka kuma ta ku xidyoho xi hi kuma hi ku hatlisa hi ku hi tinyikelele ku va mahlonga a hi tinyikelelanga ku va hi va vana va xikwembu
0: swi vula ku hi marito man'wana ematshan'wini ya kumi ku hi tinyikelele ku va mahlonga hi tinyikelele ku va switirhisiwa swa ku vanga ku Sathana a va na minkondzo endzeni ka miehleketo ya vanhu hikuva hi pandzelela hi rhurhumbula hi xekelela hi tlhavelelatlela munhu a za a hetelela a rila mihloti yi hela a nga havi na yona
2: ha dlaya lero Sathana u chele moya wa ku dlaya hi leswo u hi endla switirhisiwa swa yena hi ndlela yo chavisa papa mara hi nga kota ku hlula loko u hundzulukela ka xikwembu minkarhi yin'wana loko Davhida a endle swidyoho a rila a hundzulukela ka xikwembu a ku xikwembu ndzi hundzulukela eka wena ndzi kombela u nghena ndzeni ka mbilu ya mina teka mbilu ya mina u yi veka eka wena yi namarhele ka wena ndzi kuma rifuwo leri xikwembu wena u nga nike lero xikwembu xi hi nyike ndhaka ku nga rirhandzu leri ri nga kotiki ku cinceka loko hi kota ku ri amukela hi tshama eka rona lero xikwembu lexi xa hi rhandza xi hi nyike rifuwo lero mahanyelo ya yena hi wona ma hi hambanisaka na xikwembu mintirho ya yena hi yona yi hi susaka kusuhi na xikwembu mintirho ya yena hi yona yi susaka ku naveleni ka mbilu ya xikwembu lero ku navela ka mbilu ya xikwembu xi lava hi tshama hi xi namarhela hi xi gandela hi tshama vukonini bya xona
0: so mani ni kombela ku ni mi dirayivha ku ya hi n'wina xilo lexi wena xi ku hlundzukisaka xi ni hlundzukisaka mina loko xi ni hlundzukisile na ha swi kota ku katekisa loyi a nga ni hlundzukisa a nga va nsati wa mina a nga va nuna wa mina a nga va vana wa mina loko a ni vavisa ni bohiwa hi yini ku n'wi nyika ti-resources ta mina a karhi a yena makungena a karhi a ni vavisa swa ni boha ni ta titwa swi ni boha na
2: a swi bohi papa loko i Jacob a katekisa vana va yena u te fambi ya xota u ya dlaya xiharhi u ta vuya u ni swekela ni ku katekisa mikateko yi huma andzeni ka mbilu leyi nga tsaka yi nga na kurhula ku hava mbilu na moya leswi nga rhizaka mikateko loko moya wu nga ri na kurhula loko mbilu yi nga ri na kurhula laha ku nga na ku tsaka ku ni matimba ya ku huma mikateko ya ku humelerisa ya breakthrough makateko ya ku tshuxa ya ku hlahla ya ku tshovelela ya ku tsuvula nchumu wun'wana na wun'wana liya mindzhukani hinkwayo leyi nga henhla ka vutomi bya hina loko Jacob a byela vana vena a ku la ta va katekisa a lava ku
0: tsuvulaisaka
2: a lava ku ta tsuvula rimitsu ra mindzhukani ku na rimitsu lero leswi swidyoho leswi swi hanyaka swi hundzuka mindzhukani leyi nga se ku nga rimitsu leri nga mbila ri nga mbila endzeni ka hina ri tshamaka ri kha ri tsuka
0: okay man ni lava ku ni kombela ku mi rheyila futhi ni twi nga ri mina marito lama a mi fanele mi ma vulavula nyana la ni kombela hi twana na leswi swi vula ku Esawu a ri na mahanyelo lama a ma endle xihiko andzeni ka papa wa yena ku nga Isaka a ku ni nge ku katekisi ni ri the way ni nga xiswona i ni vavise ngopfu evuton'wini bya mina loko ni karhi ni hanya u ni twise ku vava se ku kota ku ni ta rivala mahlomulo lama famba u ya lava xixokwari lexi ni nga ta xi dya loko ni dyile moya wa mina wu tsaka ni ta rivala maxangu lama nga ni nyikidlela wona ni ta kota ku ku katekisa so ku ya hi n'wina ka tileswi ka mhaka leyi miri yini aka wanuna laa nga tlela ndlwini ya vanhu sweswi miri yini aka manana loyi a nga nghenisa wanuna wun'wana andlwini ya nuna wa yena sweswi ni vulavulaka miri yini aka xinwana lexi nga tlela a mimitini vatswari va xona va xilava xifambile corona itetani xifambini miri yini ku xita kota ku kuma mikateko ya xona ya ndlela ku xinga kumi mikateko yi herile mi xibyela yini mhani sweswi ni kombela marito yo koma swinene
2: papa i ndzukano lowu kuma mahlweni ka xikwembu hikuva lero

0: wena i ku yandla vuhlota swona
1: i ku yandla vuhlota papa hi swona
0: se swivula ku ri i fana aya hlota xilo lexi nga ta tsakisa tata wa yena lexi nga ta endla ku tata wa yena a hanya kahle ku ata kota ku n'wunika mikateko
1: yes ana ba yes
0: vala vala ntapa kulukumba loyi a lava ku pfuleka mbilwini ya yena ne ku ata kota ku katisa ata kota ku katekisa n'wana wa yena se n'wana wa yena aya hlwela a vuya a kuma se mikateko yi herile se i mahanyelo wahi lawa mi nga tsundzuxaka n'wana loyi sweswi a nga tlela tindhawini ta yena mahanyelo lama a nga ri ki kona a dyisaka vatswari va yena mbiti wanuna loyi a dyisaka ndyangu wa yena mbiti na vana va yena mbiti mhani loyi a dyisaka nuna wa yena mbiti mara i langutele ku yena rifuwo ra kona a ri kuma loko nuna loyi a file kumbe loko nsati loyi a file kumbe ku fe wun'wani a ta kota ku kuma mali ya vhilwa
1: i ku va munhu a cinca leswi a swi hanyaka swi hundzuka gandzele ra risuna eka vatswari va yena loko kuma ku Isaka loko a ya a hlota papa yena a lava gandzele ra risuna leri nga ta ri ya tlhotlha mikateko leyi nga ndzeni ka yena yi huma yi nela ehenhla ka yena se na vana va hina va fanele va lava magandzele ya risuna ma tlhotlha endzeni ka timbilu ta yena va hanya leswi swi nga ta ninginisa leswi xikwembu xi nga va khomela swona xi nga va veka xi nga swi veka ndzeni ka timbilu ta hina swi kota ku hundzuka mikateko endzeni ka vutomi bya hina n'wansati u fane a hanya vutomi bya kahle leswi nga ta hundzuka gandzele ra swina endzeni ka mbilu yena swi ya tlhotlha rirhandzu leri nga tumbela ri kota ku humela hanhle ri kota ku nela ehenhla ka yena ka vutomi bya yena
0: okay ma mi siye point yin'we mani mi siye point lani mi bonani a mi fanele nkarhi wun'wana mara tilama mi nga ha ku heta hi wona ku ri wansati u fane a hanya mahanyelo lama nga ta tlhontlha ku nuna wa yena a tikuma a n'wi namarhela kumbe wansati loyi wanuna loyi a hanya mahanyelo awu mani mani lama nga ta ntlhontlha n'wanuna wa yena nsati wa yena vanhu lavambirhi va kota ku katekisana hi rirhandzu mara loko va na wun'we wanuna kumbe wansati kumbe n'wana a hanya swin'wana mara a expecta ku lavaya hi nkani wa marahani a va n'wi nyike mikateko u kuma mikateko yi n'wi hundzile a ni lava ku mi vula sweswo a mi fanele mi swi vurini mi lo tsutsuma ni khensi ngopfu swinene mani
1: u khensa mina papa ni khensa
0: mina
1: ku akiwa xikwembu xi mi pfuni papa hi khensa ku va mi ya tlhotlha ku ya mi ya humesa rirhandzu leri nga tumbela ndzeni ka timbilu ta vanhu ka hina ku ya mi ya kukula
0: amen
1: ku ya mi ya kukula mi ni thukani leyi hi tsandzisaka leswaku xikwembu xi kota ku hi langutisa namuhla ku mindyangu ya hina yi tsandzeka ku languteka vana va hina va tsandzeka ku languteka hi tsandzeka ku hanya swona hikwalaho ka ku va hi bohile hi khensa ku xikwembu xi mi nyike matimba ya ku ya tsema ti-chain ya ku ya hi tshuxa ya ku tshuxa tintambu leti nga boha evuton'wini bya hina ti nga boha leswaku hi nga koti ku ya humelela mahlweni ka xikwembu hi lava basini na mindyangu ya hina hi nga koti ku hundzuka tipfuni
0: hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wena u ri yini ni kombela ku hi kota ku chuna la xikwembu xi ri oh my god na vaviseka hikuva ni endle munhu xana munhu loyi a nga vaviseka wa swi kota ku chulula mikateko ya yena aka munhu loyi a nga n'wi vavisa xana u langutele ku vona leswi i nga hlonipheki nuna wa wena i nga hlonipheki vatswari va wena i nga hlonipheki nsati wa wena i ngo vulavula hi ku rhandza u nga ndleki nchumu u langutele ku vona nsati wa wena a ku endlela yini kumbe nuna wa wena ku endlela yini ni kombela ku teka riqingho leri mi dyondza yini la ka mhaka leyi va ka yini i ntsini swi hi divekaku Vision FM le moyeni ahee
1: a ku na mikateko kwalani hi ku loko xikwembu xi ze swi ku xa vaviseka swi vaviseka hi swilo leswi swi nga swi endla hi mavoko ya swona swi vula ku a ka ha ri na mikateko hi mhaka ku hi vavise xikwembu handle ka ku hina hi nga vavisa xikwembu hi yimisa mavoko hi ku xikwembu hi rivalele hi ku hi dyo yini
0: okay se mhani bese yi khomeni nyana kwalani loko ni kota ku ni yaka xikwembu ni ku xikwembu ni rivalele hi ku ni johile xi nga swi koti ku katekisa munhu loko a xi vavisini se aka nuna loyi a nga n'wi rhandza n'wansati loyi aka nsati loyi a nga n'wi rhandza n'wanuna loyi eka mutswari loyi a nga tswala n'wana loyi eka n'wana loyi a nga tswariwa hi mutswari loyi loko vanhu lavambirhi lowun'wana a hanya hi ku va na vukarhi kumbe a hanya swin'wana aka lowun'wana ku na ku katekisana na kumbe ku na ku tisola kumbe munhu a on holda mikateko ya yena ku ni nge endlile ku dyiha tihandla leswi
1: a yi kona mara loko yi tlhelela ka loyi a nga na matimba

0: hi vulavurisana swilo swi nga koteka ku ya mahlweni. I mhaka ku hi nga amukelana a ku vulavuleni un'wana na un'wana a tirhisa matimba ya yena. Naswo Xikwembu a xi kotisa hi mhaka ku hi vumbe hi xona, mara hi endla swihoxo swa ku hundza xihoxo nga hi endla hi matimba ya xoho ku hi va swihi swa ku khatisa misava. Hina mabulomu ya misava hi tlhela hi vavisa mbilu ya Xikwembu, mara loko hina hi titsongahata aka vanuna va hina, aka vana va hina, aka maxaka ya hina, va ta hi twisisa. Mara swi hlupha hi mhaka ku hina hi va vavisi hi tlhela hi vavisa hi ya mahlweni.
1: No, na khensa mani, ni khensa swinene. Vayingiseri va Vision FM, ni kombela ku cheka ni karhi ni vona la ka ti WhatsApp, ni twa ku xana mi nga kota ku drive eka mi ta ka miehleketo leyi, ni la ta kota ku cheka aka n'wina mani. Swi nga ndleka mi ku nuna wa n'wina i mi vavise ngopfu hi ku i fambile ene swi tatela matihlo n'wehe, swi mi tatela matihlo hikuva nuna a fambile kumbe nsati a fambile. Mara a ku na leswi n'wina mi swi endleke mi swi tivaka le ndzeni ka xihundla xa n'wina ku ri n'wina hi n'wina mi nga va na nhlohletelo hi mona nsele ku vulavula ko kala xichavo aka nsati loyi, aka nuna loyi, aka vana lava, aka vatswari lava. Mi le moyeni ka Vision FM? Ahee, va Xikwembu amisaveni? A hi dyondzisaneni, a hi dyondzisaneni hi rirhandzu. Xikwembu xi ri leswi u rhandzaka leswaku munhu un'wana a swi endla eka wena n'wana mhani, sungula ku byala mbewu liya u navelaka ku nuna wa wena a yi endla evuton'wini bya wena, u yi byala hi ku yi endla aka nuna wa wena mhani. Hi nga vangelani vusathani, hi nga chelani moya lowu nga ri ki wona. Yehovha a ku nga ri na loyi a ta n'wi chela moya, kambe munhu i n'wi chele ku xaniseka ka miehleketo. Yehovha a ku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni. U kona manana, mi kona mhani, mi endlele swinene loko mi fikelela mutini mi hanya, kambe mi tikuma yi nga ri mi dyondzisiwe ku endla leswo biha hi mahanyelo ya nuna wa n'wina kumbe hi mahanyelo ya vandyangu lama nga tekiwa kona. Oh my God, rito ra Xikwembu ri hlamusela leswi n'we mhani, ni kombela ku vulavula kusuka le ndzenindzeni n'we bava, kusuka le ndzeni ka moya wa n'wina, hi ku leswi ni swi vulavulaka ni nga wu katsa mhani, ni nga katsa n'wana, kambe swi vulavumunhu hinkwabyo, swi vulavumunhu hinkwabyo mhani, swi vulavumunhu hinkwabyo. Swi na nkoka emoyeni nevuton'wini ku va endzeni ka moya wa n'wina mi pfumela ku va ximudyana xa rirhandzu, ximudyana lexi nuhelaka ku nuhela exikarhi ka makhombo. Leswi mi nga na swona mi lavaka ku vona nuna wa n'wina a fana mi endlele swona, ku rhanga n'wina n'we mhani mi endla vululami, ku rhanga n'wina n'we bava mi endla vululami, mi leha mbilu, mi va na ntwelavusiwana, mi va na tintswalo na vunene. Bava wa mina, mhani wa mina, n'wananga, tintswalo ti nga tlhela ti ya ku connecta, ti nga tlhela ti ya ku damarheta na nuna wa wena, ti nga ku tlhela ti ya ku rhandzisa hi vanxaka ya wena, ku ti sola hi ku I am sorry. Bava nuna wa mina, my husband, I am so sorry. Sati wa mina, I am so sorry. Ni ku onerile, my wife, forgive me. Vatswari ba mina, ni kombela ku rivaleriwa. Leswi hinkwaswo swi nga ta swi ya ku connecta na maxaka. Mona wu ku vangela tihanyi, mona wu ku vangela vuloyi, mona wa ku dlaya n'wana mhani.
2: Dental Studios, hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno, ku susa, kumbe ku pencha meno ku vekela hambe ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita mall kusuhi na Giyani fruits and veg eGiyani
3: hi kumeka na le opposite Thobela fruit and veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation i mahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
1: Namuntlha leswi a hi karhi hi vulavula hi le ku vulavuleni ni tweleni swinene mhani xikwembu xi ta mi hlavutela mi ni twa kahle mi ni hlamula mi nga lehisangi ni kombela ku cheka la loko namuntlha hi vulavula hi xin'wanani lexi nga velekiwa tolweni ni ri xi nga velekiwa ivi mhana xo loko a heta ku xi veleka a xi khoma hi milenge ma yi vona a xi khome hi yini hi milenge a xi bananisa na khumbi xa ha rila ku twa ku ve ka ntlimbo wa ku velekiwa a xi teka a xi khoma hi milenge a xi bananisa na khumbi xi phandlaka loko a xi fayini xi fini fayina nhloko a bana khumbi xa ha ri xitsongo phe a tlha teka mavoko a handzula nomo n'wana loyi a hi wa n'wina mi titwa njhani marhumbu ya n'wina hala ndzeni na mpilo a swi ni chavisi leswi swi mi vavisaka ni byeleni se xikwembu se loko swi mi vavisa n'wina n'wana loyi a nga ri wa n'wina ku ri wun'wanyana xikwembu lexi nga xona n'wini wa swikongomelo swa ku velekiwa ka n'wana loyi kumbe xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nuna wa n'wina xikwembu xi nga xikongomelo xa ku velekiwa ka nsati wa n'wina ka vana va n'wina n'wina mi nga vi na ntwela viswona mi va na tihanyi ta ku tshika n'wana a nga dyi nchumu mi suka mi va na n'wansati loyi mi nga n'wi onhela vutomi bya yena nuna loyi mi nga n'wi tekela nkarhi wa yena mi n'wi vavisa mi ri xikwembu xi ndla yini a xi twi ku va va ku fanele swi mi swi twaka loko n'wana loyi a karhabisi wona kumbe
4: ya na mi twa mani
1: hayi ni khense ngopfu swinene mhani ni ri hi sweswoke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka a ni kombela ku twa aka wena u vona yini la ndzeka mbile wena ni byeli ku loko wena u nga ri na tintswalo aka munhu wun'wanyana u nga endli vunene u nga ri na rirhandzu aka nuna wa wena loyi a nga ku teka hi ku rhandza a ku nyika na xikhiya u nghena xikhiya u nghena mutini wa yena i tlhe n'wi miyelela kwalaha mutini wa ka vona kumbe wena wanuna i ta tatela n'wana wa vanhu matihlo kwalaya mutini wa ka n'wina i tswala n'wana i ta n'wi xanisa vision FM le moyeni ae hi pfukile hi bava xikwembu xi ri na vaviseka mi nga tanyana mhaka ya njhani ni lava ku hi komisa yena namuntlha a ni hayi kona mani mi fambela yini epa mukhari na sorry n'wana mhani mani ex hayi kona mani ni kombela ku mikwini ya vayingiseri mi kona kwala misaveni yaleyi mi kona kumbe swa mi vavisa swi ku endleka yi ni kombela mi tlakusa marito ya n'wina mi nghena mi le moyeni ka vision FM
5: minjhani sondesi
1: hi pfukile ha hi kona mani ri tiri yo ntlha kahle ina
4: pfukile
1: mi nga va na yini n'wina ni nga hambi vutiseli ti-question mi vona yini la
4: ahi i ntiyiso swilo leswi humelelaku xikwembu xi nga va xi vaviseka hi mhaka ku swilo leswi humelelaku hambi vanhu lava vo ngo van'wani va tivulaku i vafundhisi mi kuma ku swilo leswi va swi endlaku swin'wana swi va swi
1: kasi ka tintsini sweswiwani swi ku humelela yini

0: Ni ringeteleni 063-132-0818. Ku yona iko endleka yini yona na hi kwani se kuma call kusuka ka yona ni kombela ku switoko ku endleka yini kwalani ka yona na 063-730-7890 na ku tatwa ku endleka yini ne. Xana la misaveni kuna ntwela bisiwana na lava va nga teka loko munhu a tekiwini wa swi tiva ku ni yele vukatini hi ku rhandziwa hi wanuna loyi ni swi ya vukatini hi ndlela yo wa swi tsundzuka loko a fikile la mutini na xikwembu xiku ndza vaviseka
1: khale loko ha kula hi kule hi Msoko Buns Majinja Cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela Majinja Cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya. Majinja Cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabandzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele Majinja Cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika iku ni kombela Majinja Cake. U nga ha xava hi rin'we kumbe hi xiphakitani. A hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls na ti-cheese buns. Ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake.
2: Nothing fresher under the sun. Sunbake.
0: Chaba emoyeni wa miehleketo ya wena twana swinene ni chaba emoyeni emakorweni endzeni ndzeni ka mianakanyo ya wena ku kararisiwa miehleketo emiehleketweni. Hi kona aka tsaku aka foundation aka tsaku ra vumunhu la ha vumunhu byi fanele ku byi ya byi connectana na ntumbuluko wa xikwembu le ndzeni ndzeni le loko unga pfilunganyiwangi swi pfilunganyo hinkwaswo rito ra xikwembu mi va mi karhi mi rhula ku vaviseka loko mi nga na kona hinkwako ehenhla ka Yesu. Hikuva timhaka ta n'wina ta mindyangu ya n'wina ta vutomi bya n'wina u ti tivile Yehovha n'wina mi nga se tswariwa. That's why Bibele eka Vakorinto wa ku sungula 10:13 yi ku a mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu. A mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu loko ndzingo wu ri kona. Xikwembu xa le tilweni xi tata na ndlela xi ta humelerisa ndlela leyi mi nga ta kota ku huma ha yona ndlela leyi ndzingo lowu mi ta kota ku wu rhwala mani bava wa yi mi la ku hlundzuka mi tirhisa matimba ya n'wina mi nghena kereke mi rizotela ka leswo biha yi kona mani. Chava ku karatiwa twana ni vula marito mo kahle ku ita ritwa ni tirhisa rito ra Xitsonga ra ku tiya. Chava ku bodlomela chava ku hoxa milenge endzopeni ya thaka i tlela u kwatile i pfuka u kwatile. It's a new day i siku lerintshwa cinca miehleketo u ya tisola eka vana va wena eka vatswari va wena eka nsati wa wena eka maxaka ya wena ku miyelela vanhu i damu lero bola u thoyilete sorry u xihambukelo n'wana mani u nga mi muhlayisi wa mathyaka ya lavakulu na lavatsongo hinkwato ma ti-newspaper hinkwaswo ka swo a yi kona mani. Xaka ra mina la rhandzekaka ni vulavula na wena hi mbilu ya mina hinkwayo u nga pfumeli ku va xihambukelo u nga pfumeli ku va damu ra ku hlayisa timhondzo u nga pfumeli ku va storage leyi rhwalaka mathyaka ya hinkwavo lava yaka xibedhlele xa banana u va xilo lexi amukelaka mathyaka hinkwawo lama humaka adan'wini ri a xibedhlele xa ka Malamulele na muti wa ka Malamulele hinkwawo hi ku va na xikhomela na ku rhwalela swo biha vana na sefo leyi sefaka leswo biha swi huma u teka vululami. chaba ku bodlomela chaba ku kararisiwa mehleketo mehleketo hi rona tsaku ra vumunhu loko rina lexi ifana ku xilwela masiku hinkwawo ufane ulwela ku mihleketo ya wena uyi khona mani uyi pfalela ku yinga ngheneriwi hi leswo biha majarata ya hina hi akile ti stop nonsense hi akile ti stop nonsense hi akile makhumbi leswaku ti donki ti taka ti nga ngheni timbyana ti taka ti nga hi xanisi mzana ya switwa ku kunuhela nyama na marhambu ri kona yi ringeta ku hansa a yi nge swi koti ku kwaya stop nonsense stop nonsense stop nonsense wena khumbi yimisa nonsense leyi nga nghena ku la jaritini ra me ivi khumbi ri tshembeka khumbi ra tshembeka ku ri timbyana a ti ngheni jaritini ra wena mara wena u tsandzeka ku va na khumbi leri u sirheletaka mihleketo ya wena u sirheletaka moya wa wena ku stop nonsense ku stopa nonsense u vulavula leswinene hi nomo wa wena marito ya xikwembu n'we mhana n'wina mi nga na matimba a ku rhukaneni n'wina mi nga na matimba a ku chingheleni ka vaakelani n'wina mi nga na matimba ya ku endla leswo biha yi ri ku nga tshuki ku huma emilon'wini ya n'wina rito ra tingana hambi ririn'we kambe ke a ku hume rito ro nandzika ra ku akisa leri endlaka leswaku van'wana lava va ri yingisaka exikarhi ka maxangu lami nga ka wona va kuma vunene byo karhi hundzuka mudyondzisi exikarhi ka mihloti tanihi Jopo langete mukutsuri wa mina wa hanya vulani mhani mi ku mukutsuri wa mina wa hanya mukutsuri muponisi wa mina laha nga ni tisa misaveni a ri na xikongomelo vanhu ebibeleni va tele hikuva emihleketweni kahlekahle hi la ku tlanga ku titlaba timbirhi kumbe titlaba tinharhu ku nga tlaba ya vumunhu ku nga tlaba ya vusathani ku nga tlaba ya vukwembu loko amihleketweni ya wena u hluriwa hi leswo biha swi vula ku i pfumelele nkova wa soreji nkova wa mathyaka ya ku huma xihambukelweni ma pfelela amihleketweni ya wena yini ku ya hi vagalatiya chapter 5 vagalatiya chapter 5 n'wana mani vagalatiya chapter 5 from verse 16 mintirho ya nyama yi le rivaleni ku nga muna nsele xikhomela ku avana ku tikukumuxa ku khongela xikwembu swa hava vuntswaka xiloyiloyi vuprofeta bya hava vungomantandza bya hava hinkwaswo leswo biha rihleketelelo ri xiloyiloyi ku tikukumuxa hi ku lexi hluphaka ko tala emindyangwini i moya wa ku mina mina ni lava ku tekeriwa i fanele ni tekela nhlokweni i fanele ni twa mina i fanele ni twa a hi lavi ku twanana hi lahlekeriwe hi rito ra ku twanana hi lava ku twiwa Akab u zondhiwe hi xikwembu hi ku a lava xikwembu loko yena a hleketa swilo a lava xikwembu xi nga n'wi nyiki leswi na wu vulaka swona xikwembu a lava xi pasisa hi khongelela vanuna va hina ku va phunta va hetelela va nga havi kona hi lava ku va possessa hi lava ku va hanya leswi hina hi lavaka swona hi teke vasati va hina hi lava ku va nga havi kona hina hi va na mitsumbu ya vona hi yi possessa a ha lavi a hanya hi lava a ku va leswi hina hi lavaka swona emihleketweni hi kona laha swilo swi tshamisekaka kona yi va ni ku komba n'wana mani ku na vanhu vo tala va nga lahlekeriwa hi tilo va nga lahlekeriwa hi swilo hi mhaka ya mintirho yo tika xo sungula hi vona Moses i vone xikwembu hi matihlo ya yena kambe u tsandzekile ku nghena Kanana hikwalo ka nhlunzuko hikwalo ka ku loko xikwembu xi n'wi byela a twa vanhu va n'wi bela pongo a ya baribye a ya ba mati a ndla hinkwaswo hi nhlunzuko cool down rula hlayisa mihleketo ya wena loko ku ri na wansati ku ya hi buku ya ka Isaiah 49 from verse 14 yi vulavula ku Sion uri Eric uri Maria uri Yehova u ni tsikile Yehova u ndzi rivarile a ku Yehova ka verse 14 xana mana wa xihlangi a nga rivala ricece ra yena a nga rivala xin'wanani xa yena lexi a xi tweleke ku vava ke khoma na loko yena wansati loyi wa xihunguke a nga va kona a cukumetaka n'wana wa yena mbina Yehovha xikwembu xa wena ni nga ku tshiki ndzi nga ku tshiki vona u le xandleni xa mina va kona vatswari ku fana na mutswari la nga teka n'wana n'wi ba wa vona a teka n'wana wa yena a n'wi khoma hi milenge a n'wi bananisa na khumbi a n'wi dlaya bibele yi ri n'wi aleleni bya vulosi kutani ta suka ka n'wina hambiloko hi nga va na ntwela visiwana hi ku hi n'wi hleketelela ku hayi kona a nga va nga ti endlisi dimoni a ri swi koti ku endla leswi munhu a nga swi hleketangiki dimoni ri ku endlisa leswi wena u swi hleketaka bibele yi ri n'wi aleleni u ta suka aka n'wina evuton'wini bya wena mhani chava ku pfumela mihleketo ya wena n'wana mhani chava ala vulavula ku xikwembu ni pfuni ku ala ku mihleketo ya wena hi nga ndzondzomeli aka ku languta leswo biha hi ku i ta hetelela u hlangana nhloko mihleketo ya n'wina papa a yi suka aka vanhu hi ku loko n'wansati a nga tweli n'wana wa yena vusiwana laa nga n'wi veleka wena hi wena mhani xana loko u langutile u te hwi loko a nga tweli mhana yena vusiwana n'wansati loyi sweswi ni vulavulaka nsati yaloyi xin'wana nhoya yaloye a nga swi kotanga ku lela vatswari va yena a va byela ku va le kwini loko va lalela vatswari va yena a nga kula a kuma vona va n'wi xavela hinkwaswo va n'wi dyondzisa na ririmi leri namuntlha mi vulavulaka rona wena na nsati loyi loko a tsandzeke ku yingisa vatswari va yena a phohle a va twisa ku vava i foundation ya muti wihi lowu n'wini biyaka vanhu ku kurile misaveni ni miehleketo ya vona yi kongoma ku biha ntsena vision FM le moyeni ahee mi nga ku yini mhani hi ku komisa
3: ni nga ku evuton'wini loko vanhu vambirhi va hlangana a va hleketi ku mundzuku ku ta va na ti-challenges loko mundzuku ku va na ti-challenges to karhi ivi lowun'wanyana swi n'wi tikela wun'wana swi nga n'wi tikeli eminkarhini na sweswi vavanuna vavasati swa fana vasati swa n'wi tikela wanuna swi kha swi n'wi tikela nkarhi wun'wana swi nga mi tikeli enkarhini na sweswi a fane wa khale munhu loko a ri vukatini a kume wasati kumbe a kume wanuna ka ti-challenges hinkwato a swi n'wi boha ku a amukela sanje enkarhini na sweswi wa 50-50 mfundhisi ku amukela swa tika ku amukela ku munhu a ti byela ku ni kume munhu loyi i nsati wa mehe loyi i nuna mehe hi fanele hi fa swin'we kumbexana hi thonisane tilo na misava a va ha endli vanhu va sweswi leti a ta ku a na ha ncwengi munhu ene sweswi hi onhelaku eminkarhini ya sweswi hi sweswi endlaku enkarhini wa sweswi vutomi bya sweswi byi tika na vanhu va va na ti-problems ta ku tala loko ma swi languta enkarhini wa khale a swi nga ri kona swa ku wanuna a dlaya n'wana kumbe wasati a dlaya n'wana a swi nga ku va u swi twa a swi yila mari enkarhini wa sweswi a swa ha yili because nkarhi wun'wana na n'wana munhu u twa va ku wanuna u dlaya n'wana wasati u dlaya n'wana i mhakeni ya ku hi hlayahlaya ngopfu hi na switereso swa ku tala hi mhaka vutomi le bya 50-50 bya ku un'wana a nga hloniphi un'wana a nga hloniphi un'wana
0: hei ya chavisa se mi nga ku yini marito ya n'wana
3: mehe marito ya mehe ka vavasati kumbe ka vavanuna a hi ringeteni a no hina vavasati a hi ringeteni ku hlonipha vavasati va hina hi swi tiva ku vavanuna i tinhloko ta muti ene hi switiva ku evutongwini ku na ti challenges to ka leti nga ta hlangana na kona hambi ku ri Yesu o hlangana na ti challenges ta ku fa a fela vutomi bya hina a hina hi ta va na ti challenges ta ku fa hi fela evutomi bya hina ku va hi ya mahlweni hi va successful kumbexana hi hlonipheka evanhwini kumbe ka vanhu van'wanyana sometimes ku va munhu a va a hlonipheka ka vanhu van'wanyana kumbe ka vamakhelwani kumbe ka vanhu va le ntirhweni hina vini yo ti endla ku va hi hlonipheka mara loko u endla ku u nga hlonipheki a nga ka nga hlonipheki ni nyika example vana lavavana va masula va na exaka va nga dzoki loko un'wana ku na van'wani va dzoka van'wani a va dzoki loko a nga dzoki hi tlhela swo hi switekana sweswo swa vona swi i na swiburukiwani sweswiya swa vona vana van'wanyani loko va languta lava ka maka va dzokani lava va tlanga ku va dzokile then lava va ka va nga dzoki vana van'wani va tlanga ku i vanhu van'wani a va hlonipheki va sika miri wa vuhanyi lava a va titwi ku va se mirhani emhakeni ya ku ekana hina vatswari a hi dyondzisani vana ku n'wana a nga endla so endla so then na hina vatswari a hi dyondzisani vana ku va kula kahle kota va kota ku tiva ku sweswo swi kahle sweswo a swi kahle ene na hina hi fanele hi ti dyondzisa ku ku na ti-challenges laha misaveni hi nga ku loko hi ri na stress hi humesela stress henhla ka vana va hina kumbexana hi humesela stress henhla ka vanuna va hina sometimes va kanuna lava vombe wa baleka a ya kuma munhu un'wanyana a handle munhu loyi a n'wi khoma kahle loko a tsundzuka ku mina n'wi hlukutela laha kaya loko ni vulavula loko ni n'wi nyikaka swa mirana hi lenge lava nga n'wi khoma lava n'wi hlambisaku na milenge va n'wi masajaku na milenge a nga ha vuli ivi ni sungula ku n'wi rhukela a wa hanila na laha kaya wa swi no tiku a na wa swi vona problem i ku a ni hanyeti na vavanuna na ku a va ringete ku hanyeka ka vavasati va voho ku va na vavasati wun'we a hi ku a hi xihoxo vanhu va masula va baleketa ku khale wanuna a ri na 100 wavasi a ku ha ri na khale sweswi i xisweswisweswi and then xisweswisweswi na swona swa onha na ko hi make na ku hi 50-50 yempfundi 50-50 yi endla ku hi nga hloniphani makaya ene mara loko hi teka 50-50 hi veka lo hi ti dyaku wanuna i wanuna a kaya swi ta famba kahle.
0: Okay, ni khense ngopfu mani. Kom. Hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowu rhandzeka wa Vision FM va le ku vulavuleni malandza ya Xikwembu. Ni lava ku ri hi famba se ni la ku ta sungula ku va ni conclude mhaka leyi kahle ni ku yi concludeni a no lava vambirhi lava nga ta vulavula hi ku komisa. I muti wini mi nga sweswiwa i teke n'wana loyi i tlerini i tiphinile wena ku tiphina ka wena u vavisa van'wana ni ri u vanga mihloti ka vona va rhuketela xilo lexiwa xa n'wana wa ku xa n'wana wa vona va ku n'wana loyi loko a lo fa a ha ri ntsongo mahlomu lama ni nga ta va vona Xikwembu xi ku ndza karhateka swiendlo swa vanhu lava swa ni vavisa kutani ni ta herisa ndhambi ya mati yi ti andzhaka loko Xikwembu xi vavisekile ti-divorce leti va koho minkarhi yo tala ha ti blame tin'wana. That's why namuntlha hi hanya nkarhi ni wa tintswalo loko munhu a tikeriwa Xikwembu xa pfumela ku a suka laha xanisekaka kona hi hanya nkarhi ni wa grace. Vanhu va vavisana hi ku vanhu va fika va va na leswi va swi lavaka ngopfu loko va fika vukatini loko va fika emintirhweni va nga ha hloniphi vathori va vona va nga ha hloniphi tihosi ta vona va nga ha hloniphi varhangeri va vona va nga ha hloniphi namuntlha vana ku vulavula hi ku rhandza va phatlila swikhalabyani mukhalabya twana leswi va karhi va swi vulaka ku munhu i fe matihlo i le ku kokaka ku wena hatlisa ni ku byeri ni ku ti languta famba kahle ni khomelela swinene n'wanuna loyi i le ku twisiweni ka ku a nga voni xana ke Xikwembu a hi matihlo ya yena na vayingiseri ba Vision FM ni kombela u twa ku ri Xikwembu xi vulavurile xiku ndza vaviseka hi ku va ndzi endle munhu emisaveni vutomi lebyinene xaka ra mina lebyi Xikwembu xi swi lavaka namuntlha wa vabya wa tikeriwa i na maxangu lamo tala vuton'wini kun'wana i mhaka ya ku wena u dictator u mulerisi leswi u swi hleketaka u lava swi endleka hinkwavo va fanele va losaka wena u sungule ya wena kereke u sungule maendlelo ya wena wa tirha i veka timali ta wena xihundleni hi ku se wa tirha a wu na mhaka na vana va wena a wu na mhaka na nsati wa wena le nga n'wi siya ndzeni ka yindlu ku u dya yini as long we karhi hi dya kwale nga kona xana a wu le ku tekeni ka n'wana wa munhu n'wana wa un'wana n'wansati i n'wi faya na khumbi xa. Xana a wu n'wi xanisi? Nuna wa wena i ta ku katekisa njhani nkarhi na mavulavulelo? Mikarhi yo tala u tshama ku pfelela leswo biha ntsena mihleketweni ya wena, byongo bya wena byi tshama byi ri ku tengeni, mi tshama mi ri ku tengeni, mi tshama mi ri ku vulavuleni ka leswo biha. Vumunhu byi kwini loko swi fika kwala ka xiyimo xexo lani? Byi kwini vumunhu aka wena tanihi mhani? Byi kwini vumunhu aka wena tanihi tatana? Ni kombela ku lava ku ta conclude. Samson, yi ri Bible. Marito lama mani vavisaka ngopfungopfu swinene moyeni wa mina. Ya ri leswi i ngi Delila a tshama a cakanyetela Samson hi marito masiku hinkwawo, a n'wi kandziyela ku tshama ku ri mutini wa mitengo every day. Mbilu ya Samson yi karhala ni ku yisa a ku feni. Vanhu va karhalana, vanhu va karhalana hi mhaka ya ku vanhu va tshama va bodlomele andhawini yi ri yin'we. A swi heli swa tolo. Wena na ku tiva wena nuna wa mina i tshami ndlela swo karhi na swo karhi, na ku tiva wena, na ku tiva wu kahle wena i munhu wo nga hindzi hi xiketi, wena u munhu wa yinini, vanhu lava u ri na vona va mani, ni twe ka u ri na va mani mani mani, ni twe mhaka yo karhi na wo karhi. Loko munhu un'wanuna loyi a tlele ku tekiwa tifoni ta chekiwa ku lava ku ta veniwa timeseji, ku voniwa ti-WhatsApp, vanhu va famba va hlota ku vaviseka. Ni kume meseji wun'wanyana wu ku hi mina luya i nga tshama i ni byela marito man'wanyana ya kahle ngopfu ya ku wa ni lava, kambe nkarhi lowu ya matihlo ya mihleketo ya ma a yi nga ri ku twisiseni ka nchumu, se ni ye ni ya tshama a hansi ni tihleketa Xikwembu xi ni hlavutela ku hakunene wena i wa mina. Ni wu kuma kwini meseji lowu a fonini ya mina? Loko meseji lowu mina a ni nga wu tekangi ni ya wu komba mhani mehe nexe, mhani va wu lavalava va ya wu kuma, a ku ta va ku humelele yini? Ni dlawela mahala ni nga ndlangi nchumu. Maxaka ya mina, a hi laveni leswi humesaka kurhula ka mihleketo ya nuna ka mihleketo ya nsati. Twana n'wana mani, ni ma ni komba leswi eka my conclusion. Yi ri ku vumbeka loko ku nga tilweni ku fanele ku ta amisaveni. Hi laha amisaveni ku fanele ku loko swi nga misaveni swi bohiwaka misaveni, swi bohiwaka na le tilweni. A tilweni ku na tatana, ku na n'wana, ku na moya lowo kwetsima. Emisaveni kuna tatana, kuna mhani, kuna vana. This trinity vunharhu lebyi amisaveni byi fanele byi hanya ku fana na leswi atilweni ku hanyisiwa ka swona. Loko u za u undermine kumbe u veka i vona mhani wa wena a nga ri wa nkoka, swi vula ku na Yesu a wu n'wi voni u ri wa a ri wa nkoka. Loko i za i vona nuna wa wena a nga ri nchumu, swi vula ku hi le ku rhuketeleni ka Xikwembu na Xikwembu a xi pfuni nchumu. Hi ku wanuna i representa Xikwembu endyangwini wa wena. Mhani u yimela n'wana loyi a nga muendli. Yesu i muhumelerisi wa swilo, hi yena a nga vuyisela vanhu aka Xikwembu. Hi yena Yesu, hi yena mutswari a nga tswalela vanhu, a nga tswala vanhu a va vuyisaka aka Xikwembu. Ni kombela nga yi na mihleketo yo biha, ni lava i ni twa kahle. Mwelo kwetsima i vana lava rhumiwa va fansa ijala msa swiyilana swiyilana vana lava rhumiwaka ku hetisa yiri mwelo kwetsima u ta mi dyondzisa leswi mi fanele ku mi hanyisa xona hiku mwelo kwetsima u ta teka swa letilweni u ta mi dyondzisa swona loko andyangwini vunharhu lebyi ku nga ri na ku hloniphana mani anga hloniphi nuna nuna anga hloniphi nsati vana va nga hloniphi bani va nga hloniphi baba va nga hloniphi vumunhu bya vona swi tlangi sweswo i switokolo chani hi fanele hi khongela ku xikwembu xi cinca vana lava nga nghenisiwa switokolo chani le ndzeni ka timbilu loko i ri n'wana sweswi i nga tlelangi kaya tlhelelaka tshika wanuna yaloye tshika jaha rero huma tindlwini ta vanhu famba uya endla vunene kaya famba uya endla vunene kaya ka wena mani mi lava ku nuna wa n'wina a fa mi ta sa mi kota ku kuma mali ne mali ya ngati hi n'we kayini n'wini maxaka ya mina loko hi nga hloniphi vumunhu byin'wana vumunhu bya vanhu van'wanyana ku hava la nga ta hlonipha vumunhu bya hina ni lava ku ya khongela maxaka ya mina twana marito ya mina ni ri tshamisekisa miehleketo ya wena aka xiyimo xa right Samson a karala ni ku yisa ku feni. Today is Friday. Hi weekend nuna wa wena nkarhi wun'wana a nga tirhi. Sweswi wa tirha i vuya kuma swakudya swi nga ri kona na ku n'wi xumisa ku vaxumi bava kumbe vaxumi mhani kumbe vaxumi papa vaxumi mhani a swi kona. I n'wana u lava ku lawula muti wena. N'wana mhani. I tintswalo leti ti endlaka leswaku u tlhela u kota ku hanya namuntlha misiha ya nhamu ya vava makhwiri ya vava swisuti swa vava kun'wanyana i ku wena u lavaka ku endleka ku rhandza ka wena compromise dyondza ku endla ku kun'wanyana u pfa u pfala leswa ka wena xana hi nga tsandziwa ha yini ku tiva leswaku loko ni rhukana munhu ni vavisa munhu ku tsandzeka ku hlayisa vana va wena ku tsandzeka ku va na ntwelavusiwana ka munhu un'wanyana u tsandzeka ku swi tiva ku na xikwembu xi endlaku xi nga vi na ntwelavusiwana aka wena ke xikwembu xi ye ku twerisa ku yini vusiwana wena loko wena u nga ri na ntwelavusiwana khongela n'wana mhani ku xikwembu ni pfune u byala ndzeni ka mina moya wa ku hlayiseka ka mihleketo ya mina na ku hlayisa mihleketo ya van'wana moya wa ku rhukanana moya wa ku kombana matimba moya wa ku tirhisa mona moya wa tihanyi xikwembu a wu tsuvuki ka mina namuntlha ni pfune namuntlha ntsena ni pfune ni cinca namuntlha it's a new day ni kombela wu ni pfuna eke mi le moyeni ka Vision FM ahee mani hi pfukile ngo vona mani n'wina eka conclusion mi nga ku yini manulu
4: manulu va vona mhaka leyi nga ti nga tiya swinene loko xikwembu xi bya xikwata hi mpela xi tekile ngopfu swilo la misaveni a hi endlele swinene bixopo hi le ku ende hi le ku karhaleni ku endla leswinene bibele ya hina eka ka Galatia chapter 6 verse 9 yi ri loko hi karhi hi endla leswinene hi nga karhaleni hikuva hi ta tshokela hi siku ra kona bixopo mona ya vula leswaku mhaka leyi mi hi vulaka namuntlha ya tika na mina ni vone mhaka yin'wana a vhengeleni siku rin'wana mhani un'wana a kokakakwa nuna wa yena swi tikombaka ku papa loyiwa a ri xitirhi xa kahle hikuva swi tikombaka ku a va huma a ku xaveni ka grosa a va ta petiroli loko tiroli bya yi tala swi la ku mali yo tala ngopfu mara papa loyi a nga voni u khome mhani loyi voko hala tlhelo u ri bokotileni nhonga mhani loyi u kha n'wi kokakaka kha n'wi khahla loko dza nkhahla ntshunguni wa vanhu a handle kaya ku humelela hi Bishop.
0: Eish my God.
4: Ndzi twisisa leswaku papa loyi a ngo bobuliwa a femahlo u yo vuya nkarhi wun'we hi le Joni a ri kahle vi masimasika ma tifela se le vhengeleni a famba a yisiwa kona hi mhaka ya ku leswaku ri a fanele a ya kuma a ya gandisa voko ku a va ta kota ku xava grosa loko grosa yi za yi va yi tele troli yi tele swi la kuma 5,000 swi la ku u n'wi lavela mali ya yena vumunhu bya mhani lo byi sukile eka vumunhu bya yena mativa swi nyumisa Bishopo a kha nkhahla loko a fika na ngo gizi papa loyi a gobagoba endla nga ngo wa a n'wi karhela ku ni mi byerile ku ri ni khomelele swinene amahlweni ka vanhu le kaya hina a nga voniwi ku hi vanhu ku humelela hi nga Bishopo swi le ku tikeli ngopfu se hi nga karhaleni ku endla leswinene xikwembu xa kwata loko ku za ku chava vanhu va le misaveni va chava va thuka leswi munhu a swi endla Yehovha la nga tilweni loyi a nga endla munhu loyiwani u swi vonisa ku yini na
0: se ni kombela ku mhani ni mi dirayivha yena ka ntsongo ni ri ni kombela ku hi cheka la xikwembu xi te ndza vaviseka hi leswi ndzi nga swi endla ni ri hikuva miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vanhu yi kongoma aka leswo biha swi vula ku loko ni teke nsati wa mehe miehleketo ya mina matshan'wini ya ku ni swi tiva ku i na swo saseka swin'wana a nga swi endla loko ku endleka xihoxo mina ni capitalize aka xihoxo ni vona xona ntsena a ni hleketi leswo swo saseka ni nga endleriwa swona ni vulavula hi leswo biha ni tlhela ni kwata ni tlela ni kwatini mi ri yini hi wanuna hi wansati hi n'wana hi vatswari lava va dyaka mbitsi hi vutomi bya n'wana xana na vona a va n'wi nyikeli emavokweni ya Satani ku a yi ku xanisekeni a ta kota ku dyondza ku na hina wa hi xanisana n'wansati loyi a n'wununa wa yena a nga n'wi nyikeli emavokweni ya Satani ku sasekisasekile kambe ni karhele a nga karhali wanuna a nga karhali wansati sekeke loko ku ri ku wansati wa karhala wanuna wa karhala hi swiendlo swa munhu i mahanyelo wahi lama ma lerisiwaka hi ntumbuluko wa vumunhu one ya lerisiwaka hi ntumbuluko wa vukwembu ku vanhu va ya ka direction ya right va fanele va endlela na yini ku swilo swi ta kota ku famba kahle vuton'wini
4: vanhu va fanele va endla leswinene Bishopo va nga karhali endla leswinene hi leswo loko ku ri ku ri na problem kwala kaya kumbe ya papa kumbe ya mhani kumbe na vana swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va kombisana kumbe loko ku ri ku swi swa tika swi lava na intervention ya vafundhisi vafundhisi va kota ku va va nghenelela hikuva a ni loko mi za mi endla swilo leswi swi nga ta khomisa moya lowo kotima tingana a swi laveki Bishop hikuva loko hi ta hi endla swilo leswi hileswo hi drive hi ntumbuluko wa hina wa nyama a swi laveki ku ri tala xikwembu ra vula leswaku ri lava va byala ku swa ntumbuluko wa vona wa nyama va ta tshovela leswo bola ri nga rifu se swi kahle ku loko vanhu va ri va hlangana xiphiqo kumbe i vana na kwala kaya hambiloko hi nge se hlangana na xiphiqo swi kahle ku adiresana ku heyi n'wana wa mina loko o tshuka u hlangana na leswo karhi tshama hasi u hi byela hina vatswari a ni vanhu vo twanga ku yi khalibisaka hi leswo swi la ku hela ka misava ka swa ku hela ka misava ka xin'wana na xin'wana swi lava ku tshama hasi vanhu va vulavurisana va burisana loko swi tsandza sweswo ni nga swi vula va ya ka va Bishop Malungana va kombela leswaku a va vapfuni va nghenelela hikuva leswi vanhu va swi hanyaka bya swi voniwa hi vanhu a handle hi leswo swi vula ku le ndzeni ka yindlu swa chavisa leswi humelelaka Bishop loko za ku ya va na ku dlaya ka n'wana a dlayiwa n'wana beside lowo wo dlaya n'wana a bisa na khumbi Bishop mi nga mi swi tiva ku ku na mhani wun'wana a nga ba n'wana a za a rila a za a fa le ndhaku leyi ma swi vona ku swi bihi ngopfu swi ku ni ti-problem leti nga kona mara swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va vulavula ku na vafundhisi va nghena va nghenelela va pfuna loko swi fanerile loko ri ku va vanhu va ta ya ka vafundhisi kumbe vakulukumba va kereke kumbe vakulukumba va kwala tikweni sweswi munhu a nga ta kota va a phupfule swona a va byela ivi va kota ku va va nghenela va n'wi pfuna ku ku va na vafundhisi nga byi hi mpela
0: sorry okay muyingiseri wa Vision FM mina ni xitonkana ni lava ku mina na wena muyingiseri wa Vision FM hi kota ku hi tsundzuka mani yi ri bibele kun'wanyana leswi mi rhandzaka leswaku vanhu van'wani va swi endla aka n'wina rhangani mi swi endla aka vona hikuva hi wona ni ka vaprofeta maxaka ya mina why u ri na mona mara u expecta ku nuna wa wena a ku rhandza Why were na mona mara u expecta ku nsati wa wena a ku rhandzi a ku endlela leswinene wena nga ndli swona mara munhu a nga endla leswinene hikuva a jinzimukeriwa a rhuketeriwa why i khomeni na wa wena hi mbilu i nga ha n'wi hlamuli why u miyelela vanhu i lava ku vanhu va ku worshipa are you god ni teka vo hetelela mi le moyeni ka Vision FM
5: minjhani
0: hi pfukile minjhani na I'm going to go to the house. Nta vula nomboro la moyeni mita iteka ikota ku ya mahlweni inkomo inkomo leso soke muingiserwa Vision FM ni kombela kuri teka nomboro leya 064 leya ni minika ku yona makari hinkwa ni kombela ku pfala hi lapha mile moyeni ka Vision FM
6: ahe profesa njani
0: hi pfukile njani
6: hi pfuki
0: eh
6: ai makale inga ku la vhengeni makale inga ku vhengeni
0: eh
6: Como se vula só, não se sabe, não se sabe se a pistola é como se enzê muna, né? Carrele, ele se muna, anda bita, se só. Ele é só, não, como se não é, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
0: não,
6: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
0: não,
6: não, não, não, não,
0: não,
6: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, ni kaya kaya ni sambisa ene ni nani sujenga unikarela ni ene nani beburini ni etini mara lanua nifane ni sunguna kuzeni ni sifa ya mati mamsi nila isangisi ya pelase mende vichaze nukule mtaro wacha nanga shire lupia umelele masuwana kudisi angana rezanzu angana chumu
0: Sesubula ku subula ku mhani eka ku endleka ku loko kuri ku nwana lwa wa nwina lwe a mifane nwe hi mikomba yena tintswalo anga mhani wa nwana lwe kumbe anga baba wa nwana lwe swivula ku leswi mingana swona minga swi hlayisa miku swantswa swi pfuna nwana lwe ku tlila ku ni pfuna lwe
6: yo twana ni mfundisele ku lana nwana khani vulavula ku hotha ku yini hotha we mhani lana a vulavula leswi nene a vulavula leswi nene loko mbulavula na mina a mini navelele leswi nene Andeni kambi ya mina mfundi kavava.
0: Eh.
6: Kavava hiku ani ku lanwa me alivonile swinene.
0: A mi swivonanga.
6: Ma swi vona ku swi njhani mfundisa ni? Ke munhu i ya ku katekisa njhani mfundisi munhu i ya ku katekisa njhani. I karhi nga endlile swinene leswo tsakisa.
0: Exi.
6: Eh, phela na nwa wa mina ni a nge ni rhandzi mfundisi loko lanwa mina ni nga endlile swinene. Na nsati wa mina a nge tsaki mfundisi loko mina ni nga endlile swinene. Ene hinga tidyeli timhaka ta ku vive hi ku a ni xikwembu xa siva a ni xikwembu xi ta hi xita hi xita hi pfuna munhu loko a ri ku teka ku vava mfundhisi a nga ha tiki timhaka ta xikwembu i ku twa ku vava ku tlhava mbilu ku fanele ku ta munhu un'wana loyi lama a nga ta n'wi pfuna munhu un'wanyana loko swi nga tanga munhu un'wana ku ya humelela hi
0: no ni mitwini mani
6: leyi nga ku vaveni
0: ni le ku mitweni mani swi vula ku mi le ku tiyisiseni ka leswaku loko vana oh Jesus vanga hanyi swona aka vaveleki va vanga ti ku valavula ka vatswari va vona one va disa xikwembu va disa vatswari va vona mbitsi va endla leswi ya xikwembu xi nga vula ku na vaviseka hikuva ni endle munhu ni ta herisa mina la i mhaka ya ku se a xikarhele ene ntiyiso ndhambi ya mati yi tini yi herisa vana se swi vula ku na yena mutswari loko a swi vonisa sweswo nkarhi wun'wani wa khongela ku loko xikwembu a swondleka u teka moya wa mina dyi ta sala dyi ta sala dyi swi vona dyediwa a dyi voni vunkoka wa mina loko na ha hanya
6: ene mfundhisanile hi na hi hanyisa hi n'wina sweswi mo mini byele loko a ku nga ri ku swi nga nghenani vhixela ni tisa ku vanhu hambi a hi ta fa hi ri vangani hi hanyisa hi leswi mi nga ku swi vulavuleni masiku hinkwako hey tiyiselani mani endla loko timbirisa ku na switwisisa va khongeleleni vana la hi twisisa swo hakarhi ha va khongela wun'wani a ni ri ku seketeni ni ri mexandeni ka makorha ya mbilu ya mina ni kumara kahle kambe why mfundhisi va nga endli ndhawu ku hi ta kota ku teka vana lava hi ya va niketa kwale vona va ta va swi vona kwale a swi twisisi why va nga endli ndhawu mara yena loyin'wani
0: yi kusuhani yi le ku endlekeni yi karhi ya ta
6: loko wa yena futhi vanga endi dawa ra ita teka vanhu lava hi ya va chela kwale ku kuta humelela hi leswi va ta swi tiva vona kwale ku se swi leswi la ku ta hi dlaya laniwa.
0: No, nimitin, man, nimitin.
6: No, nani kelsini, nani kelsini.
0: Thank you, man.

0: donkey. A wee just bungu leswiya. Wa ti pfala ti nhompfu tsutsuma. Mara why mara u face leswo biya mile moyeni ka Vision FM.
1: Yeah.
0: Ikona minja. Ma. Na kensa mani mile kwini mani wa mina. Laka majosi mani mara mani xana loko mo kuma nyoka ifile ikari huma swivungu matsama minyanga nyaka nyoka liya la kombe mahatla mitsutsuma mukunwana yinwana inga va iri kona mahatla mfamba mara why fanele hi teka leswo biha hi swiveketela mihleketweni ya hina hi vona vanuna va hina vasati va hina hi leswo biha na mani a hi endleni leswo lulama khensile mani.
2: For years, I traveled a road that was all wrong.
0: Mille moyen ka Vision FM? Mille moyen ka Vision? Sorry, drop a kerin man. Mille moyen ka Vision FM?
1: Eh,
0: that's what I'm talking about. Epoki, man.
1: Eh,
0: amen.
1: I'm going to go to the house. Na kumekani khongela ni ku xikwembu hi wena u swi tivaka.
0: Ni vula ribye rinene loko mi ri vona mi nga khongelela ribye a mi ciki hi le tlhelo ka rona.
1: Ni cika hi le tlhelo ka rona.
0: No kombela mani papalatani hinkwaswo leswo biha hinkwaswo mihleketo hinkwayo leswo tala swi nga onhaka ndyangu wa n'wina swi nga khunguvanyisaka wun'wanyana swi papalatani ni khensile mana ni ri. Danke. Mi le moyeni ka Vision FM? Tobela ri bona le kae?
1: Oh.
0: Ehe. Ahe?
1: Eh, ho tsela ke go rata le go re ke ne go bua rena.
0: Eh. Le salon.
1: Tsona mo ruta.
0: Okay, eh bulelang eh.
1: Eh, ke re le ba le tsedi mpe ke ara mathelo a rena le go bua nya rena re tshwere pele ka bophelo ke boswa.
0: Amen.
1: Leboga go ratela moruti.
0: Go leboga nna ke nna.
1: Ke a tsara tshwenya ba no fitlhela go di ya ka re ga nna go polo ya.
0: Oh my god.
1: Ba re tsela le go no ya tsapa re di mela re ga ba ka la le ratela di di ka moka.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Ke a leboga moruti.
0: Go leboga le mo kae?
1: Mo tsendeng mama Laji.
0: Okay mama Laji ke a leboga mma. Amen. A hi hluleni leswo biha hi ku endla swo saseka hi nga focusi ka leswo biha mi le moyeni ka Vision FM.
1: Hi
0: pfukile hi ngo
1: vona.
0: Manu wa mina no kombela loko mo kuma mimito ya xihlahla xa mimito ya xiripatweni mi nga ali mi nghena ceceletani mi ta yi le tlhelo manu wa mina mi tshika leswo tala mi nga hlayeli makhombo kambe hlayelani mikateko manu wa mina no kombela hi vito ra Yesu. Amen. Amen. A hi hlayeleleni leswi sasekeke hi ku titsongahata loko kulukumba evuton'wini. A hi endleni leswinene. A hi endlelelanini leswinene. Mi le moyeni ka Vision FM?
1: Ahe, minjhani Bishop.
0: Hi pfukile minjhani?
1: Hi pfukile Bishop.

0: titwa ni ve ku dyondzisini ku hi nga a karhali ku endla leswinene
1: amen
0: mo ni mi byela mhaka leyi yi ni humelelaka sweswi kwala moyini mina ku endla leswinene na kha na zama bishop mina n'wana wun'wana i n'wana wa buti tanihiloko hi ri vana va ndyangu i le ku phikeleleni ku ta a ta ni vulavulela swilo swo ni vavisa mbilu loko a vu a ta a n'wi hlamu a ta a n'wi hlamu tolo na madyambu i tirha rinharhu a fika a vulavulaku i lava ku ta n'wi dlaya hi xibamu u endla eka ku tlhoko ya yena leyi a yi tsali mara bixopo ni fanele ni endla yini ku fika kwana
1: ni kombela ku
0: kumana ku endla vunene
1: ni kombela endlanani leswi mani kumani va ndyangu mi vulavula na vona loko swi nga endli
0: loko va xanisini na vona ku ri va n'wi yerini le ka magistrate loko va xanisini
1: ni kombela loko swi tetani n'wina endlani mi ya kombela va nawu va mi endlela protection order mani ku mi nga tikumi kun'wana mi teke nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina nakambe hikuva loko munhu a vulavula swi vulaka ku na leswi nga ndzeka nhloko ya yena n'wina mi nga swi tiveki a mi swi tivi hikuva munhu loko a za a kumeka a ri na leswo biha mani i hundzuka xihadyani xin'wanyani xa nghozi ngopfu a ku na yena ka ntsumbu wa yena movha ni vulavule tolo ni ku a hambi wu ri wuntshwa wa endla accident hi ku driver ya wona laha nga ndzeni i nghozi ngopfu hi yena a nga ri ki na maphepha se munhu loyi a driver ka nkulukumba yaloye kumbe sweswo swi ka kona ka yena ku na leswi swi n'wi vavisaka endlani ku swi ya vulavuriwa ku nga ri hi xikongomelo xa ku mi ya ku n'wi lwiseni kambe magistrate a fika vulavula na n'wina a vula leswi a nga na swona mi kota ku ahluriwa ku a nga ha ti laha mi nga kona ku ri mi wisa ku vaviseka mani loyi a nga solvhiweki hi ku khongela i solvhiwa hi nawu wa tiko mani mi nga teki nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina
0: hi ku leswi a nga swi endlisa swona bishop loko a ku ri ku mina ni na matimba a ni chavi xikwembu a ni swi tiku ya ta va a dlele mina kambe yena loko a khome xo khoma a ta va mehe a ni dlele ku a ni loko ni pfula ri vanhu a ni nga ri na makungu ya ku ya ku lwini
1: okay swi tshikeni mani a hi ni kombela mi teka nomboro liya ya 064
0: mina yona
1: inkomo mani fowunelani yona
0: a mi rito reti leri a ni chava
1: okay nimitwini mani nimitwini inkomo mani Kinsile man.
2: I could have fallen.

0: nel senso che mi ingresserò a Fishing FM weekend ya nwina na mgivela lo unene mi vana mahele ya viki la mosaseka xikwembu xa tintswalo a xive na nwina. It's a new day, isiku lerintshwa mehleketi ya nwina yi nga fambi hi letindleleni ta makhombo hi laha loko mi vona lexi nun'waka mi pfalaka tinhompfu pfalani tinhompfu ka swilo hinkwaswo leswo biha leswi nga onhaka mihleketo ya n'wina hi ku mi nga ta hela matimba yi ri mbilu ya Samson a ndzhaku ka ku vulavuleriwa leswo biha mbilu ya Samson yi karharile ku yisa ekufeni. A ni kotanga ku hlaya ti-WhatsApp ta n'wina ni khomeleni kambe sweswi loko ni hetela ni ta tihlaya leti lavaka ku ti khongeleriwa ni ta khongela kambe nomboro leya 064 yi fowuneleni sweswi loko nomboro leyi mi nga yi tivi 064-548-7821 mi ta kuma nhlamulo va ta mi hlamula kwalani va ta tsala mavito ya n'wina 064 yi khomiwile sweswi hi social worker i ta swi kota ku mi pfuna loko ri na switsundzuxo swo karhi yena i ta mi guide a mi komba ku ta endla yini ku ta endleka tindlela na psychologist va kona va ta swin'we va ta va kota ku vulavula na n'wina va mi pfuna xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa 064-548-7821 xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa kasi n'wina lava mi tsakelaka ku byala embewu ya vutomi aka Vision FM ku Vision FM yi ya mahlweni sweswi nkarhi wa ku hakela vatirhi ku wena na wena u tikuma u ve na xiave aka vatirhi vambirhi vanharhu i va pfunile hi ku va na wena u kote ku pfuneka nomboro ya kona ya phone i 063-978-7017 taiphinda nakambe 063-978-7017 byala mihloti ya wena byala mbewu ya wena ya rirhandzu plant a seed eku Vision FM forward loko ku va swi karhi ku kumeka ku vanhu loko ku ri ku team yi fanele yi famba yi ya ka Malamulele yi ya pfuna vanhu va nga pfumali mali ya transport va nga pfumali mali ya petrol kumbe wena u na movha ku na ta hanikelela xitichi xi tirhisa movha lowu xi hakela installment hi ni ta hakela installment nto ya wu teka ni wu yisa kwale ku ntirho wa xikwembu wu ya mahlweni hi niki movha walowo hi ku hatlisa xaka ra mina hi pfumala xo famba va mahungu a va na xa ku ya teka mahungu ni ri tisa movha n'wana mani xikwembu xi ku a xi ku pfuni kumbe na mbuti u na homu u na tihuku tisa lexi u nga na xona ku ntirho wu famba nomboro 063 ya Capitec 978-7017 loko ni ri mina mlunghisi xidonkani ximbongolwana ni ri khatsa ku tsaka na ku rhula a swi finengete moya ya n'wina ha Jesu Kreste amen. Byala ni kombela movha walowo xibazani xelexo xi ta tsariwa ku Vision FM xi huma ka wena u nga chavi sapota ntirho wa xikwembu wu ya mahlweni ha Kreste nyika u ta nyikiwa hanana u ta hananiwa amen.
1: Oh yes it did. Oh I could have fallen my soul
0: muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wa Vision FM ni ri ni ku amukela eka xiphemu lexi xa vumbirhi kumbe xa vunharhu ku ya eku heteleleni malandza ya xikwembu va vulavurile yi ma ni sungula hi ku xitsundzuxo i rivoningo ni dyondzo i ku vonakala loko u ri munhu swi tivi ku va i mbala namuntlha i va i kota ku hlamba namuntlha ku va i kota ku tsala namuntlha ku va i kota ku famba hi milenge mimbirhi u lo swi dyondzisiwa u lo kombisiwa etindlela ta vutomi hikokwalaho loko i lava ku ta hanya u lava ku ta humelela tekela marito ya switsundzuxo enhlokweni. You are not the owner of what you have. Because anytime, any day, any minute, leswi namuntlha u kholaka ha swona kumbe u nga na swa swi nga susiwa eka wena. Muyingiseri wa Vision FM, buku ya ka Nhlavutelo chapter 2 verse 10. Yi ri tiyisa leswi u nga na swona ene u tlhela u langutela leswaku ku ta va na ndzingo nhlomulo wa masiku ya khume leswaku mi ringiwa. Tiyisela ku fika amakumu hi kona u nga ta kuma hari ya vutomi. Gwinya kumbe dough a xi hoxiwi laya a ovenini 1 minute xi va xi vupfini, xi hoxiwa xi rindzeriwa kutani xi hetelela xi hundzuka egwinya kumbe xi hundzuka exinkwa lexi thekaka. Vutomi byi lava ku leheriwa mbilu, byi lava ku u byi landzelerisa hi vukheta, hi vurhonwana, hi vuxiyaxiya, hikuva u nga lahlekeriwa hi byona. N'wana mani, u nga dlayi nyoka u ndzuluta ta micele ta ku vona. Mina ni ku byela ntiyiso n'wana mani, Swivuriso 19 verse 20 yi ri, yingisela ku byeriwa u amukela ku layiwa, mundzuku u ta hundzuka ntlhari, mundzuku u ta va wa le henhla. A ku na munhu loyi a nga ku safareni sweswi, a nga ku hluphekeni sweswi, kun'wani a nga nghenisangiki voko eka nhlomulo wa yena. Mahlomulo man'wani, ku lahlekeriwa ka wena hi vukati i marito lama humaka enon'wini wa wena. Marito lama u nga ma xiyaxiyeki i ku mina ni vula 99. U nga swi tivi ku siku rero leswi nga ta swi vula swi ku hoxa ekhotsweni vutomi bya wena hinkwabyo. Van'wani va n'wina mi dlele vutomi bya n'wina hi ku bava veleke va n'wina hi makatla. Loko va ku tsundzuxini va ku no swa vukati a swi tsutsumeriwi n'wananga, ndzama leswi na leswi na leswi, i twi nga ri vukati byi fana na ku wina lotho, i twi nga ri i le henhla ngopfu. U famba u rivala ku mhani wa wena va ku tsundzuxaka va ku n'wananga yingisa, va na switwi leswi na wena u nga na swona. A va vulavuli hi mhaka ya ku wena hi winga na switwi swo tala ku tlula swa vona, va na swona switwi kambe va ku tsundzuxa ku u tikhoma. Papa wa wena lava vulavulaka na wena va ku n'wananga leswi na leswi na leswi, a swi vuli ku wena switwi leswi nga na swona a va na swona, va ve na swona u nge sevelekiwa. Vandla swihoxo se va lava ku wena leswi ya vo va nga endla swona wena nga swi endli, hikuva swi ve na khombo. Hi dyondza hi leswi nga hundza. Vasti a nyikiwe chance, my God, leyikulu kambe a tlanga hi nkateko wa Xikwembu wa ku hlayisa nuna wa yena. Mi vangani mi ni yingiselaka sweswi, mi nga nghena mindyangwini mi ri na vukarhi, mi nga nghena mindyangwini mi tikuma loko mi nghenile mi titwa mi nga lawuleki, mi jola hi ku rhandza mi endla hinkwaswo. Namuntlha mi le ka xiyimo xa njhani namuntlha hi nomo wa n'wina? Nkhavi wo sungula a wu vavi, kambe nkhavi wa vumbirhi wu na khombo lerikulu. Namuntlha u le ku khongeleni, u le ku titsoneni ka swakudya, u le ku rileni, u khongela ku Xikwembu a xi ku tsundzuki, kambe a ni ta ku sorry, your time, nkarhi wa wena wu herile, hi ku sweswi nkarhi i nkarhi wa va Esther. Wena ho tiyisela u tikhoma u kolwa hi sweswi u nga na swona, hikuva a wu swi tirhelangi leswo lulama u nyikiwe swona kambe u tlange hi swona. Van'wana a va kume tibasari. Loko va kuma tibasari va tiva ku va yiva xikolweni hala va kuma mali ya basari, hala va kuma mali ya vatswari. Loko va fika le va sungula ti-tavern, va sungula swipotso tirhumini, ku endliwa hinkwaswo, ku tlangiwa hi va ku huhwiwa na vavanuna na vavafana na hinkwaswo na vavasati, ku endliwa hinkwaswo, ku dyiwa, ku nwiwa, ku yiwa switolo swa ku durha, ku xaviwa. Namuntlha i vulokoxo, lokoxo exitarateni, a wa ha ri na nchumu. Aka ntirho lowu a ku fanele ku ya ku ya tirha wena, ku nghene va Esther va le ku tirheni, va dyondzekile, va na mahanyelo, va kurisiwe kahle, va le ka xiyimo xa kahle. God can replace you. Esther a ri n'wana wa xikamba, a ri n'wana laha nga riki nchumu, loyi a yingisa vaveleki va yena, loyi a ngo tikuma a loveriwa hi papa, a loveriwa hi mhani, a sala na kokwana wa yena kumbe munhu loyi a n'wi hlayisa, Mordekai. Xaka ra mina, ni kombela u tekela nhlokweni marito lawa. Xikwembu hi laha a xi langute Vasti loko a tlanga hi nuna, Xikwembu xi le ku languteni na wena loko i tlanga hi mhani wa wena, loko i tlanga hi vathori va wena, loko u tlanga hi nuna wa wena. Xikwembu xo yimela nkarhi kahasele nkarhinyana lani yi vulavula hi 12 wa tin'hweti, 12 wa tin'hweti, leswaku wena u suka ka vukati byebyo hi le ku tlangeni hi nuna yaloye. Wena inga Esther inga ku hluphekeni u nga ri na vatswari, nga ri na nchumu. Xikwembu xi le ku lulamiseni ka nkarhi wa wena. Vasti i ta suka xitulwini xa yena hikuva a nga na mahanyelo, a nga susiwangi hi wena hikuva no tivana na nuna loyi a wu nga tivani na yena. I ta suka Vasti kwalano, ku nga ri khale u ta ti kukumuxa, u ta kumeka a ri na wanuna wun'wana, u ta kumeka a ri na vuloyi, u ta kumeka a ri na switori swin'wana swo ka swi nga ri swona. Xikwembu xi ta endla ku a suka aka vukati bya wena, wena u ya nghena vukati bya wena u tshama, hikuva a nga ringanelanga ku hanya evuton'wini lebyiya hikwalaho ka ku ti kukumuxa ka mbilu ya yena. A hi ku a ku vangi ku rhandza ka Xikwembu leswaku Satani a sukela vuhosi lebyi a ri na byona, vukulukumba lebyi a ri na byona, hikuva Lucifer a vuriwa ntsumi leyi vangamaka. Ku na vamanana vo tala, ku na vatatana vo tala lava a va vangama, lava a va ri fresh. Xikwembu xi va katekisile, xi va nikile hinkwaswo, kambe va tlange hi leswi a va swi khomile. Va tsakele ngopfu timhaka ta masangu, timhaka ta ku tsaka hi timhaka ta masangu, va rivala ku vutomi swa masangu swo nghenelela, kambe vutomi lebyi nga na kurhula, byi nga na ntsako, hi byona lebyi kulukumba. Leswin'wana i nyiko le Xikwembu xi nga ta swi landzisisa andzhaka loko wena u hanye vutomi lebyi tumbuluku kumbe ti-principles ta vutomi ti vulaka swona. Mi kona mi ri vavanuna, mi ri vavasti, mi tikukumuxaka ku hundza mpimo aka vasati va n'wina, hi ku mi ri mi n'wi teke a ri xisiwana a xi nga ri nchumu. Se manje loko a vula xo karhi mi ri hi leswi ni nga ku hlantswa vusiwana, mi khovola, mi ku tsaka ni ku vulavula marito man'wana na man'wana lama taka byongweni bya n'wina, mi tlhela mi nga hleketi ku munhu loyi i vumbiwe hi xifaniso xa Xikwembu ku fana na n'wina. Mi hanya mi ri na mona, mi karhi mi khola, mi ri na nsele, mi rivala ku Yehovha i mulangutini. A ku na ndlela ya ku i nge swi koti, Xikwembu xi nge swi koti, wena a hi wena wo hetelela. Loko ku ri ku i fanele humesa tithe, u fanele u endla ku kereke ya Xikwembu yi famba, i nga humesi. God will cost somebody ku supporta ntirho lowu wena a wu fanele u supportini. A kuma mikateko, wena u va na mavabyi ya mbilu u fa. kumbe u hlwela kufa ita kota ku bona ku kateka ka lava ya wanna lo ingwe anga tswale anga endle anga twale u famba ka uya lomnhoveni u famba ku nghena lomuyana lomuyana lomuyana lomuya itingari wa tiphina ita veleka siku rinwana loko Esther afika ku zaka wena swinga endle ku rindzeriwe Esther. Na wena mna luya ama sangwini awa hanwe lave ivoni nga raka ku pfunichumu u tsaka le handle uya xikolweni uya mintirweni uya out khosweni leti nga riki kona hi xikongomelo xa ku kanganyisa nuna wa wena yimani ku tshela xikwembu xita ku kanganyisa ro hetelela hi xona xo hetelela nkhavo wo sungula a uvavi kambe nkhavo wa vumbirhi u ta vava ku ya hi wena i filela vasti njani u ngutwela busiwana byini. What a shame. Vana ba yena ba titwa njani loko se a chichiwa xitulweni ba ku mhana wena mhani wa nwena i chuchuwe xitulweni hikuva ba yena ba wa nwena a ngu vitana anga hi u nika donzo muni aka vana ba wena tatana manana loya a kumbe tatana loya a kumeka ku tindlwini ta vanhu u nghele tindlwini ta vanhu iri na nsati wa wena i ya va nghenela nuna wa nsati wa nsati wa unwanyana vana ba wena how are they going to feel loko ba twa ku baba u endle swilo swa so mhani u endle swilo swa so I yini I vuya akaka wena u kaprisa vana ba wena yini kuva loko ingena xindlwanini xa xihambukelo lexi nuhaka u hetelela u nunwa ku fana na leswi nga tshipati ka xihambukelo. That's why vandzawulo ya rihanyo va ku u fanele u hlamba mavoko loko huma exindlwanini. N'wana mhani loko u langutisa mahanyelo lawa u nga na wona a henhla ka vatswari va nuna wa wena mahanyelo na marito lama u ma vulavulaka ehenhla ka vatswari va nuna wa wena na rivengo leri u nga na rona ehenhla ka vatswari va nuna wa wena do you see u ti vona u ringanela ku va amutini walowo i ti vona u ringanela ku va na nuna wena na hi ku ya hi mahanyelo lama humaka leswi mbilu ya wena yi nga tshamisa xiswona loko a wu ti kambela hi wexe u cinca a wu ta kuma tintswalo hikuva xikwembu i mucinci wa hinkwaswo i xikwembu xa nyama hinkwayo xi nga ku endla ku hambiloko vukati byebyo a wu fanele u byi luza xikwembu xi endla ku tlhela u byi kuma vumunhu a byi vuyeli evanhwini. Xitsundzuxo i rivoningo yingisela ku byeriwa u amukela ku layiwa leswaku mundzuku u ta va ntlhari. Vasti vukati byi mbombomerile Esther u nghenile sweswi u te ga u badamile kumbe u tlele hi rivambu u khegele xikhegelo xa wena loko ni karhi ni vulavula ni kutani loko i tlhentlhelele ndzhaku leyi mihloti ya wena ya karhi ya xiririka loko u tsundzuka vukarhi u tsundzuka mahanyelo u tsundzuka ku xikhomela masiku yo tala lawa i nga tlela u nga vulavuli na nuna wa wena kumbe u nga vulavuli na nsati wa wena wa swi twa hambiloko sweswi nkarhi wun'wana u teke wun'wanyana nsati wa swi vona ku nsati luya wo sungula u lo tlanga hi yena wena mahanyelo ya wena a ma nga ri kahle tatana va ri u rilela yini hikwalaho ka mbanga ya wena. Mbanga ya wena a yi nga holi loyi a ringetaka ku ku tshungula kumbe ku ku pfuna u to ya amahlweni a ku pfatlanya hi ku why mina Yehovha xikwembu xa wena ni ku cukumetile i Jeremiah 30 yaleyo verse 12 u famba u ya fika ka verse 15. Esther u kume vukati niri eka n'wina mhani eka wena says Esther a boheka ku ti tirhi ku ti tirha a nikiwa switolwa hinkwaswo a ti lulamisela ku a ya yima mahlweni ka hosi a ri a ri la langutekaka ti hlayiseli hosi ya wena ti hlayisi ku fika nkarhi Vasti yi le ku humeni nga chavi wa famba Vasti yi le ku humeni Vasti laha mutini wa huma. Esther, you are coming. One day, it's one day. Kulebeka vanhu vanga tlangi hi leswi vanga na swona. Khoma leswi unga na swona hikuva un'wana anga tshuka a teka hari ya wena. U ta sala u khome tinsiva, u sala u khome vana, ekubana labane ba kumena baba luya iringeta kula kutangu kula kutangu supportisa hila kukulu ikutiba kuwatira ulaba ma 3,000 nama 15,000 iku hile ilava kuyone la kutai hafula iye hafula njani mali ya loyi inga ngulaba ngiki ilava mali ya yena namundi the maintenance court titele heba manana bangwana hilava banga tanga heba nuna babona banga tlanga hi vanhu lava a va va rhandza hi timbilu va tlange hi rirhandzu va tlange hi xikwembu loko xikwembu xi va katekisile va huhwile va endle swilo swo huma ndleleni namuntlha tlharhi ra mavabyi tlharhi ra ku vaviseka ka moya ri va tlhave timbilu va khongela xikhongelo lexi nga ta ka xi nga hlamuriwi hi ku already Esther i le vukatini vasti hambiloko a lo ti tsona swakudya lembe hinkwaro atoma aba mungwandla anga ta ha swikota ku cinca xiboho lexi a xi sayineriwile why vasti u tlange hi vukati bya yena even yourself a wu ri anointed man of god a wu totiwile hi xikwembu leswi a wu swi endla xikwembu a xi ku katekisa xikwembu a xi pfuna vanhu ha wena kambe ku fikile nkarhi lowu u nga ngheneriwa hi swidyoho i pfula matihlo ku hundza mpimo namuntlha u le khombyeni lerikulukumba wa karhi wa yima u ringeta ku u le ku ndleni ka swa xikwembu mara kwala yi nga kona u le ku feni n'wana mhani wa titwa ku a swa ha ri swona why don't you come back to god why yi nga vuyeli ka xikwembu nkarhi wa ha pfumela na swo ka swi nga fani na vukati hi ku loko Esther a za nghena u ta tikuma nkarhi wun'wana u ya jola na nuna wa wena loyi a ri wa wena u n'wi kuma free mi ya ku hlangana a tikhoneni mi nga ha hlanganeli kona endlwini ya wena a ya chava Esther leyi a nga nghena u ta sala u jola kunene na nuna wa wena kumbe na nsati wa wena mi yivana kunene hikuva se u ya ku no leswi ni swi hlanganaka na swona swi worse than leswiya ni nga tshama ni swi vona ka nuna lowu wo sungula kumbe ka nsati lowu wo sungula chava ku tikanganyisa chava ku vuya na musi wa tingana endyangwini wa wena ajaratini ra wena vatolo va te hambiloko wo famba enkoveni lundza one day ri ta vonaka i nga va u dlaye vanhu axihundleni u dlaye n'wana axihundleni u dlaye maxaka axihundleni u ye ka vanhu u ya teka swirho swa vanhu u tola one day is one day moya wa n'wini wa swirho leswi i nga totiwa swona i nga tlhaveriwa swona i nga swi veka jaratini ra wena moya walowo wu ta ku hlongorisa wu tlhela wu hlongorisa na vana na vana vana vatukulutukulutukulu xidluwe xa wena cinca vutomi n'wana mani ku yingisa swi tlula magandzelo n'wana mhani mina na ku byela ni ri vasti u lave xitulu xa yena xa vunkosikazi hi mhloti kambe nkarhi a wu herile time management u kona la vanghana va wena lava nga sungula ku yena vo xikolweni va dyondzekile i ma-principal sweswi i madokodele i ti-pilot i ti va driver swihahampfhuka va le ka swiyimo swa ku hambanahambana kambe wena u le hansi ku tlhela mpimo ku na leswi swi nga ku kanganyisa endleleni a wu ta va u dyondzekile kambe u ve na swin'wana leswi nga fanelangiki i tlele ni mbedweni sweswi wa swi tiva ku mavabyi lama u nga na wona i ku huhwa ka wena u nga tsundzuxiwa u nga twi u famba u xavisa miri vavanuna va ku hambanahambana lavo koma va marhengwe lavo vo yima kahle va ku leha va ku lala i cincacince vavanuna lava ku fana na tigere ta movha namuntlha miri wa wena wu hlakele ku hava luna wun'we wa lava a va cincacinca tigere kwala ka miri wa wena va ha ku tsundzukaka swakudya i ku tika ku swi kumaka kona u hanya ku tika it's a new day you can change your life you can come back to god you can give your life to jesus this morning i ku yesu ni hlantswe ni nga va ni nga ha kumi vukati kambe a ni kumi tintswalo eka wena n'wana mhani a ku seva late vision fm yi tini emutini wa wena ku ta ku pfuna ku cinca u va na mahanyelo loko movha wo humesa moya wo humesa musu wo tala hala ka okuzoso kuna swilo swinharhu swingaba swi onhakile swingandleka unga ri ka timing ya kahle ibi u hetela unga dumi kahle swingandleka movha walowo uri na probleme ya main fault musu ku za huma na hala mahlweni swingandleka u lava ku overroriwa swingandleka u mikisa mati na oil swi hlayile swi nga va kona a hi mhaka ya movha ni i mhaka ya wena njhini ya vutomi bya wena a yi tshamisekanga laha mahleketelelo ya wena ma sukelaka kona hi vona Esther a tlakusa mavoko n'wana wa xisiwana n'wana wa ku pfumala bava n'wana wa ku pfumala boti n'wana wa ku pfumala mhani n'wana wa ku pfumala vanhu vo tala kambe a sale na Mordekai Mordekai hi twa bibele yi ri a saseke ngopfu Esther mara Mordekai a nga ndlangi ta masangu a pfinya ntukulu wa yena a pfinya xin'wanani xa yena kambe u n'wi hlayise ku fana na n'wana wa yena a n'wi vona a nga ri nsati a n'wi vona a ri n'wana wakwe mi vangani n'wina vavanuna lava loko mi vona swinhwentana leswi nga lovela hi vatswari va swona swi nga riki na vinyi mi ya ku mi ya nghena mi swi onhela vutomi bya swona n'wana mani tlakusa mavoko ya wena kwale nga kona i ku ni nge se haheriwa hi xinyenyani lexi xinyenyani xa mina xi nga se chupuka tintiweni ta mina nuna wa mina ha ha pfa hi vulavula hi rivalelana a vuya ni a ni miyelela ni n'wi fonelanga ni foneli kumbe nsati wa mina ni n'wi fonelanga ni hlamuli swi nga te swi nga se za swi fika makumu hi ku one day is one day loko i vona vanhu va karhi va ri va lala va karhi va phikizana a khoto a va sungulanga eku phikizaneni va sungule va va swin'we hi switsongotsongo a kamareni ivi timhaka ti ya ti famba ti famba ti famba eku heteleleni swilo swi ya onhaka hala mahlweni a swi sungulanga laya ka khoto ni a ku ri na ntsako va khisanile va khomanini va bambetelanini mara one day kuve one day na wena sweswi wa swi twa ku swa nga ri swaka a wu sunguli hi ku va pandziwa hi nhloko hi vhilova kun'wanyani ni ku kola i baku hi movha wu va ku ku bakan'we i timeka kambe ku na kun'wanyana u vabya hi switsongotsongo mavabyi ya mamaza ma hetelela ma teka vutomi bya wena vuvabyi byebyo kwala mutini walowo byi lava ku ta kukula muti walowo wa wena vana va wena u ta tshama mukhukhwini u karhi u hlupheka kun'wanyana xikwembu xi ku endla hi vomu nuna yaloyo xi n'wi teka wena u sala na swigango swa wena swi ku tekela swilo hinkwaswo eku heteleleni vana va wena va xaniseka va va andza a henhla ka ndzhukano hi mahanyelo ya wena ni kombela u pfala matihlo ya wena kwalaho nga kona muyingiseri mina ni ximbhongolwani ni rhumiwe hi hosi ku ta vulavula na wena mixo lowu ku khoma leswi u nga na swona na wena i nga ri a wu se swi kuma wena i nga Esther khomelela avuneneni swa xikwembu u yingisa vatswari u yingisa vafundhisi u yingisa xikwembu u yingisa rito nkarhi wa wena Esther it's coming Esther don't worry Esther your time is going it's coming laha nuna yaloye a nga ta ku komba hi rintiwo a ku voni karhi sweka ka makhelwani laha nsati yaloye a nga ta rila a vona ku ri na wun'wana loyi mi nga ta va mi karhi mi famba swin'we a ku khome kahle n'wi tshiketi yaloye i dabadaba n'wi tshiki yaloye i nga vileli i nga heli mbilu n'wana mani xikwembu xi le ku tirheni ka timhaka ta wena a xihundleni one day is one day one day is one day I know mikarhi yo tala ni vula ni ku vanhu a va ku vusiwana bya ka xikotikoti vusiwana bya maxawu n'wa xitlhangoma vana lava va ri swihlekiso xikwembu xa va tlakula va ku jazi hi luya a nga nchumu jazi loyi a ri xidakwa a famba dakwa ya tlela na le nhoveni va ku n'wana loyi a n'wana va hleka va tikhoma swisuti va tlhela va tisutela na mara namuntlha jazi loyi i bixopo xikwembu xa cinca matafula n'wana mani xi ta ku cincacincela xi tekela vasti xitulu xi ta nyika wena n'wana mani don't worry va tshiki lavo miyelela vanuna va vona lavo miyelela vavasati va vona va miyelela vana va vona va yime va tshiketi n'wana mani one day it's one day Esther is coming u ta sala u tsundzuka nuna wa wena a ri masirheni i ya masirheni u ya vekela a very big tombstone ivi loko a ta norhweni wa wena na madyambu ako hikwalaho ka yini ni tshikelela hi tiribye lebyi kulukumba u nga ni nyikangi mahanyelo lamanene na ku vulavula na mina kahle na hahanya mara namuntlha loko ni fini i lava ku ta ti kombisa mahlweni ka vanhu hi ku ni vekelela mindzhuti na swilo hinkwaswo ka swona leswi a ni I don't need mindzhuti ya wena fambi ya hahlula maribye ya wena u ta penga aka leswi u nga ta swi vona munhu un'wana na un'wana u na ti-rights ta ku hanya a nyikiwa kurhula a hloniphiwa a vulavuriwa kahle swi nga khataleki ku i n'wana wa wena i ntukulu wa wena i nsati wa wena i mani kumbe mani munhu loko i n'wi hlonipha u hlonipha muvumbi la nga henhlahenhla u hlonipha xikwembu lexi hanyaka loko i hlonipha vuhosi u hlonipha xikwembu namuntlha sweswiwa ni vulavulaka ku busy ku ndliwa swa ti-election ku lava ku ta hlawuriwa makhanselara na hinkwaswo va kona va nga na makungu yo biha va nga koti ku kumuxeni ehenhla ka vanhu van'wana god is god god is god god is god xikwembu is not a child miehleketo leyo biha yi tswala leswo biha kambe leyinene yi tswala leswinene ni kombela ku khongela Xikwembu xa tintswalo ni khongelela vana va wena emisaveni ni khongelela va vasti leswaku va cinca vutomi bya vona va va minkateko aka vanuna va vona na vona va vasti va xinuna lava tlangaka hi vasati lava xikwembu nga va nyika vona ni kombela u pfula mihleketo ya vona va nga se rila va nga se twa ku vava pfula mihleketo ya vona va kota ku tekela nhlokweni leswi va nga na swona va tekela nhlokweni nsati loyi va tekela nhlokweni mhani loyi va tekela nhlokweni bava loyi va tekela nhlokweni vana lava xikwembu ndyangu wa ka Malungane wa ka xikotikoti lowu a wu ri na xikotikoti na maxawu wu vile muti wa xihlekiso malembe lomo tala kambe wena xikwembu a wu swi tiva ku siku rin'wana u ta cinca matafula hikuva a wu n'wana wehe u xikwembu you know the plans you have for everyone of us lava hi hanyaka laha misaveni you know the end you know the beginning xikwembu xa matimba hinkwawo na muti lowa mhani lowa xisiwana loyi namuntlha a nga xihlekiso a kulesaka vana hi ku khandziya tilori na ku xavisa makipikipi na ku endla hinkwaswo god my god I know ku ri xikwembu wa n'wi languta mhani loyi wa karhi wa twa mihloti ya yena wa yi vona mihloti ya yena wa swi twa xirilo xa yena my god xikwembu xa mina ni ri chela moya wa ku tiya andzeni ka timbilu ta vana ni kombela u chela moya wa ku tiya aka bava loyi a tiyisela a tiva ku one day is one day i ta hambana na fasti a ya va na nkarhi wo tala na Esther a swi bohi a divorce u nga cinca yena vasti luya a hundzuka Esther kambe yena swi lava ye vasti a ti cinca hi yexe xikwembu ni khongelela vanhu lava nga mahlomulweni sweswi aka mahlomulo yo hambanahambana van'wani va xanisiwa hi vanuna va vona van'wani va xanisiwa hi vasati va vona van'wani va xanisiwa hi vatswari va vona a hetelela n'wanaku loko a vo va cinca bava a ni ta cinca ni ya velekiwa mutini wo karhi hi ku bava na mhani leswi va swi hanyaka i matlhari endzeni ka moya wa mina xikwembu xanga xikwembu xanga xikwembu xanga xikwembu xanga
2: FM Voice of hope and the source of knowledge. La ilegala.
0: Ni pfuni ku dzima mihleketo ya mina eka wena. Tani insinya lowu hlanganaka na swihangu. U hlanganaka ku tsemiwa, u hungutiwa marhavi. Kambe u ku ni ta hluka man'wanyana marhavi. Hi nyike mbilu xikwembu xa mina ya ku fana na ya Jopo. Loko Jopo aku mukutsuri wa mina wa hanya hi nyike timbilu leti nge ni hume khwirini ra manana ni nga ri na nsati ni nga ri na vana ni nga ri na nchumu ni nga ri na rifuwo na loko ni tlhela ni ta va ni ri hava hi nyike timbilu ta ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi rifuwo hi nyike ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi mintirho hi swi twa ku xikwembu aku heteleleni u na swo karhi xikomisa tintswalo hi velekiwa hi fumbarile swibakele mara leswi inga swifumbarila a hi swivoni kambe wena wa swivona ni khongelela ku n'wana un'wanyana mixolo wu xikwembu a ku xikwembu rifuwo leri nga tana i nga ni tisa misaveni ni ri fumbarerini a ri humeleli ku tlula ku langutela ku vona vanhu va ni katekisaka munhu a nge ni katekisi i na leswi a nga na swona nhlokweni ya yena i na u na leswi a swi lavaka loko a nga swi kumi u ta hundzela emahlweni xikwembu ni kombela u chela moya lowu andzeni ka mana na un'wana na un'wana na tatana un'wana na un'wana na n'wana na un'wana na un'wanyana leswaku one a swi tiva ku leswi a swi lavaka a nga swi kuma hi loko a khongelela nsati wa yena a n'wi tshineta mavokweni ya wena na yena manana a khongelela nuna wa yena a n'wi tshineta aka wena na yena n'wana a khongelela vatswari va yena a va tshineta eka wena and then na yena n'wana a khongeleriwa a tshinetiwa aka wena eku heteleleni wena xikwembu u ta yi tshineta ka one another u ta yi tshineta a kusuhi na kusuhi hi ta twelana hi ku hinkwerhu ka hina hi ta va hi tele wena hi ta la hi ta va hi bohiwile hi rirhandzu ra wena hi pfuni xikwembu leswaku hi nga vi vanhu va ku ti lavela swa hina hi khongelela leswaku ri vanuna va hina vasati va hina va endla leswi hina hi swi lavaka mara hina hi nga endli ku rhandza ka wena naswona hi nga va tsemekeli nhlana hi nga vi na mhaka na vona pfuna vamanana pfuna vatatana pfuna vana leswaku va nga vi tinsuna va nga vi va Delila atindleveni ta va Samson baba a nga hundzuki Delila a ri wanuna andleveni ya nunsati wa yena a tshamaka ra vulavula xilo xin'we xo borha xa ku vavisa a dyondzi ku loko wena kumbe munhu un'wana ku leswi wa ni vavisa a kota ku n'wi tsemekela nhlana tintswalo ti nga byala vutomi emindyangwini ya vanhu. Father God, I pray in the mighty name of Jesus. Help us, Lord. Join the families. Join Papa Amina. Join the companies. Endla ku vatirheli va tikhampani. Va tirha tikhampani ta vona onge hi loko va ti tirhela vona hi voxe. Pfuna ku va tindhuna ti pfuna tihosi tihosi. Ti pfuniwa hi van'wanyana va hinkwerhu ka hina hi vona xikongomelo xa ku tsakisana loko hi tsakisana mbilu ya wena yi ta tsaka mikateko yi ta chululuka ni khongelela mavabyi atikweni lama xanisaka vanhu hi ku vanhu va order mavabyi hi ku nwa va nga tihleketi hi ku dakwa hi ku teka vasati va vanhu hi ku dakwisa vanhu namuntlha tiko ku dakwisaniwa munhu endla bindzu hi rifu ra van'wanyana vanhu namuntlha vanhu va tsemeleriwa van'wanyani hi luya munhu veri i lahliwile laya kasi vo lahla bokisi ri nga ri na nchumu tintswalo a va na tona munhu i lava rifuwo hi ku dlaya wun'wanyana hi ku teka swirho swa wun'wanyana namuntlha a twa va ku heyi munhu i nyamalarile a nga ha kumeki missing person how can vumunhu byi kwini xikwembu ni khongelela vumunhu xaka na mina kwale nga kona tlakusa mavoko ya wena i kuma ku hanya sweswi tlakusa mavoko ya wena u mafumbarhele swi nga teli loko velekiwa u ri xiswona i ku xikwembu byala vunene andzeni ka mbilu ya mina vula sweswo xikwembu byala vunene hi vito ra Yesu ni pfune ku va ximudyana lexi humesaka vutomi hanyisa miri wa mina hi vito ra Yesu vula swinene swi twakala le ndzeni u vula na miri wa wena u za wu swi twaku hi le ku wu vulavuleni ka vutomi fodixa mili waka horisa miri wa mina revive my life I repent na hundzuka aka mintirho hinkwayo leyo biha xikwembu ni tate hi swikongomelo swa wena mavabyi hinkwawo amangoki amafe amasuke endzeni ka mina mavabyi hinkwawo ya satani kusuka nhlokweni ku fika xikunwanini a ya hume endzeni ka mina xikwembu u vona rimintsu ra mintirho ya lowo biha endzeni ka mina vutomi xikwembu a byi ngheni ka mina mavabyi ya ku hlundzuka vuvabyi bya ku nga rivali na ku rivalela vuvabyi bya ku tikukumuxa vuvabyi bya tihanyi vuvabyi bya ku yiva vuvabyi bya rizondo xikwembu byi tsuvuli ndzeni ka munhu un'wana na un'wana hi vito ra Yesu Kreste ni ri hanyani baba hanyani tekani vutomi mi hanya sweswi kwala mi nga kona mi nge na teka mfundhisi wena xitonkani na teka vutomi hi vito ra Yesu orabasakaraboxintaravasaka xikwembu xa tintswalo na khongela leswaku rirhandzu ra wena xikwembu ri byala hi vuntshwa vutomi ndzeni ka vanhu lava nga ku ni yingiseni sweswi a va nge loko va suka sweswi va twa ku mavabyi hinkwawo ya horile va twa mimiri wu titimerile titimeta mimiri ya vona xikwembu va titwa mimiri leyi a yi titimela a yi kufumeli leyi a yi titimela a yi kufumeli leyi a yi hisa a yi kufumeli a va twe matimba leyi a yi hisa a yi titimeli a va titwe va ri na matimba ni chela ku hanya hi ku hi ni rhume swona xikwembu ni pfuxe ka ha ri eli n'wana mani my god na khensa xikwembu i ku ri ni vulavula na vanhu ntiyiso loyi a wu twaka a hundzuka a teka vululami u ta n'wi komba tintswalo pfuna munhu ku holo ku hefemula vutomi hefemula kokani moya hefemulani hefemulani mi tshikelela khwiri ra n'wina hefemulani hi vito ra Yesu Kreste amen amen dzunisani tlakusani mavoko ya n'wina henhla dzunisani xikwembu xa mina u vona ku hlupheka ka mindyangu u vona ku hlupheka ka vabava ka vamhani ka vanhu va ku hambanahambana sula mihloti emahlweni ya vona hatlisa xikwembu wu va hlamula hatlisa xikwembu wu va nyika tintswalo va kona van'wani va vabyaka hi timbitsi va ringetile ku hlamusela ku tikeriwa ka vona va nga tekeriwi nhlokweni va ringetile vavanuna lava ku hlamusela ku xaniseka ka vona a va tekeriwangi nhlokweni hi vanuna hi vasati va vona van'wani vavasati va hlamuserile ku tikeriwa ka vona a va hlamuriwangi hi vanuna va vona van'wani vana va ringetile va ndzama hi tindlela hinkwato xikwembu kambe tihlamula a ti se fika a va hlamulangi vatswari va vona xikwembu ni kombela wena Yesu u va nhlamulo this morning u tiyisa mhani u tiyisa n'wana loyi u tiyisa bava u tiyisa sesi i n'wi byela ku one day it's one day ni tata ni ta ku tsundzuka ni le ku lunghiseni ka timhaka ta wena ta nkoka tiyisa mbilu leha mbilu tikhomi evitweni ra Kreste mponisi xikwembu lava vabyaka hinkwavo a va pfuka emasangwini ya vona hefemulani mhani mi pfuka hefemulani mi pfuka hi ku pfumela mi nga yingiseli timbanga ni hefemulani mi pfuka yimisani voko ra n'wina mi hefemula mi kuma ku hanya nhloko yi hola milenge yi hola mavoko ya hola miri wa n'wina hinkwawo wu hola na wena boti loyi i nga ni rhumela xinepe xa ku chavisa xinepe xin'wana lexo sungula a wu ri kahle lexo sweswi i nga vaviseka wu pfimba xikandza ni ri pfumela xikwembu xi ku thova sweswi xi vuyisa tinyama ematshan'wini ya tona khensa ya le ngatini khensa ya le marhambyini na yi herisa ni chela ku hanya evitweni ra Yesu Kreste stella hanyaka thank you lord she endlekile in jesus name amen
2: vision fm the voice of hope and the source of knowledge la ilekala

0: ahe mipfukile mani.
1: Ipfukile minjani mfundisi?
0: Mani wa mina mani, ipfukile mani.
1: Mativa gari a dyondza swa vava mativa.
0: Eya mani. Eish.
1: Mativa hi mingi serini bishop hi le ku dyondzeni hi ndlela yin'wana lero loko yi ehleketa ku tlela. Loko yi vona nkarhi wu i ta pfuka mativa i pfuka i yingisela leswi vulavuriwaka i dyondza ka vanhu van'wanyana leswi vanhu van'wana va fanele va hanyaka swona.
0: Ex mani ina
1: bishop ni lava na n'wana wa mina bishop a nga ndli swona a ni lava mi ni pfuna swinene mfundhisi ni n'wi khongerisa a nge le ku ndleni swona n'wana byi le ku feni vukati hi mhaka ku ka a nga yingiseli loko ni n'wi byela mina. Loko i karhi i ya kerekeni va ri kereke i ya n'wina hina a yi kerekeni se va ta nyika vavhakisi vukati
0: va ta
1: teka va ta nyika va esa
0: mhaka
1: ka munhu a nga la ku ta yingisela mfundhisi
0: bava mani wa mina
1: twa ku vava mfundhisi ni twa ku vava swinene mara xikwembu xa mina ta endla swin'wana
0: amen. Xikwembu xi te ntswalo u vona xirilo xa vona va nike ku navela ka mbilu ya vona hosi ku vona khongela na ku kombela eka wena xikwembu xa ku hanya va nike hosi yanga u pfula vana va hina matihlo ka ha ri eli va nga yi va ya ku phapha ku ri leti xikwembu ha Jesu Kreste ni khensile mhana ni ri
1: mani ma jeste ka makulu
0: tanke mani. Mi le moyeni ka Vision FM ahee hi pfuke swinene hi ngo vona
2: hi pfukeni khesa ku dyondza ka namuntlha
0: e
2: ti ni endle ku amoyeni wa mina hambi ni karhi ni tikeriwa swilo swolo
0: exi my god
2: ni twa ni karhi ni tikeriwa amoyeni wa mina mara xikwembu xi endla ku ni oloveli
0: o Jesus
2: futa swi endla ku tikeriweni a swi olovi swilo futa swi mara ni khesa tintswalo ta xikwembu
0: no
2: i khensa loko namuhla mi karhi mi yi dyondzisa
0: xikwembu xa mina yi lava mhani u vona mixoti ya vona ku yi huma endzeni ka vuenti bya njhani na khongela ku xikwembu xa mina u endla hi tintswalo hosi ya mina ni khongela ku xikwembu u hundzuluxa matafula u xikwembu lexi hundzuluxaka wa cinca matafula wa cinca swiyimo wena xikwembu wa cinca xiyimo hosi tiyisa mhani va vulavula va ku xiyimo xa mina xi ta cinca xiyimo xa mina xi ta cinca xiyimo xa mina xi ta cinca xiyimo xa mina xi ta cinca hi vito ra Yesu amen. Khensile mhani tiyisa ni mbilu mhani.
2: Thank you.

0: Kwamba shimikati ke siri trausis.
1: Danke mfundisi wame, danke baba wame, nani bamandla ni popotela. Danke baba, amen. Shimarito ya butomi, marti yako hanya, marti yako ya kahle mani. Shikwemba shimfundi, shimfundi, shimfundi bishop ya mina, shimfundi baba. Mile moye nika Vision FM?
0: Hello.
1: Aye baba.
0: Aye baba.
1: Mipukini baba wame. Hlayisekile swinene baba. My God, Martia Nguyen, I'm a fundis one.
2: Pichini hosi ya mina na, pichini hosi ya mina.
1: Mile moye nika Vision FM?
3: Aye.
1: Mepukile?
3: Mepukile njana.
1: Mepukile.
3: Ya namtame hii tukini.
1: Eh,
3: in the serum must go on Guam Maraliana Montana.
1: Eh,
3: I think it's Tam.
1: Ish.
3: Me, one is someone so tala, Monsu Lagun doing this with that.
1: Eh,
3: look on blah blah, no to a cocoa and a menu, diva.
1: Is so.
3: And Billy say Nanga Pula, Commission was a casting teacher.
1: Ish.
3: Mara, and I won't bone it so tala.
1: Ish, my God.
3: Menangabo Lago, 85 Anirka A. Nkarhi lowu a ni famba hi xitarata
1: i ntiyiso
3: a hi kha hi nyiza endleleni monxuvula hi chava loko ba 5 o'clock a mi pfuka ku pfuka hi 5 a mi ku sungula ku pfuka hi 3 a mi sungulangi namuntlha a hi swi tiva ku va ku ku na malume van'wani va ka xikotikoti 5 o'clock kumbe 3 o'clock va pfuka va famba hi xitarata va karhi va khongelela tiko se a swi vona ku xin'wana na xin'wana xi na mbuyelo xi va xa ha lunghisa swin'wana
1: ish my God
3: mo ni swi vula ni ku mhe ni mbhoni ya swona swi vonile
1: amen
3: a mi vulavula swihi swa milorho mi vulavula swihi leswi swi nga ndleka hi karhi hi swi vona
1: oh Jesus my God
3: lorho evuton'wini munhu un'wana na un'wana a kondzelele xiyimo lexi a nga ka xona
1: alleluya amen
3: nkarhi wo ka wu nga se fika loko nkarhi wo fikini swi ta ndleka vanhu va langutini himpela hi langutini a karhi ha mi vona siku rin'wana ni vone phiki ya n'wina ni vona ya khale ni vona ya sweswi ni twi nga ri futhi a va fanele va tekeliya a ma hambala jazi rin'wana ra ntima
1: i ntiyiso
3: ni vulavula swihi leswi ni swi tivaka
1: ish my God
3: mo ni swi vula ku mini vavisini swinene
1: ish
3: ni twe ku vava namuntlha ni tlha ni dyondza ni ku loko kokwana a va nga fambanga a va ta vona swo tala swo tlula leswi va nga suka va swi vonini
1: ntukulu wa mina
3: ngongo kokwana va xinuna hikuva a va vonangi nchumu
1: hi swona
3: a va vonangi nchumu mara kokwana va yisati at least swin'wana swintsongo va swi vonini se ni tala ku khensa ka marito ya n'wina mho ni swi vula na kokwana va tala ku ni byela ku katikulo ni tiyisela
1: amen
3: loko ni ya ka vona va tala ku ni byela marito ya lama katikulo ni tiyiselana va ni vulangi katikuloni wa vona va ku tiyiselana
1: amen
3: a swi na vhiki kokwani va ha ku ni byela va ku wa swi tiva vana va ka xikotikoti a ni bebula vuswa ni heleketa mi nga byi dya vuswa byo beburiwa n'wina
1: ntiyiso a byi tumbetiwa ku hi ta kota ku dya
3: va ku a swi nga olovi mara a ni pfa ni bebula byi kha byi hisa nkarhi wun'wani namula ni tumbeta swi nga ni olovele ku huma ni ya ni heleketa ndzi swa ku khale a va nga mbale swikipa ku fana na hina mara a va byi bebula va byi tisa no ku mi tshama mi va vona sweswi va ku hayi ni ku a hi wixa mi fanele mi va vona ku swilo swa hela swilo swa cinca se a hi tiyiseleni a mi vulavuli milorho mi vulavula swihi leswi nga ndleka swi nga humelela hina hi timbhoni ta swoho hi timbhoni ta swoho swo tlha swi nyanya ku hi vavisa loko mi tshama ha vulavula hi swoho ene va ri hi vulavula hi swoho swi ta kota ku hundza leswiwana bya hela i baji
1: wa hluvula
3: i veka ene himpela namuntlha mi hluvurile loko ni vona mi kha mi famba hi movha ko tala na wu khongela ni ku xikwembu i nga ri a hi wona lowu vona va lavaku wona mi fambe ngopfu hi patu hi milenge ku famba hi milenge mhona mi byaka swi olovi swa vava mara a mi famba hi milenge mi kha mi khongelela tiko se ha swi khensa sweswo malume swinene hi le ku dyondzeni swinene ene swilo swa hela vanhu lava nga na swoho a va swi khomi kahle va karhi va nga vavisi vanhu van'wana xikulu i ku vavisa munhu wa mbirhi va ri munhu un'wana na un'wana i munhu wa xikwembu se hina vanhu hi rhandza ku loko hi ri na swilo hi swi tlakusela henhla hi swi posta ka ti-Facebook ka ti-WhatsApp mona swi vulaku swa hela na nkarhi wa ku swi posta yi nga ha wu kumi a hi fane hi pfulela vision hinkwenu se ko va ku ni ngo i khombo nkateko ka lava nga pfuleleki hikuva a va twi nchumu a va ta ncinca ma swi vula ku namuntlha ni mitwini i khaleni ka ni va ni yingiserini va ni nga tlelanga mara lera namuntlha ri fike ri tlhava kun'wana mi tshame mi boxa tshumba hi nayiti ri wupfini i ntiyiso swa ndleka swilo va langutini swa hela swilo a hi swi khomeni kahle nkarhi wa ha pfumela
1: mindle mhaka yikulukumba ni twa aka mina mi tirhe ngopfu ku va mi n'wina mi ri woho kwale kaya ka mina ka nkomo ku ri n'wehe ntukulu wa mina mi vari mi karhi mi tlha mi vulavula swi na matimba lamakulu n'wana a nga ni khense ngopfu aneri
3: swo lava nga swi tiveki a hi ntukulu lowa womba mbela va mamena mhani wa mina
1: i ntiyiso
3: a ni ku na lebya byo leha lebya lebyo leha hi lava nga mama na mhani wa mina
1: koma i ntiyiso i ndyangu wun'we i nga tiyin'we
3: loko ni ri ka hina ni va ni kha i malungani malungani
1: amen
3: hi swona koko ni hlayiseka
1: lama pfuxaka mihloti hala ndzeka moya wa mina xikwembu xa swi tiva xikwembu xa swi tiva xikwembu xa swi tiva mi le moyeni ka Vision FM ni xeweta vona bava mutswari wa mina hi pfuke swinene hi ngo vona hi swona bava
4: bixopo na marito la enough ya ku vula ku ri xikwembu a xi katekisi na khongela bixopo
1: amen amen
4: ku ri exikwembu
1: haleluya
4: xikwembu xa le
1: tilweni
4: xi mi endle hi tintswalo
1: thank you so much
4: hi masiku loko ni yingisela masiku loko ni yingisela tinsimu ta n'wina hi masiku loko ni yingisela leswi mi vulavulaka
1: swona
4: ni ri xikwembu xi vile na purpose ku ri ku va na Vision FM ku ri hi kota ku twa swilo hinkwaswo leswi xi nga swi installa eka n'wina so ni ri xikwembu a xi mi katekisi bixopo ni vulavula hi mbilu ya ku vava swinene emoyeni wa mina ni ri xikwembu a xi mi katekisi xi mi yisa emahlweni loko nkarhi wu ta fika wa ku replace ME malungana xi va na replacement ya kahle xikwembu a xi mi katekisi bixopo
1: na khensa mfundhisi wa mina khensa ayi marito ya n'wina marito ya n'wina ya ni hanyisa na khensa mutswari wa mina
4: hayi mfundhisi xinganga ka miyaka yaka
1: inkomo bishop ya mina inkomo umfundisi wa mina amen
4: hayi noloku ikhongeleni ku yamashweni bishop na hina le la kaya bamana le bafambile ibabe kamjuko
1: oh sorry man.
4: So ikhongeleni ku shikweni shiti saka ya basho
1: haleluya na khensa
4: mtsuko bishop
1: hi lava bishop mfundisi wa mina na vakatekisa ku xikwembu u va pfuna ka preparation.
5: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hi le kaya
1: mi le moyeni ka Vision FM.
6: Hi bishop, minjani?
1: Hi pfukile minjani?
6: Hi pfukile.
1: Eya Amen.
4: Loko mi karhi mi yingisela bishopo vanhu vo tala mi ta swi twisisa ku ri ku pfuka ka n'wina hi 3 o'clock mi va mi ri emoyeni swi karhi swi nga olovi a mi pfuki mi ri n'wexe mi pfuka na vanhu vo tala lava vavaku vona va pfukela ku lata mi yingisela ku fekiwa ti-alarm ku lata ku va kota ku mi yingisela n'wina loko mi seta alarm ya ku mi fakeni mi pfuka mone mi byela ku va vitiwa hi 3 o'clock mara a mi vi mi pfuke hi 3 o'clock why because loko mi pfuka mi ta kwalani mi sukula hikuva mi vakhongeni mi swi khongelerile loko mi ta moyeni leswi vulaka ku 3 o'clock ko va ku va mi ri emoyeni mara mi va mi pfuki khale a mi tleli and mone mi byela ku pfuka mi nga etleli ka n'wina hi leswi xikwembu xi nga swi endlisa swona mina loko ni karhi ni famba laha ni karhi ni vona munhu a karhi a vale jasi a karhi a rhwalela swilo a karhi a vabya leswi ku ni va ni karhi ni vona n'wina ni ku ya kahlekahle leswi mi swi vulavulaka masiku hinkwawo hileswaku loko munhu a nga mi vonangi a languti lava a karhi a va vonaka laha patwini a vona vanhu lava twaka ku vava lava va xanisekaka i ta swi endla ku ri na loko i famba hi movha i fiki yiva ka munhu yaloyo i n'wi xavela swin'wana a tidyela hi mhaka ku i va i karhi i swi tiva ku ri swilo leswiwani siku rin'wana munhu loyi na yena a nga cinca a va xi leswi n'wina a va leswi n'wina mi nga xiswona namuntlha hikuva bihindzu hi le ka swona swilo leswiya se swi endla ku ri swi hlohlotela vanhu vo tala mone mi byela ku ri loko mi vulavula hi swona mi endla ku ri vanhu va kota ku twisisa na ku va va kha va vona swilo hi tindlela tin'wani to hambana leti vo munhu loko a vona munhu a karhi a ti va byela a karhi a famba patwini a va n'wi tekisa xiswona van'wanyana mi kuma ku ri siku rin'wana twimbile mi va va mi kuma ku hi tshamele ku ri na ku dyiwa kona xopi na dorobeni ku fika munhu a fika a chicha swi swa yena layani
7: afika a tshama a kangatela voko mito muna ku wa hola wa denda famba le kule le ngati ta hi nyenyetsala hi swi ni twambile ami yi vava ni teka swakudya leswi ni n'wi nyika ni tlakuka ni fika ni famba hi mhaka ya ku van'wanyana nga vula va denda mara mo ni mi byela ku ri mi dende lowu va wu dendaku na ku mali munhu a va swi tivi na ku dyiwa kwini a va swi tivi ye ni ta va ka famba a rhwalela swi le ka dustbin vanhu va ka va dya a kaya va ta n'wi lava siku lerikulu va ku laveka ku ya ku dendeni ende nako masiku lama swi nga va olovele timhaka ta ku va va denda ti-bank a va ha ri na mhaka na vona leswi ya swi antswanyana hi ku a va swi kota ku n'wi ridimba va n'wi hlambisa va famba na yena loko a heta ku dende yi ta hlahlamba futhi ni dende lowu tano mara mo ni mi byela ku ri xikwembu xa cinca swilo vanhu lava nga ku swi endleni sweswo a va swi tivi leswaku siku rin'wanyana va ta khomiwa hi tingana hambiloko ku ri ku munhu loyi a nga vulavula hi swona swa ku mini endlile mini endlile mara va ta khomiwa hi tingana loko se va n'wi vona hi mhaka ya ku swilo swa cinca mina mo ni mi byela ku ntirho lowu mi nga ku tirheni i ntirho wun'wana wukulukumba swinene swinene swinene ku tlula leswi mi na n'wina n'wi nyimi swi leketisa swona mi le ku akeni ka vanhu mi le ku endleni ka ku vanhu va hunguta ku khola mi le ku endleni ka ku vanhu va dyondza ku nyikela mo ni mi byela ku mi ni dyondze ku nyikela hi mhaka ya Vision FM and na sweswi na ha nyikela a ni nyikeli leswiya swi endliwaku laha moyeni i switsongo leswiya ku na swo tala leswi hi nyikelaku swona hi nge vulavuli hi swona moyeni mara ku na swo tala leswi mi nga ni dyondzisa swona leswi nga ni endla ku ri namuntlha ni tiva ku ri ku nyikele yini ende namuntlha ni kota ku respecta munhu loko ni n'wi vonaka a famba laya inkomu professor wa mina
1: danke mutswari wa mina ni khensa marito ya n'wina ya vutomi ni khensile baba
7: na khensa swinene
1: amen
5: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La, la, elect.

vona ku leswi Yesu anga swi endla kuri mahlori la makulu irishana mhaka leyi ya n'wi sunguleri kuri kumba lo irika Yesu Kriste ya n'wi sungurile loko a ha ku velekiwa ni khata hi mhaka yin'we leyi Yesu Kriste anga yi endla a ku a swi tiva leswaku a ku na nchumu lexi n'wi tsandzaka mhaka yikulu a kombisa wanuna loyi a ku loko u ri na ku pfumela hinkwaswo swi nga endleka n'wana mhani mhaka leyi ni yi tisaka namuntlha i ku ntsena loko u ri na ku tshemba lexi Satana a xi endlaka evuton'wini bya hina u ta a hi yivela ku tshemba loko vo za va ku yivela ku tshemba loko vo za va ku yivela ku pfumela loko vo za va ku yivela ku tshemba va ku dlele hinkwaswo swa wena swi destroyekile a yi hanyi hi ku swi vona mara yi hanya hi ku tshemba a yi fambi hi ku swi vona mara yi ha famba hi ku pfumela hina ha pfumela leswaku mundzuku wa mina wu nga ka wu nga fani na namuntlha wa mina mina pfumela ku ri lembe leri taka ri nga ka ri nga fani na lembe leri mina ri nga fani na n'hweti leyi mina pfumela ku ri vhiki leri taka ri nga ka ri nga fani na vhiki leri my life will never remain the same for the rest of your life your life will never remain the same for the rest of your life na khongela vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ku ri xikwembu lexiya xi nga tshama xi pfuna vamani na vamani lava u nga ta va hlaya hi mavito wena a xi ku tsundzuke xikwembu lexiya xi nga tshama xi tsundzuka Abrahama eka malembe leyo tala a ri na nsati wa yena Sara va nga kumi n'wana mara siku rin'wanyana Abrahama loko a ku hatlu a languta a vona vavanuna vanharhu a ku laha se tilo ri fikile hi roxe a tsutsuma a va amukela kasi a amukela xikwembu na xikwembu tatana xikwembu n'wana lowu na moya lowu kwetsima va ku loko va heta ku dya a heta ku va phamela va ku haxawa hi nkarhi wo fana na lowu yes laha mutini loko ku ta va ku ri na n'wana va nga tshembi ni ri xikwembu lexiya xi nga tshama xi pfuna Hagari endleleni loko a ri karhi a rila a rilela n'wana a ku swa antswa ni teka n'wana ni n'wi veka leyi leswaku ni nga koti eku vona rifu ra yena yi ri bibele ya xikwembu emoya lowu kwetsima wu ta ka Hagari a ku Hagari vona xikwembu xi twile exirilo xa n'wana a xi twangi xirilo xa Hagari Hagari na yena a ri ku rileni a ku ni nga ka ni nga swi koti ku vona erifu ra n'wana wa mina mara xikwembu xi twa eku rila ka n'wana na khongela hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ni ri na namuntlha xikwembu a xi twe xirilo xa wena a xi ku sule mihloti a xi ku hlangule mihloti leyi namuntlha u nge le ku yiri na swi tiva leswaku eku humeni ka mihloti swi huma endzeni ka wena ka mbilu hosi ya tintswalo a yi ku pfuna n'wana mhani i khale ri karhi wu rila va hleka va phoketela ni mavoko va ku impela wa khongela mara a swi fambi mara namuntlha ni yimala tanihi nantswa wa xikwembu I said enough is enough swa wena swa famba hi vito Yesu swa wena swa lunga hi vito ra matimba ra Yesu xikwembu xa ku twa hi vito ra matimba ra Yesu hi ri u ta humelela hi vito ra matimba ra Yesu vana va wena va ta humelela nuna wa wena u ta humelela hinkwaswo swa wena swi ta hinkwaswo leswi ku hlulaka na khongela hi vito ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta ni ri whatever you are going to touch from today ni ri a swi hundzuke gold loko vo u lava ku ya sungula business famba ri sungula loko va u lava ku ya sungula swin'wanyana famba sungula loko u lava ku ya xavisa malekere xikolweni famba xavisa loko u lava ku ya sungula swin'wanyana hi vito ra matimba ra Yesu ni ri go and start that business famba yima bus stop xavisa magwinya famba yima gedini ya xikolo xavisa ti-fish famba yima gedini ya xikolo xavisa ti-cheese snacks famba yima ebus stop u xavisa leswi lavaka ku xavisa swoho hi vito ra matimba ra Yesu ni vona voko ra xikwembu ri khumba business yeleyo ni vona voko ra xikwembu ri vangamisa business yeleyo ni vona voko ra xikwembu ri ku elevator to another level hi vito ra matimba ra Yesu ni ri eleveteka tlakusa voko xikwembu xi ku tlakusa hi vito ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta amen and amen.

0: motion global kgwebo ya go rekisa ditsweletswa rekisa ditsweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma arthritis cancer high blood diabetes dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago C24/7 ke setsweletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara ditsweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na dikamorago tša matlhakore side effect batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago kgwebo ke ye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego e tane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione matšatši a go swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona goba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242 company ya rena e bitswa phela o phediše e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganye
1: khalelo ko akula hi kule msoko bands ma ginger cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma ginger cake loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya ma ginger cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabandzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni hi kumele ma ginger cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela ma ginger cake u nga ha xava hi rin'we kumbe hi xiphakitani a hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns hot dog rolls na ti-cheese buns ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake
2: nothing fresher under the sun Sunbake
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka, a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 80 ungisalane eka kupfumeleka ka mati ni ku tshutshwa mi ehleketweni ni ku rhula eka mi ehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling

Afrika-Dzonga yo wa tiva loko no Afrika-Dzonga we wa tiva e Blue Monday namuntlha u faneke u n'wi vutisa kunene ku we Afrika-Dzonga yo alright ke hi ta ku yimingiseri nokonoko wona vurhonga bya ke sungurini ka mixo wa siku ra namuntlha nkarhi wa mina ni komba tari ke 25 timinete wa tiva hi bila wara ya ntsevu ni tshama ni pfumela ku ringwena vuhlayiseki tindhawu hinkwato lamvako mikarhi mi ri kona nongonoko vurhonga bya ke pfuka u titirhela mitirho ya vulavula wa tiva sweswinharhu aka nongonoko wun'we wa tiva hayi ku fana na yini na hi katekile na sweswinharhu ka swona hi nkarhi wun'we hi ta kwini mixer loko nongonoko u sungurini ka siku ra namuntlha ku ri musumbunuko wa ti-15 ta n'weti ya vusekisi 2026 ku ri June van'wani va ku i khota vuxika hi swona ni hambi tiko yo khotakhota hi khota loko swi sikurisa ku hi khota hi minenge kumbe hi khota hi xikandza a ni swi tivi mixer ta va ni karhi ni twa n'wina siku rin'wanyana leri landzelaka kumbe mindzuku yi nga ha vulavula hi yoko wa yimi ku yi khota vuxika n'weti leyiwani mara a hi swi tshiki sweswo mixer wa Vision FM hi kona kwala ka The Voice of Hope and the Source of Knowledge Tshwanzo 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz FM kasi audio streaming i www.visionfm.co.za mina ni Cry Mongwe n'wana Mansara a hi swi teka ku ri wena sweswiwani yi khomi kwana ku ri ku va ku ri wena a wu ri sunguli hi navelela ku hola lava nga le xibedhlele na ku va hi pfuxapfuxa lava hi va pfuxaka hi ndlela yona yaleyo tsundzukani mingiseri wa Vision FM a hi swi tekela enhlokweni leswi voice note a yi fanelangi yi ndlula ka 1 minute 20 seconds ya loko o za yi hala kun'wana mingiseri a ka ha ri ku pfuxa na ku navelela vavabyi sweswo swi va swi ri ngopfu se mingiseri loko ho sindzisa hi senda ti-voice note leti ti hundzaku timinetse leti na ti-second leti hi ta tiyisisa ku voice note ya n'wina yi nga yi moyeni for ku la ku ri ku va ku ri na order order ya laveka xiticini hi ndlela yona yeleyo se mina na n'wina a hi fambeni a hi mi chuzeli kumbe pfuxa vanhu vangani mara nkarhi a mi chuzeni se sweswo swi tekele enhlokweni mingiseri wa Vision FM na ku n'wina va ti-voice note loko hi vona yi lehini hi nge yisi moyeni ana van ni jeleni ka ha ri ku pfuxa kumbe ka ha ri ku navelela vavabyi loko voice note yo ze ya ka 2 minutes ya a swa ha twisiseki se ku ta va ku ri sweswo mingiseri kasi loko hi ku hafu 2 minutes bila wara yaleya ntsevu ni ta va ni karhi ri ku nyika ta maxelo hi vona ku ri katlahatla elimpompo emixweni lowu richise ku yini awara ya vumbirhi mingiseri kona open mic eka siku leri namuntlha hi twa n'wina ku n'wina mitsundzuxana yini loko swi fika emakeni ya ma-business tanihiloko karhi musumbunuko hafu 2 minutes bila wara ya nkombo ya kona ma ta maxelo nakambe wa tiva a na ku mahungu lama baku bembere ka swiyenge swa mabulo i swilo leswi nga toloveriwa a na vhele sweswo ku swi koho ka nongonoko kasi ni nga ri vani mingiseri awara yo hetelela hetelelo hi leyi mina na wena yi nga ta va yi karhi yi kuma xipapilana eka siku leri namuntlha tshama na pfumela xiyime ku lowu nga xipapilana xo laha ku twa angulo wa wena ntsena ku xana tanihi mingiseri u angula u ku yini wa tiva ri xini na musumbunuko wa kahle ndhawu hinkwato lambaku mikarhi mi ri kona Afrika-Dzonga yo kumbe wihi

0: half the minute hi bila wara yantse voti mara auna very big set hayi kuna swi tsoka mara vakuti lava navela ku va mini na n'wina hambi to ka mi nga vuli leswi vana va xikolo va kalaka va nga yeki xikolweni u to ku byela kuma mu ni navela ku fana n'wana marhandzara wa tiva u navela leswa kahle o ka yi nga tivi ku n'wana marhandzara u navela yini swi lava n'wi vutisa mise a nga va navela ku penga kumbe swi ka n'wana marhandzara swi tele se u faneke a vula n'wana wa wena ku navela yini mara a hi swi tshiki sweswo mise a hi sungule kahle le old days khumembirhi ku ya kamba kumembirhi nharhu vilavila khumen'we ku ya kamba kumembirhi mbirhi kasi eliphanale i khumen'we ku ya kamba kumembirhi nharhu kasi rivhumbu i khumembirhi ku ya kamba kumembirhi ntlhanu makato lost Richard i khume ku ya kamba kumembirhi mune kasi emikopano i khume ku ya kamba kumembirhi mbirhi kasi misina i khumenharhu ku ya kamba kumembirhi ntlhanu kasi phalavura i khumentlhanu ku ya kamba kumembirhi ntsevu nkombo sorry makumembirhi nkombo kasi epulukwani i nhungu ku ya kamba kumembirhi yin'we thavadzimbi i mano ku nga ri khumen'we ku ya ka makumembirhi nharhu kasi etho ya ndo i khumenharhu ku ya ka makumembirhi ntsevu yetelela kahle hi le tsanini ku nga khumen'we ku ya ka makumembirhi nharhu what degrees eka siku leri ra namuntlha mina na wena miyingiseri yi le ku fambeni ku njhani mara Afrika-Dzonga tshama na pfumela ku mi hlayisekini ba drive xikhomiseni sweswo xiyanimoya xa n'wina onge mi nga ha pfulela volume kumbe mi nyika chance lava va lavaka ku yi bela riqingho sweswi yi ta ku ri vona va pfuxa va mani va navelela va mani ku hola exibedhlele kumbe tindhawu hinkwato lava va ka va karhi va ri koho endla leswi sweswi
1: yimphele riqingho hi nomulo eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
0: Xikan'wekan'we mina na wena hi teka miyingiseri a ri wa sungula a moyeni mi le moyeni
2: ahe
0: ahe
2: njhani
0: hlayisekile n'wina
2: ahi pfukile laha ka mandlakazi la
0: laha ka mandlakazi
2: e ni kombe ku ta velela vavabyi hinkwavo nge le xibedhlele na lava hosi ni tlhe ni pfuxa ni pfuxa mhani bedle na va ka mitsengane lava pfuki ni pfuxa vakwani NST mitsengane lava pfuki se na pfuxa mhani ngo holetane lava pfuti ni a pfuxa sweswi nsuku ngo ku holetane lava pfuti ni etelela hi bela mina chopa mupuron'wini lava pfuki dzunani xikwini hi mina
0: ta ku be dzunani xikwini la ka mandlakazi ku na munhu kwani ku na munhu la
3: n'wana mhandzaro
0: yes
3: pfukile n'wana ba
0: hi hlayisekile hi tivi n'we
3: hayi hlayisekile hayi ntanavelo lava vatwi hinkwavo lava nga le mukuseteni lava nga le makaya a va holi matokona mindyangu ya
0: vona
3: maxelo hala ka hina ri ta huma mara handle ku vuxika kepisa ya hakeriweke
0: o sweswi kepisa hayi mi vula ku mpandla hayi a wu tshu ngopfu
3: va pfuxa vahaxi hinkwavo ku fana n'wana mhandzara va nga ku hi haxeleni leswiwani va ri papa na vona lava nga pfuku veke swijika siku ra namuntlha
0: a hi fambeni navo
3: u na mutshamani khosa kusuka laha xinyongo a xikotini xa le henhla na mhani ma fanele kusuka kwalaha xinyongo na mhani ma thosi kusuka laha a dinoo kuna ku kwani kwambukwambu kusuka kwalaha xinyongo a xikotini xa le henhla na mhani mihefa kusuka laha mfb amsentini yo pfumala matomani va kuyini mhani chachani kusuka laha ka mchitisi emakhelwani wa mayini va lava na kokwanito ra mafurha kusuka kwalaha ka mchitini va kuyini mhani lowu va kusuka laha ka mphambu na mhani wa makhosa kusuka kwalaha ka mphambu na mhani wa ndhove kusuka laha ka
0: xigamani
3: ku na rikeke ri bava na marhanga rona emtin dambi kusuka laha xivulani nga na khungu ra mali naswona mutlhanisana kusuka laha blokjo aka minikeleni vakwini mhani dicemba kusuka laha blok6 aka mavalana dj apsa kusuka laha giani at axjohana hotela ya xilumana crash ya mamavheni hambi ku ri mhani va vahataya kona kwalaha giani at aida vona a va pfuki
0: ya
3: vakwini makati ya filet va ka mayimele kusuka laha ka gongowela mhani ros va ka hosani kusuka laha ka nkuzana xipiya hi masirhana mapimbi i botiwani we ringomani kusuka laha ka ximawusa a wana ya pfuma ngopfu xithimiti xo kumbayi kusuka laha tikweni ra ka mswani hi ndyambu eka n'wana mhandzara va tshamaka xitimi xi rhendzeleka ni ku hi te en'wana bama
0: danko
3: n'wana bama
0: ku na munhu kwani kumbe umbambela kuna munhu la
4: avuxeni va xitichini hlayisekile
0: hlayiseke swinene oka hi nga tivi n'wini
4: a hi hlayisekile vito ra Yeso Kreste wa Nazareth la nga hala tengati xihambanini hala tela hina karito leri hi nga dyondzisiwa nampundzu hakunene loko hi tshama vukonweni bya xikwembu hi ta kula se ni ava ku lavelela hinkwawo laha ku nga swibedhlele xikwembu xa mina xi ri kati loyi ra xi vandleti ntswalo xi va hlayisa xi va horisa lava nga mapatwini owe nkarhi leyiwani yi nga na tiholiday a hi huweleleni langa kati loyi ni nga huweleli nakambe ivi ni ya khongelela hinkwavo lava nga majele van'wana va dyiwaka nchumuni wo lo kumiwa wulo wo biha se ni ya ni ya va pfuxa ni ya pfuxa mhani Jajani ni va pfuxa mhani Rose Hobyani ni va pfuxa kokwani wa Ahamu kwala ka Ngove ni ya pfuxa Ahamu Maphethu kwala ka Ngove ka Ngoveni ni ya pfuxa mhani N'wingi wa mina N'wamavhavaza a Nkomo Three ni ya pfuxa hahani Mujaji ka Mavalani N'warikhotso valava ni ya hetelela hi ku pfuxa mhani Sara Rikhotso nakambe a ti F a va pfuxa hi Mudulu mhani Khotso ra ka Ngove hlayisekani
0: ke se swi tanela ka Ngove la Mudulu
4: hiswona
0: danko ku na munhu kwani
5: legayena
0: ri dziwile lina lega
5: na ri dziwile mana
0: tshovela ndrawu dangi
5: lazi va dzivenkhiri vatho va vo swibedhlela ka muga le va va lwala va eka mahaye nge va fole murima malile ka muhawu
0: ya gari murima ka vatho
5: le vona va chibile va chibile chibile
0: ga mukhwano
5: ri ne ke dzusa vatho vawe
0: a ri va dzusa dzuse
5: ri ne ke dzine mu malumele no no mukhegulu mu malumele ne va reke ora et masta kamela ga madibani dikiti me ke dzine ma mutwele ke ho kumana mama asha ke mugana ke dzine mu block 7 ga dzine ne ke ho kumana ponyo kama kuba ga mu block 9 mo uno papari mo utu de mora swa masenyana la ka jeli yavo mwajama kuvele ya dzena mulo kwari nge kumana makelelo rasiala vhathu vaga mugana avo vona kisile malungana muruti mpfunisi malunga
0: esigaba siya man
5: doctor gine kisile doctor malungana eh ndi vona le machete
0: ya
5: muskimini mo
0: muskimini mo
5: na ke nna Ludwig Mutsanana na Musikimi
0: ri a lebowa Musikimini mo
5: ke mudulu wa rasiala muwaxi n'wana wa mansara
0: ya ke dzona dzodzeo thovela ndrawu
5: ai lele na ke ri lule mulu wake
0: dangi nthovela ndrawu ngala ka ngove
6: n'wana mansaro
0: yes
6: Ey kula van'wani va makhelwani wa mina va mi yingisela ngopfu na vokwana ha vulavulani ka mhani ka
0: mani
6: a hi lava vala ku mito
0: mani
6: mi vhi vaxaweta va mi rungula masiku hinkwaswo telefoni yale mbidelana mi vaxaweta
0: mani
4: munhu wa ka jesu a ro mhan'wana mhanisaro
0: mi pfukini vision FM
4: hi pfukini makhelwani wa mina hi pfuxela ka masiku hinkwawo mani
0: mi vula so
4: no n'wi yingisela masiku hinkwawo leyi ka nga vulavulangi na kwata mani
0: makwata ni a ma tiva hi mina
4: ei
0: ku mi right mani
4: hi rungula mhana bodibodi kwala kusuhani
0: ya mhana bodibod
4: ni kha ni rungula makoti wa mina wa zita ni n'wi pfuxa a pfuka na n'wana wa yana mi hlambisa ni ya mi tlhava exikolweni
0: ya mara ka hari mpundzu a hlambisiwa mpundzu lowu a ka a nga exikolweni mara
4: a nga exikolweni namuntlha vo tlela vo hi rhasela ha na mali ya xingwa loko va exikolweni ndzi swantswa hungutanyana tipeni
0: ya a va tiva vuyingiseri bana riqingho i ku va balekile nyana hayi va tiva yi khensa vuyingiseri bya vona le ka ngove leyi hambi swi ri tano miyingiseri dzamini ku lava ku secha swa nghala laha ka ngove laya khanikhani swa nghala hawa tiva ku fana na kwana ku na munhu na
7: muhaxi wa mina
0: yes
7: mpfukile
0: ha mina ni hlayisekile mara se xifuva xa mina xo hisa hi ku hi khani ni kha ni nga byeli vanhu
7: ni nga byeli munhu a ni nga teki nkarhi ni kosa ku va teka
0: a hi va tekatekile
7: no kokwani kwamukwamu leyi a va pfuki mhani burisa le ka mapa yena va pfuki A man came our food. Okwana wa am our food.
0: Yeah.
8: Nam show it. A man deserve our food. So Christmas.
7: A man mustn't get our food. Man dress my come while I can go our food. Man mavund our food. Maro go the second to run our food. Give the Jacob Bandigam to under our food.
0: Yeah.
7: Son of the Catalina on our food. The Cataro Barano on our food. One lava, eh, Paula, what a boy, Pagadia, Pinas, my mail. Because of all that, I asked you for a gong.
0: But if I get dirty food, woman. I'm blessed with Bosch, Dagwish, Pagish, Pagushi, Sai, it had to call.
7: Thank you.
0: Thank you. I'm sure that big server when I look for bed 063-733-7803-2081. Mara, I'm sure Tano means it. Where am I going to come by the thing with a conversion? Look, if I carry tongue at voice note, Mingo, Bananca, the Quakum again. Nipumel Nico, Ninga, Scott, out of voice note, yell. Even take a thing, one of the looking in. Ninget same voice note. Mina canon going to come in as fumery lake, says. I ask fumery lake canon going to come in. Me try and go. There's one of my saranga professionals, so stuff it up. So on and on, no, say much one. Mara, Ninga, Scott, or the voice note if you come a coom. Intercard cling in Delele. I simulate now. E. Chakuri, by comedy like a what's up in Della Yona Yale. Someone of American writing, Macamata is sick, Dunk Lambacum Camercon. Taisek can mean, sir, what vision of fam in Delele. Conamula.
9: Mo iva navelela iva navelela leswaku va horisiwa na rito ra Xikwembu mfundisi maunda va karhi va hlaya va ku ku endleriwa lava pfumelaka a va hlaya ka Marka 9 verse 23 na lava va nga swibedhlela masangwini ha pfumela leswaku va ta horisiwa va discharge-iwa va ya makaya Moi va navelela hi va pfuxa. Ba mongwe laha ntsungu wa rikhadya na vona a va pfuki. Ba Joe Gift ku ba na vona a va pfuki. Kuna man December ka mavalana a va pfuki. Kuna masengwa madliwa ka mapayeni a va pfuki. Kuna man Kayla na man Burisa na vona a va pfuki. Kuna man Boy Sevenza na vona a va pfuki. Kuna mana xihlovo eva mihari va lava vanhu va le France le kule le a va pfuki na vona kuna kokwa mluva ka mphambu a va pfuki kuna swilo swa nghala na vona a va pfuki kuna va maseve mankhumalo na vona a va pfuki kuna mukonwani gezan class maleke na mtsiveri wa vona nwa mafoto a va pfuki na vona Kuna man Johanna na man Jimmy na Jim June a va pfuki. Man Mathosa xikotiri xa le henhla na vona a va pfuki. Kuna masewu wa mina man Mieva misantsini wo pfumala matamani na vona va pfuki. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mandorini wa Khalanga hi lovo khandziya sinya va chika hi ravu laha muganga wa katekani ka mayele danki.
10: N'wana mansara navelela vavabyi hinkwavo a va holi. A ku pfuki man December a va pfuki man n'wandhove pfukani man Maluleke le mavele pfukani na n'wina Mr. Gift Joe Kuba eka Mswani na n'wi pfukani swa namuntlha ntsena pfukani Nzamani Khosa pfukani lava ni swekelaka n'wa sikhetho n'wa xiporo mana Themba va pfuki man Rose Hotswani na n'wi pfukani Masenyana Ronald Amawana va a va pfuki hinkwavo lava na va le ka heri ka karo bava ri bava na marhanga mt wa ka ndhambi ni la gwangwangwa la xivulana kona gungu ra mali danko
11: ahe n'wana mansara wena ku lavanga swibedhlele na lavanga majele loko rito ra xikwembu ri karhi ri vulavuriwa masiku hinkwawo xikwembu xi ta teka ndhawu ni pfuxa tatana mizamana jilongo kokwani kwamkwamu ni pfuxa mhani Maluleka Mavele na mhani Stefelina ni pfuxa tatani Gift Joku Baika Mswana ni pfuxa hani wa Ndhave Sithaka Mswana mhani Ana N'wazitha ni pfuxa ni nakanakana hi ni pfuxa Botiliki Ngove na Vihehli va pfuxa hi Mandrozo Hubyani ka Nkuzani ha namuntlha hi fambanga kahle voice note danke Bye.

0: njhani na Masara, ni kombela vanhu hinkwavo lava nga swibedhlele ku hola va vuya makaya ka vona. Ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa mhani December ka Mavalani, ni pfuxa mhani Boy Sevenza na mhani Burisa na kokwa N'wamadliwa kwala ka Mapayeni, ni pfuxa va Gift Jokuba eka Mshana, ni pfuxa va Bhakani ya Finas Mayimele ka Gongong, ni pfuxa swa namuntlha ntsena ka Mninginisi, ni pfuxa Rikaka Robava na Marhanga ka kwale Gongong Street, ni pfuxa mhani Khumala 14A, ni pfuxa mhani Dorine N'wakhalanga 14A, ni pfuxa Masi wa mina Masi Sofia 14A, ni pfuxa na mhana Anakanya kwale 14A, ni pfuxa mhani Grace Makam ka Ngove, ni pfuxa va mhana Xihlovo kwale ti France, ni pfuxa mhani Mavasa a ti-A, ni pfuxa mhani Rikhotsa Mountain View, ni hetelela hi mhani Ndavela u taka Maluleke a ka Sikhunyani, mhani Chela kwala ka Mapayeni. Danku
1: nene n'wana Masara, ni kombela ku va pfuxa mhani Miheva va Vapfuki, kokwani Kwamukama va Vapfuki, mhani Mavasa Gena ti-A ya Vapfuki, mhani Rose Hobyani ka Nkuzana va Vapfuki, tatani Jokubaya a Vapfuki, Rikaka Robava a Vapfuki, na hinkwavo vayingiseri va Vision FM va pfuxiwa hi mhani Maluleke la Mavele. Hinkwavo n'wana Masara hlayisekanga.
2: Avuxeni n'wana Masara, kombela ku navela lava vabyaku va nga swibedhlele ku a va holi ka mavabyi ya vona, hambi lava vabyaku va ri makaya a va holi. Ni kombela ku ya va pfuxa, ni pfuxa mhani Burisa ka Mapayeni na mhani Khila na mhani Burisa Venza kwale ka Mapayeni, kokwa N'wamadliwa ka Mapayeni Pfukani, ni ya ni ya pfuxa mhani Mavasa Giyani ti-A na mhani Ayihlova a Giyani, ni pfuxa kokwani Kwamukwamu a Jilonga xikotilini xa le henhla, ni pfuxa na mhani Mafanele, ni pfuxa na Boti Mzamani Xhosa kwale a Jilonga xikotilini xa le henhla, ni ya ni ya pfuxa Baji Okuba le ka Mshana kulo Mshabyaswa, ni pfuxa va Kalaxaka W Mangani, ni pfuxa na Bhakani ya Mayimele kwale ka Gongongo ni ri a va pfuki, ni ya ni ya pfuxa swa namuntlha ntsena le Block 2 ka Mninginisi na ri Kaka Robava na ri pfuxa ni vuya kwale Gongongo ka Saka ra Mali a va pfuki, lava pfuxaka mhani December ri kwaka Mavalana mhani no va pfukana ahi mahaxi wa mina.
3: Na Masara, xo sungula ni rhandza ku khensa rito ra Xikwembu leri nga dyondzisiwa mpundzu lowuwani. Ni ta ka vavabyi hinkwavo lava nga vutweni ka ku va va pfumeli leswaku va ta hola va ta kota ku horisiwa. Kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka, mhani Miluva ka Mphambu, kokwani Nghena Risinga View, mhani Mata a Giyani a Section A, mhani Rikhotso a Giyani Mountain View, mhani Burisa na mhani Khela ka Mapayeni, mhani Ntsakelo, mhani Masingita kwala ka Ngove, ni hetelela ku pfuxa mhani Rose Hobyani ka Nkuzani, vanhu laha hinkwavo va pfuxiwa kokwana wa Ambu kusuka kwala ka Ngove. Inkulu
4: avuxeni n'wana Masara, hina hi pfukini na vahaxi hinkwenu pfukani kwala mi nga kona, ni kombela ku lava vabyaka a va holi hinkwavo Xikwembu xi va hlayisa va hanya va hanyela mindyangu ya hina ya vona na hina va hi hanyela, ni ku mhani Rose Hobyani kwale ka Nkuzani amolweni lowutshwa, pfukani mhani kokwani Nghena a Risinga pfukani mhana mina, va Gift Jokuba a va pfuki na vona vava, swilo swa Layoni na vona a va pfuki, mhani Mafanele na n'wina pfukani, kokwani wa Dakari pfukani, kokwani wa Dakari ni ku mhani N'wamadliwa aka Mapayeni na mhani Burisa na mhani Khayila na mhani Mafanele a va pfuki kwale ka Jilongo na mhani Mathosi na kokwani wa Amu pfukani na n'wina, vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani Mavasa kwala Giyani a ti-A.
5: Hi pfuleleri vantina hala ku nghenaka, mi pfukile n'wana Masara Bot Cry Mongwe. Mo hi rhandza ku ya khongelela vanhu lava vabyaka, Xikwembu a xi va horisi ka hinkwavo xi va ponisa.
6: Hi va pfuxa ka
5: a ku hi ku ya pfuka mhani Burisa aka Mapayeni, mhani Khayila aka Mapayeni, mhani Boy Sevenza aka Mapayeni, mhani N'wamadliwa aka Mapayeni, mani wa madliwa ka makhasa mani kokwa wa amu aka ngobe na nwana pfukani kokwa ningena ari singa vhiyo pfukani me ya pfushana sesi wa nwana kokwa ningena aka ngobe ene mavaranda we amba si yandle ebi me ya pfusha kokwa nchemusa kokwa ningeno vakweni kokwa nchemusa.

0: uri na bona aba pfuke kokwane wa dakalo lati e pfukane ne hete monet ni pfushana mani ni pfushana na man Joyce Shikoko pfukane na nwe na mani woman fish e ni pfushana ba mase wa mina e mana xikhongelelo wa jaha ni hetelela hi vasikoni wa mina man rikhotso na nwe na pfukane na mani mani mani lava ka sikoni wa mina lava le ka mani dorini wa khalanga pfukani na n'wina wa hi namuntlha ni va rivala na vana hinkwavo va pfuxiwa hi mani ya xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance ma pfala hi vageri vanti hi huma hi ku gandla
1: lerixile n'wana Mansara. Na mina ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa nsati wa mina a nga Cecilia Ravuthata kwala Mbekwana. Ni pfuxa n'wana wa mina Khensani. Ni ri pfuka namuntlha ku yiwa xikolweni. Ni pfuxa ti-driver hinkwato ta ka N'wamitwa. Ni ri a va pfuki ku yiwa ntirhweni. Ni pfuxa vurhangeri bya mina bya development ni ri tirheleni pfukani mi ya ku tirheni hi tirheleni masiku hinkwawo. Ni pfuxa vayingiseri hinkwawo bya Vision FM ni nga rivali na bishop ya mina Hlabyana ri pfukani mi hi tirhela. Ni ta hetelela hi rikotsi ra mina Nkuriso. Ni ri pfuka boy u rila ta hi pfuxa loko nga ri langa hi tsaki na vatswari va wena a va pfuxa hi Vusi Mavundza kwala Mbekwana. Khensile n'wana Mansara xaba xirhami.
2: Danko hambi swiritano va ri pfuka u rila loko ri mina hayi a ni ta vheta ni va ni hi twin voice a kova ko hayi ni ku nge kwalaya hi ta kwini ku na munhu la wa diva Afrika-Dzonga we milemo ye yes kokwani kwamukwam ma diva mi baleka kokwani vuyani kokwani kwamukwam a ni swi tivi ku minkarhi ya ku tala loko ni faneleke ni vuya kokwani kwamukwam na mikumo wayi milemo ye hi pfukini u pixela n'wini hayi foyinini sweswi ni kahle ya sweswi na twala
3: hinkwavonko a va holi navelela n'wana mani ka xiandzani mani khuli mana lake ni dala ka va holi na n'wa ma nghena kwala rifingavini tekulo wa mina holani ivi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mase wa mina mani na makhalanga lava nga yi tsalela nhonya la yi swekela kuvuxa ni ku pfukani maseu ivi ni pfuxa mase wa mina Maria kwele ka Mayele va lava nga yi tsalela nhonya la nga ku hi kukuleleni ni ku pfukani mase wa mina ivi ni tanta pfuxa mana xihlovo ivi ni pfuxa woman fish loko mani kheyila na mani boyi sevenza pfukani ivi ni ta ni ta pfuxa nhonyana wa mina wa mativula ni ku luleke mana pfumelani ma vasa pfukani ni ta pfuxa mukon'wana wa mina kwelanga kona dorobeni ni ku wile mugwambani pfuka n'wana nge ya yimayimela vana va wena ni pfuxa Javo Khumalo ni ku pfuka n'wana nge ya yimayimela vana va wena ni ta pfuxa Lucky Mavasa ni ku pfuka Lucky Mdala kwale nga kona n'wana sesi ya yimayima la yi nga tolovela kona ni pfuxa makwenu wa mina mani Madrete Xipaci ni ku pfukani n'wana mani ni pfuxa na vo mana Lucky Mdala na kokwani Dala ba Lucky Mavasa ni ku pfukani ni ku ba Job Yikubai pukani kwa lamga kona na kokwani kwa mkwamo na kokwani tola mafura. Aba kusha kokwani wa bebeza kwa la ka umputi idanke mangwana mansa.
2: Kesa shinene kokwani wa bebeza la.

0: A él ya. Kombela ku navela
1: Ahí.
0: kombela ku navela hinkwavo lava vabyaka va hola swibedhlele vito ra Yesu. Kombela ku va pfuxa.
1: Ai va pfuxi.
0: Ku pfuxa mhani rikhoto a Mountain View. Mhani a ni tsakela Mountain View. Mhani a ma sinyika Mountain View. Kokwana wa Amo. Ni tlhela ni pfuxa vahaxi hinkwavo. Ni tlhela ni pfuxa na vafundhisi hinkwavo. Vanhu lava va pfuxiwa hi mhani wa mangani kwala ka ngoma.
1: Kesa swinene mani mangani ndaka ngoma. Biyekise mina na wena ne hi le ku fambeni wa tiva i timete tinharhu awara ya nkombo yi bihile hi ndlela yo yaleyo pfumeleli ni famba swone hi ta vonana ne ya loko ni vuya swo boha vonana kumbe tsandzeka hi nga vonani mi ta miye kwihi mi ta miye entirhweni a swi na mhaka famba
2: Gravelon Ahi kurivali na hood spray. Ule tikwene ra ntwamba na bulombe eka 92.8 Vision FM. La ile kaya. Mandlakazi. Bekwani nale kanwa jai. Ule kaya ra xitichi 88.5. Vision FM. La ile kaya.

0: wa tiva ku vulavula ntiyiso mingiseri ne hambi vo yini hayi mina na swi kota ku seta vanhu va mina khumetsevu tivinet yi bihile wara i ya nkoma i ri sivula kahle ra mani ku nga ri sole muholi ri thiwe tano ku vambitsa tsotsi va ri hayi ri rapeli sekgotso hayi i nga ku mi nga khongela vafundhisi ne mi khongerisa kgotso un'wana ku kgotso yini wa tiva kgotso hi ku rula mara i ta ku yini mingisere onge eka siku ra mundzuku ne wa tiva ku rhula ku nga va kona onge xikwembu xi ngo va pfuna ko va hi ku a ni ri hina vakreste vhele hi la ku hlahlamba loko hi vona ku nkarhi wu fambile wa tiva a fanele mi ri khongerise khale siku leri a fanele mi ri khongerise lembe leri nga hela hi December mi sukela ku dya tirhayisi mi ku hayi fastela 16 June hi December liyani then mba mi karhi mi khongela a ni ha swi tiva ku n'wehe mi twanga ku xi khongela i ku titswana swakudya vanhu va ku tala va twanga ku hayi loko ni ta ku ni khongerini hi loko ni titswana swakudya a ni swi tivi ku xikwembu lexi xo mi twa ntsena loko mi titswana swakudya ke ni byeleni ma a no hundza hi kona a no pima loko phelaphela ku na swi swin'wana mi yingisela laha no ndlula hi koho a ni vuli ku ri leswi mi swi ndlaku a swi kahle ma vona swi right mara no hundza hi koho mara no ringeta ku mi kombisa ku ri hina vakreste hi hanya ntolovelo loko mo cheka ebibeleni a yi nga ri kona mintolovelo leyi hina hi yi vonaku namuntlha already se va loyi va swi tiva ku ri vakreste va ya ku fasteni hi January swi mi rhangela mahlweni before n'we mi ya fasting swa swi tiva ku mi hanya mitolovelo swa swi tiva ku a mi dyi nyama a mi na swa ku nyanganya mi ya dya miroho January liya hinkwayo va swi tiva va loyi already mara n'we ku va loyi va pulane yini sweswi a mi swi tivi that's why tanihi vana va xikwembu ne hi faneke hi sukela mitolovelo ka swi swa xikwembu hi endla ku ya hi ku moya u ri yini a ni mi swisi i ku n'wema swi ta ku va loyi va pulane yi sweswi a mi swi tivi mi vona va loyi ne namuntlha loko va ya mithinini a va ya mithinini hi mhaka 16 June va ya mithinini hi mhaka swin'wanyana swa swini se hi ta ku yini mingiseri mina na wena hi le ku fambeni a wa tiva a hi ha swi tivi ku ri kasi ku ndleka hi vhe a fane ni nga zangi ni vulavula hi swilo swa xikwembu ke a fane ni nga zangi ni vulavula hi swona swilo swa xikwembu vamori
1: njhani mongwe
0: epukinopixelan'wana
1: mansanan'wanamansanaakutsutsu n'wana mansana
0: ni ri wa mita hi ku tsutsuma
1: hayi wa ta koko no twa swi ni thinthanyana leswi nge le ku swi vuleni wa swi twisisa
0: wa loko hi ku hi pfuka hi tirhela swi nga mi thinta vhele loko hi nghenisa xikwembu nga ku swisoko swi hatla swi mi thintathinta
1: vhele mara a wu va byelangi ku a ni ri kwala ni a ni yo humanyana loko hi ku tlanga tinghoma va byeli na sweswo
0: mi ve kolo hikuva ku va pfuxapfuxa mi ri kona
1: a ni ri kona
0: a mi tshame a hi tshami swi
1: ya mara wo mhaka leyi vulavulaka kona mansana i mhaka yin'wana ya serious ngopfu ku ri hikokwalaho ka yini vakreste hi fanele hi kumeka hi va hi ri predictable ma swi twisisa satana a loko xi lava ku ndla swa xona a xi zi xi lava ku yima hamba ri yesu a huma ku fasteni for 40 days and 40 nights xi fika xi n'wi landa a nge se dya no dya xi fika xi tirha ntirho wa xi sungula ku n'wi ringaringa a xi na mhaka na ku munhu i tele amoyeni i ti pompele moya ku ri i tiye ku fika kwini amoyeni yeso loko xi n'wi landa phela hayi ku a xi nga swi tivi ku ri yeso i n'wana wa xikwembu
0: a xi swi tiva kahle
1: hi ku yeso hi yena xilo xin'wana na xin'wana lexi nga tumbuluxiwa a ku na nchumu lowu nga tumbuluxiwa loko ku nga ri ha yena leswi vulaka ku ri hambi ku ri xona satana xi ve kona na loko xa ha ri ntsumile ya ku yimbelela ngopfu a xi n'wi tiva mara wa swi ta loko xi xi n'wi ringa xikhi xi kwini loko i ri n'wana wa xikwembu loko i ri n'wana wa xikwembu in other words a xi dispute sweswo mara ni mhaka leyi ya ku ri vakreste hi fanele hi kumeka hi va hi ri predictable ne nkarhi wun'wanyani fika i faster i nga zangi i ku ri na swa ku ri ku na timetable ya ku ri hi nkarhi wa so i ta fika i faster siku rin'wana loko i pfuka wo pfuka siku rin'wanyani moya lowu ku byela phela leswi a hi timhaka ta ku lead-iwa hi moya ko va timetable ku ri hi January ka fasting
0: ya phela loko ende loko hi twa timhaka ta Yeso Kreste loko ka 40 days yi ri moya
1: wu n'wi leader wa swi twa hayi ku ri hi ku hi ti 1 ta January
0: hi ta sungula fasting
1: moya ene moya wu tirhi hi tavi hinani hi calendar
0: ende a swi tiva ku first thing there January nyama ijiu jwamro e ba mo kuna tshumano eh ita ze tshumela pfenga tshumae pfenga tshumela e ba mo ankari ikume sorma mara loko ni akereke na observer e ba mo ankan observer kuna vanhu va kutalo laba khoma ku first thing January botom java dire ku tinjene dire ku hlanga hlanganene swinene sikunwana answer me hands andri ni ka ntheka ku xikwembu eh mara ani vulavula hi mavito loko ni ri ka xikwembu ku kahle hahle swimanimana i ku va tele ngopfu vanhu lava ni nga vuyani ka ni va provider ka xikwembu a ni na ku cheka swin'wana ni ku va faster mara vutomi bya vabyi ri ku cinceni
1: and na ti-service hinkwato va attend
0: hinkwato ivi xikwembu xi vuya xi ni kombisa mhaka yin'wana ku ri vona n'wana mansara sukela ku pfuva va fastela ku kereke yi ri a hi ngheneni so vanhu lava swi leswi vaka vo i ntolovelo
1: a vo leri a hi ku ti nyiketela ka vona
0: i ku fasting i ku va u laha mombo wa xikwembu a va le ku ni laveni vanhu lavaya
1: loko u la ta lang yingisela fasting ya kona i ta twa va ku ku na leswi swa ku ri loko fikiwa ku ni leswi swa ku ri namuntlha va ku hi va hi khe hi khongelela yini swi swa ku hinkwaswo ne i swidingo swa vona a hi ku lava mombo wa xikwembu
0: and the fasting a hi ku va mhani ku hlamula ka swilo swo karhi fasting a hi na matimba number one i ku tshinya miri na ku laha mombo wa xikwembu
1: ya
0: ni tshinya miri wa mehe n'wini
1: ku ri miri loko u fanele ku va ku ri na xiyimo ku va ku ri na swo karhi swi fana swi vaka swi ri kona ku nga rhangi wona wu vhota wu nga rhangi wu yimisa voko wu ku hiniwana ivi moya wu sala ndhawu
0: ya so number one va fasting va ka u nga swi tivisi ku fasting yini
1: va ku ni fasitela ku lembe leriwani u fanele ku va na ku cinca that's wa swi endliwa hi January
0: ya ni laha ntirho mara still loko ni apply a ku tichu loko ni cheka malembe lamaya vanhu lava va nga fasta wo i ku ya tele ngopfu that's why me hi ba mori mani na ku mixisa me munhu a fika ni byela ku a hi fast
1: ta munhu a fika ku a hi fast sweswi
0: a ku hayi i January me that's why me hi January loko mo ni cheka na loko ni tan'wini ba hi phawa yin'wana
1: me u ta n'wana mansara ni i ku ku na swin'wana hi swi endla kerekeni ya hina ni ti fasting ta kona let me tell you ku ri a ti va ti ri spontaneous loko ni ku spontaneous hi leswa swa ku ri nkarhi wun'wana u kuma hi December hi ri ku fasteni
0: ya
1: and va ta n'wi fundhisa loko hi ya fasta hi December va ta va ku yini va ku Satan xa swi tiva ku ri hi January vanhu lava va ta va ri xa relaxa no relaxa a xa hazi xa ha ta ku tintatina
0: a xi busy i ku xi 3 December
1: a xi busy hi wena
0: i 3 December
1: loko i ku February xi tlhe xi vuya ka wena nakambe i kuma ku ri loko hi ta hiki hi ta i twa March va ku fasting ku va na fasting ya ku ri sweswiwani hi fanele hi fasta wa swi twisisa and nkarhi wun'wani ni i twa ku fasting ya kona hayi ku hi mahu hina hi le ku tikhongeleleni hi fasta hi karhi hi khongelela tiko hi khongelela vanhu lavo ka va nga ponisiwangi ku i nge va nga kumeka va karhi va kumeka va ka
0: loko ni hlaya buku ya Daniel hambileswi vanhu va yi interpreta ku rongo buku leyi loko mo cheka Daniel fasting ye a ku ri fasting ya ku u faneke kumbexana a nga ta swivekisa swo a nga dyi swa mapfurha okay a dya mihandzu ntsena a ku ri fasting ya Daniel ya vanhu va ku tala va yi twisisi fasting ya fasting ya Daniel a ku ri ku ni faneke ni dya mihandzu ntsena u fasting misa liya a nga dyi leswin'wana a ka khongela ekuma ngona aka phora apula kare ari khongeleni aku ne fasting iku phela fasting ba mori leswi vanhu va fanele va xi twisa ku swona i ku tsona swin'wanyana phela sweswi ni nga vula ni ku ni ne fasting i mhaku and comfort mara ni ka nidi ni ka na mumbu wa xikwembu loko ni fika ka ni khoma vuswa ni byi fana mara ni fasting
1: swa va social media swi yini leswi swa ku tshama e karhi ntsena yi to khomiwa loko yi rila vani i communication
0: ku
1: nga ri leswi swa ku ri ni ta khoma WhatsApp ni nghena ka WhatsApp ni nghena ka swiyini yini hinkwato ti-social media platforms letiya
0: i kuma vanhu mani ka ni languta buku ya Daniel a na ku twisisa fasting ni kuma ku ha Daniela leswi hina hi swi vurisaka ku i fasting a hi swona ka Daniel leswaku na nkulukumba wun'wana a nga tshama a dyondzisa hi buku ya Daniel buku ya Daniel leyi byela ku loko munhu a tsona swakudya u faneke
2: anyika swiyini swiyini swiyini
0: Niwe confused swinene ibuke design yeah ibuke design Niwe confused swinene ku fikela laka ku ninga switwisisi Me phelela kumfika mindonza shire ba mawe. Ani steak shire shire
1: mindonza. You don't take it on face value that
0: that. Ne fanele ni ya checka na meko. So swi mindonza ku swa hanya. Because na switoko a mi miswe swi nga ta ndonza swo. A swi hanya. Nkarhi un'wana. Eh phela aniri kuna swi swin'wana a tsaleriwa mina bibeleni. A tsaleriwa va Israel. Me ani ngeni ndhawu ka swo. That's why kuna swi swin'wanyani ni nga dzendzwela vanhu van'wanyani se swi va confuse swi va confuse worse no kahle hahle old testament a hi sungula ka Abraham a hanya ka new testament joko na mina xivutiso ku hanya
1: na xona
0: Abraham a nga hanyi now
1: nga hanyansi ka nawu
0: a nga nyikiwangi nawu Abraham
1: nawu wu ve kona hi nkarhi wa Muxe
0: ende Muxe number one a nga hanyi ka Old Testament Muxe a hanya ka New Testament because yeah o va na vanhu lava nga laka Old Testament yena wu luwa a wu nga apply aka yena a wu apply ka va Israel that's why ni loko mo cheka nawu luwa i Muxe a nga tlhela a wina a wu tsala mlako a nga tsaleli a tsalela lavaya leswa a wu nga apply na wu luwa ka yena so i xo hundla lexi ni nga xi kuma that's why i ku ni dyondza swilo swin'wanyana ma vona swilo leswi hi swi criticizaku hina hi ngo a swi kahle swi right because sometimes moya u letela munhu hi ku ya hi ku yena ye vuxaka bya vo va njhani nkarhi walowo That's why I bought more. I'm carrying them to some money. Now start going bullet shows. I'm carrying them to some cattle. I don't. I'm very good with what I end up with. I'm very good with it. Mara, I'm carrying checks for the running. So I'm going to go away. My phone is tabs. I'm going to be able to buy. The anointing cattle. So I'm carrying checks. What is the meaning of anointing? So we're going to tell you. Because moya me awu kuvileleni swine
1: ku cheka timaka ta anointing
0: yini what is the meaning of anointing then loko xikomishi loko then vani ka ntshamini niko mako vana ba vulavula kuri sweswi loko munhu aku kuna anointing ngoti anga ndi xihoxo because ninga anointa mati ba anointing ngoti Anointing. Kumbe stike ba mo. Mara ndiri nga ta ku kombisa ku. Na loko ni twe sikulerile loko va vulavula hi buku ya James. Loko va ku. Ni n'wi tota mafurha, ni n'wi kongelela. I ku ya xilungu yi n'wi byela straight ku n'wi anointing hi mafurha. The more mi n'wi anointing, which means that mafurha lama ya hundzuka anointing loko ni n'wi anointa that's why hi vama hoi me that's why me laha ni nga tshama koho sweswi loko munhu a vabya loko me suka munhu faneke a fika hola loko a tshamaka because ni anointed loko ni ri anointed which means anointing liya ya sala
1: laha i vaku i ri
0: kona ni ri kona xitulu lexi ni nga tshama ka xona Ri rera ku ani munhu wa ordinary swa ku xin'wana na xin'wana lexi ni xi khomaka xi nga hundzuka anointing sweswi loko ni khoma mati ya nga hundzuka anointing wota loko ni khoma oil I don't say ku ri va xavisa swilo leswi but ni ringeta ku kombisa ku ri the anointing ma vona the more hi twisa ku anointing i ncini hi ta swi twisisa ku sometimes vanhu a wu hupfa loko va ku anointing water anointing oil
1: So anointing water is the water that is used to anoint. And then the question comes, who is supposed to do the anointing?
0: Bona.
1: Anyone.
0: Bona. Aniri, sis.
2: Antiko buku ya Genesis. Eh. I buku ya Genesis, Exodus. Date. Loko me ba mkami hlaya buku dia. Iko me itwini yiri. Yiri holy.
1: Anointing.
2: Hina yi ta fika hi vulavula hi anointing oil, not holy.
1: Anointing oil.
2: Okay. I'm not going to be able to do it. Mena ngwe nge fana sesu loko ngwe sesu mikoma ku meti pfalela rungwini the whole day mika mina ngutana na biben ibi me sesu ni puka ni ya lena lena lena lena le that's why matwisele ya ngwe ya swa xikwembu yenge fana ngwe mitatana deeper kumbe more revelation ka leswi mina nga hi swi swona because ngwe mi spenda nkarhi na xikwembu xikwembu xi mi rivelela swo hundza leswi mina xi nga ni riveleleki leswi mina ni nga le hansi ka swona se ku va ni twisa swo hundza leswi ya n'we mi nga le ka swona red ni faneleke ni tala n'we mi nga kona
1: which means ku ri munhu u fanele a nghena hansi na yena
2: so ku na ku hambana i ku ma vona ku na swilo swin'wanyana i ku ma vona i ku a mi nge phikizani na vafundhisi lava ngo va full time swa xikwembu because vo loko va pfuka nampundzu lexi va xi ndlaka nkarhi wun'wana i ku ti pfalela ndzeka office mi kuma ku mfundhisi u ti pfalela ndzeka office the whole day a ka meditate rito ivi mehe ni heta ni ta vision FM ni ta ni ta haxa ivi loko ni heta ku haxa kumbe ni ya production ivi loko ni muka ni karhele bamona ni ya fika ni hlayanyana xivhesani ivi then ni khongela ni tshama hansi ni nge phikizani na yehe munhu ya u na vutivi bya xikwembu kumbe u na wisdom ya xikwembu ya ku tlula me munhu ya ene swa ndleka ni criticize swin'wana swa swilo because mehe a ni si taste laha a nga fika kona swa ndleka ni ku leswiya a swi kahle because ani testang swilo swiya kumbe swilo swiya swi right kova ku me moya wa me a wu swi pfulekela ku fikelela swilo swiya kumbe ku ya ku nantswa
1: swa ku hi lero ka nika hlaya ni ku ri ku na a ni matsalwa ma kona ivi ku va na revelation leyi humaka ematsalweni lama nga tsariwa ene revelation leyi va ku yi ri kona hi yo mhaka loko u la ta yingisela van'wani va karhi va chumayela n'wana matsari ku na vhesi leyi nga va ku i yi twini vo tala va kha va yi chumayela ni ivi ku ya ta wun'wani a fika yi chumayela hindle i ku hi yona vhesi leyi wa swi twisisa ni i twa the revelation leyi va ku yi karhi yi huma laya e-e mara n'wana matsari ni we nga humi ka nongonoko wa kona ta ka yi nga fambi hi script
2: yi
1: nga ta yi nga fambi leswi nongonoko u fambisaka
2: swona mara swa
1: mara swo swa swi kahle ku swi pfa swi khumbiwa hikuva na van'wani ka minongonoko yin'wani va va nga ri ku swi tweni loko swi va swi karhi swi dyondzisiwa wa swi twisisa i kona un'wana u kuma ku ri u va na chance ya ku yingisela radio hi nongonoko wa vurhonga bya K na n'wana mhandzisana wa swi twisisa ku a kota ku twisisa
2: loko ha ha pfala ni me khale ni a ni hamba ni ku swa tindzimi swi na vudevhele xikarhi ende tindzimi loko vulavula hi tona ti lava interpretara a ni nga swi twisisa swilo leswi ku a hi swona swilo leswi until ni ze ni fika laya lava va nga fika kona se ni swi twisisini ku o swilo leswi fambisa ku yini swa tindzimi
1: ya hi swona hi swona wa vona loko swilo munhu a nga swi twisisi that's why vona hambi a ri heli loko a kuma mhani hana va ri ku khongeleni i fika ku ri hi n'wana n'wansati yo dakwa na
2: because a nga tshama yi testa level leyi a nga yi testa
1: a nga swi vonangi a nga swi tivi leswiya swa ku ri a nga si tshama vona munhu a fike laha ka level liyani so u twisisa timhaka ta ku ri mhani luyani u ta a ta dakwela andzeni ka tempele wa swi twisisa hi mhaka ku yini mhani luyani a ri ka levhele yin'wanyani ya ku ri i ta kuma ku hela nge tshama vona munhu a va karhi a fika ka yona level liya
2: ene naye a nga tshama yi pfula level liya spiritual a nga tshama a nghena laya
1: hi ku loko ku va a tshama a nghena a ta swi twisisa ku le ku ndlekeni ka
2: yini laya a nga tshama a nghena se hi ta vini vamori hi leswi nga hi swiswoho swa xikwembu se loko u swi twisisa swi leswi a ni ri ebamori a ni karhi ni dyondza swiswin'wanyana xikwembu a xi kha xi ni dyondzisa sweswin'wanyana because man ri munhu wa ku antha ku vulavula ba mora eh sweswi mi ntwa ku vulavula that's why loko shift singa ri kahle ani vula ku shira xikahle eh yini until conversation kombisa swinwanyana xiku hwenwana mansara sukela ku phu xiku loko munhu andle xihoxo a n'wi byeli ngopfu hi xihoxo lexi xa yena lexi a nge hundzuki munhu loko n'wi byela hi xihoxo munhu loko mi n'wi vona ku u huma ndleleni a mi vulavuli swilo leswi a humaka ndleleni hi swona vamona that's why sweswi ni nge heti lamoyeni fane ku vafundhisi va maprofeta va mavunwa mi profeta ngopfu ya mi xavisa tano a ni ti la ni ta vulavula hi swilo leswiya vana va loko va ni yingiserini va mavona ni fika ni va komba ndlela ku nga Kreste ni fika ni vekela Kreste amahlweni ka vona not swihoxo leswi swa vona ni fika ni va komba Kreste vana va loko ni va komba Kreste the more va langutisa laha mina ni va komba kona i the more va hundzuka mara the more ni va komba swihoxo leswi swa vona va langutise swihoxo leswi swa vona i the more va ya mahlweni na swilo leswiya va vona
1: and besides sweswo munhu loko wo fika i n'wi byela hi swihoxo swa yena ni i tala ku va defensive i tala ku va ala ku defendela swihoxiya ku na xikombiso xin'wana tshama ni karhi ni xi nyika xa ku ri wa vona loko i lava ku ri n'wana a nga dyi a tshame masofeni i nga n'wi byeli ku i nga dyeli sofeni n'wi byeli ku famba dyela le ka dining table i nga yi ka xikwembu i byela xikwembu loko i khongela i vula leswi i nga laveki swona byela xikwembu leswi i lavaka swona leswi i lavaka ku ri munhu a va swona n'wi byeli swona
2: ebamoni ku na scripture lexi xa Jeremiah 33 loko a ku huwela mika mina ndzi ta mi hlamula ndzi mi kombela swikulu leswi hlamarisaka leswi mi nga swi tiveki a ni dyondzisa hi scripture lexiya wa vumune la story ka homiseka a ni kha ni va kombisa ku ri ku va hi huwelela ka xikwembu a swi vi ku xikwembu xihi i xa hito ende xa hi hlamula problem loko hina xi hi hlamula a xi hi hlamuli swilo leswi hina hi swi tivaka xi hi hlamula leswi hi nga swi tiveki
1: na ku nkarhi wun'wani n'wana mansara ni
2: ya
1: hi rhandza ngopfu ku vulavula a hi yingiseli ngopfu nkarhi wun'wani na voice ya xikwembu a hi twa
2: ivile voi a ni tshembi i ku 99.9% xikwembu a hi xi twi
1: hileswaku wa vona swilo tolo a swi fambangi kahle n'wana mansara leswi a wu lava ku swi endla ni you tried something tolo swi feyila loko ni ku tolo ni vula ku ri in the past it doesn't matter ku nga ku ri ni nga ku ri lembe ri nga hela kumbe rini i ringetini swi va swi nga ndli swona i ringeta lembe leri landzelaka swi nga ndli swona i ringeta rin'wana swi nga ndli swona a ni ivi i hetelela i la ta gungula ku ri kahlekahle mina a swi le ku fambeni why swi nga endli so va ta ku yini loko wo ti ntswala ta xikwembu loko ta ha ri kona henhla ka wena ku i kota ku pfuka siku leri tlhandlamala swi vula ku ri you have a chance to try again number one kumbe to try something new what's this is i kona un'wanyani loyi a nga endla swindla swona kambe a nga hetangi 3 days a ha ri kona wena i kona ka siku ra namuntlha ku na leswi amatshan'wini ya ku ri i la ta blame xikwembu xikwembu a wu le ku ni hlamuleni ti vutisi ku ri i yini leswi ni fanelaku ni swi endla.

0: site.
1: Aleri buku ya izan. Nzita wadu. Nzita wadu. Nzita wadu. Nzita
2: wadu. A little born.
1: And my question iku. Respond ya shikwembu. Iyi kwa la pela. Aniri ashwuru kulu kushibule le shikwembu. Shibule ku exactly. Shita nkamla kare shon kongela so. Shwa ndaka shin tamune shiku no. Umwana mansaro. Ho. Nkara usvi.
2: And loko kube voice ya shikwembu awidi. Inge switu sweswo and inge swivona. What this is. Leya swa kuri wena ni wa fanele igonya xiganganyana lexi xi nga lana ku itakota ku fikelela la ka level liya ifanele ku fikelela ka yona. And emkarhi nwana a swivona ku xikwembu xi va xikarhi xi hivikela nwana mansara ne aka swilo swinwanyani kuri loko na talangu me that's why me munhu in karata ngolo ka fika kuri eish mara loko asu ani onda so antan leso me ngutsa kahle kumbe loko londa so swikumba uta ifini sweswo. Ani iri loko kube maswana ka swiboho leswi inga switeka hinkwa swona masara ku ita fikelela la wenga kosi ka sikura na munhu kube na nkarhi la wena a unga twisisi swa xikwembu hindlela leyi switwisisa ku swona ka sikura na munhu. And I'm telling you kuri loko unga hlanganangi a unga hendangi ikona la inga henda kona ni na sweswo a uta inga switwisisi hindlela leyo.
1: Ai
2: loko swilo swa wena a swilo famba hindlela leyi wena a u swilavisa swona hinkwaswo ne. A hi vulavula hi timhaka ta ku xikwembu xi lava yini leswi wena i swi lavisaka swona hinkwaswo ne. Wena a wu ta hetelela tlhe va na makatla ku ri wena swa wena swi famba kahle wena loko ni ta xilo xi endleka wena wa swi kota
1: na ku hanya nge nga hanya a ni karhi ni byela van'wanyana ni ku mara i nge xikwembu ne no xi twisisa leswi ni xi twisisaka swo sweswo ni le xikulu a ni ta ni pasi vulanga a ni mi xiyise pamora exikolweni a ni ta ni pasi vulanga phela the way leswi xikwembu ni xi twisisaka swo sweswo ne. Na matimba xikwembu.
2: Ngona mansara.
1: Ngona matirela
2: yo. Xi vutisa mail lexi na. Ani iri loko kuve loko wa ha ri xikolweni, a u twisisa xikwembu hi ndlela leyi twisisaka swona sweswi ne. Ni byeli, i yini lexi a xi ta xi ku pushe ku i ze i twisisa xikwembu hi ndlela leyi twisisaka swona sweswi. Because leswi a yi nga hendlele ka swona hinkwaswo swi ku lead i ze i ta fika laha swiboho leswi a yi nga swi teka hinkwaswo na ti-mistake ta swona.
1: Ya, i ku va vona ku i ku that time a swi ta swi nga ri kona. Mara no vula ku i nge no va na nkateko wa ku. Mi twisisa.
2: Si. Na ku twisisa. No ku twisisa kahle. Wa ta ku yina ni? Here is the thing. Wena. Hinde hi la yi nga hindza yi kona. And yi nge tlheleli ndhawu ku to undo whatever it is that was done.
1: Yeah.
2: Mara kusuka sweswi ku ya emahlweni. Through wena. Wena yi nga swi lunghisa leswiyani njhani na. Ku na happiness. Ndlana ku ri a twisisa xikwembu. Hi ndlela leyi swi twisisaka swona sweswi hikuva swi tiva ku ri mbuyelo wa kona i yini.
1: Yeah, that's why ndlela ya matimba kwalani ku ri happiness u faneke a twisisa xikwembu hi ndlela ni twisisaka swona.
2: Ene ka vayingiseri loko hi vulavula hi ku happiness kwala mi nga kona ma swi twisisa ku ri mi hinde hi le ka swiyimo swo tala ngopfu mi endle ti-mistake to tala nkarhi wun'wanyani munhu a karhi a tisola ku ri kahlekahle a ni fane ni yingisele vatswari va mina a ni fane ni nga vangi na n'wana na ha ri ntsongo a ni fane ni twisise swa xikwembu kahle na ha ri ntsongo. You did not get that opportunity. Mara ku na vana va n'wina tiyisisani ku ri vana va n'wina va ku twisisa xikwembu hi ndlela leyi n'wina mi swi vonaka ku ri mi fane sweswi mi swi twisisaka xiswona ma swi twisisa hi ku ma wu vona nkoka wa kona na mbuyelo wa kona n'wina nkarhi luwa loko mi dyondzisiwa hi swa xikwembu ne a mi swi tekanga hi mhaka ku yini na a mi swi dyondza akerekeni mi vuya kaya mi kuma nkarhi wun'wani a ku na nhlohlotelo lowu mi nga na wona kaya mara sweswi ku na n'wina n'wana a kaya i fanele a swi tiva timhaka ta ku ri ku na xikwembu leyi fanele ku xi khensiwa xi dzunisiwa na hinkwaswo hi tshembela ka xikwembu ka swilo hinkwaswo it doesn't matter hi le ka yini hi tshembela ka xikwembu ivi mi endla ku ri a tshemba xikwembu hi ndlela liya n'wina mi xi tshembisaka swona sweswiwani a twisisa swa xikwembu hi ndlela leyi n'wina mi swi twisisaka swona sweswiwani ku ri yena a ta kota ku fikelela leswi ya n'wina mi nga tsandzeka ku swi fikelela hi ku mi hlwele ku twisisa swa xikwembu ka ha ri nkarhi.
1: Ebama mi tshama mi va twa bishop va ku a va sungula ku vona tower va vona swilo so. Ma swi ta ku na ti-answer ta APR
2: ta humelela
1: a ni mixes me ne inge ano va na nkati wa ku twisisa xikwembu so a matriki ya ma yi ta xavise ma because loko swilo ni nga swi twisisi ya a ni ta ti vona lexoku bodweni ti antswana va hlamala ku u langutisa hi loyi hi ku laha ku lo tsariwa nkarhi ntsena ni karhi ntsana ku na xihundla ka xikwembu ma vona ku na lava nga testa swini moyini i ku a ni karhi ni cheka mhaka ya nkulukumba loyi emana i ku namuntlha vati endzani ku hlayeni xisi lexiyani i mani kambe matiyo Ezekiel loko mhlaya Ezekiel I think 2-3 kwala la nga ku a ri nkhubyeni lavakulukumba ivi a tekiwa a ya ka vision
2: a yi xitichini xa rendi a xi vonweni ka
1: xivoni mara still a ka vulavula na vakulukumba lavaya laha mara still i ku a ka a vona swi swin'wanyana a tikweni ra moya moromoyini bo i ku u focuse laha mara still a nga kona u le ku voneni ka mativa
2: ene laha wa kha wa angula swi swi vulavuriwaka hi swona mara a nga ri kona laya
1: a nga ri kona
2: mara va yingise ya fika ri nga level yaleyo mara ya ku hi va hi ri kona hi ri na vona mara hina hi ri ka xikwembu hi ri na xikwembu hi karhi hi twa voice ya xikwembu ku xikwembu xi ri yini
1: i ku mara ma imagine hi va mahuri xikwembu sweswi xi ni teka xi kun'wana mhandzana sweswi ni lava u ya correct-a ti-foundations muti wa ka n'wi ku byi wu ri so ivi xi ni teka xi ni yisa ndzhaku swi kovaka ku va ndle leswi na leswi na leswi na leswi na leswi we endla leswi mara moyini va mahuri nkateko wolowo mara problem mata ku hina hi nangutseka xikwembu hi nangutse timovha na yini me bamor mani mixisa me movha ni wu nangutisanga yindlwa ni yi nangutisanga me ni nangutise ku xikwembu ne xi ti vona karisa ka mehe tani leswi nga ti vona karisa ka vaprofeta va xona vamana demon twisa xikwembu ne i demon twisa ku correct-a ti-foundations leti va ku tika ti ri kona that's why me bamahori ma vona mhekaka ka mehe mani mixisa me mina Moses wa kaka hi aba mesa up around me va ta swi vona ku
2: something's
1: wrong yeah something's wrong that's why munhu eko muti un'wana na un'wanyana u na Moses
2: ene muti un'wana na un'wana u na Egipta wa wona
1: yeah muti un'wana na un'wana u na Moses mara ku va u twisa ku Moses xi teka nkarhi
2: and
1: you must understand
2: what va ta loko i valala hi Moses vana vanzara eko swi ni tela ku ri muti un'wana na un'wana wu na Moses ne ene muti un'wana na un'wana wu na Egipta ya wona wu na vuhlonga bya wona
1: byi hambanile
2: mhaka i ku ri wena tanihi n'wana wa xikwembu van'wani va kona va tibaku xifuwa n'wana mhandzisara ku hi mina ni nga ponisiwa ni ri na exikaya
1: and a nga swi twisi ku hayi swi ri
2: tani a ku ka ndyangu wa ka hina hinkwawo hi mina ni nga ponisiwa ni ri nexe ematshan'wini ya ku ri hi mina ni nga ponisiwa ni ri nexe why i nga lavi ku ya tiba xifuwa ku hi mina wo sungula ku ponisiwa pelo u ziva wo sungula swi kombaka ku ivi i endla ku van'wani va landzela ivi wa vona ku loko u la ta twisisa timhaka ta ku ri ku na Egipta wa wona hayi ku ri wena loko u la ku huma Egipta Moses loko a la ku huma Moses a humini Egipta a fambini phela a va sele vuhlongeni a vo sala vuhlongeni ya fambini a nga ha ri kona
1: hi ba mahuri me that's why ku xikwembu ku xikwembu xa tirhe hambi a ni ri na malembe mangani a ni ri na malembe man'wani na matsongo mara a ni hamba ni khongela ni ku xikwembu iku i ku mutswari wa mehe wa xisati a va swi pompa byale a vamanikulu wa mehe a va ri n'anga mara namuntlha a va ha ri n'anga nkarhi lowa hi va mori a no va matabyanga swa munhu ya mara ni kha ni khongerisa vanhu lava
2: ya
1: loko va ni na ndzena a ni tshembanga
2: and wa swi langutisa n'wana mhandzisana hi laha hi vula hi kona ku huwelana ka mina ni ta mi hlamula mi nge se heta no heta waswona a wa ha ri ntsongo njhani u khongela swi sweswo ivi swi ya swi ya endleka ene wena i ta kuma ka u nga swi langutelanga ku ri we i nga khongela ku va na ku cinca lokuyani
1: phela hi laha ni nga swi vona ku xikwembu ne xi ri lwe xi responsi i ku ma vona ku va na responsibility spiritual a hi ku kula malembe hi laha ni nga swi twisisa swi swa moya
2: swi
1: swa moya responsibility ya spiritual a hi ku kula malembe
2: wa n'wi tsundzuka i mani i Joshua man lo fika a dzeriwa a vuriwa a vuriwa njere ku na lowu vuriwa nhenha a ku yi vona ku yi nhenha ya kona kwalawa wa swi twisisa na va Jeremiya va Davhida va landziwe va ha ri njhani a ha ri xifanyetani na va ka vona va kha va n'wi tekela hansi wa swi twisisa
1: but spiritually ya phela ku kula a hi ku kula
2: wa xitsungulo xiya xi rhwanele maribye lama a ka mba ma ri 5 ne
0: 5 ya
2: va khome matlhari va khome na switivi na swi na switlhangu na hinkwaswo leswi va nga na swona laha mara xona yi fika xirhwalela 5 ya maribye twisisa ku yina wa ta tshemba xikwembu ku yini xikwembu lexiya xi nga ni pfuna loko ni dlayabela xikwembu lexi nga va na mina loko ni hlangana na ngani loko ni hlangana na loyi ni nge tirhisi roti leri a nga ri tirhisa ni hlangana na loyiwani a ngo va nchumu na yena hikuva naswo leswi ya phe swi na matimba henhla ka mina bere yi na matimba ku tlula mina nghana yi na matimba ku tlula mina se na loyi yi na matimba ku tlula mina se a hi ku tlula ka mina
1: u teste something
2: i kumbe swin'wana swi nga le henhla ngopfu wa swi twisisani se hi yo mhaka wa vona loko i vulavula hi timhaka ta ku ri muti wun'wana na wun'wanyana ku na muxo wa wona xana eka hina vayingiseri nga yingisela ka siku ra namuntlha a karhi ha pfumela ku va muxe wa hina na loko hi byeriwa timhaka ta ku ri hluvula tintangu hluvula tintangu hi ku xivandla xexo xiholi hava hi karhi hi hluvula ivi hi ya twa voyisi ya xikwembu na hava hi karhi hi humesa ndyangu wa ka hina evuhlongweni lebyi wu nga ka byona na ku nga va ku ri timhaka ta ku i kuma ku aka n'wina ku nwiwa ngopfu aka n'wina ku ngheniwi kereke ka n'wina ku na leswiya swa mandlozi na swiyini hinkwaswo wa pfumela ku hume ku va humesana wa pfume phela i fanele pfumela ku tirhisiwa phela ene wa swi ta ku i ntwani ku byela ene ku va i ri muxe ni a swi vuli ku swilo swi ta famba kahle hinkwaswo va swi ta muxe ive frustrated kangani
1: a ku na swin'wana
2: misala a tshama kwatini
1: a ku tshama ku ri busy that's why
2: vutihehla ri na mangangamela ni xoku a swi nga ha humi na leswi alaka ku vula swona
1: kakwatini xi te khumba ribya ba ribya
2: ivi ha ba hi ku kwata and swo swi nga hundlaka a nga fiki na le hi swo swi nga hundlaka ku ri hiko laha ka ku ri se a nga yingiselangi xikwembu hi ku kwata ma swi twisisa se a hi endleni timhaka ta ku ri hi pfumela ku va va Moses swi nga ndleka i kuma ku ri wena hi wena i fanele ku endla aka ndyangu wa ka n'wina hikuva ku ri ku cinca loko hambiloko hi kinga laha ku vulavula hi swihi swa materialistic ne let me tell you swi nga ndleka i kuma ku ri ku va wena i nga ta endla ku ri muganga wa ka n'wina wu cinca swi nga ndleka ku va ku ri n'wina wena i nga ta endla ku ri wadi ya ka n'wina hinkwayo yi cinca ku nga ri hi timhaka ta ku hi fanele va mukhanselara ku yi cinca ku ri wena i pfumela ku va Moses
1: a ni ri phela ku na vanhu a va swi twisisi me no hlamala loko munhu ne a nkarhi wun'wana a kume xitoni ngopfungopfu wa n'wa tipolitiki

0: wa switwisisa ni na yena a kha a swi khongelerini ku ri na ku ya ni ya nghena ku ni ta kota ku pfuna emuganga lowu i kuma ku ri loko se a ya nghena le ndzeni i fika a corruptiwa hi the environment leyi nga kona laha ya ndzeni
1: wa switwisisa ni
0: wa vona se i ku xitsundzuxo eka lava sweswi ku na hi November ku ta va ku ri ku vhotiweni n'wina mi nga ya mi ri na xivono xa ku mi fanele mi kumeka mi khe mi pfuna rixaka mi pfuna vanhu mi pfuna miganga ya ka n'wina mi va pfuna hi tindlela hinkwato loko mi ya vhoteriwa se mi kumeka mi karhi mi nghena i ngi mi nga nghena moya lowuyani mi nga pfumeleli environment yi mi cinca
1: ya i ku na mali yi nga va cinci na swimovhamovha mi
0: swi mali yi katsiwa kwala ka environment yaliyani vukungundzwani lebyi nga kona mi nga pfumeli swi mi cinca ivi mi nghena ku cinca n'wina ematshan'wini ya ku n'wina mi ya cinca muganga wa ka n'wina
1: Epa mo amsertano kumbe loko xikwembu xo hi pfuna ka siku ra namuntlha ka musuburoko ala ka dyondzeri voningo hi nga wa koho ivi hi vulavula hi ta ku tala loko sweswi vulavula se ku swi nga endla ku na mamba hinkwata mamba ya xitici hi ku yi nga ni ba ngopfu yin'wana mhansara siku leri ya vulo hlekelela ra South Africa ya ku yi biwa se i ku va nga hi nyiki xipapi na ze va swi vona ku yi nga kwata mamba
0: ya ya hayi loko xikwembu xi hi pfuna hi ta va hi karhi hi vulavula hi swona hi ta vulavula hi swin'wana na swin'wanyana leyi hi kona laha ku nga na 2 hours hinkwayo ya ku helela ya ku va hi karhi ku vulavuriwa hi swona so mara ka nkarhi wa sweswiwani ni a ni wa swivona ku ku na nkarhi wun'wanyana wa wana moya wu pfa wu nghena wu pfa wu ndla swin'wanyana
1: ko va hi ku ma vona munhu ne leswi a nga hi swiswona a nge tumbeli i ku mina ringeta ku la ku tumbele ba munhu ma vona le ka makhuvu loko ni va ni kha ni fambisa a na ku ringeta ku tumbela nyana mara leswi to ku ameni amen se yini posa kwini
0: u posa kwi
1: ya loko ka hi fambisa tirolona xo ya a na ku ba leswiya swa majaha ma swivona leswiya
0: mara ni swi vona ku moya wu ku ri e-e
1: lanwan'wani
0: ni swivonini ni fike ni swi vona mina laha because I know the excitement leyi nga suka yi na yona halani na ku ku ya endleka yini ivi loko ya fika leyi that's why na ku va ni lata ku yini swi ku na swin'wana swa twisiseka o ndhawu ya ximoya ni moya loko u nghena u ngheni u ta fika u ku lerisa wena i lata tlula ehenhla ku ho tshama
1: se hi ku na kun'wana hambiwa ku phungelaphungela
0: u ku byela ku famba ni niva wena ya tarashi ku ni ya tarashi ximina
1: i ku hambi atmosphere ma yi twa ku le kerekeni
0: hayi mara n'wana mhansara ni le ka makhuva kona a
1: hiyi
0: hinde hi hala ka wayilani hi fike hi hinda ka sikhunyani kambeleaka sikhunyani ne ivi va ka sikhunyani hi fika hi langutisa twa nga ku rhaa ni ta fika ni vona papa mafana
1: a ngopfu ka ngove
0: loko hi jika ya ku yiniwa hi ya ku ka ngove ni twa nga nghala nghala i le kwini hi fambake ku pepepepe kumbe ku ta humele swi swa nghala
1: kumbe
0: marikhoto loko hifika ka nkomo ni hi fika hi hindza hi laha enani ni hi hindza hi laha crash laha hi ku kumbexana hi ta vona vanhu va Pastor Musa
1: lokohi
0: kona ku phela laniwani hi le crash ya bishop laniwa laha swivanani swi va ku swi karhi swi kula kona
1: ende ko va hi ku le kerekeni ne a ku ri na vanhu van'wana a va ri kokuleni va tekele
0: nhlokweni
1: a ni ri leswi hi la ku va komba ku
0: hi tlhela hi fika hi yimanyana le mahlweni ka mahumani ene na geja ngove hinde hi swilo swa nghala hi hinde hi ku hala ka n'wina loko hi hindza hi ku a mountain view ya kona hi kwini hi leyi nga na ntshava leyi hi vonaka ku hambi double story yini yindlu liya yi kulukumba yi nga le henhla kumbe ko mountain view ya ka kona ku hambale na
1: hi vutisele ngopfu
0: a hi vula mountain view ya ka nkomo ni a hi vuli liya ya le Giyani ya ka ngove mani ya ka ngove hayi liya ya le Giyani ka Marikhoto
1: ku va nga twanga ku hi vula liya amangombe
0: a mangombe a hi wona tlhela hi ku na ariani ya vision FM liya loko hi hindza lani
1: chopa hi la kas
0: chopa i vona xa mavunga iri yo mangombe ya kona leyi ta
1: ana vele hayi tisa ku tsamana pumela ku rai hi fanike hi vona ku ava endlela endzela
0: n'wana mhansara a ni wazwi ta ri humeni ku pay five i nga rivali ku fanele ku pfa ku vona ku xavisa phela
1: kasi

Afrika-Dzonga yo hey, Monday hi ta ku yi ni mikiseri makume mbiri mune timinete tibila wara ya nhungu ho ini ku nyika xipapilani mikiseri ta va ni karhi ni kandziya la katsongo xipapilani lexi xi senderiwe xona hi mhani ya va na nkingha na munghana wa vona swi nga leswi mikiseri va ku avuxeni a xitichini xa Vision FM na mixeweta vayingiseri hinkwenu ni na problem hina hi vanhu va ku pfuka va titirhela na munghana wa mina hi pfuka hi titirhela lomuya tindhawini letiya ta hala mapurasini hala mapatwini swi nga leswi vayingiseri loko hi chaya va ri va teka swakudya va swi tumbeta mikiseri ma swi vula leswiya swa ku ni xoko vo finingeta kunene ma swi vona se va ri swi nga leswi munghana loyi wa mina a hamba a rhumela vanhu va ya va ya yiva hambileswi a hi nga swi tivi a ni nga swi tivi ku ri hi yena mara va vuya va karhi va swi kuma mhani ku ri hayi munghana wa vona hi yena loyi a rhumelaka vanhu va ya va ya yiva swilo leswiya swa mhani lava ya swi nga leswi eka siku ra namuntlha mingiseri va nga vuya va karhi va swi kuma ku ri munghana wa vona hi yena a rhumelaka vanhu ku va yiva swilo leswiya va ri va ndzisa ku yini hi ku va tirha swin'we kwalaha va vula ku a va ha swi koti na ku va va karhi va tirhatirha na yena nkarhi wun'wanyana wa tiva ex ta vuya swinene hi ta va hi karhi twa angulo wa n'wina ku n'wina mi angula mi ku yini lungiseri wa Vision FM tano mixer pfuna ni mhani laha va vula tano ku i vanhu lava pfukaka va tirhela lomuya mapurasini lava swa ku va dzimele swimahusa lomuya se swi nga leswi mixer loko va dzimele swimahusa leswiya va tirha na munghana wa vona se munghana wa vona u rhumela vanhu va ya va ya yiva swakudya leswiya loko va yiva swakudya leswiya swi nga leswi mixer se va swi kumini ku munghana hi wena u yivaka swakudya swa mina mixer ta vuya ni teka riqingho ra n'wina ne andla ka risimu leri ra DJ Mfondisi ako ku twa vatweni a yi tiphini hi rona dzaka swona ni vuya ni teka tiqingho ta n'wina ni twa ku n'wini ni va pfuna mikwe yimhani lava

0: wa tiva swin'wanyana u ngo chovha ivi swi nga dhumi, wa swi tiva swikorokoro swin'wanyana. Hambiswiritano vuyiserisimi ra kahle ra DJ Mfondisi ri thyiwe tani ku hayi ku twa va twi wa tiva ku honene va twi i nga vo twele ni ani vuloko a swi ta antswa i nge va ku byerile ku ri hayi phela ku na leswi na leswi ta ku yini mixer. Mina na wena sweswi i nkarhi wa mina na wena ku va hi karhi hi bula eka mixow wa siku ra namuntlha. U nga hi ndlela leswi ya we kwala thekisini
1: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
0: Xikan'wekan'we hi teka mixer a ri wo sungulasungula amoyeni. Mi le moyeni mi pfukiseki
2: ya mongwela a ri khadiyani
0: na swi twa ku ikokwani mongwela ndzi n'wina ri khadiyani laha
2: ni khensa ngopfu.
0: Mm-hmm.
2: Munhu yaloye a ya ku a teka swilo swa vanhu i la ku pfuniwa.
0: Mm-hmm.
2: A nga pfuniwa hi ndlela leyi.
0: Mm-hmm.
2: Loko va a va lavi vanhu vambirhi vanharhu va veka vumbhoni lebyi va nga na byoho.
0: Mm-hmm.
2: Hi makumu loko va va byerile vanhu va lava nharhu va n'wi vitana munhu loyi va ku no phela se munhu loyi a moxaku la wa tiveka
0: i swimani mani
2: munhu wa ko wehe.
0: Mm.
2: So a hi kombela ku i nga ha swi endli leswiya.
0: Mm.
2: Se nkarhi wa ku loko va veka swilo va n'wi vitana va ku a wu swi vona namuntlhala leswi veka la va ri na va lava van'wana.
0: Mm-hmm.
2: Va famba va ta swi vona a nge hi teki laya
0: mi vula ku a nge hi dropadrop ni
2: vile mi ta vona swi ta n'wi tikela ku va laha swi ri nkarhi wa yehe wa ku i fanekele a famba ya kun'wana. I fanekele a ti caca hi n'wini. Ma ni twisisa
0: ya
2: ya ku lava ya va nga teki xidyoho xa yena xi va xa vona a tshami na xidyoho xa yena kwalaha mi ta kuma na ku va n'wi correcta i hetelela a ri vukonini byo chava ku endla xidyoho.
0: Mm.
2: A kongoma hi vutomi a ya mahlweni a tlha pfuneka mindzuku a pfuna van'wana a tlha pfuna na vona.
0: Mm.
2: Ya mahlweni.
0: Mm.
2: La ni nga koho hi le moyeni mo ni nga tshami ngopfu ni nga zaniwa ni vuyela kwalani nikulu mi hlayiseka le
0: kese swinene ku kwani mongwela ndzi kwera ka njhani na
2: nkulu
0: danko hambiswiritano mamba yi ku ni kona mamba hi yona leyi se yi fikile bishop
3: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixolo
0: hambire ni ku hlayisekile swinene a ni tivi n'wina ma tiva
3: swa fitla swipalapala swa wu pala muri wa wu tlepi
0: a ma tiva mara na
3: a miyimeli tihela ni pala ta ha tele
0: yane
3: haya lezi ni yimela tihela ni pala ta ha ri tele tele kuti ta kota ku vinduka la mindzuku ti lwela ku pala na tona
0: i ntiyiso mativa
3: hayi mamba mpela yi fikini yi la ku ta nghena nkeni wa yona
0: ya
3: a ti humi leta ti tirhurheli
0: a ti boheka ku huma bishop a ku na ndlela yin'wanyana
3: ntirho wa yesu wa tihisa phe
0: ya ne
3: ku na swilo swin'wani la mihaxi
0: ya
3: mativa loko xikwembu xi mi komba ni a swi lavi mi lwa ka swona.
0: Mm.
3: And a swi lavi mi rhamba vanhu van'wana ka swona.
0: Mm.
3: Swo lava n'wina mi khensa mi ku Yehovha na khensa.
0: Mm-hmm.
3: I van'wina mi ti susa ka swona mi va kule na swona.
0: Mm.
3: Xa mi lemukisa.
0: Ya.
3: Loko ma ha rhamba na vana lavaya se mi tivitanela makhombo.
0: Mi vula ku ni tivitanela swin'wanyana.
3: Mi tivitanela swin'wana mi ta kuma ku kwalaha ka na vana lavaya a ri na vuxaka na vona.
0: Mm.
3: Ku va a endla sweswo nsele wo tanihi wa loyi a mi tekela swikhafini.
0: Mm.
3: Se hi ndlela yaleyo munhu ni hi minkarhi yo tala dyondza ni ku vona ku cinamisa matino a ko komba rirhandzu.
0: Ya.
3: Ko va ku hindzisa xiphemu xa ku munhu i fane a hleka. Mbilu liya a yi viri ku tsakeni hi swona. That's why loko se mi ma vona minkarhi yo tala hi ya hi ya dyondza timhaka ta Yosefa. Phela Yosefa i yo kaneriwa na kwalaha ku yiveni ka luya mi ta kuma ku i swi kanele na van'wana kwalaya ntirhweni n'we mi tinga ku va mi rhandza ngopfu doro va tlhela va yima na le gedeni va ku a nge ngheni ntirhweni n'wana mhansara hi nge se n'wi xewela n'we mi ti ba xifuva mi ku ya loko ni nge se fika va nge ngheni ku va ni rhandza ngopfu ve le ku pulaneni vanhu. Se loko hi vita loko bibele ku vitana ka mhe ni ta komba leswikulu leswi fihliweke a yi ri vutisa kumbe lwana na lava ya va taka na
4: swona
3: yo ku xo ku komba Xikwembu ni swi tivi ku i va na vukheta vanhu lava a va ku rhandzi i ta kota ku lemuka na vanghana va vona ku swi ri loko lava va nga ni rhandzi na vanghana va vona swi nge endleka
4: va ni rhandzi
3: hi rivangelo ra yini na ku na ku xisana emisaveni se leswiya hi minkarhi hinkwayo vana kule na munhu wo tani ku ri ya ku cheleriweni u ta kuma ku siku rin'wana swi ya yiviwa swi cheriwa poison swi tlhela swi tlheriseriwa kwalaho wa wu veke kona hi ku wena i va tuturuxini i va kombeta ku wa swi vona i va vitanela mithini wena ka swilo leswi vo va nga ku pulana swilo swo biha va ku pulaneni hi vintshwa ni va ta ku kuma ti-distance munhu loko a za ku endla sweswo a nga ku rhandzi a nga ku rhandzi na siku na rin'we swi ri i navela ku i fa hi ku ndlala ya dlaya se i marito ya mina lama a ni ringeta ku ma tisa kwaleno ku ma ta pfuna van'wana lavan'wana na vona a va ti na wona ma vutlhari hi ta kota ku pfunanapfunana hi lemukisana hi nhlokomhaka leyi nhlokomhaka leyi yi dyondzo yikulukumba ngopfu ku munhu a ti tiva ku hi yena
4: mani
3: a ta kota ku na ku swi tivi ku na xivuriso xin'wana ku fika ni swi vulini na famba xi ya xinghezi ri love them all but trust nobody
4: yeah
3: a rhandzi hinkwavo
4: mara
3: ku nga vi na loyi i n'wi tshembaku i na wun'we ku nga vi kona hi ku luya loko heta ku destroya luya ku ta endla luya mindlumu destroya luya ku endla luya mindlwana se va rhandzi mara i nga va vengi i swi tiva ku vanhu valavo i valala va
4: wena
3: hlayiseka ni mixuma kahle kwala xitichini
4: khensa swinene Bishop
3: Danke.
4: Na mona mhlayiseke. Ya, hi swona sweswo mixer wa Vision FM. A hi twena un'wana ku angula ku yini eka leswi mani lava va ku va karhi va hlangana na swona mixer. Se ku va karhi va tirha na munhu va swi kuma ku ri hayi swakudya leswi swi va ku swi ta swi yiviwa lomuya hi tirhaka kona. A ni ma vona vanhu lava nga na swimahusa lomuya makhwatini. Mi kuma nkarhi wun'wani tibaki ta ku tlhela ti va rhelela swilo leswiya va muka na swona a ti kona mixer. Ve le ku tizameleni ka vutomi lava zamaka ku swi tumbetatumbeta sweswo va swi finingeta mara leswi va tirhaka va ri vambirhi lavawani va ri va kume ku ri munghana wa vona hi yena a va ku a karhi a byeletela vanhu va va yiva laya se va la ku tivaka ku ri loko xiyimo xi ri so va va kha va ndzisa ku yini hi ku loyi hi yena munghana ende nkarhi wun'wani loko va tshamile va karhi va xavisela leswaku na timbilu to byi leswaku mani ku na sweswi va swi vulavulaka swi tele ndzeka mbilu ya vona kona ka 063 7307 890 063 132 0818 a hi twangulo wa wena mingiseri wa Vision FM u nga hi sendela kahle na voice note laha ka WhatsApp va hi karhi hi twa ku kahlekahle wena hi wahi marito lama va ku karhi u ma yisa eka mani lava one hi ndlela yona yaleyo Afrika-Dzonga yo wa tiva imisombhunuko u faneke u n'wi vita kunene Afrika-Dzonga u ku we Afrika-Dzonga yo ivi then a ku hlamula u twa hi yena u ku hlamula ku yini hi ndlela yona yaleyo ta va hi karhi hi twa n'wina mingiseri ku ri mi va mi karhi mi angula mi ku yini kahlahle eka mhaka leyiwani wa tiva i mhaka yin'wanyani ya ku ID ya vava ngopfungopfu loko munghana ku ri wa mina wa tiva hayi yona a yi divi a yi divi u nga zo u ti vutisa ku ku ndleka yini hi munghana lowu wa mina mi vula yi a ni vutisa n'wi hikwalani kwala taxini ni twa mi ri ku vulavuleni ba driver va ri yini va laha ncincini hayi va nyikeni ba driver na n'wina mi dlayisa ku a mi cinceni vanhu kasi hi fika njhani laha Arezi rhandza van'wana ahi i Dr. Thomas Chauke wa tiva va ku rhandza van'wana xinyeri sisters va kona a famba

0: Watiba shona xikwembu ne shakateki sampela loko u randa vanwanani randa vanwanani watiba kuna party liya ya dokotela la loko va ku hayi u cincana tindlela hi ku chava ku bona muti wako mani swandleka va cincana tindlela sikurunwanani hi ku chava ku bona la mani va vaka va karva shapsa kona hi ku va karva va endla nsele lo va endla kuona lo insele means that lexi lavekaka i ku va na rirhandzu eka bona mani lava wana hambi ku nga ri mani ntsena mi said n'wina hinkwenu mi va ku mi karhi mi dzimele swimahusa tindhawu hinkwato lama mi va ku mi karhi mi xavisela kona rirhandzanani rirhandzu a ku vi rona nchumu wo sungula a ka n'wina hi ndlela leyo ni ringeta ku va ni kha ni kombisa siku rin'wani kumbe rin'wani ra masiku kwala ka nongonoko ni ku mi yingiseri swi va swi ri kahle ngopfu loko hi va hi karhi hi xavisa hi ri ndhawini yin'we kumbe hi va hi karhi hi dzimele swimahusa ku nga va ku ri lomu mapatwini swi va swi ri kahle ngopfu mi yingiseri ku ri loko munhu a lava xin'wana mina ni nga vi na xona kumbe ni nga ri na xona ni n'wi byela ku a nga yi tlulelani hala ka mhani Maria kumbe tlulelani hala ka mhani Pepu kumbe hala ka mhani Misola hi ndlela yaleyo swi va swi kha swi fambisa sweswo ni tshemba no pfumela ku ri hi swona leswi swi nga ta va swi karhi swi hi pfuna hinkwenu laha hi va ku hi karhi hi pfuka hi titirhela hi va ku hi karhi hi ri kona hi ndlela yona yaleyo kasi nkarhi wa mina mi yingiseri u ni komba tano ku i 12 timinete a yi ba wara yankaya emichini wa siku ra namuntlha if u kona mi ngiserila ku veka kuma vonelo ya wena u amukelekile ka 063 7307890 063 132 0818 va karhi twa angulo wa wena emichini wa siku ra namuntlha kuxana wena u angula u ku yini eka mhaka leyiwani kumbe u hi kuma kahle laya ka WhatsApp hikuva u senda voice note ya wena twa angulo wa wena emichini wa siku ra namuntlha rirhandzu a ku ve nchumu wo sungula ka hinkwenu mi va ku mi karhi mi ri na mabindzu swi ta endla ku ri mabindzu ya n'wina ya va karhi ya famba kahle no ka ni nga swi tivi ku ri mani na va ku zama ndla leswi va swi ndlaka swi vula ku mani na va xaveriwa ngopfu i nge va nga xaveriwi ngopfu ne a va nga ta swi endla leswi swi vula ku va xaveriwa ngopfu so swo va swi hi komba ku ri hayi mani a va le ku xaveriweni ku ze va endla nsele lowu va wu endlaka ende ku ze mi nga ri ku xaveriweni mani hi nsele lowu mi va ku mi karhi mi ri na wona tshikanisele loko ma ha ri na mona walowo mi nga na wona kumbe nsele walowo mi nga na wona kumbe vulweyi lebyi mi byi tirhisaka i vuloyi phe byebyo mi byi tirhisaka hi ku munhu u le ku zameni ku va karapuka tirhela ku va zama ku ri a antswisa muti wa yena ivi n'wina mi fika na vulweyi byebyo bya n'wina still mi nge xaveriwi ende ni tshama no pfumela ku ri mani yaloyo hambi mo zama ku n'wi yisa xitoko a famba ku ta va na problem a hi tekeni mi yingiseri lahawani mi le moyeni yes
1: rixile ka nchumu ni ku wa kahle
0: rixile swinene mativa hayi na hi hlayisekini n'wina minjhani ku hala ka mahonisi
1: mana mansara lowa le bibeleni n'wana mansara wa tiva ku humelela yini kahle kahle u tshama u ya a stadium u ya bolweni ni u fika u kuma swa ku leswi a wu swi yalele u kuma ku matlangelo ya ka ya thimi liya a hi swona ka matini so n'wana mansara ku na mhaka a hanteni ka business a hi teni ka business ku loko hi sungula business hi va hi nga swi tivi swa ku hi na ku endla yini hi swona swi endlaka leswaku u kuma ku vanhu va lwa mara a va fane va nga
0: va nga lwi ya
1: loko u sungula business loko u nga swi tivi ku u ri sungulela yini business leyi u ri sungula ku ra wena u ta hukara so hi leswi swi karataka ngopfu sweswo n'wana mansa loko a ho sungula business hi xitiva swaku no hi ra vanhu a hi ta va kahle ngopfu hi yo mhaka loko u vona ku mabindzu ya hina hi tirhisana leswi a hi fane hi nga swi tirhisi ha lwa mara u kuma ku u hava xitoko swilo leswi u swi xavisaka wena a hi swona leswi lawaka hi lana se hi leswi ya kumaka ku hina loko u vona mavhengele lawa ma ri kona khale le a wu nga tirhi a wu fane u engetela matimba problem lai endla ku va ku munhu a ku a nga swi kota ku xavisa na tirha business hi ku exitoko hi mhaka ku murhi lowukulu ka business i xitoko murhi lowukulu ka business i ku tiva ku swilo leswi u xavisaka a hi xa wena wa wu lo thoriwa loko munhu o pfuka nampundzu na ku vutisa ku no swilo leswi ni nga swi endlaku ni nga swi a ni helela bazi ra joni ka ni xavisa i khale ni ka ni xavisa ni wa ta u ta vutisa ku a na ku sungula business ni nga sungula yini swo hambana na leswa wena kumbe swo fana na leswa wena mara na ku ta sungula ku fana na wena ivi se ni n'wi nyika a ti-advise ku no laha u fanele u famba so connecta na mina loko u ya ku switokeni connecta na mina ku swi ta kota ku u chiperiwa hi mhaka ku u ngeni na bazi ra joni we u nga tiveki mara u lava ku lwa na mina me ni tivekaka so u ta endla leswa swaku u va na yini u va na jelasi u va na yini u kwata u va na yini u twangwa ku luya i ku tekela ti-customer se mabindzu ya hina a ma kuli hi mhaka ku a hi khomanangi a hi rhandzani and na wena u endlaka swona bindzu ra wena ri nge kuli hi mhaka ku a wu rhandzi van'wana u sungule business hi nyiti so business leri nga sunguliwa hi mavondzo ri fanele ri va mavondzo ri fanele ri nga kuli ri va ritsongo mara business leri nga sunguliwa hi miehleketo ya ku na ku ta pfuna vanhu na ku ta pfuna community ni na xilogan na ku wena mhangisara ni mabindzu ya hina ma ta ma nga kuli wa swa ku humelela yini a hi mabindzu

0: tirheni ta kahle va ta kota ku ku pfuna hi xin'wana, va nga ku pfuna hi xitoko, va nga ku pfuna hi mali. Se vo tala hi hava ma-business ku na le ka ti-training a hi a hi na tikhampani leti hi nga connect-a na tona ku ma-business ya hina ma ta kota ku pfuna. So munhu a nga va na jealous a lwa na bazi ra yena ku hanya a va yi ti-training na loko u sungula small business xibindzwa xa wena xitsongo. Famba ka training ya train u connect-a na bank yonke u ya ka tikhampani leti mabindzu se ma nga makulu va ta mi train va mi dyondzisa ku register business ra wena u va kati ku va na ti-shares leti bank na yona yi tikumaka u benga mali ya wena. Mali ya wena yi ya hi ku yi benga njhani. Loko u benga mali ya wena u kuma ti-points, loko u kuma ti-points loko lembe ri ya hela loko u ya u ya tshama va ta ku pfuna kumbe ya teka kumbe 40,000 50,000 ya village a ku loka ku kurisa bindzu ra wena. Se leswi hi ko jeleselana hinkwaswo vanhu vo ngo va le mabindzwini van'wana hi le mabindzwini ho va kuku ko va ku pfuka u titirhela mara u nga tivi leswaku mindzuku ka siku u endla yini. No ni tekisini n'wana mansara vanhu a va rejisti mabindzu ya vona va va kahle va va ka ti-training va xavisa va connect-a na van'wamabindzu lavakulu kumba a swi tiva swa ku loko u ya ku switokeni a swi tiva swa ku u munhu wo xavisa loko u pfuka na mpfundzu ku u u xava kun'wana na kun'wana u fanele u ri na supermarket.
1: Khensa swinene nkarhi wa n'wina
0: inkomu
1: danko ya hi swona sweswi mingiseri wa Vision FM na nkarhi wa mina ni komba tani ku i ntsevu wa timinete i munhu wa timinete tona ti nga sale kongoma kahle leyi awa ka awara liya ya ku na munhu la
2: ya le foni ni yi volekile ku lo vava lo mongo wa selikhadiyani lo
1: ya
2: u n'wi voleke yona wazi mina into ngi funi ku yi chaza ngi chaza ku ni le nto leyi va thi i stock taking wa yi vona
1: ya stock taking ya yi vona vava
2: ya umuntu ma yenza business u fanele azi ukuthi ku ni ku yenza i stock taking
1: ya
2: ya u ya khawunta lapho ukuthi izolo u thengiseni ku thenge zingani u bhale phaa ukwazi ukuthi loku ncane kusele uyakugcwalisa
1: niyakugcwalisa
2: ya every day uthatha isitoko e-store room usiyisa la uthengisa khona
1: ya
2: uyabhala lapho
1: ya
2: uyabona abantu bangafunda i-stock taking
1: ya ya ya
2: ngiyakutyela amabhizinisi yabo azohamba phambili
1: yazohamba phambili kakhulu kakhulu kumba baba wami.
2: Hayi ngiyabonga yilo mfethu angithi lo mfethu le ngisekusesi manje ngihlala la duze kuye ngiyakuye ekuseni ngikhulume naye ngoba mfethu naye
1: oh hlala la ntsukeni walikhanjani baba wami
2: angithi nabo laba ababuya emnambethu azi bakamhlongo emazulu angithi
1: ya mara lapha emongwe
2: kuyinkabiza ngakithi zasemnambethi hayi inkinga ayikho bhuti wami ngifuna ukuphawula nje yiloko ngikuphethe nibe kahle khona umongodini uthi indlu inkulu nibe kahle lapha endlu nkulu
1: danko
2: danke
1: baba arezi mingiseri hi ta vonana mina na wena ne hi ta vonana eka siku leri landzelaka ntsena loko xikwembu xa ha swi lavile Emalwena risibra beste oh sorry ben mayenga what if ngoma gorit ngawule nanga ko tlhola ku tikeriwa wona ndzela tango

Boss. Boss. Boss. Boss.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Akunene vayingiseri va Vision FM xivono i matimba kasi hi nghenisa sweswo eka nongonoko wa hina hi risimu ra Mr. Post loka ku duvula moya kasi ni nga rivali ni tlhela ni mi nyika risimu ra Grace Band loka ku Yeso i muhlayisi kasi namuntlha vayingiseri va Vision FM hi famba swin'we eka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa ma hulela ku hawa Maji ni kombela namuntlha iya ni khomela le i ta va i ri wexe magolide eka siku ra namuntlha vayingiseri va Vision FM kasi mi nga rivali nongonoko i ku hlula ku tikeriwa hi ta va hi karhi hi hlula swin'we eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi hlula ku tikeriwa kasi vayingiseri va Vision FM mi nga rivali ku hi kuma laha ka swihondzo leswi swa hina swa mune ntsena lexi nga 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz kasi mi nga rivali ku hi kuma le ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za kasi hi sweswo muyingiseri wa Vision FM ni ku tshama na mina eka nongonoko lowu eka siku ra namuntlha mi nga fambeli kule na xiyanimoya hi ku hinkwako eka siku ra namuntlha hi hlula ku tikeriwa kasi ni nga rivali ku khensa kusuka le eka n'wana mansara le ka vurhongo a byakele ni ku ni khensa swinene ku siyeriwa nkarhi n'wana mansara ni khensa ngopfu loko swi tetani vayingiseri va Vision FM na mi amukela eka xiyanimoya tiwayelesa hinkwato ti pfulekini eka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi burisana vayingiseri ni kwala ni kona mina n'wa magolidi magolidi hinkwaswo nsuku i kona vayingiseri va Vision FM kasi swi tetani vayingiseri va Vision FM hi ta va hi karhi hi bula mi nga rivali eka awara leyo sungula motivation kona eka awara leyi yi landzelaka ya wumbirhi hi ta va hi ri na nhlokomhaka hi tlhela hi burisana hi tlhela hi va na ti-birthday kasi mi nga rivali le ka awara leyi yo hina yo hetelela heteleli hi ta va hi ri na nhlokomhaka hi karhi hi burisana hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM kasi loko hi langutini vayingiseri sweswi hi le ku voneni ku karhi ku tlangiwa bolo FIFA World Cup swa ku taniyataniya ku busy hi ta mitlangu kasi ku na yin'wana a ni tiku a yi tlanga matolo kumberi yi Germany ya yi nga wina 7-1 vayingiseri van'wana va le ku tlangeni ka bolo ka van'wanyana timhaka ta bolo kahlekahle vayingiseri ha a swi va tikeli kahle ka hina mi hi vonini hina va South Africa loko hi karhi hi hlula hi Mexico vhiki ra ku hela hi ti-11 loko FIFA World Cup hi karhi hi sungula hi ndlela yaleyo swi karhi swi hi kanganyisa hi ndlela yaleyo kambe na tshemba ku nengo wa vumbirhi ntlangu leyi ya ku hi ya wu tlanga hi ta tlanga hi hetisekini ni xo ku hi ta tlanga i ku na hina vaseketeri va South Africa ni hi titwa na matimba kasi mara ma swi twisisa munhu a karhi a tshama South Africa ku hayi mina hawa a ni fe viona ni fe pakapakani mi ya kwale Mexico loko mi lava ku ya tshama kwale hina hi ri a hi seketeleni xipano xa hina xi endla swona a xi endli swona hi tshama hi ri kwale Afrika-Dzonga kasi kwalani muyingiseri wa Vision FM no hundza hi kona ni ku maxangu ya bolo wona a ni tivi kasi swi tetani vayingiseri loko hi languta hala ka swiyenge swa mabulo ni langute mhaka yin'wanyana kasi hi karhi hi languta nkulukumba luya hi jupjup a karhi a khomiwa hi mayelana na ku tlhakisa kidnapping na ku bulusela xibamu a vanhwini hi ndlela yaliya kasi ku sukusela le Cape Town leyi hi languta n'wanuna wa 28 years loko ni nga hoxisi vayingiseri e-airport va n'wi kuma na swibamu swo hanya vayingiseri va hina va Vision FM swi kona mara sweswi swa South Africa yi le ku tikeriweni hi le ku tikeriweni hi ndlela yaleyo ka tika mara mpelampela leswi xipamu xi lumisaku xiswona mpelampela munhu a swi package a famba kwale airport kwale mpela va n'wi kuma mi endla yini hi swipamu swo hanya a mi chavi no lumiwa hayi man a hi hambaneni kule na swilo sweswo kasi vayingiseri va Vision FM no hundza hi kona ku fana na kwalaha ni karhi ni mi amukela swinene eka nongonoko wa hina wa ku hlula ku tikeriwa hi ta va hi hlula swin'we eka siku ra namuntlha vayingiseri loko ni vuya hi le mavhengeleni hi ta va hi karhi hi burisana eka siku ra namuntlha mi karhi hi ku swi havahava mi karhi mi ni byela ku ri mi ni yingisela mi ri kwini mi hlula ku tikeriwa mi ri kwini eka siku ra namuntlha naswona weekend yi mi khomise ku yini mi ta va mi karhi mi endla sweswo mi ku 0706 3703 0 7890 kasi line 2 na yona yi ku ya tirhi yi ku 0613 320 0818 hi sweswo hi ta va hi karhi hi swi endla loko hi vuya eku xaviseni hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM mo tshamela kusuhi na xiyanimoya mi nga fambeli kule hi ku namuntlha hi ta tiphina eka nongonoko wa hina wa siku na siku loko ni vuya ku xaviseni vayingiseri ni ta va ni karhi ni teka tinqingho ta n'wina hi ndlela liya hi karhi hi burisana kasi mi nga rivali le ka WhatsApp leyi mi karhi mi kandziyisa ti-voice note mi karhi mi hi sendela hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi burisana hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM loko ni vuya hi hala ma swi tiva ku hawa tinqingho a ti va ti tshamisekini ti karhi ti lunga hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi motivatana mi karhi mi ni bela riqingho naswona ku mi ni yingisela mi ri kwini eka siku ra namuntlha mo ni endla swona ku
2: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku pencha meno ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
3: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015 280 0946 015 280 0946 kumbe WhatsApp eka 073 054 1151 073 054 1151 Impressive Dental Studios We care that you smile
4: Khale loko ha kula hi kule hi Msoko Bands Majinja Cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela Majinja Cake loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya Majinja Cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabandzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni hi kumele Majinja Cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela Majinja Cake u nga ha xava hi rin'we rin'we kumbe hi xiphakitani a hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns hot dog rolls na ti-cheese buns ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake
5: nothing fresher under the sun Sunbake
6: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati lama baseke hlelo la manyanganyaka dwana ha swikota ku thlela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina ha swikota ku kunyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela ha swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,950 meters 29,600 60 meters 33,363 3661 kumbe 071 80 96 980 071 80 96 980 kumbe u yi vhakachela eBaloyi complex office number 26 next to top towns u nga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani ecopark eka gondzo ra R81 eka yindlu ya purple kokwa ncawuke a va borhi mati ma nga humi

0: can't forget.
1: Vision is power.
2: Hakunene vayingiseri va Vision FM xivono i matima hi ndlela yaleyo. Kasi hi vuyisa sweswe eka nongonoko wa hina wa hlule ku tikeriwa hi risimu ra kurekure. Van'wana risimu leri loko va karhi va ri hlamusela va ku swa vava ku va kule na le kaya swi tika ngopfu vayingiseri va hina va Vision FM. Kasi lerin'wanyana ni nga vuya hi roho risimu ri ku a va dzunisa. Ya, a hi dzuniseni siku na siku. Kasi swi tatana muyingiseri wa Vision FM nkarhi i 21:00 to 10:00 kongoma laha ka awara liya ya hina vayingiseri va Vision FM. Kasi mi nga rivala namuntlha i ti-15 ta June 2026 hi ri eka n'hweti ya vantshwa hi ndlela yaleyo. Kasi mindzuku ku ta va ku karhi ku tlangeriwa i 16 June. Vantshwa va ta va karhi va cina ku karhi ku cina and a hi cineni mi cina hi cina hi cina hi cinela leswi nga swona. Hi nga cineli swa mahala loko ve ni mi machamacha ko mindzuku machamacha leswi mi lavaka swona mi nga machamacha swa mahala mo ni teka yimingiseri wo sungula eka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa. Mi le moyeni ka Vision FM mi amukela ahee.
3: Mngani wa mina.
2: Ahee.
3: Njana.
2: Ni pfukeni bra mina we pfukeni.
3: A sharp sharp man. A yi linga ukenda.
2: A yi ri kahle n'wi hlayisekini na.
3: A yi hlayisekini.
2: Swa khenseka.
3: Ya.
2: Ya.
3: Ah, ni ku yingiselini ku ta kuma ndlakaza pe mintini tshame nkani.
2: Na khensa budzunani la.
3: Ya.
2: Inkomu.
3: Hlayiseka bra mina.
2: A yi bra mina. Mile moyeni ka Vision FM ha mamukela ahee.
4: Re lemoka xibaka ausi.
2: A le gai na.
4: Yesu ke magolidi. Ma tiyele ti thovela.
2: Ae le gai. Hi pfukile
4: xizeke. Hi ndzuwile na ku tirhela lwa. Ehi hayi le vatweli boti wa mina va nghena na mina na va pfuxela. Hey boti weekend eka swilo swa nghala a hi base ngopfu.
2: Ene
4: na sweswiwani weekend a hi se hela. Hi ya hela hi wa vunharhu.
2: Ya hela hi wa vunharhu.
4: Loko mi twa ku chokolachokola lana ni tshame na sweswiya swa ka hina le nhoveni na swa ka
2: baloyi.
4: A ni mani khalanga. A ni mani waka baloyi mina.
2: Mi waka baloyi. Ya.
4: Ni baloyi.
2: Mi baloyi.
4: Hesetere namuntlha hi 50 va holi lava tirhaka
2: maswona
4: lava nga pfuka va titirhela va kume swa vona se na hina hi pfukeni hi titirhela hi ta swi kuma na hina nkarhi lowu taka loko hi tirhini maswona
2: ntiyiso
4: se namuntlha hi sestere i birthday ya sesi wa chapelo mani sesi wa chapelo chapelo n'wana wa mina ela sesi swa nghala dina n'wana chapelo ya birthday vo ti-27 August a ni famba hi ti-77 se namuntlha hi birthday ya sesi wa kona i tshapiso. This is what chapelo. Oh, because by this is what chapelo. Hayi. This is what chapelo is tsapiso. Ramalepe. I believe you. Ha ba ri emlobedi.
2: Emlobedi.
4: Ba ri hey. Nge bulu ku bulova yini vata ngena ku kwala vandzela kwala.
2: Wa bulela.
4: Eh namuntlha u khoma malembe man 20 something. Hey, mavana na butoko ndi ta khoma 20 something. Eh tsapiso isetswa chapelo nwana wa mina. So inwana wa mina lo wa ihlati emlobedi. It's a piece of Ramalepe, I believe you.
2: Yeah.
4: This is what chapelo. Eh, ali batwa kwa hayi. Loko ba satana ba dumisa no ba dumisa namuhle ku na nwe.
2: Mhm.
4: Ku dumela chapelo. Hayi kuna sizwa kona itsepiso lewa. Kwa birthday namuhle.
2: Kasa swi biha no ka birthday.
4: Eh, birthday kasa namuhle vafana ita wino. Ita wino yena namuhle ala beja, mizo ndanze ita wino. Enga jiwa le nwa ngimi hetela namuhle ya wino.
2: Namuhle.
4: Ke nwa lo mina. A mi tsho vona bese ba South Africa ni diwa e ku tsama no di bakani ya mandi South Africa mi.
2: Mm.
4: La ba famba ku ti 30 ha ba join ta famba na vona. Hi ti days hi ka tsapi nkomo.
2: Kasi va lava hi. Aye. Kasi va lava hi bula ku na vona i swilo swa nghala ku suka le a United States of Ngobe mo iteka vanwana. Mile mo yenga Vision FM ma mukela aye.
5: Mama Golit.
2: Aye mpfukeni.
5: Hi pfukile hi nga vona nga magoliti.
2: Na yena hi hlayisekile.
5: Ina mani.
2: Mm.
5: Na u ngo kekela hi ri wexe ke.
2: Namuntlha ni kekela ni ri wexe n'wi holela a nga pfukangi. Mara na tshembele ka nongonoka luwa wa n'wana Mansara i pfuxiwini va yingiseri.
5: Ina ma swi.
2: Va n'wi navelerini.
5: Ya holi.
2: Ya.
5: Awuli vito ra Yesu a hola xikwembu xinghenelela.
2: A ila ku strain langa kona.
5: Xi n'wi pfuna swinene a huli ya n'wi lava
2: sikini.
5: Ma swi vona mara ka hamixa weto hi tindhawini a hi ma. Danku mama Gulit.
2: Inkomu.
5: Danku.
2: Kasi hi sweswo hi mi yingiseriwa Vision FM hawa hi ta va hi le ku burisane na n'wahulela la nga koho va ri holo hola n'waho mi le moya nga Vision FM ahee
0: n'wangi wangu
2: ahee mamazalo mi pfukeni mamazalo
0: i pfukile manani
2: na mehe ni pfukeni
0: teni twa loko mo ku ve ri maseva va pfukangi a va holi
2: maseva a va holi mana
0: ava holi va tirhisa siku a vava va orhela
2: ya
0: a va tirhisi maribye va orhela va ta hola
2: ha ve le ku switweni
0: e ha ni va le ka tayelo mina
2: va nyikeni mpela
0: ni le ku va nyikeni hi yo yaleyo tayele ya kona wo ya mamazala mafurha
2: ya ya mamazala wa mina
0: n'wina manani mati va nyamutlha hi siku rin'wanyani ra kahle ngopfu lava nga ta bisideya nyamutlha bisideya n'wina va ta bisideya na magistrate wa ka hina va ka mchipisi i Daniele Magizi Maluleke
2: ya
0: n'wana wa Jali na Misengi mati va n'wina va bisideya nyamuta kwakwani majistireti
2: ya
0: lesiku ra vona ra kahle va majistireti kwalamu ka kona kwakwani majistireti mati va kwakwa n'wambazi mo va hlambiseni va ndlana mua va va hlambisa na va tiva ku va swi kota mukhegulu va lava va ndlela malume malume va na ndhawu yo hlambela n'winoo lava nga tata haleni va giyani va kwihi loko mi lava ku khida ku na ndhawu yo khidela hikwala ka hina kwale
2: ya
0: ka vona malume va na ndhawu yo khidela mi fika mi khida mi heta ku khida se ku na ndhawu yo dyela loko mi lava ku ya kerekeni ya ka vona yi kulu ngopfu kereke ya vona yikulu ya malume magistrate leyi nga ta nghena ka yona hi bisideya ka yona hi dya ka yona na tihove na matshupi na swingwimbi na hinkwaswo kwaswo kwaswo kwaswo n'wina va kwala ka miswani a hi tanini haleni hi lava ka malamulele
2: nogiyani
0: hinkwayo mina hi lava haleni ni nghena jilongo ni nghena na ka maluleke la ka misinya yo swaswaswa laya ka misinya liya ya matamani tanani ka aka n'wina ka mi ta pembelapembelela malume majistireti
2: ya
0: i majistireti
2: na tshemba la
0: majistireti lowo pfuke njhani lowo swi dyondzela kokwani makii i Daniele valava va dyondzile xikolo va khela va endla majistireti va khela va vendana leswiya swin'wana hi fiya savi hambi ve ri yiniyini se ta wufundi si bebikulu ha xi munhu wani
2: ya
0: hi siku ra vona nyamuti lava nga ta bisideya na vona amen man'watala ma fara kwala ka mukipesi kwala holani maseve
2: va ta hola maseve nkomu
0: a va holi man'watala ma fura vana va ka mukipesi
2: aye
0: amen
2: amen
0: aha
2: mi le moyeni ka Vision FM aye
3: ebra mina se loko tlheni vuwe a ni kombela ni humesa moyeni
2: allright bramin hi sweswo hi mi yingiseriwa Vision FM kasi swi tikomba nga ku la ka awara liyani ya vumbirhi ya past 10 swa ti-birthday mi ta va mi karhi mi bulabula namuntlha va ri ku birthday tinkuzi titheku swi dyondzeki vayingiseri va Vision FM kasi swi tatani vayingiseri va Vision FM mina ni to khumbalana laha hi motivation ni karhi ni motivata eka siku ra namuntlha ni ta va ni karhi ni motivata so motivation ya mehe yi fambisa leswi eka siku ra namuntlha mo ni teka miyingiseri wetisela mi le moyeni ka Vision FM ya mamukela ahee
6: a hi swivonge kakhulu mama ni njhani mama
2: si hi pfukini n'wina mi hlayisekini bava
6: hayi siya phila mama Hayi mina ngijabula nibonke babhezeya kunamhlanje. Ngithi bacula emculo man. Bazi ukuthi mabaphethe ibhijini FM ebaphethe impilo. Hayi le nkabi yasemlambeni, inkabi yangakini yasemlambeni. Kulo wakhona basho bathi masiphethe ibhijini siphethe impilo.
2: Ntiyiso.
6: Ya. Bazokwazi ukuphila bangakhohlwa ukuthandaza bathandaze mabadla mabavuka ekuseni bathandaze mabalala bathandaze mabathathi long distance
2: bathandaze ya
6: ngoba naye
2: ya
6: igama laka Jesu Kristu wase Nazareth ya uNkulunkulu uzobabusisa
2: ya
6: into bazifunayo uNkulunkulu uzobanikeza
2: ya
6: bongile nibe bahle lapha estishini
2: na n'wana swivetana
6: uNkulunkulu uzoba nami ngibonge kakhulu.
2: Amen.
6: Thank you.
2: Aye. Kasi mangahlamali bayingise ri ba Vision FM loko tilanwe jinkwa ti pfumeleriwini mavulavula hi xixona xiputukezi xitsonga xizulu xixhosa hinkwaswo swi pfumeleriwini eka seko ra namuntlha loko na ha ku motivation nyana vayingiseri va Vision FM motivation ya me yi famba hi ndlela leyi eka siku ra namuntlha. Don't give up. The beginning is always the hardest. Mi nga lahleli thawula. Thawula a ri lahleriwa mi swo va swi karhi swi tika swi karhi swi mi tika hi ndlela leri hi ndlela ya ku mi swi vona ku ha mi fanele mi lahlela. Mi nga lahleli thawula, mi nga heli matimba. Loko ku ri mina nsuku magolida ni rhandza ku vula ku hawa mi nga heli matimba. A hi vene na matimba, ma swi tiva ku loko hi karhi hi hlangana na swa ku tika emisaveni hi ndlela yaliya hi fika lani mi kumaku ku ku na xirhelelo, mi kumaku munhu se wa rhelela ende loko mi karhi mi rhelela hi ndlela yaliya a ma ha vuli ku hawa kambe ni ze ni nga hlangana na swo tika hi ndlela yo fana na yaliya vayingiseri va Vision FM kambe mi nga rivali masungulo hi wona ya ku vava. Masungulo man'wana na man'wana ya vava na va lava sungulaka mabindzu siku na siku va hlangana na swa ku vava van'wanyana va hlangana mi kuma ku wa ha ku pfula business eka siku ra namuntlha loko a langutela ku yena i ta vuyeriwa a dlina a nga ha vuyeriwangi a luza a tlhela ku mina na ha sunguli nakambe hikuva ni luzini mali liya ya mina ya ku xava ni luza kahle kahle a hi fanelangi hi lahle thawula hi ku loko i karhi hi pfula business hi ndlela liyani i va i langutela na ku luza na ku na profit hi ndlela liya ende se loko swi karhi swi ku fambela kahle i nge he vuli ku ni luze macheleni ya ku tala ende mi nga rivali ku yini loko i munhu loko a karhi a ti sungulela business business i ku teka risk xin'wana na xin'wana no kombisa hi swa mabindzu na swin'wana na swin'wana sweswi mi lava ku swi sungula siku na siku mi va mi karhi mi teka risk mi nga tshami mi tiputavisiwana mukhawa hi ku ni sungule xa karhi ni hlangene na xiganga xo vava a na ha tlhele loko swi ku tsandza namuntlha mindzuka hi zameni swin'wanyana ene mi nga rivali ku loko hi karhi hi hanya ntsena ha pfuka hi hefemula siku na siku vayingiseri va Vision FM hi karhi hi hefemula swi vula ku mindzuku you have another chance to try again se hi nga vheti hi lahlela mandla hi ku tolo ni zameni se loko ni zameni hi ndlela yaliyani ni fanele ni tikuma ni karhi ni lahlela mandla hi ndlela liya mi nga lahleleni mandla a hi tirheni ku tirha hi swona a hi pfukeni hi hlula swa ku tala ana na ta mi byela swin'wanyana swa ku tala hi nge swi hluli loko hi nga ri na Yesu Christ hi fanele hi hlula hikuva hina yini hi na lowa matimba hinkwawo that's why ni mi byela ni ku siku na siku a hi ti dyondziseni hi pfuka hi khongela hi khensa ka lowa matimba hinkwawo leswi hi nga swi kombela lembe leri taku lembe ra ku hela kumbe ndzhaka lembe ra ku hela swi ta endleka nkarhi wihi na wini ntsena wena loko i karhi i swi khongerisa i ku i khensa ka Xikwembu i ku mina leswi ni nga swi kombela swona ni kombela swi humelela ni ringeta ku mi hlamisela ku ri a ku na laha misaveni swilo swi olova ha tikeriwa siku na siku ko va ku hi nge fambi hi karhi hi rila hi karhi hi rila le ku tikeriweni se loko ku ri mina siku ri magolide ni ri hi nga lahleleni thawula ene xin'wana na xin'wana siku na siku lexi hi xi sungulaka lexi hi xi sungulaka xi na ku vava ka xona.

0: ngalahlele na mathawula hi ndlela ya liyana a hi ti dyondziseni ku hambi xiyimo xi karhi xi hi tikerile hi ndlela liyana a hi zameni ku hi tirha hi matima a ku na lexo ka xi nga vaviri namuntlha hi makarhi ma va vona van'wamabindzu loko vo ta siku rin'wana va mi byela ku xo karhi na xo karhi loko mi va vona va ri so va lahlekeriwile hi mali hi ma-1000 lava nga tikuma va ri kona se hambi ku nga ri swa ma-business ntsena va yingiseri va Vision FM sweswi mi swi sungulaka siku na siku mi nga ha try-a kwale xikolweni mi nga koho swi mi tsandza tlhelani mi ringeta nakambe a ku lahleriwi thawula ntsena hi ha ri ku hanyeni mi nga ha zama swin'wanyana mi kuma ku a swi le ku make zama nakambe mindzuku ende loko mi karhi mi zama mi languta ku tolo ni tsandzeke kwini oh leswi nga ni tsandza tolo loko no tlhela ni swi vuyelela ni nga ha swi kota ke vayingiseri va mina va Vision FM na tshemba motivation ya namuntlha mi yi twini loko ri mina ni sukuma golidi ni ku mi nga tshuki mi lahlela thawula hi ndlela yaleyo kasi ni vona i van'wanyana hala ka WhatsApp va karhi va nthintha va ku hi swin'we va ku hi swin'we sesi wa mina kusuka eka ngove i kokwani wa Amo ni khensa swinene kokwani wa Amo kusuka le ka ngove le United States of Ngove laha ku humaka nkulukumba luya Mr. Post ya ka ngove lava ku tivaka va ku hawa hi laha ku humaka Mr. Post sweswiya swa vunkambikambi na vafundhisi van'wanyana va ku ha hi humaka ka ngove hi ndlela yaliya marhambi swi ri tani vayingiseri va Vision FM ma ni teka mi yingiseri eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM ahee
1: ahee minjhani sister
0: hi pfukini minjhani
1: hi pfukini mina hi mi yingisela ri hala Bellevue
0: a Bellevue
1: lava ku lulamisana leswi swa nghalanga vulavito leriya hi Tshepiso ra Malepe
0: eho Tshepiso ra Malepe
1: hi ya best ya vusiku ra namuntlha
0: okay hawa hi swona
1: a ni manjheni se katakatsikeni manjheni se a swi na ni hlangahlanganeni manjheni hi Tshepiso ra Malepe
0: okay
1: hi swona
0: enkomu mi le moyeni ka Vision FM ahe
2: Hey.
0: I'm fine and yourself.
2: I'm okay. You're speaking to Matome.
0: I'm speaking to
2: Matome.
0: Matome, yes.
2: I took your number on the poster on the Vision FM.
0: Yes.
2: I'm trying to get hold of Mr. Malindani for Vision FM. So I don't know if you've got alternative number for the Vision FM or someone we can work.
0: Okay, we'll get back to you.
2: We'll get back to me.
0: Yes.
2: All right.
0: Thank you. Ma swi tswana xilungu vayingiseri va Vision FM xa karhi xa huma xi huma hi tindlela hinkwato na loko hi nga ri ra xona nhlokweni xi ta ze xi huma kasi hi sweswo vayingiseri va Vision FM loko ku ri mina nseku magolidi ni karhi ni ya xavisa loko hi vuya vayingiseri mi nga rivali hi na nhlokomhaka hi ta va hi karhi hi khumbakhumba swa weekend hi ta va hi karhi hi khumbakhumba swa weekend hi ndlela liyani vayingiseri va Vision FM hi karhi hi mi khumbakhumba hi va hi karhi hi burisana ku hawa ma weekend lama mi kasi loko ri sweswo ni huma hi lebyi ni karhi ni rhandza ku khensa hinkwenu nghenini laha ka awara leyi mi karhi mi ni byela ku mi ni yingisela mi ri kwini naswona i mhaka ya kahle swinene ni rhandza ku khensa vayingiseri va Vision FM kambe mi nga fambeli kule na xiyanimoya ta ku tala ti li kona eka siku ra nama ende swi tikomba nga ku eka awara leyi hi la hi ya ku ka yona leyi ya 10 o'clock ya swi tikomba nga ku hi 10:30 namuntlha ku ta bedheyiwa hi ndlela yaleyo iya vayingiseri va Vision FM kasi hawa mi nga kale mbilela mhaka ya ti-birthday loko yi ku 10:30 hi ta va hi ka hi tekatekana ku ya fika le ka awara liya ya ku hetelela liya 11 kasi swi tetani vayingiseri le ka awara liya ya hina ya ku hetelela leyi hi ta va hi ri na nhlokomhaka hi va hi karhi hi burisana hi yona hi ndlela liya kasi loko na ha mi xavisela laha ni ta va ni karhi ni vuya hi ndlela leyo
3: kaya ra n'wina a ri faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla e Zolazola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet sorry

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Hakunene xivono ematimba kasi hi vuyisa sweswo eka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa vayingiseri va hina va Vision FM kasi nkarhi lawa ku 12:10 eka siku ra namuntlha mi nga rivali namuntlha ti 15 June 2026 vayingiseri va hina ni tlhela ni hi vuya swin'we hi karhi hi famba swin'we eka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa mi nga rivali ku hi kuma laha ka swihondzo leswiya swa hina swa mune ntsena lexi ngo 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz kasi mi nga rivali ku hi kuma le ka audio streaming xa hina lexi ngo www.

0: Vision FM co.za kasi loko ni famba va yingiseri ni mi mulani ra ra a tunzi si fanelene ya hi ndlela yaleyo va yingiseri va Vision FM kasi swi tetani va yingiseri hi ta va hi karhi hi burisana eka awara leyi hi nge le ka yona kasi mi nga rivala loko ku half past ten ti-birthday ntsena ku ya fika le ka 11 o'clock kasi kusuka ka 11 o'clock hi phuxa na yona ku ta ku ri nhlokomhaka hi karhi hi teka va yingiseri ka hi burisana hi ndlela yaleyo kasi loko hi ku half past ten mi to va mi karhi mi sungula ku navelela mi va wixelawixela loko ri le ka WhatsApp leyi hi half past ten mi va mi karhi mi rhumela mikandziyiso hi ku hi lava ku mana hi dya nkarhi hi ku a ni mi ta foyina mi tele hala ka WhatsApp hala mi karhi mi rhumela ti-voice note ti tele se hi lava ku endla kahle loko half past ten mi va mi karhi mi rhumela loko yi ku half past mi ta mi karhi mi rhumela mi karhi mi navelela hi ndlela leyo kasi mi karhi vali nongonoko i ku hlula ku tikeriwa kasi eka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi burisana hi leswi nga humelela eka weekend vone van'wani va eka makhuva va tiphinini le ka makhuva ku ri huyihuyi va ku tihove va ku va dyini a mikayerini kasi swi tetani va yingiseri va Vision FM ni vona voice note yin'wanyana la loko ni baleka nkarhi luwa yi baleke yi karhi yi nghena mo hi twa ku vona eka siku ra namuntlha a va ku yini hi ndlela yeleyo mo ni fane karhi ni yi lunghisa ku yi kota ku tlanga hi ndlela yaleyo va yingiseri va Vision FM kasi hi ta va yi karhi hi burisana ka makhuva va tiphinini a ku ri hoyihoyi va karhi va tlangela 16 June ya mindzuku kambe vona va yi tlangela hi ti-13 ya hi ndlela yaleyo kasi hala kun'wanyana switediyamu nakona va ri va karhi va tiphina hi ndlela yaliyani hi kahlekahle weekend a ku ri busy ntsena mi va ma ha hlayisekini ya hi khensa ku va ma ha hlayisekini hi ndlela leyo kasi loko ni languta voice note leyi a yi le ku pfuleni hi ndlela leyo kasi hambiswiritano hi ta kuma va vuthekiniki va karhi va hi pfulela swona muyingiseri wa Vision FM ya yi tikomba ngaku hi leyi yi karhi yi tipfulelapfulelanyana ya hi ndlela leyi kasi hawa ni la hi burisana leswi hi swi vonaka emikosini eka xinguva lexi hi nge le ka xona hi ndlela leyi kasi WhatsApp liya yi balekini hi ndlela liya mara ni ta va ni karhi ni ringeta ku yi kuma ku ri yi vuyaleyo hi nene ni ta va ni karhi ni tlangisa i nkandziyiso luwani hi ndlela leyo hikwawa na vona vini va nkandziyiso va ta titwa va ri kahle eka siku ra namuntlha a ko va mina magolidi ni ona onhaku kwala ku va swa vuthekiniki a swi le ku lunghalungheni swi pfa swi humahuma swi tsutsuma swilo swa kona kasi swi tetani va yingiseri va Vision FM namuntlha ni lava hi langutana hi burisana hi languta mhaka leyi yi humelelaka emikosini lomu emandlwaveni hi karhi hi languta youth masiku lama vantshwa va hina kun'wanyana eka mandlwava man'wanyana ka matiko man'wana a va pfumeli swo siya makatla a va pfumeli swa ku munhu a ya emandlwaveni kumbe enkosini a nga bohangi duku hi ndlela leyi kasi loko hi karhi hi swi xiyaxiya eka xinguva lexi hi karhi hi vona youth ngopfungopfu va xisati mani hi karhi hi vona youth va mbale tirhoko leti a ta ha fiki milengeni mi kuma ku rhoko a hi yona yo nghena mandlwaveni mi kuma buti muntshwa kahle tibeyixoti amandlwaveni swi tshamisekini mani a swi tshamisekanga kasi mi ta va mi karhi mi bela riqingho mi yi byela eka siku ra namuntlha ku loko hikokwalaho ka yini munhu a tikuma i mbale duku a nga mbalangi duku makatla a nga pfalangi buti be xoti mandlwaveni kumbe a nkosini swa amukeleka ke mi ta va mi karhi mi ni bela riqingho la ka 0631320818 i line 2 yaleyo na yona kasi line 1 na yona yi tirha kahle swinene ku 0637307890 kasi na WhatsApp number ka yeleyo yi kona mi karhi mi hi byela va yingiseri ku hawa leswi mi hlanganaka na swona lomu minkosini kumbe mandlwaveni hi swona na swa ku vantshwa va nga bohi maduku makatla va nga finginetangi i muntshwa hi loyi wa xinuna i ti-bebe muda amandlwaveni kumbe mukosini swi tshamisekini ke ni lava ku twa kusuka eka n'wana va yingiseri va Vision FM ku swi nga va swi tshamisekini kumbe njhani hi ku vona munhu amba a nga mbalangi duku kumbe a vekele xin'wana makatleni a va hatla va ku byela va ku i nga ngheni mandlwaveni swa yila ne le nkosini i nga ti hi ndlela yaleyo swa yila mara ka van'wana swi tikomanga ku a swi le ku yileni ku swi yila hina a hi swi tivi mara a hi tikombeni ku hloniphisa lomu mandlwaveni kwala hi fambaka kona kwala minkosini hi fambelaka kona hi tihloniphisa na hina se ni lava ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM ku ri swi va swi tshamisekini ku va mikarhi mi vona vantshwa va xinuna va ya eminkosini hi tixoti kumbe amangcwaveni hi tixoti ke kasi loko mi languta lava vaxisati lama mi va vona duku a nga bohangi lomakatleni nakona a nga vekangi xa ku fingeneta mi kuma ku i siye makatla hi ndlela yaleyo se hi lava ku va hi karhi hi khumbanyana hi va hi karhi hi kandziyela loko ni endla leswi mi karhi mi ni bela riqingho va yingiseri va Vision FM loko ni ku
1: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818 kandziyisa rito ra wena ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063-730-7890
0: sweswo mi yingiseri wa Vision FM kasi a na ha hlamuserile no ku ku na voice note yin'wana ya kusuka le ka awara liya yo sungula leyi hi ndlela yaleyo kasi loko ni pfula a yi nga ra ku pfula mo hi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo mi le moyeni ka Vision FM ahe
2: muhaxi wa mina mutani khomelo hi konfika ni nga ri kona ni mi twa ku antswa ri ri kwala ndzhaka xikolo xa Favasi i mhani Siphiwi nkomu muhaxi wa mina lowu nkomu muhaxi wa mina
0: hi khensa swinene eka mhani Siphiwi kusuka le endzhaka xikolo xa le Favasi leyi ya khensa ku va mi ri na hina eka Vision FM kasi vayingiseri va Vision FM na vu rini ni ku awa mi ni bela riqingho laha mi karhi mi ni byela ku swi nga va swi lulamile kumbe xana ku va swa xinguva xexi swi lulamile kumbe swi lulamanga ku va ka swa xinguva lexi ku a kha ri hava vona maduku va hava makatleni munhu i swa le makatla mpelampela i ya nkosini va nghena na le xirhapeni hi ndlela yaleyo kasi matiko man'wana swa yila loko mi kuma ku mina ni vhakacha a ni sweswo mani vonani le ka n'wamitwa mi kuma ku ni ya nkosini hala ka ra michinyari hala mi kuma ku a na duku ni siye swa makatla hi ndlela yaleyo van'wanyana va ri va fika va ku vutisa va ri va ku tshika i nghena loko i nghenini hi ndlela yaleyo va ri va fika va ku vutisa va ku mi huma kwini nuku ni huma ka n'wamitwa va ka n'wamitwa kwini ni ku ambikwani va ka ndhuna mani vula kasi ha loko swa ha tetani va ri va ti tlhava le ka ra michinyari ta nghena laniwa va ni boha hi ndlela yaleyo va ni fayina va fayina ndhuna leyi hale ka hina hi ndlela yaleyo kasi ku na voice note yin'wanyana laha mo hi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM ya mi amukela ahehe
3: wi ni sesi n'wamagolidi mpfukini na hina hi hlayisekini swinene hlayisekini la ka mphambu hina hi mi yingiselaka vantshwa hi ri la ka mphambu ka sesi n'wamagolidi i mamiluva salani a ni hi ndhawutini hi fanele hi te hi ku salani ha to mi yingisela na mukhuhlwani wa hina kokwani va hola mukhuhlwani lowu wa vava lowu
0: holaholani hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM mukhuhlwani lowu tikomba wu karhi wu vava swinene vanhu va ku tala va karhi va rila ku mukhuhlwani lowu wa vava kasi vayingiseri va Vision FM na ha hlamuserile ku ni la ku twa kusuka eka n'wina ku ri hi mpelampelake swi va swi tshamisekini ke mi karhi mi vona youth ya hina ku nga va youth ya jaha ku nga va ku ri vaxisati lava xisati mi kuma ku va siye makatla hi lava va duka va bohangi va le xirhapeni kumbe minkosini lava va majaha lamba tibeti xoti hi ndlela yaleyo swi va swi tshamisekini ke kasi me pa monte ka ming serila mele moyeng ka Vision FM aye aye
4: mashinjani
0: e fukeni minjani
4: tsibara wa randa mazume
0: ya
4: ah tsifanela nga mahati vana fana va ti ndaula ndawo swona tsheka munhu fana tiputela loko ambala kahle a languteka ku iya ndhawu leyi nga na vapi lava xiximiweke
0: va ti komba va hi balekerini hi ndlela yaleyo va karhi va kombisa ku hawa muhaxi loko hi ya eka ndhawu leyi minkosini le swirhapeni a hi mbaleni xo vonaka hi nga bihi tixoti lomu minkosini lomu hi nga bihi tixoti lomu swirhapeni na yena vaxisati a hi boheni maduku hi karhi hi tisirhelela ni makatleni hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM kasi switetani muyingiseri wa Vision FM ku lo sala 6 minutes ntsena hi nghena ka ti-birthday ya loko ku half pass se ha sungula hi teka tinqingho na ti-voice note hi ndlela liya kasi switetani muyingiseri wa Vision FM na ha lava ku twa kusuka eka n'wina ku ri swi nga va swi hlayisekini swi nga va ku ri swi basini kumbe swi nga va swi nga basangi na ku va hi karhi hi vana va buti tixoti lomu eminkosini kumbe mangcwaveni kumbe va ka mhani va siye swa makatla na maduku va nga buhangi hi ndlela yaleyo kasi hi lava ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM ku ri swi basini kumbe a swi basangi ke kasi mi karhi mi ni bela riqingho la ka 0637307890 line 2 na yona yi karhi yi tsopetatsopetanyana yi karhi 0631320818 na ti-voice note na tona ti amukelekini hi teka mavonelo ya miyingiseri hinkwawo mi nga rivali mavonelo ya miyingiseri ya miyingiseri ku nga ri ya muhaxi kumbe varhangeri va xitichi xa Vision FM hina hi twa hi n'wina vayingiseri kambe mi nga rivali ku ri hina hi hundzuka vahaxi hikokwalaho ku va hi vuyingiseri bya n'wina vayingiseri va Vision FM loko hi karhi hi languta hi karhi hi kongomaleni eka ti-birthday hi ndlela yaleyo mara na hala kusuka ni swi twini ku hi mpelampela mina magolidi ku nghena kwale mangcwaveni ni nghenini manteka misinge mi le moyeni ka Vision FM ahe
5: magolidi
0: ahe mpfukeni mani
5: hi pfukile hi ngovono
0: hi pfukile
5: swi bihe ngopfu
0: swi bihini
5: swinene vanhu hi fanele hi hlonipha loko hi nghena ndhawu yo taniya ma swi vona
0: kuti
5: ya makata i kuma ku phela i vamhani loko hi nghena laha hi fanele hi bohi na mifiki masiku lama swa ha endliwi i ta va ta loko ku ri na nkosi va ku ve ri hi endla mifiki ahayi ta nyumisa hi
0: va ku va bombela nkosi a swi tshamiseka
5: laveki swona
0: ya
5: vanhu va fanele va mbala swi swa

0: kahle hayi ku dya tirhoko ta makaka a va boha nihlokweni hambi mina na ni va ni kha ni sweka xitikweni magolidi ni va ni
1: bedhuku ya
0: ni ri ku swekeni isiphele ya hambi
1: ya hampela
0: ya ha ni kwamukamberi ni ku byela ku ri MTN ku sukela na mpundzu kun'weni ku ngheni n'wana mhansara ya kha va pfuna
1: ya
0: na sweswi va le ku bisekeni ka mbisi ha ni kwamukwamu lebyilongo leyi ende ku nave ku na bebe ya i ya kokwana wa vona i mhani Sithole va ri va twa ku vava kusukela foni leyi a yi le ku enteni vona va fona mara ya rila loko yi rila a yi hambi yo ka yi nga vonaka a yi swi tivi ve ri ni mi byela ka magolideyi
1: swi vula ku hawa yi va yi karhi yi nga haleni yi va yi nga ri kurileni yi karhi yi rila hala mara hi ku hi ta yi lunghisa sweswi va ta nghena moyeni va va navelela
0: ve le ku vileleni ya mati va le ku vileleni swinene na tele va ni fonerile ya va lava ku nghena se va ku mi n'wi byela n'wa magolidi mi n'wi byela mi harivo se hani ku ni ta n'wi byela ende na le ka mapayini ku na bede ya boti ya n'wa mabyiwa
1: ya
0: ka mapayini
1: swi lava hi xilunga
0: ma swi vona a va hi lunghiseli yona mukhegula ya
1: na swi vona kokwani kwami ka va byeleni va hi rivalela mani hi ta va hi karhi hi lunghisa
0: yi lunghiseni n'wananga ku va ta nghena na ka tibebe mbilu ya va yi ta wa
1: himpela
0: hi swona n'wananga
1: hi swona
0: thank
1: you mi le moyeni ka Vision FM ahee
2: hi le moyeni
1: ahee
2: na mitoto mi swi vulaka na ka hina mi nge ku ngheni
1: hi nge ngheni
2: mi nge ngheni futhi hambi mi yo xovisa ku yini ku na maphorisa kwala gedeni va pfumeli na nchumu va khe va swi vula va ha ri kwala ni kwala nkosini
1: ya
2: va ku loko ti tiva ku wena u endli leswiwani na nchumu hava nchumu na le nhlokweni ha nchumu nga hi
1: ya
2: hi ku maphorisa va ta ku nyomisa ku hi vanhweni va ku tlherisa ene mpela va tlherisa na ka hina va hula ka mukhitisi ku vula ntiyiso
1: ya
2: va swi lavi sweswo a misisi futhi na makata na kari na le kosini wa ka hina u nga ngheni
1: exi ya
2: loko wa za wu voniwa sweswo le khondzini u ta wu ha muti wa ka n'wina u ya vula kahle ku a wu ta na makata wu lava hina nkosini a swi laveki la ka mukhitisi
1: ya la ka muchipisa swi laveki la
2: swilaveki la ka hina ku vula ntiyiso amen
1: amen i mhaka ya kahle swinene
2: hi swona n'wingo wani
1: ahee mamazala
2: amen
1: ahee va karhi va kombisa va ku hawa le ka muchipisi le mi nge ngheni a swi tshamisekangi na ya hina ya karhi ya swi vona va karhi va magolidi va bombini va siye na makatla munhu a ya na le nkosi magolidi mara loko va karhi va ni khweneta va ku mara va karhi va ni khweneta va ku xa ku vekela makatleni xikwini ma va ri a swi laveki kahlekahle na loko hi fanele hi tiva milawu ya ku laha a ku ngheniwi tshunelani ka lavakulu mani vantshwa va hina va hi kombisa ku na swi tele ngopfu mi kuma va ku ku ya ku swekiweni muntshwa i tibebruku wa xisati i le i ya ku swekeni hi buruku loko n'wi langutini binge a swi tshamisekangi va ri mbalani swa ku basa mi mbala swi fika leni mi boha na maduku a ma ha chavi ku sweka mikosini n'wina na maduku laha nhlokweni mi hava a swi tshamisekangi va karhi va kombisa le ka muchipisi leyi va ku a swi tshamisekangi va karhi va kombisa vayingiseri va Vision FM va ku a swi tshamisekangi a hi hambaneni na ku ya mikosini kumbe mangcwaveni hi tibemuda na tixoti no siya makatla kasi na maduku a hi boheni maduku hi ndlisa hi ndlela yaleyo kasi loko ni pfala mina magolidi ni ri a hi mbaleni swa kahle loko hi ya mikosini hi boha maduku hi mbala swo leha kasi loko ku ri n'wina vabuti majaha ya le kaya majaha hinkwako mi va mi karhi mi mbala maburuku yo leha ku komba ku miya ku hloniphena a mitini ya vanhu mara swi imagine swi humelele eka n'wina mpela mpela n'wanyana a ta mbale bemuda a siya na mhaka swi ta mi khoma kahle swi nga mi khomi kahle swi nga mi khomi kahle mo hi twa ku na voice note yin'wana laha yi ti komba nga ku yona yo pfala hi ndlela yaleyo mi le moyeni ka Vision FM ahee ahee ahee yi ti komba nga ku a hi le ku vulavuleni swona hi voice note leyi hi ndlela yaleyo montlheni ni yi sungula hi twa ku vona va ri yini eka siku ra na ra namuntlha hi ndlela yaleyo ya leyi yi tlhavatlhava moya twa ku va ri yini ni le moyeni ka Vision FM a yi le ku tlangeni swona kasi va vuthekiniki va kwini va tata va karhi va hi pfunanyana hi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo va yingiseri va Vision FM kasi mi nga chavi ku rhumela ti-voice note hi ta va karhi hi swi lunghisa hi ndlela yaleyo kasi leyi yi tikoma nga ku yi pfala thopiki eka siku ra namuntlha loko mo ni tlhela ni yi ringeta ro hetelela heteleli hi twa ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM ahee ei a yi tikomba ya ala vayingiseri va mina yi le ku haleni ya ala a ni ti ku yi arisa hi yini na yi nga va yi arisa hi yini mara
3: mativa futhi loko ku ri hina hi nga na
1: ntlhe ni yi sungula hi twa ku va ri yini va mhana xihlovohlovu le France
3: lenri vante na na hela ku nghena kha a yi twa nhlokomhaka ku vula ntiyiso i nsuku ndhawu liya i ndhawu ya ku hlonipheka wena n'wini i fane i swi tiva hi wexe ku sweswi ni ya ka ndhawu ya njhani mativa futhi loko ku ri hina hi nga na la lokixi laha giyana a ku na nawu a ku na nchumu loko mi ri kwale manghwaveni van'wani va tlhela va fika va kandziyela henhla ka masirha a ku na na wa nchumu mhani swi tiku va swi endlela yini munhu imbale xixo koma ende mara me lexi ni xi tivaka munhu hi loko ambale xixo ka xi nga languteki yena hi yexe phela wa titwa ende swi tlhela swi nga n'wi tsakisa a nga tshunxeki munhu wa kona u ta n'wi vona a tshama a kha a kokakoka swikete a kokakoka tirhoko ti ya hansi yi ta ndla yini yo tiroko hi ku yi lo mbarisiwa sweswo yi komini ma swi vona mara a ku fane at least loko a vo kota ku hambileswi ku nga lokixini va hlawulanyana vanhu va nga ri vangani lava nga ta fika va yima leswi lahlweni leyi me ni twinga ku lagiyani swa nyanya ende swi hi hundzula swiphuva loko se hi huma hi ya ematikweni hi ku we i tolovele ku famba hi misisi loko i fika leyi va fika va ku one side a ku ngheniwi laha i nga bohangi duku ma swi vona se eyi a hi fane hi hexe hi titwa mambalele vavasati va boha maduku tinhlokweni vavanuna va mbala majazi a swi ta va swi ri kahle mara xilokixi ha mi ni twi nga ku vanhu vo tala va onhe hi xona mara lomu ka ha ri ki na tihosi ha ni twi nga ku nawu wa ha tirha na tolweni ku na tolweni ku na yina hi sataday a ni ri hala kaya hala ka maxavelo hala ha nawu wa ha tirha i ta titwa hi wexe loko i nga mbalangi swona ma swi vona i suka kaya i mbale buruku i ri wa ka mhani i karhi u swi tiva ku i ya nkosini why i fane i mbala buruku i karhi u swi tiva ku i ya nkosini vumunhu byi ye kwihi vumunhu a byi vuyi vanhwini ku ya hi Vision FM a yi mavonelo ya mhana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri vanhu ti huma hi ku gandla
1: va ku gandla va ku hawa lomalokixini lomu a swi tshamisekangi va ku swi bihi ngopfu kasi mo hi twa voice note yin'wana ku hi yona yi ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision ahee mi le moyeni ka Vision FM ahee yi tikomba nga ku hawa mani voice note loyi swi le ku ni kanganyiseni a ni tiko swo ni kanganyisa kumbe swi endlisa ku yini ka siku ra namuntlha mata swi le ku ni kanganyiseni ka swa ni kanga a ni tiko swo ni kanganyisa kumbe njhani a swi endli swona
4: wa kahle wo rhandza swilo swa kahle maxo mina ri ni mi byela ntiyiso ndhavuko wu ya wu kha wu nyamalala hi ndlela leyi mwana wa n'wina loko a huwa na vana lava va rhandzaka ku dzumba va kha va rhuketa hlamba ene vatswari wa vona va nga va kayitsi ku nga ri na rihanyo ra kahle a muti wa kona n'wana wa ka n'wa a ya huwa kwale muti wa ka vona u heta dyondza sweswiya sweswiwani ku na vanhu vo tala lavani kumaka ku ri no nhlonipha ka vona a wu kona a tlhela a mbutisa swivutiso leswi nga ta tlhela swi mi tika ni nga mi nyika example hi nhlokomhaka ya leyi mi nga yi vulaka loko se ku ri na rifu nhlonipho wa ha tirha na wa tirha aka van'wanyana a wu tirhi hi ndlela yini lava ku kumekaka va nga ri na mahanyelo ya kahle va onha lava nga na mahanyelo ya kahle hikuva ni hina hi vona yi ri mhaka ya kahle ku va na nhlonipho loko ku ri na rifu kumbe na loko mi nghena mindlaveni ku kumeka mi va mi mbalele leswi swi kombaka ku ri no mi munhu mi na vumunhu se vanhu vo tala va ta mi vutisa ku no why ni mbala xixa buruku leha why yi tirha yini buruku ntirho wa yona yini ene unga swi nga hi hlamarisa a nga swi twisisi ku ri a na nhloniphanga na wona nkarhi wun'wana na nawu a nga wu kumanga endyangwini wa ka vona se lexi mi xi ni dyaka emuhaxi wa mina i ku va ni tihomu letiya ta 7 leto to ondla ti mitetele leta 7 leti to nona loko hi hlaya bibele se ni vula hi mhaka yini ni vula ku ri moya lowo biha liya yi ya yi kha yi andza yi nghena na laha ka lava a va ti khomi kahle loko va twa lava va kha va vula ku ri no mi swi endlela hini sweswo wa ku va na nhlonipho wa ku va na ku mbala hi ndlela leyi na leyi se mi kuma ku ri no van'wanyana vana va hina va twa swi va khoma kahle va joyina sweswiya mi kuma ku ri majority se va rhandza sweswiya tindhawu tinyingi mi kuma ku ri no a nhlonipho wa nyamalala hi mhaka ya ndluwa yin'we leyi nga vupfiku yi kumeka yi va yi onhi tihove hinkwato emuhaxi swi kahle ku va ni munhu a tihlonipha and then swi kahle ku va ni loko ku ri na nkosi ku tikomba vanhu lava va taka nkosini va tihlonipha komba ku no va lelana kahle na munhu loyi a ti fambelaka mfundhisi xivuri kwala ka mavalani hlayisekani muhaxi wa mina hi mi rhandza swimambilweni kwala xitichini
1: inkomu mfundhisi xivuri kusuka le ka mavalani le kasi hawa mi ngiseriwa Vision FM ni tshemba mi swi cini eka siku ra namuntlha na n'we mi nge le malokixini a hi ti lunghiseni hi ndlela leyo kasi va yi pfarisa sweswo mfundhisi ni khensa swinene kasi loko ku ri mina nsuku magolidi ni ku happy birthday eka n'wina mi nga velekiwa eka siku ra namuntlha loko something soweta kara ku happy birthday mi karhi mi ti lunghisela ti-voice leya mi karhi mi nghena emoyeni ku kava mi karhi mi ku happy birthday eka lava va nga velekiwa eka siku ra namuntlha kasi switetani va yingiseri va Vision FM ni ri happy birthday eka n'wina hinkwenu loko ni ku ta.

0: Melemo yanga vision FM aye. Ingaro wa the birthday bana beleleni ka.
1: Rada khona ba langa na mi ne kunga tsepisora male pele birthday we the.
0: Na tsemba e si varavele ku steni kusuka le ka ngove le.
1: Tsonsene na ba tangele bana vele na ngwana ro wa mi birthday.
0: Yeah.
1: E ya kula kula ri ga nanzo. Eh si varo mukhomi ka sana mo.
0: Yeah.
1: So
0: inkomo yakhesa happy happy melemo yenga vision FM ah ba ibalekerini indlela liya ka singenana mikari muku happy happy ka se ba hivalava ba ri basuka le Bellevue ba ku happy birthday eka tsepane mo itola melemo yenga vision FM aye
2: la buyanga ade
0: eh
2: Matiwani birthday magezi. Magezi tiretinwela.
0: Magezi tiretinwela.
2: Daniele.
0: Chidonzeki.
2: Chidonzeki lexi kulu kuma magezi tiretinwela wa magezi tiretinwela. Ayi magezi tiretinwela wa vituri.
0: E chidonzeki.
2: Magezi tiretinwela wa kudonzela.
0: Chidonzeki xa maphephe.
2: Wana wa jali.
0: Hey.
2: Lava ngo chidonzela va kela na loko hlambela vana kona lava nga kumaka kwala patwini kwala ka mkitini kwala. Vakela vana kereke yin'wana yikulu kuma bati ba magezi tireti n'wina. Matimi siku ra vona ra kahle nyamuta ba magezi tireti. Riyoniwe vana va khanyawuluka. Nyamuta siku ra vona malume n'wina. Lera ku dyondzela ka vona va nga dyondzela timhaka hinkwato. Vana swilo hinkwaswo mi kalabya vana va n'wina. Mati va kela va ta magezi tireti ka mkhepisi va khanyisa. Vana va kanyawuluka. Vana mina va twali wu na tingamuni.
0: Ya.
2: Amen. Mina ntukulu wa ka Manuleke dyambu ri bya ri ya pele.
0: Mamazala.
2: Aha.
0: Inkomo.
2: Yekelani wa ka Masebu mina mawatala va pfuna kwa ka mkhepisi kwani.
0: Mamazala wa mina.
2: Mamazala wa wena n'wana nga na ku rhandza hi vito
0: ra Yesu. Mi rhandza hi mina mamazalo. Amen.
2: Amen.
0: Ka sister tati se swi vikiseriwa Vision FM. Mi lomo yeri ka Vision FM. Ahee.
3: Ahee, ahee, n'wamagolisi.
0: Ahee, mpfukeni.
3: Hi pfukile hi ngo vona magolidi. Ya kule ka bahambazima.
0: Ya.
3: Hi ku happy happy happy happy birthday ka vona vakulu vakula swinene. Vakulu swinene swinene wo suka endla hi tintswalo.
0: Ya.
3: Ivi ni suka ni ya le eGilongo leswi. Ni ku ku na mhani va ka Sithole. Ikokwana wa ni i kwa mkwamu la. A va kule na vona Xikwembu xi va endla hi tintswalo.
0: Ya.
3: Ivi ni suka ni ya ka Mapayeni. Ni ku happy birthday ka Welkom.
0: Ya.
3: I rikhoto lavawani.
0: Ya.
3: I n'wana wa mina. Vakuli va kula va kula va kula swinene.
0: Va kulela hosini.
3: Va kulela hosini va endla hi tintswalo bebe ya vo yi saseka na muto.
0: Amen.
3: Ivi ri suka ni ya ka Ngove. Va ri i thapelo luya a nga pfuriwa hi n'wana buti liya.
0: I swilo swa layoni.
3: Swi swa layoni na ya kula swinene hinkwavo vanhu lavawani.
0: Ya.
3: Va naveleriwa hi mhani rikhoto kwala Mateni View Xikwembu xi va hlayiso.
0: I mhana mina.
3: Ina mhana nhwenyani.
0: Na nkhesa.
3: Ina mi chekacheka foni yi le ku chekeni mukhegulu ka.
0: Eya ni le ku yi chekachekeni matihlo hinkwavo ni vekini.
3: Ha vekelani matihlo ku loko ku njirinjiri mi hata ku gagela mi va pfuna.
0: Ya.
3: Hi swona n'wana nga hlayisekani.
0: Na n'wina rivelerinene.
3: Na lava nga ta naveriwa hi baku bayeni. Na lava nga ta naveriwa hi rikaka ro bava lexi vulani leyi a ku vuyela mali.
0: Ya.
3: A va kuli swinene na vona. Danko.
0: Danko. Mila moyen ka Vision FM aye.
2: Hai, mina nna vele na bana ba bona ku bana ba nga bulwa hi mani ha mo ha. Eh, ani ba tsang ka se ku nyanyukela malungu.
0: Hi ku nyanyukela magistrata wa maphephe. Wa maphephe.
2: Sena hinkwavo vana va nga ta bizeya nyamuta va ta bizeya n'wina va bizibeya na majistireti lava sitireti va nga na magaweni
0: lava nga na magaweni hayi majistireti wa nomo hi maphepha
2: na ra majistireti vadyondzela
0: ya
2: amen
0: amen
2: hey.
0: Ya nghenani va ri mibede mo hi teka van'wana mi le moyenga Vision FM ahey
4: Sisuku n'wamagolidi mpfukile na
0: hi pfukile minjhani n'we mpfukile
4: hi pfukile
0: kokwana
4: wa tala mafurha
0: ndzi
4: kombela mi ya tota magistrate kwalano hi mafurha mivatotana nhloko liya
0: va toteni ya famba na mirhi ya nyuka va ri ya nyuka
4: velani mi famba ya mabodlhe ma lama ya va pyitla kwale
0: hi ta ya va pyitla magistrate
4: Obuzirtane n'wana pavaso ku n'wa magolidi. Ku na mfundhisi Roni Xivambu kusuka laha tikweni ra ka Mswani ri Amen.
0: Amen.
4: Ku na sesi Dorisi va ka Chauke kusuka laha ka Jim Galalume na Mbewu Mahlanga kusuka laha ka Siyanda. Ku na sesi Fainete va ka Mhlanga kusuka laha ka Siyandani. Kuna abele maluleke kusuka laha ka nkura a xifa hinkwenu. Kuna mfundhisi wini xibatu kusuka laha tikweni ra ka mapuma ni ri amen.
0: Amen.
4: A vana ya pfuma ngo ni tipti chokubayi kusuka laha tikweni ra ka Mswani. Tintambu a nga
0: hi tetong.
4: Ka xitoxo rhenteleka va ku kwe.
0: Tong n'wana bawa.
4: Mashumani mashamini.
0: Na n'wana hi tirheni.
4: Mashumani.
0: Inkomu. Mi le moyeni ka Vision FM swilo swa ngala.
5: Suku magolidi. A lo kopela swa ntsandza. A lo kopela swa ntsandza. Okay,
0: Jesus. Ya.
5: E kula ni duvala maphephe mani eka ka magistrate leyi.
0: Ya. Magistrate va ri wa maphephe mi nga ku magistrate ntse mo magistrate wo dyondzeka wa maphephe.
5: Magistrate vo dyondzeka va kereke leyikulu.
0: Va maphephe.
5: Ya. Maphephe va dyondzile magistrate la. A malamulele la.
0: Amen.
5: Duvala maphephe ka vona happy birthday a vakuli vakula va kurisana vana va hina na vo. Va tava va dyondzisa va va na maphepha va va ti magistrate na vona ku fana na vona ku na n'wana wa mina i sesi wa Thapelo i Tshepiso ra Malepe a Bellevue
0: Tshepiso ra Malepe
5: Tshepiso ra Malepe ku na mfundhisi hi kwini eroni kwala va ka kuvula malume Joe Gidi Kubayi na hinkwa a na ha vatsundzuki a ni malume Joe a na ku kopela ka vona Mara ndavula loko hi ti twisi na hinkwavo mfundhisi hinkwavo ka mihlayahlaya na magistrate na vatepiso na hinkwavo
0: lava bedeyaka eka siku ra na hi ku makeke makekisto le ka ngove
5: leyi loko mo ka mi nga hlambi mi ta khoma hi mukhuhlwani danke
0: danko Mela moyenga vichine FM. Aye.
6: Aye.
0: Irene Brahmin.
6: Tsho.
0: Shap shap.
6: Ya, an kombe kona la umana la nga wa ku ngena ku swifa.
0: Va teke.
6: Eh, ni ra avo nda sokula kahle. Na hina hinkwavo.
0: Ya.
6: Eh.
0: Na cancer Brahmina.
6: Ah. Vana vo kona ku an kono ku no me simoya an nan pona swinwana.
0: Okay Brahmin.
6: Eh.
0: Eta zilongisa Brahmina nga wara.
6: So.
0: Chap chap.
6: Ya.
0: Kasi va ku makeke make. Ngenani va yingise mara full 10 minutes inkwayo. Mi ngena mu ku makeke makeke makeke makeke makeke makeke. Eish a kokwani kwa nkwamri nto hi riqingo leri ha ri tsopeti tsopeti mara nga ku ni mitwini mi nghena nyana mi va navelela kwale mara na mi tshembisa Mr. Mahuri va ta swi lunghisa hinkwaswo na vona ni xoku vele ku swi tsweni ku mi ri mikwate ngopfu ku sukisela ka tolo mi lwana u nghele minetse va yingisela ya ku mi va nghena mi va teka mi va teka mi va navelela ha ni ri magistrate magistrata wa maphephe va ku hepi hepi va tshepisa va ku hepi hepi kwale Bellevue kwale ka Malamule va ri hinkwenu va ku hepi va mani rikhotso va ku hepi hepi vana va mina nghenani va yingiseri masala na 10 minutes in full nghenani kwalani mi va teka hi twa ku vana va ri yini ka siku ra namuntlha makeke makeke mo hi mi teka mi le moyeni ka Vision FM ahee ahee mi pfukini vakokwani wa dake na yena hi pfukine va navaleleni vakokwa daki daki
7: happy birthday ka n'wana swiswangalo
0: ya
7: ni ku happy birthday ka magistrate va lava nga hlayiwa ni ku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava birthdayku ka siku ra namuntlha
0: ya
7: xikwembu a xi va katekisi xi va nyika hinkwaswo leswi va swi lavaka
0: i ntiyiso
7: inkomu kokwana wa daki na ti i va vula sweswo
0: na khensa kokwana na khensa kokwana wa daki daki kasi swi tatana muyingiseri wa Vision FM mo ni tsutsuma ni ya teka ti-voice note laha ni vona ni karhi ni vona ti-voice note tin'wana mo ni teka ni twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM ahee hi ndlela leyi
8: pipipipi ka mfundhisi roni ka mswana va kula namuntlha ni le ka mbewu na vo va kula namuntlha na Violete wa kula na yena va ka mhlanga la hinkwavo laha va navelela hi ri kaka rubhava ribhava na marhanga ni MT wa ka ndhambi ni la gwangwangwa la xivulani la ku na ku n'wira mali tanko
0: tanko ma yi twa van'wana
9: leswi swi n'wa magolidi
0: aye
9: ikombe ku va navelela
0: va tekeni
9: ni ri happy birthday ka papa Maluleke magistrate
0: magistrate
9: ni ku happy birthday vatelele ka mani mani rikhotso na ni nga va rivala
0: valeka
9: mapayeni
0: n'wana wa vona ya
9: le ka mapayeni loko ni nga jilangi ni tlhela ni ku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava birthday yaku sikwini ra namuntlho vanhu lava naveleliwa hi mhami luva ra ka mpambu ni te ri ve ku vete i mani i nkomi se swi n'wa magolidi
0: ya khensa swinene mo hi twa van'wanyana hi lava mi le moyeni ka Vision FM ahee
10: avuxeni mihaxi wa mina n'wa magolide kambela ku navelela happy birthday
0: va tekeni
10: ni ri happy birthday kwale ka michipisi kwale ka bahambasi ma ni ri hepi hepi ka vona a vakulu swinene ni ku hepi hepi ka thabelo le ka ngoveleni ni nge na yena a kuli ni tlhela ni ku happy birthday ka rikhotso le ka mapayeni leyi ni vona kona laha niwana a kuli kulaya swinene hinkwavo lava bedzaku siku ra namuntlha ni tlhela ni ya navelela se ni rikhotso mukon'wana wa mina fene ni ri a vakulu va kula swinene ni navelela na Bastole papa Thesi a yi ri ya Wavitani leyi ya papa Thesi Stole le ka nguve leyi ni tlhela ni ku happy birthday a ka Lulama Lulama Nyambi loyi wa i ntukulu wa mhami luva leyiwa ni ku na yena a kula a kula swinene lava va navelelaku vanhu lava va n'hweti leyi hinkwavo ni ri hepi hepi ka vona lava hi nga tataka ku va naveleliwa ntlhani mhaka ya ku a ku nga naveleriwi kwalaho ka vision ya hina ni ku hepi hepi makhekhekhekhe wu ri
0: imaizemarikwaka
10: mavalani ahee mi haxi wa mina
0: a khensa mandi kusuka le ka malavalani leyi hi ku makhekhisto makhekhisto mandi hi na n'wina
11: epfulelani ri vantena na hi laha ku nghenaka mo hi va tlangela lava nga velekiwa magolidi ku na sivara wa mina i Daniel Mavasa lari singa view ku na Tshepiso Abel view i xintukulwani lexi i n'wana swilo swa nghala ni ri kula kwala i nga kona Tshepiso hambi hi vula swona ke ku na Roni Xivambu aka Muswana na yena a kuli mbewu mihlanga ka siya ndhani na xona i xintukulwani lexiwani xa mhani mihlanga ka siya ndhani a xi kuli na xona na hinkwavo lava nga veleteriwa va nga vulavuriwa hi bojongisi kubayi van'wana a hi vatwangi Hi hi ka vona makekekeke. Vana vinkwa vana va la hi mana xikoko ku sukela tikweni ra le kule eFrance. Mo hi pfala ri va ntihuma hi ku gandla.
0: Mo ku gandla.

0: Amen. Hambileswi vo ka va nga vula nkwawa magolidi siku ra mina ri ve kahle mara na tshemba n'wi holela ku va tiphinini Mr. Dingobeni kusuka kwale ePitori na tshemba ku va ti hlayisini kwala va nga kona va tlhela va tiphina va ku ni tiphina phini phini we na tshemba n'wi holela loko wo va kona a hi ta va hi karhi hi tiphina mara n'wa huni ri hola va ku nyike na yena ni ya kahle ngopfu na na dzahela ya kahle ya matimba kambe hambileswi ri ta mi ni teka miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM
1: ahee
0: mana mina lava
1: mana wena mativa ni rivele eboxen le ka ngove le boxen sole
0: na
1: vona vakulu vakula swinene na lava i va hlaya ku sweswi le Pitori leyi a va kule swinene siku ra vuri va kahle na lava nga navelela va swikoni le
0: apurasihinkwavo
1: hinkwavo bebe ka vona leyo saseko a va vi na siku ra kahle danki n'wana nga hlayisekanga
0: na khensa mana mina
1: danku
0: ayee i n'wi hi sweswo vayingiseri va Vision FM va ku hawa ti hlayiseni na loko mi kula kulelani a hosini vayingiseri va Vision FM kasi swi tetani vayingiseri hi kongoma le ka awara ya hina yo hetelela hi xitsongo xa ku hlantsweka va ri 11 ni xoko na mina swi ya kona vayingiseri mi ta ni twa na mi ku nga si va khale ni ku hawa i 11 i ntlhanu wa timinetse ku ya ba awara liya ya 12 sweswo hi ndlela yaliya se mika yele matimba loko na ba hi xilungu ni ku 3 minutes to 11 ni ku 3 minutes to hi sweswo vayingiseri kasi mika yele matimba loko ku ri mina nsuku magolidi mi tikoma nga ku hawa leswo navelela mi hetini mo ni famba ni ya ku xaviseni loko hi vuya ta mbuyela na nhlokomhaka yin'wanyana maswa vayingiseri hi ta hi tiphina ehenhla ka yo ni xoku la nga ko n'wa hulele le ku kayeleni i le ku kayeleni ngopfu eka siku ra namuntlha vayingiseri ma ni fane karhi ni ya xavisa nkarhi ni mi xavisela swakudya leswinene aha
2: khale loko ha kula hi kule hi Msoko Buns ginger cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sun Bake tsutsumela eka vhengele.

0: Le ra wena re le ku suwi uya tikumela ma ginger cake loko wo dya nyana swimbirhi hlawulekile eka mabaka ka eswiphazeni eka vhengele ra le ku suwi wo fika ntsena ecounterini i fika i ku ni kombela ma ginger cake u nga ha xava hi rin'we kumbe hi xiphakitani a hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns hot dog rolls na ti-cheese buns ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake
1: nothing fresher under the sun Sunbake.
2: Mile moyeni ka Vision FM. Yo. Awa. I balekini ndlela leya ka sena na voice note inwana laba yingisiri. Mono ku swi hava hava na hatla no ku nyora na mondla. Ya ri kwa la ka hora leya. Moyitwa ku vona
3: aye aye sesi magolidi
2: aye
3: ni kombela ku tinavelela hi mina mhansi wa kwala ndzhaku ka xikolo xa Kwavasi ni kombela ku tinavelela birthday
2: tinaveleleni
3: a tiva muhaxi ni buburhelele wexe ka mhani
2: ya
3: ni ya kuma vana vambirhi va vanhwanyana ni ya kuma 7 wa vatukulu sweswi ni na ntukulu xinguwe ni ku happy a ka ha ri na ku kula kun'wana ko tlula loko se ni kokwana se ni wa magogo wa ntiyiso i nkomo muhaxi
2: emani
3: siphiwa kwala ndzhaku ka xikolo xa Fawasi
2: va ku va beburiwe va ri wexe eka mhana vona mara vana vatukulu va 7 va tlhela va va na va ku va na vana vambirhi va ku va na vana vambirhi
3: ahe sesi magolidi
2: ayi handle swona leyi mo hitwa
4: meyarankulu wa xifundzantsongo xa Mopane

0: moito bo kokwala ba balekang Mr. Maori
1: aye ga se magoli
0: aye mo fukene ka mane
1: e fukene minjane ka tombe a mi
0: e fukene ka
1: a namuntla ke go itse se go ngwana go le bona se bunda
0: se tla go se fambini ka
1: se fambini wa se bona mo hulela go angena
0: mo ntla wa o mara mo hula nga kona tsamba ile go ni tweni
1: ile go se tweni mo
0: ile go se tweni
1: na ke sa lo go se re e khoma tintambu ya mahlweni na tona ngwana nga oi vanna vele la kantombe mara e vatswa nge na mabiti ya bona ho hinkwavo lava busy ya kuna muntha hi ri hi busy eka vona a va vi na siku ra kahle na sisi lava huma ku hambiti hi vusisi swipiwe hambiloko va bebuliwe va ri voxe a ni na vo va tikumini tintombi timbirhi va se va khomi kahle n'wananga hi vo va makwini lavaya na vatukulu va lavaya va 7 hi ri happy baby
0: hi ku happy happy
1: timiri n'wexe mina vamakwini
0: ya
1: a vana ve le la hi kokwani wa bebeza i mani khumali n'wananga kwala 14 hi danki ntombi ya mina
0: na khensa
1: ayee
0: amen hi sweswi va yingiseri mo ni teka miyingiseri wun'wanyana laha mi le moyeni ka Vision FM ayee
2: ayee abana no no tani khumbe ka loko go aba fane ba go rile go ba ise go ra bona eta go ta go bana belela mm ke le ka tlhile aba ke se shwembo
0: ya
2: mangwana mo ka rlo ba nga o kuma aba o kumanga mm ke mangwana ba go rise go ra bebe ya yena o minwa ka hari mpunda fambisa sweso
0: ya
2: o ke se shwembo na bala ba mangwana ba bebe ya go eti ntswara ka shwembo aba ke se shwembo go ho ba bona le kuba veke mavokweni ya yena
0: ya
2: aaka swa ku loko ri xile etintswalo ta xikwembu
0: ntiyisowa
2: vula ku mindzuku a ni fanele ni bebe na a n'oka hi siku rero
0: yaumaleyi
2: nga la misaveni na nsele ngopfu se hinkwavo lava va bebeyaku a va khesi xikwembu tintswalo ta xikwembu ta henhla ka vona
0: amen
2: a va navelela hi muduli mhani ri khozela ka ngove a va hlayiseki na kwala xitichini na n'wini hlayiseka
0: na khensa muduli wa xitici
2: hi swona
0: enkomu mile moyeng ka Vision FM ayee
1: mama goli di noto a swini va va maka
0: mm
1: ee ni re pete ka mana siwe kwa landa ri le ka mandlakazi
0: la ka mandlakazi andza ka xikolo xele favase
1: ee avakuli vakula vatikula swinene va amukela swinene
0: ya
1: hi va amukela swinene a xitichini ende a va rhandzu
0: hi va rhandza rhandziwe
1: va nga titwi va nge va lahlekile hi va rhandza rhandzi
0: hi
1: bede ya vona yi vi kahle namuntlha hepi
0: hi ku hepi hepi hepi hepi
1: makekekekekeke
0: hi ku makekisto
1: hlayiseka siku ra n'hweri mukhoma kahle
0: ya
1: miranga loko ri na tibebe hina hina mona ha navelelo
0: ya
1: basta hina hi laha nghena hina hi navelela
0: va navelela hinkwaku ya
1: hambi ku ri switukulwana swa vona loko swi bebeya a va ngheni hi ku hatlisa kumbe va nghena loko mi nghena n'wina va ku hayi ku na xitukulwana xa mina swo ngerengerengerengere xa bebeya hi to nghena loko ku fika tibebe
0: i ntiyiso
1: va nga titwi va lahlekile happy birthday ya vona a yi saseki xikwembu xi va endla hi tintswalo happy
0: hi ku happy happy happy makekisto makekisto
1: mani rikoto n'wana mhani ni hlayisekani swinene kwana mandlakazi
0: e mana mena
1: e mana nhwanyani mani mana ntombi
0: hi swo ayee mi le moyeni ka Vision ayee
3: namata ku ta nghena ni vula sweswo ku va nga titwi nandzu va na vanhu vo tala ngopfu hi tele eka vona na mina ni tani ni fana na vona ni ho va neke
0: ya
3: aka vatswari va mina ni ho va neke no va nhwanyani ri reke ni va nhwanyani ni va mpfani fana ni ka kona ee mara ni hava problem ni nyiketa xikwembu hinkwaswo ku xikwembu xa ndzi na mani ee na vona va nga titwi nandzu misaveni va ha ri kahle na vana va vona va lava na vatukulu va lava va gezi jehovha
0: ya
3: van'wani va hava va le ku rileni
0: bele kurile
3: na kurile na siku ra nyamuta bele kurile le ni vana va swikwembe vo tela masangu ine le mbedu ye la zwele
0: ante
3: mara yo vho vona la hawani la va wani wa va lava loko vanga busy nyamuta a ke tsini swikwembe
0: ya
3: bebe tora jesu wa nazareta ku vala vula mhangwata la va pfuna kula ka mkipi
0: mama zala
3: ke ka mhana baba
0: mama zala wa mina
3: amen
0: amen
3: ya
0: aye kasi switano mingiseriwa Vision FM va ku sesisiphiwe kusuka ka mandlakazi endzhaku ka xikolo xa le Fabazi va ku a rivelerinene va ku va mbedhe va ku mi nga tiputivisiwana heyi va ku a mova nexe tshamani mi ri kona va ku va amukela ka Vision FM i nkarhi lowu taka loko bedhe ya xitukulwana xa n'wina vanani wo sungula mi nghena emoyeni mi ku hawa ni navelela swin'wana swin'wana mani mi ta va twa va ta nghena hi ku navelelo va ta mi navelela va navelela loko ri 101.7 megahertz ku hala a yo navelela yi ri emihlolo kasi loko ri mina ni suku magolidi ni ku hawa vayingiseri mo ni ya yi xavisa loko ni vuya ni ya vuya na nhlokomhaka hi ta va hi ku ri titwetswe kasi mi nga rivali ku na xikhongelo leyi eka awara leyi le maheteleleni leyi ku na xikhongelo kasi swi tatana mi yingiseri ni vona voice note yin'wani ya ku hetelela hi ndlela yaleyo mo hi teka hi twa le France kusuka le France ku vona va ri yini ka siku ra namuna mi lo moyeni va mina xihlovo kusuka le France aye
4: Yes, my good. Nakambe la kuti navelela.
0: Sha, yilo
4: ibe. Mina mansifwa kwa landza ka xikolo.
0: Ho itwa ku suka le France.
4: Nakambe la kuti navelela bedi.
0: Mina moyeni.
5: Ka manla va ka mandlakaza, loko mandove hambi mani mani. Na bona aba titsi siku ra bona ri sasekini. Iri happy birthday ka n'wina mani, na n'wina kulani. Siku ra n'wina ari saseki.
0: Yeah. Ha vari va khensini swinene, va yingiseri. Women ya mi xavisela ni ku ni huma hi lipsi.
6: Meyarankulu wa xifundzantsongo xa Mopane Councillor Buleshayi u ta nyika State of the District Address 2026 hi ramuntlhanu ra siku ra 19 n'hweti ya Khotavuxika lembe ra 2026. Ntirho lowu wu ta va wu khomeriwe eRoyal Kalanga Lodge eka N'wamitwa. Eka nkanelo wa nkoka, meyarankulu u ta andlala ntirho lowu endliweke hi masipala na makungu ya nhluvukiso wa xifundzantsongo xa Mopani eka lembe ximali leri landzelaka. U nga hindziwi hi nkarhi lowu wa nkoka. Yingisela nkanelo lowutshwi hi awara ya 19 ni mixo eka swiyanimoya leswi landzelaka. Vision FM, Sihusese Radio, Perfect Radio na GCR FM. Nakambe mi nga landzelela nkanelo lowu eka tipulatifomo hinkwato ta xifundzantsongo xa Mopane eka swiyenge swa mabulu. Tindzawulo leti landzelaka ti ta va ti pfuna vaaki hi vukorhokeri bya tona. Ndzawulo ya timhaka ta xikaya, SASA na IEC.
7: Attention employers! The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click Online Services. Late submissions will
8: be
7: charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
8: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati lama baseke hlelo la manyanganyaka twana ha swikota ku thlela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina ha swikota ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela ha swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,950 meters 29,600, 60 meters 33,900. Unga ikuma eka 078 913 3661 078 013-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyivakatshele eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towels. Ungarivali hi kumeka hinkwako la uyi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene. Mi nga yi kuma eka xikukwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwa Ncauke a va borhi mati ma nga humi.

0: Shivono Imatimba.
1: Vision is power.
0: Vision FM.
2: Shibono Imatimba. Vision is power. Chamilena.
3: Vision FM.
4: Hakunene muyingiseri wa Vision FM Xivono Imatimba ka senkari ku 26 past 11 ilaka awara liya ya hina yo hetelela kasi mingari vali namuntlha i ti 15th of June 2026 in'hweti ya vantshwa kasi mindzuku ya kongoma le ka 16 June hi ta va karhi tiphina hi ndlela leyi kasi vayingiseri va Vision FM loko ni famba ni fambe hi risimu ra fensa loko a ku se ngi thole munyu ni thole munyu ya kasi rin'wanyana risimu hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM ni minyike risimu ra G1 i ra G-man loko a ku malume juluka kasi rin'wanyana ni minyika manana nkuna va ku ya khensa wena hosi kasi mi nga rivala ku hi kuma la ka swihondzo swa hina ntsena lexi ngo 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz kasi mi nga rivala ku hi kuma le ka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za kasi mi nga rivali nongonoko ku hlula ku tikeriwa kasi na ha ri kona mina na ha ri kona mina Magolidi n'wahulela a ku hi mina n'wa G se vayingiseri va Vision FM ni twa ni la ku tivitana n'wa G kasi vito ra n'wahulela ntsena kasi hi visa sweswo eka ningonoko vayingiseri va Vision FM kasi sweswo emhaka ya ku hi burisana hi nhlokomhaka eka siku ra namuntlha nhlokomhaka ya hina eka siku ra namuntlha yi tshame hi ndlela leyi hi swona loko n'wana a hanya opposite ya vatswari va yena na vatswari va yena va nga ha hanya timhaka ta kahle n'wana a ya hanya swo biha kumbexani vatswari va yehe va nga hanya hi ku homboloka n'wana a hanya timhaka ta kahle kumbexani n'wana a hanya leswi vatswari va yena va hanyaka swona ke swi kona ke lava ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri eka siku ra namuntlha loko mi ku 0637307890 mi ta va mi karhi mi yi bela riqingho hi ndlela yaleyo mi karhi mi yi byela ku swa endleka ke ni vona layi nthu yi karhi yi tsopetatsopeta mo ni yi yisa emoyeni mi le moyeni ka Vision FM ya karhi ya hlayiseka bishop n'wina ma hlayisekini ke
5: ya mi ni khensela ka professor hayi va lunghisile ni nge kombeli ku va endla swilo ni va ni nga tlheleli ku ya khensa va byela ku hayi impela na khensa mina ni ri foni yi tirha kahle ni le ndleleni ni mi twa kahle
4: na mina ni mi twa kahle bishop
5: i mhaka ku saseka swinene
4: ya
5: munhu hambana ku le ku bebula loko a nga hanyi kahle i nga swi kopeli
4: ya
5: munhu a ri mutswari wa wena swi vona ku ni mama ka yena munhu loyi mara hi mhaka ku mahanyelo ma yena a hi ma kahle i nga swi kopeli a swi nga ku hanyisi kahle i ta famba ku siya ku he sala la misaveni i ya swi hanyisa ku yini na vanhu van'wana
4: ya
5: ku ri ku he kopele leswi yena a swi hanya swi bihile leswi hi swi tekaku
4: ya
5: hi leswinene hi ta kota ku hanya hi swona hi ta tlhe hi siyela vatukulu na vana va hina ndhaka ya swona
4: entiyiso
5: ni tlhela ni va byela ku leswi ni swi tekele ka mhani leswi ni swi tekele ka papa hi ku i hanyisa sweswi
4: ya
5: se munhu loyi a nga hanyeku kahle ni nga siku rin'wana i yo pona yena ku fa swi nga ndleka ku ya swi ya dlayisa n'wina ku va mi kopele swihi swo biha
4: entiyiso
5: la misaveni hi hanya hi vutomi a swi vuli nchumu ma vona loko mutswari a hanya kahle i tsakisa ngopfu
4: ya
5: na swiletelo swa yena hinkwaswo na bibele yi ri tekana
4: i ntiyiso
5: hi ku ya swi tiva ku no vatswari i vanhu lava fanele ku hanya swona i fanele va hanya vutomi lebyinene
4: ya
5: hi hanya hi vutomi lebyinene emisaveni a hi hanyi swin'wana na swin'wana leswi hi lavaka ku hanya swona hi hanya vutomi lebyinene Leswi tiva kuna mina na nwana ku hi vatswari aka bana ba hina.
4: Ntiso.
5: Aba sale na swinwani bana ba hina hina hi nga hari kona a misaveni.
4: Yeah.
5: Iswi leswi swinga lulama, hayi ku nika vana na bo bana ba teka mahanyele yo biya vaku hina hi ku imhani.
4: Mm.
5: I papa.
4: Yeah.
5: Aba vari va swi vona ku vutomi leswi a byi va yisi helo.
6: Mm.
5: Byi va yisa a munyameni. Bakala va karhi va teka. A ku tekiwi. Loko swi pfumela i ku va tsundzuxa ha mhani leswi a swi kahle ngopfu a hi teni swi mana leswi a swi kahle hi leswiwani swa kahle va ta vula wu lwi na vona kahle wa va byela ku leswi a mi ni leteli swa kahle mi leteleni swa kahle ku na mina ni ta kota ku letela vana va mina swa kahle leswi va nga ta tlhela va sala va hanya hi swona minduku ku va ndhaka evuton'wini bya vona ni ni ka vana va vona hi nga vuvekisi wa hi vekisa swilo swo biha ka vana va hina
4: entiyiso bishop
5: leswi hi swi vonaka ku ri swi ta endla ku va nga rhandzi xikwembu va nga rhandzi ku hanya kahle emisaveni
4: ya
5: i marito ma mina malamo a hi teki hinkwaswo
4: ya
5: ha hlawula leswinene swi nga ta hi yisa mahlweni hambiloko va nga ha ri kona i va hi hanya hi swona
4: ya
5: hlayisekani mi xuma kahle kwala xitichini
4: na n'we hlayisekani bishop
5: Thank you mi haxwa hina va ku mani wa hulela
4: mani wa hulela va vavisekenenge va tlhela va khoma na hi mukhohlwana
5: hayi va ta lulama hosi yi kona
4: amen
5: Thank you.
4: Inkomo bishop valavo i bishop kusuka le ka bishop Hlungwane kusuka le ka N'wamatatana va ku hawa a hi vekeni vuvekisi bya kahle mi le moyeni ka Vision FM aye Mele moyena ma amkela aye
7: aye hayi ke uya mhaka shoko mhaka yo nandi ya kahle ha kunene imuno ku fa ku sinya lo nga byariwa lo u chileti wa ku hi mati ya kahle u tswala swilo swa kahle munku wa unge tswali imitwa na siku na rimu se loko hi ri vanhu hi fanele hi meka shoko loko hi ta loko hi ta hela hi suka la Loko mina ni lava no loko va ni vekele bokisi laya ni ri ku mhani lava a va ri mudyondzisa va ri vanhu a va ri makomba ndlela ku vana va mina na va komba ndlela
4: ntiyiso
7: loko swi nga hoxaka na va byela ku munhu loko a famba hi ndlela leyi i ya hlangana na leswi munhu loko a hanya utoko i ya hlangana na leswi se hi minkarhi yo tala ku ni tshame na vana va mina va byela ni ku vana va mina mamani leswi ni mi byelaka swona leswi na mina ni hanyaka swona
4: ntiyisomamaleswi
7: ni tiyiselaka swona na n'we mi ta va vahluri Mara loko manga minga swi koti ku tiyisela mi kha minga swi koti ku hanya swona mi ta va tsandzeki
4: impela
7: impela lava va swi teka ku va swi endla va nga swi teka va ri vona hi ku mara mucheleti hi uyaluya mi ti vula ku cheleta leswinene hi ku mi hanyela ku fana swi twa ku ni ta fa siku rin'wana ene ku faka mina ni fanele ni siya mbewu ka misava leyi
4: amen
7: va fanele va rhwalela swin'wana vana va mina va fanele va navela swin'wana aka mina tanihi mutswari tanihi munhu loyi ni twaka loko ni hanyile laha na vanhu lava nga handle ni va komba vutomi lebyinene a no komba vana va mina ntsena na le handle na laha ni fambaka kona va tshovela leswi ni hanyaka swona
4: amen
7: munhu loko a karhi a hanya i fanele a byala mbewu
4: swivula
7: ri i fambaka mbewu liya yi ta sala yi hanya a ni na mukhalabya mandlela va karhi va vula ku mukhalabya lava ya va siye mbewu yo karhi a va ri na moya wa ku hula a va ri na moya wa ku tiyisela va tiyisela va vambiwa va twa ku vava hi mhaka ya rixaka na loko vaai mara va vula ku mukhalabya luya i siye mbewu ka misava leyi se na hina a hi hanyeni hi siya mbewu a va hi kopela no ku va vitana n'wana va n'wi vitana hi vito ra wena loko lovile va ta ba mavoko wa ku mi na mina n'wana mhela ku ni n'wi chavi tira mhani hi ku mhana va hanya kahle ma swi vona
4: ya
7: swi lava ku hanya kahle na vana va ta navela vutomi bya hina va ta hi navela loko ri ndzeni ka mabokisi
4: amen
7: Amen. Mduli ka isekane.
4: Na kensa swinene.
7: Hi swona.
4: Aye. Mile moyeni ka Vision FM. Aye.
8: Sesi pa bolit.
4: Aye, mi pfukeni.
8: Hi pfukile hinkwan'wini.
4: Na yena hi hlayisekile.
8: Loko mhaka yi ri n'wana a nga swi kota na ku a kopa leswi tanihi mutswari a hanyisaka swona swa ku swi nga ri kahle na.
4: A kumbe a nga hanya leswinene leswi mutswari va hanyaka swona ke kumbe anga ha kopela mani mahanyelo ya vona na
8: ya maka eso ko makale ikulukumbani loko mtswari a hanya kahle mina mtswari ni hanya kahle o ola karunwa ni singa endla na hanya kahle mara mkumo soka amina nkari na ku dondisa vana va mina mahanyelo ya mina no mina ni tibyela ku ni hanya kahle mara vana va mina a ni tshami hansi na vona
4: ya
8: no va tshika njhe va hangalaka mi kuma ku va hangalaka va famba va endla yini va huha va ya kolomo mara mina va ka va ni tiva ku ni hanya kahle mara vana va mina vo huma ni nga ri na vona kusuhani ni va dondisa mhaka ya ku vana va hanya kahle swi lava ku na mina emutswari ni va thichara ya vona a no va tshika ni ku va ta kopa hi ku mina ni hanya kahle no ni sungula ku va dyondzisa va ha ri vatsongo va kula va ka va swi tiva ku loko ri xa nampundzu va fanele va ta va ta ni pfuxela loko ri xa nampundzu va fanele hi va hi xin'we hi tshama hi va na nkarhi lowu hi tshamaku xin'we buku ya Joshua chapter 24 verse 16
4: i
8: byela rixaka ra vona i Joshua a ku namuntlha hlawulana loyi mi lavaka ku gandzela yena kumbe i xikwembu xa vaamori leswi mi nga swi gandzela mina na ndyangu wa mina ni hlawula ku gandzela
4: ya
8: ande ku na ti-shift ku na minkarhi leyi hina tanihi vatswari hi fanelaka ku hi nga karhali loko mina mutswari ni hanya kahle mara vana va mina ni nga va dyondzisi
4: mari
8: byela isesi magolidi ku na swin'wana leswi a swi endleka ka hina mina ni kombisa hi mina mina papa wa mina a ka hina a ku phahliwa a ku ri na magandzelo
4: ya
8: mara loko na ha ri ntsongo ni byele papa ni ku mina papa lexi a ni nge swi gandzeli mara aka papa a swi ri kahle
4: ya
8: a va ri kahle loko va ka va swi gandzela hi tlhela hi kula va fambe va dlaya tinyama swiharhi va rima loko va rima ka nkarhi va swi gandzela va hi nyika matimba hi dya makawahla leswi se va vulavuleri leswi swa vona mara mina ni huma ni ala ni ku no mina papa ni nge swi gandzeli
4: ntiyiso
8: ivi loko se ni kha ni kula ni amukela Kreste a va muponisi wa mina na namuntlha na sweswi van'wani vamakwenu va mina vaboti va mina lavan'wani va ha landza ntila wa papa loyi a fambaka va swi gandzela

0: afamba hi wona swilo leswi a swi endla a swi nga ri na vutomi a ku heteleleni se loko mi kani kula mina na swi kota ku nkarhi yin'wana ni suka ni n'wini ni ala ni ku n'wa lexi tata a hanya kahle a ka swona mara a swi nga ri swa mina a swi ri swa yena ivi mi ni teka ya mina ndlela
1: ntiyiso
0: so swi kahle mara ku hi kombisa ku loko hi ri vatswari hi hanya kahle mara loko vana va hina va ka va kula ku fika kun'wana a fika laha tihlawulelaka hi yexe loko ta ha kurile
1: ntiyiso
0: Xikwembu a xi mi katekile fane ri na bazi ra Joni ka mahoni
1: a khensa bazi ra Joni laha
0: inkomu
1: va karhi va kombisa swinene va ku hawa a hi byaleni leswi hi byalekaka loko switetana va ri hi tshama na le hansi hina vatswari hi tshama hansi hi dyondzisa vana va hina mahanyelo lama hi hanyaka wona a ni vuli ku loko i ri mutswari i hanya mahanyelo yo biha dyondzisa n'wana sweswo hambi i ri mutswari i hanya mahanyelo yo biha dyondzisa n'wana a hanya mahanyelo ya kahle a nga teki swa wena hi ku loko o teka swa wena a swi tshamisekangi a khensa swinene bazi ra Joni kusuka le ka mahonisi leyi kasi switetani va ku hina n'wina hi kwala kaya ka mafanele ka jilongo a xikontirini xa le henhla i mhani mafanele a khensa ku swinene le kusuka le ka jilongo loyi kasi swilo swa nghala ni vona mikarhi mi ni khwenuta mi nga ha vuya mani mi nghena mi angula na n'wina ni swi vonini mi nga mi foyinini ku ringana ka 5 ka yinini mi kuma ku hawa ka ha ri busy emoyeni mi nga nghena swilo swa nghala mi veka mavonelo ya n'wina ya amukelekini mavonelo ya vayingiseri ku nga ri ya vahaxi kumbe vurhangeri bya Vision FM hi ndlela yaleyo.

0: vatswari va hanya kahle, n'wana a fika hanya kahle, kumbe va hanya swo homboloka na ya fika a hanya swo homboloka. Nghenani hi ndlela leyo mi hi byela ku ri xi tshamisekile ke, mara ni vona mi karhi mi kombisa mukhawa a hi byaleni leswinene ehenhla ka vana va hina hi ndlela yeleyo. Kasi na ha yimele riqingho ma ni teka mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM. Ahee, aye mani.
1: Ya. Vana mutelini na ku hi va kombeta vutomi lebya kahle. Loko ho va hi nga va kombe vutomi lebya kahle va hangalaka na vona.
0: I ntiyiso.
1: Va hangalaka va ku a swi fani leswi a hanyisaka leswi na hina hi to hanyisa
0: sweswi.
1: Kasi i fanele yi sungula na vona a hasi. I va dyondzisa ku leswi la misaveni ku hanyisiwa leswiwa, loko mo hangalaka mi ya hlangana na leswiwa. Ku famba lomuyani, loko mi famba mi famba loko ri tela munhu a va nga ha ri kona a nga ri kona kaya
0: ya
1: vuya hi mahani na mathu na vusiku ku na switandzhaku leswi nga tata ka mina vana va mina.
0: Ya
1: hi dyondziseni rihanyo le ra kahle. Mina mi tshami ni vona ni hangalakile ka ya ni famba ni famba na hamiki ni le ndhawini ndhawini ni tshama na n'wina kwala minkarhi hinkwayohinkwayo.
0: Ya.
1: Ke ga re tsara tsomo go loko mitlela mthongela loko hi pumpa hi thongela so so so tamiya. Maswa.
0: Ya.
1: Mme nna mutelana ka Jehova, Jehova eta mfambisa. Ka kuona swinwanyana mina bana ba mina mina endi mpuka tshona.
0: Ya,
1: ntiyiso. Ba fane ba tsela ku supela a ri ntumu ni tsala ni hulaya ni ngudzela. Mina ku sungula a ri ntumu ke ba. Ai, ku loko a ri kulu kumba se ta mthu. Tsungulisana yena a hasi muku n'wananga mina ni hanyise leswi na khale a ni endla leswi na vamaseve a khale ni khale mikuleni ka na vamaseve na sweswi ni nga kwala vukatini a ni na vamaseve
0: ntiyiso
1: ni hava munhu wo disturba loko ni tshaa ni fikaka ku ndhawini a hi tshami hasi
0: oirasiswa
1: mina ni za ni heta ma swi vona a ni lava ku drayivhiwa hi munhu and a ni lava timhaka ta munhu ta le handle ni lava ku tiva swa kwala kaya ntsena na n'wina ntsena.
0: Ya.
1: Masivona vana va mina. Va ta kota ku tiva ku kokwani va hi byela masungu kwa va ku hi hanyisa leswi.
0: Masivona. Ya.
1: Va nga hangalaki vana, vana a hi va tsundzuxeni. Masivona.
0: Ya.
1: Vana va sweswiwani kahle kahle va lava ku tshameriwa hansi. Masivona.
0: Ntiyiso.
1: Va lava ku tshameriwa hansi. A ni ri vona va hanya eka ku i ku na xidemokirasi xa kona xe xi heruka hi nga xi tivi. Hina hi xi tiva a hi hanyani xona.
0: Ya.
1: Ya, a hi hanyani xona n'wananga a hi hanyani xona. Hi lokula hi kha hi byeriwa na hina. Kuma ku loko ku ya vukatini a wu zani yi fika yi pfupheka. Ku ri a nga swi koti ku tirha. Va fana na le kaya va swi tala ku byerile swilo swa le kaya leyi humaka kona.
0: Ntiyiso.
1: Va ku vele vukatini va hloniphiwa. Va kheleka mati na mpundzu va hlamba i va swekela va dya i va hlantswela i fika i endla sweswiya
0: nga
1: fiki i hangalaka phela a hi lo a hi lo dyisa vavanuna ku za hi tshama vukatini i mintirho ya hina ma swi vona leya kahle
0: ya
1: na sweswi a hi tiinda ha hanyisa sweswiya ene wanuna wa hloniphiwa
0: ya
1: hayi swa pasuku lama wena wena wena wena wena wena wena wena
0: wena ya swa tsala
1: a va ya vula na hi veri ku na vabi yini yini a hi swona
0: a hi swona
1: a hi swona a hi swona swi tshamisekanga
0: nuna
1: wa wena n'wi hloniphi swinene va hloniphi na vona loko va languta mina va ta swi vona ku hayi la ni na nsati la
0: ya
1: ni na nsati ni tekile
0: ntiyiso
1: ma swi vona
0: ai
1: mavonelo ya mina lowu a ya wena
0: na khensa mani
1: ayaiti
0: ntiyiso
1: mavonelo ya mina inkosi
0: inkomo mani
1: tanto n'wananga
0: ayee kasi va lava a hi ri na vona i Man Records kusuka le Mountain View va kuma golidi mavonelo ya mina i ya mina a ya wena muhaxi kumbe vayingiseri va Vision FM. Kasi ni vona line 2 yi ri watotwa mo hi teka hi twa ku vona va ri yini emoyeni eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM. Ayee
2: hayi ya
0: Yeah.
2: Hayi na yini leyi.
0: Eh.
2: Matiwa ya nishanisa ka.
0: Mata ya mishanisa kokwani.
2: Ya nishanisa puka sha tolo.
0: Eh.
2: Loko baba ba hori vari busy na tele bibeleni.
0: Eh.
2: Ni navela ku nghena. Matiwa ni fona. Ni fona. Ba zaba ba ma hori ba lela nasa. Kusala wala watira kwa laya. Ni khani nga ye me do.
0: Shibula kuwa.
2: Mamu tana kona. Ni nge na ka mwana mansara. Matuwa ni fona. Mwana mansara kaku na fitu wa kukwa kwa mkwa mkwa mrile kukaya kaheri kwezi.
0: Ish.
2: Kaka sesu swa ya ta just this day na kona do. Yesu na shamala loko ni twa rito ringena.
0: Loko hi karhi hi rila kwa halana, haleni hi va yi nga ndli nchumu yi nga ri ku rileni. Kasi nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ya rila na haleni yi hatla yi hi tsayitela ku yi le ku rileni. Hi ndlela yaleyo.
2: Ma swi vona.
0: Ya.
2: Na nkheso mo ni nghena ka soko mhaka ni titisavu.
0: Nghenani kokwani kwam kwam.
2: Soko mhaka hi yona yena yi kahle ngopfu kaya.
0: A va yangi xikolweni ni.
2: Va ta swi twa ku vatswari leswi va hi nghenaku ni le ka rhediyoni swi kona.
0: I ntiyiso.
2: A hina vatswari hi vula leswi ntumbuluko wu lavaku swona. I ntiyiso n'wana leri ku tshongiwa rigogo ra ha tsakama. Loko ro za ri oma ri ta tshoveka.
0: I ntiyiso.
2: A ri nga pfumeli ku tshongiwa.
0: Ya.
2: I ntiyiso hi suka na vona va ha ri lavatsongo. Va kha va byeriwa ku hanya ka vutomi.
0: Ya.
2: Va tlhela va byeriwa na switandzhaku mi swa loko va nga yingiseli. Ene van'wana loko se switandzhaku leswi nga va tlangamunga swona. Va vula va ku fambe va hi byerile.
0: I ntiyiso.
2: Va swi vona ku n'wina mitswari mi basini loko yena a kha a vula ku kambe mi byeriwile ni yo ala ni nga endli swona.
0: Ya.
2: Mina ni ku ri mutini wun'wana papa va nga swi lavi ku va na hi ya tingomeni. Va ku loko mi ya le tingomeni leyi va kha va hiselela mirhi leyi va hiselelaka. Namu na swihi leswa swa mademu na swi ta mi khoma.
0: I ntiyiso.
2: Ene ni pfumerile ku laha ka papa hulu wa mina a ku ri na vasesi va kha va ya.
0: Ya.
2: Wun'wani na namuntlha na sesi i yo nghondlongondlo na swa vinanga na yini. Va swi vona ku i swihi leswi a ngo ya swi landza kweli. Se loko wo yingisa ku byeriwa.
0: Ya.
2: U ta humelela ene sweswi ni swi vonile ku papa a va pfuna hina a va nga pfuni vona.
0: Himpela.
2: Hina ka hina na nkanyi lowo veni ka pfuka ku phahliwa swifaki ku phahliwa matimba a va nga endli papa. Se hi kula hi kha hi swi vonisa sweswi ya ku swi vula ku sinya lowu a wu na ntirho. Hi ku wa hi kha hi kula ku ri ku a ku na laha hi ya ku ya phahliwa kona hina. I ntiyiso swin'wana a hi va byeleni.
0: Ya.
2: Loko va ya hlangana na swona le patwini leyi. Va ta teka swona va ku hi swo swi hanyisiwaku swona. Mara loko va byeriwile va ta vula ku a kaya va hi nga endli leswi.
0: Ya.
2: Na vanghana hi hlawula vanghana lava kahle ku hi nga pfuki hi weli khombyeni. Se loko wa n'wi sungula ri nkulukumba a popeli leswi swa le patwini a wu nge he n'wi koti.
0: I nge he n'wi koti mpela.
2: I hikwani i mami leswiya a swa swi nandziha. Phela swihi leswo biha swi tsakisa ngopfu. A ni va na swihi swo yiviwa a hidi i va dya. Loko va ta hi fambi ku yive na ku mina kaya ve ri ni nga yivi va ku why i dyile swa hi nga tshaso tona.
0: Ya.
2: I ta za ya nghena misiveni na yena.
0: Ntiyiso.
2: Eya i mavonelo ya kokwani kwamikwami a hi sunguleni vana va ha ri vatsanani. Va tlula va tiva nawu wa la kaya.
0: Ya.
2: Va ta kota ku kula kahle. Va ta swi hambanyisa swo biha na leswi swa sweswo.
0: Impela.
2: Inkomu. Ni khensile mhama Magolidi.
0: Hi khensa vira kokwana.
2: rungula i kokwana wa hu.
0: Ta va rungula kokwana wa hu. Eso. Eh ka se vala va hi bula na vo i kokwana kwamkwam swilo swa nghala mo ni vheta ni pfala hi n'wina ahee.
3: Ahee pfukisa sere magolidi.
0: I pfukeni minjhani?
3: I pfukeni n'wana loyi a hanyaka swa kahle i tsakisa vatswari va yena. Eh na munhu wun'we loko a hundzukela ka Xikwembu ku tsaka vanhu vo tala ngopfu na tintsumi ta tsaka matilweni. Se ma ni ta ku a hanyeni swa kahle loko hi hanya vuton'wini a hi swi tiveni ku a yo hanyela hina ntsena loko hi hanya vuton'wini hi fana na mbewu leyi byaliwaka.
0: I ntiyiso.
3: Loko o bya.

0: lavafaba swi ta vula ku hina na vana va hina na vatukutaku va mune va ta hanya vutomi byo biha. That's why loko hi languta va Abraham, Xikwembu xi byela Abraham xi ku ni ta ku ndla yini, ni ta ku ndla tiko lerikulu.
1: Amen.
0: Hi mhaka vana va yena va hanya swa kahle na vatukulu na hina a hi hanyeni swa kahle. Leswi hi swi tivaka ku a swi kahle ka vatswari va hina, a hi hundzukeni, hi hundzukela ka Xikwembu. Hi ta va mbewu ya kahle ngopfu misaveni. Hi ta byaliwa ku fana na swikwavava swi ta dyiwa hi van'wanyana, swi byala tikwava vakuloni. Hi endla purasi lerikulu hi tlula na purasi ra mulungu lowo duma, ni nge nguli ku mani, mara na matamatisi hina hi ta va na matamata kahle.
1: Amen.
0: A hi hanyeni sesefo.
1: Danko. Kasi ni pfarisa sweswo eka nongonoko wa hina ko hlula ku tikeriwa. Ku na xikhongelo laha MJ Make xi kona xikhongelo ka nongonoko wa hina hlula ku tikeriwa. Kasi loko ku ri mina vayingiseri va Vision FM ni fambisa sweswo eka siku ra namuntlha, hi ta va hi karhi hi hlangana mindzuku eka awara liya ya ya 9 to 12. Kasi mi nga rivali na n'wa hulela ni rihola n'wa hulelo, hi ta va hi karhi hi tirha swin'we. Kasi xikhongelo xi kona loko ku ri mina nsiku ni magoledi ni huma hi lebyi ni ku hi ta vonana mindzuku eka siku ra mindzuku 9 to 12 hlula ku tikeriwa. Kasi loko ku ri mina ni ku ni huma so xikhongelo salani mi tiphina xikhongelo xa siku MJ Mike hi sweswi xikhongelo ka siku ra namuntlha. Aye tanko.
2: Ke a dumedisa batho ka moka lebitsong le le maatla la Morena Jesu Kreste. Ke dumedisa motlhanka wa Modimo Professor Malungani, motshwara bono wa lenaneo la rena la Vision FM. Dumela ne motlhanka wa Modimo ka leina la Morena Jesu. Ke dumedisa batlhanka ba Modimo ka moka ka gare ga lenaneo pele ba re ga setšamele lengwe le lengwe. Dumela ne bana bešo ga mmogo le bao ba theletšago melaetša ka gare ga lenaneo la rena. Line la Jesu Kriste, haleluya. Modimo a re thušene ka moka a re šegofatšene. Re rata go leboga Modimo nako a re file go yona ya go ya lentšung la gagwe. A re rapelene pele re ile go ya lentšung la Modimo. Modimo wa rena tate o maatla botlhe re ya go leboga lentšu la gago ke le Modimo wa ka la go hebetša ke moyo mokgethwa. E tla o re rute lona Modimo wa ka. Le re tlhamiše le re fe bophelo ka Kriste Jesu re a leboga. Amen. Yo le nego le yena lekgono ka gare ga lenaneo ke Moruti Make MJ. Moruti Make MJ go tšwa kerekeng ya Word Foundation go la Tekeline. Modimo wa khutšo a re šegofatšene. A re ene lentšung la Modimo bukene.

gabo a boela gae ga gabo haleluya tsileng fenya bana besu ka re o be a sepela le modimo le re le ntšu la modimo ya re ge a fitlhile tsileni ya go ya Efrata a šetše a lebile wona kanana le ntšu la modimo le re mo tsileni go a direga taba ya botlhoko mosadi wa gagwe Ragele a fitlhela ke go šokwa a ba ka gare ga dipheini tša lešoko gomme lešoko la gagwe le ile la ba leo le sa tlwaelegago a se be le le normale ya ba lešoko le botlhoko ga gologolo le bothata le re lentšu la modimo ge nako ya belego e fitlha belego ya thatafa le go feta goba go fitlhela mo lentšu la modimo le re go Ragele o ile a feleletša a tlhokofetše mara ngwana yo a mmelegilego o ile a phela halleluya ya re ge ngwana a phedile go a kgwetšwa gore ke ngwana wa mošimanyana gomme le re lentšu la modimo Jakobo a rea ngwana a re ke le letona laka halleluya le re lentšu la modimo ga seno mo rea leina ka yona tselana ewe halleluya a re ke ngwana wa le letona laka go tshwe o ile a tswela pele a bea leswika gona mo mosadi wa gago a mmolokilego gona ge a fetša go bea leswika lentšu la modimo le re o ile a tswela pele ka leeto halleluya a šia lebitla a beile leswika go no ba segopotso mara a tswela pele ka leeto halleluya ke rata taba ye ya go tswela pele ka leeto go sa kgathalege gore seemo se be se le ka tsela mane bana bešo ge re ntše re sepela ka gare ga lefatshe le re fitlhela ke go kopana le diemo diemo tše di nogo bothata ga gologolo diemo tša go discouragea tša go fetša maatla diemo tša go nyamiša tša go tswafiša tše dingwe tša tšona di feleletša di dira gore batho ba bangwe ba lebelele morago ba itshole gore na wa ikeile ka tšea tsela ye ya modimo halleluya le kgone bana bešo molaetša wo ke wa gore wena bjale ka motho inaganele gore na ge ke kopana le diemo tša go tshwana le tšana tšeo tše di kopane go le motlhanka ye wa modimo Jakobo nna ke ile go tšea le manoga lefe ke ile go kgetha efe tsela halleluya le re lentšu la modimo a tšwela pele ka leeto go fitlhela a yo wa ga mešašana kua pele ya go khutša halleluya bana bešo ke rata go bolela mantšu a gore a go bonolo go kopane le seemo wa fetša wa tsoga wa tšwela pele mara go no tlhokega moya wa modimo moya wa mokgethwa go go tsoša go go tlhotlheletša ka baka la gore ka noši ga re kgone bana bešo ge re kopane le diemo nama e ya re kokobetša mo re kopana le diemo re kopana le dithaba dikgopolo di ya re kokobetša ja dira gore re dule felo go tee re lle re sa fetše mara le kgone molaetša o botlhokwa ke o tlišago mo go wena o tswang go modimo ke gore ge o kopana le seemo se botlhoko sa go tshwana le seemo sa lebitla seemo se botlhoko sa go tshwana le seemo sa lego bana bešo ge o kopana le sona ge o fetša go lla tswela pele ka leeto halleluya o se dule fatshe wa llela sa ruri ka gore ge o ka dula fatshe wa llela sa ruri le wena o tlo kgwelagana mowe mara taba e botlhokwa ye botse ke ya gore ge o fetša go boloka ge o fetša go llela sana seo se go latlhegetšego a ke tsebe gore o latlhegetše ke ene ngwanešo halleluya a ke tsebe gore o kgwetšwe ke ene ngwanešo maybe nnete o kgwetše ke moloko yo o mo ratago maybe ngwanešo o kgwetšwe ke

0: relationship o ba mushaka yo mothlokwa yo bo ratago o lobile dithuto tsa gago tseo be go di lebeletse o di rata o lobile dithuto tsa gago o lobile dilo ka moka tseo di šometsego o se ka tswela pele o lla o lebeletse felo go tee yemelela o phumole megokgo go fetsa go lla o sebele o tshwane le Jakobo o tswele pele ka leeto leeto la go kogo ya Kanana Kanana bana bešo ke ga e le godimone ke ga e ga gešo ba re bebetse go gona gore ka le lengwe la matšatši re ile go khutšišwa moka gona kua ga e le godimone ga o tswela pele o kopana le seemo sewe o seke wa dula tswela pele ka leeto bjale ka ge lentšu la modimo le re o ile Jakobo a tswela pele a fetela pele halleluja ke rata translation je dingwe tša sekgowa ye nngwe e re he went on ye nngwe e re he journeyed on halleluja a continua a sepela a ya pele a sa kgathallege gore o šiile lebitla ka mo morago gagwe se se ile o sa mo consola ke gore a kgona go tloga le lesea morwa wa gagwe benjamine yo e bego e le yena kgoloselo ya gagwe le wena le ga o kano ba o lobile e re ke go botse go na le se sengwe sa o šalago le sona bjale ka ngwana modimo ke ene sa o šalago le sona o šala le ngwana e le go morena jesu jea ngwana yo wa e le go jesu o sebele le yena ke yena a tlogo o tswela pele a go kgomotša a go tiša a go fenyetša ka gare ga tsela ya bokreste goba go fitlhela o fitlha ga e Kanana e le go ga e le godimone halleluja journey on tswela pele ka leeto o seke wa ema modimo wa khutšo a re šogofatšene amen
1: Harma Rovella Funeral Services in Latam Ranzo Wena Hintela Shinzuti. Plan A, Ujwena hit 210 Rand. Plan B, 220 Rand. Plan C, 260 Rand. Ibi Utsarsa Tetino Shiro Antekolong Tamalebe. 14 Hiwena. Lokoreka Plan A, Hikuinka 2100 Rand ya Grozari. Plan B, 2200 Rand ya Grozari. Ifambana 2400 Rand ya Grozari. Egati Plan Inkwatu, Hikuinka Tana Etemia 150 Rand. Hey, Isosati Yi, Yinga Kuinka Kama. Handle ko longsa malembe loko kungala hlihina eka plan A hikuinka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ai langu smalembe kasi napa nabuti sunga hila handle ka swipimelo hikumeka egiani malamlele hukwakwaila salema jaganjaka tsanini makagapaji nale kama phale kasi hintlandlam ka siku na siku hina ravirintsha eka skopo emcheketa section eka gonzora R81 nale skosese wholesale Enda kama gezi hardware Nele karsaba e Kambako village Nele taxi rank street Mpenama e Kapani E Joni hikumeka extension 4 e Parliament street Opposite Botley store kuswana Ravi Ridge E Ivor Park ile extension 3 e Freedom Drive Kuswana police station nele ka Dr. Nyiko medical center Nele Skadafi Winterfeld kuswana le Maname long primary school Tekele nshoko enle shaku Hipwi sabaranzo wangwina kusuka e Joni Hipwi selimpopo mahala Kasi sena shtendani e gedeni ya shpetele shake Wishoko Shoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarola Funeral Services I take it a chance Hekati kasmendeta as nangwina mlabaka ku joina Milem kiswa kangatwa kae vanwana vakhaleka vatirhi va hina Minga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amtela ekaya Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona tsena loko ku ri na movha ya Armarola Funeral Services Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
2: Mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo hi ku rhangela hi Premier Dokodela Popi Ramathuva va ku rhamba ku ta tlangela no tsundzuka siku ra vantshwa. Ina, tani u ta va xiave xa ntirho lowu hi ra vumbirhi ra ti-16 ta June 2026. Nkarhi wo sungula i 7 o'clock na mixo hi va Sasele Primary School Sports Ground ka n'wemitwa emavele ehansi ka masipala wa Greater Dzanila. Ku ta va ku ri na migingiriko yo hambanahambana leyi katsaka swa ndhavuko Marketplace of the Future Expo leyi nga ta ku hlanganisa na mboxeketo lowu nga ta ku pfuna. Endzhaku ka riendzo lero leha, Premier Dokodela Popi Ramathuva na swirho swin'wana swa mfumo leswi katsaka ti-MEC ANC vurangeri eka structure xa vantshwa va ta va va ri kona ku ku hlohlotela na ku xixima vantshwa va lembe ra 1976 ehansi ka nhlokomhaka leyi nge Reset at 50 The Future Calls Our National Commitment to the Future for Freedom Lies in Every Generation xana u nghenelerile eka Youth Indaba Samiti swa mabindzu na ti-Career Expo u nga hundziwi hi nkarhi lowu endlela structure xa vantshwa hambi ku ri tihofisi ta vantshwa na le ka Facebook page ya Office of the Premier ku kuma tiprogireme ta n'hweti leyi ya vantshwa muntshwa u nga heli matimba va na xiphemu xo tlangela siku ra vantshwa eka lembe ra 2026 eva sasele primary school sports ground uzo yi thola kanjhani u hlali khoneni hashtag youth day 2026 hashtag reset at 50 the future calls hashtag together creating empowerment opportunities hashtag limpopo that works for all unguleri ritiso eka wena hi mfumo wa xifundzankulu xa limpopo
3: hi sa shoke muyingiseri wa mina wo rhandzeka wa vision fm mina ni xidonkana na ku amukela aka nongonoko wo saseka nongonoko wa think for yourself ti anakanyeli ari wena eka vutomi bya wena eka leswi wena u fanele ku va xisona minjhani vayingiseri va vision fm laha mi nga kona mi hlangana mina mulungisi Erasmus Malungani eka siku ra namuntlha siku ra ti 15 ta June eka lembe ra 2026 ni navela ku ri hi kota ku fambisana swin'we tanihiloko ku ri n'hweti ya lavantshwa n'hweti leyi nga na matimba lamakulu and then ni navela ku ri vayingiseri va Vision FM eka my introduction hi ya vulavurisana namuntlha na n'wina hikuva loko ni karhi ni cheka ni vona vanhu lava taka van'wani va kona in my office va ta eka mina tanihi mupfuni tanihi ku va va tiva ku ri mfundhisi Malungani ku na van'wani lava va nga tshama va kuma ku pfuneka hi kuma ku ku na vana vo tala etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga va nghenaka swikolo aka swikolo swa hina swa kwala eka community ya hina va karhi va ri vana va vanhu lava humaka ematikweni ya le handle swa olova ku va nghena xikolo kusukela ka creche va famba va za va ya fika aka grade 11 mara ku tikuma loko se va fanele va ya ku tsaleni ka grade 12 swi va swi va tikela ku tlula mpimo tanihiloko aka grade 12 ku laveka xibukwani xa nghohe ku lava nomboro ya pasi mara hi vona vana vo tala lava va nga fika va kumeka loko va lava ku ya ka grade 12 hikuva va pfumala mapasi van'wana a va hayangi van'wani va dyondzile va pasa va tikuma va pasa hi tindlela teti va ti nga va ku ti ri tona mara va hetelela va va ku va ka borderline ku va ku ri khumbi hala mahlweni va nga swi koti ku ya mahlweni xana a hi swa nkoka ke ku vatswari va vona va kumeka sweswi mfumo wa hina wu nge ku fanele vanhu hinkwavo va matiko yo le handle va ya kuma ti maphepho ya vutitivisi a swi nga ta vuhundzuka matimba na vumundzuku bya nkoka eka vana va hina lava kumbe aka vana va vona lava va hetelelaka sweswi vo lo tshama hikuva vakulukumba lava nga kona la tikweni ra hina vo tala va vona ku ta va na problem loko se va ta tsandzeka ku tiyimela va ta tsandzeka ku titirhela vona hi voxe mhaka leyi nga ta humelela hikuva va ta dya yini va ta ambala yini va ta hanyisa ku yini tanihiloko va nga ta va va ri na xiavo eka mphamo kumbe mphamelo wa vadyuhari etikweni ra Afrika-Dzonga hikuva va ri hava maphepho ya vutitivisi se va ya hanyisa ku yini va ya pfunekisa ku yini xana na vona vana lava va vona va ya pfunekisa ku yini hi fanele hi endla yini tanihi vakulukumba ni kombela ku hi teka mhaka leyi hi yi langutisa hi vukulukumba hi tihlo ra vutswari hikuva ku tshama ka vona loko va nga ri na maphepho ya vutitivisi a va tiveki helo swi vula ku rixaka leri nga ta sala la misaveni ri ta va ri rixaka leri nga ta va ri rhwele nhlomulo lowukulukumba hi mhaka ya ku va vatswari va kumekeke va nga swi kotanga ku nghenelela eka tiofisi leti va ku ti pfulekile ta ku endla ku va va na maphepho ya ku hetiseka ya vutitivisi xana leswi hinkwaswo ka swona swi chela yini eka vumundzuku bya vana va vona swi chela yini endzeni ka vumundzuku bya vona vatswari loko se va ta fika va helela va nga ha ri na matimba ya ku kota ku titirhela hi ku sweswi va fanele va hanya hikuva va kota ku titirhela siku leri miri wu vavaka hloko inga ta swika inga xikoti ku tlakuka vaya hanyisa ku yini so ani ku mungiseriwa Vision FM ni kombela ho hita nghena hi vulavula nghena loko uri na anakanyo leyi vupfeke ya ku kota ku pfuna kambe hi tisa mehleketo ntsena leyi hanyaka leyi pfunaka leyi akaka leyi endlaka leswaku swilo hinkwaso swi kota ku famba hi mukhuva lowu sasekeke xikwembu a ximpfuneni ximini ka matimba ya ku kota ku ya amahlweni hi tikuma hi hleketa na ku

0: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka, mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka A number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage, na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
1: Hi sweswo ke muyingiseri wa mina wa Vision FM laha wena u nga kona. Ni ba mandla ni vuyelela na tshemba ku ri u ni twile xaka ra mina. Ni kombela ku ri mi swi tiva n'wina vayingiseri vo rhandzeka va Vision FM. Vutomi bya tiko leri byi tikuma byi ndzondzomela eka masungulo ya mundzuku. Hi ku mina na n'wina tanihi vatswari, mina na n'wina tanihi vanhu lava nga na vutihlamuleri, hi endla yini, hi hleketisaku yini. Ku na swilo leswi hi swi endlaka minkarhi yin'wanyana, we just create jokes, kumbe hi maka swilo swa mafenya, hi tsandzeka ku dzikisa mihleketo ya hina hi ku tiva leswaku loko hi nga tekeli nhlokweni, ni kombela u swi twa kahle muyingiseri wa mina, loko hi nga tekeli nhlokweni swilo leswi swi nga na nkoka na vumundzuku eka vana va hina, eka vutomi bya hina, hina hi hexe, hina lava hi nga hi tekaka tihamele, hi khubutela na ku fayetela na ku mbundzumulela makhumbi ya vuhlayiseki bya hina. U nga hanyi tanihi muyingiseri wa Vision FM u hanyela ku lava ku ta kuma swihoxo eka vanhu, kambe hanya u ri muvumbeteri wa makhumbi ya vutomi. Ni ta kombela ku mi nghena tanihi vayingiseri i vulavula mavonelo ya wena, hi ku sweswi ni vulavulaka ku na vana vo tala. Loko na ha heta ku yi vulavula kulukumba Horiel Mahori va kombisile ku na kun'wana ku hala tindleleni va vone wun'wanyana loyi a tlharihe ngopfu exikolweni ivi loko a pasa a nga ha yangi helo hikuva a ku na college leyi yi nga tlhela ku yi kota eku n'wi yi nga kotaka ku tlhela yi n'wi pfuna ku ri munhu loyiwani a kota ku amukeleka a yisa mahlweni na tidyondzo ta yena. Leswi hinkwaswo ka swona swi vangaka loko a ri n'wana wa xisati a vone nga ri vukati i ndlela yo olova, a ti nghenisa vukatini a ya kumetela vana ivi na vana va yena va tlhela nkarhi wun'wanyani va tlhela va nga koti ku kuma timfanelo leti tiko ra Afrika-Dzonga ri ti avelaka, swi nga twisisekika kahle ivi ku hetelela ku va na vana vo tala lava va ngo tswaleriwa ku xaniseka hi mhaka ya ku va hina lava hi nga kona hi vaakatiko lava hi ngo khoma switswiriri, hi hundzuka ti-refri, hi hundzuka evanhu lava va onhaka. Yimani ni kutaniwa ni hundza futhi laha ni endla leswi, Xikwembu xi ta hi pfuna xi hi katekisa.

0: kota ku vulavula hi andlala swilo leswi nga na vutomi leswi swi pfunaka swi nga ta kota ku pfuna tiko ra hina. Then ivi nakambe hi tlhela hi tekela enhlokweni I mhaka ya tingana loko ku ri na mutswari etikweni ra hina namuntlha ra Afrika-Dzonga loyi a nga riki na mhaka na timfanelo ta ku dyondza xikolo ka n'wana wa yena. Hi ri mundzuku ku vulavuriwa hi June 16 ku nga mhaka ya vantshwa lava va nga endla ku hambana atikweni. Ni kombela ku n'wana mhani pfuneta ku va wehe loyi vantshwa va tiko leri va va ku na xiavo aka ku humelerisa nhluvuko wa vumundzuku bya tiko. Ku tlula ku hi tikuma hi tshama hi ri van'wana tiphepha ku leswi a swi kahle leswi a swi kahle a swi kahle mara a hi swi koti ku vumba tiko hi milawu yo tiya leyi nga ta endla ku swilo swa vutomi bya hina na vutomi bya vana va hina loko hina hi fambini va ta sala va tsundzuka vunene lebyi Xikwembu xi nga ta va xi yinike byona. Yima ni teka lava Vision FM mi le moyeni.
1: A xitichini makarhi ma hlayiseka ndzengalowu.
0: A xitichini ya karhi ya hlayiseka bishopo hi ngo tsaka ku twa vona mani.
1: Hi hlayiseke ku tlula na leti ku hlayiseka mpela.
0: Baba wa mina mani, baba wa mina hi leyi mhaka leyiwani mani.
1: Hayi leyi mhaka leswi yi nga ni twa ni khensa ni le ka foni mi ve mi lunghisa sweswi mara yi karhi yi copetacopeta mi nga yi vonangi ku yi le ku pfukiseni.
0: Hi swona baba eyi.
1: Ni rhange ni tirhisa yona hayi kahle ya twala na le ndleveni. Se loko ni ni langutisa mhaka leyi leswi yi nga yimisa yi swona ngopfungopfu aka lava hi nga na vona va kusuka a handle a ho fanele hi ri hi ri mfumo kumbe vaakatiko hinkwenu hi va tekela nhlokweni vanhu lava ku va endlela ti-temporal ID leti ti vulavulaka ku hi nkarhi wo karhi ta pfuxetiwa hikuva nga tshika va navela ku tlhelela ekaya hikuva i va hina sweswi hi nga na vona haleni aka mintirho na le ku dyondzeni ka xikolo a swi laveka sweswo ku ri na loko ku va tshika va ya kaya va ya endla swin'wana va ta kota ku fika va va kombeta ku hayi leyi a hi ri kona a hi dyondza na xikolo. Halo
0: ni na n'wina bishop
1: va ku leyi a hi ri kona leyi a hi tshama kona nkarhi luwa a hi dyondza na xikolo yi va yi ri mhaka kahle leswi swi ya hi pfuna ku yini na ku ri hi va vanhu lava vo ta hi le handle vo tala va vona va tlharihi ngopfu va nga swi kota ku hi pfuna ka mintirho la South Africa leyi hi tsandzekaka ku hi fikelela loko hi va endlele ti-temporal ID tona teto va kota ku tirha na ku ti a ti tlheli ti-temporal leti ti va pfuna na ku hola midende ya ku va tikuma va karhi na ku hlupheka na loko hi va pfuna laya na laya mara swi karhi swi tiveka ku loko n'hweti yi hela munhu loyi something yitsongo wa yi kuma ku ri a kota ku ti xavela swakudya yena a hlayisa ndyangu wa yena kutanihi ku phela van'wani se lawani ko va kaya ka vona hi swo leswi mina ni vona ku swi nga hi pfuna ku va fambisa va makaya va endla hi swona mara na swin'wana sweswi hi fanele ku swi hleketa swo yelana ni leswi ni karhi ni swi vula ku munhu i na nkoka mi langutana malembe lama mi nga tshama na yena laha tikweni ra n'wina wa ha ri na xitandi leyi a humaka kona na obvious loko munhu o za a tshama 40 years na n'wina a na yindlu ya yena yi wile lero se i twa ku ri kaya hala kaya South Africa se swi kahle ngopfu ku vanhu lava hi va tekela nhlokweni laha swi fanelaku ku hi va pfuna hi boheka ku va pfuna ngopfungopfu lava ni twisaka ku vava hi va lava xikolo lava kuva ku wa dyondza a suka ka a a za a fika ka grade 11 mara 12 wa tsandzeka ku va a hi tsala hi ku a nga na pasi
0: hi swona
1: se hi swona leswi na mina swi ni karhataka ku ri se wa ha dyondzeleni kusuka le hansi a ta fikisa grade 12 leyi a nga ta ka a nga tsali xikambelo xa yona na se hi yona mhaka leyi na mina yi nga ku ni karhateni ingaku hi nga tshama hansi hi ri tiku hi pfuna vanhu lavawani ku va tikuma na vona va ya tsala va kuma switifikheti swo komba ku dyondzela swo karhi mara maphepha lama ma hambana na mavulavulelo ya vona ku ri i va South Africa kumbe i ve le kwihi swi tiveka ku i dyondzile i pasile la South Africa mara yena i mihlovo muni
0: aye ma yi khoma baba yi kahle ngopfu
1: swi ta va swi ri kahle ngopfu hi ku a ni va ta tirhisa maphepha lama ku tirha laha va tlhela va teka maphepha lama va kota ku tirha loko va ri kaya
0: va ri makaya ya vona
1: hiyo mhaka yani
0: hiku loko ni cheka bishop leswi mi swi vulavulaka swi na matimba lamakulukumba hi ku namuntlha hi ri tidokotele to karhi karhi a ti kona vanhu valava va nga fika fikaku va blokiwa hi vona van'wani lava a va ta va swi pfunile swikulukumba aka vutomi bya hina va va ti-specialist va va yini yini va kota ku hi pfuna mara va fika va stopiwa va va na ntshava la mahlweni
1: va na vuswikoti byi kulukumba ngopfu daswa mi ntwa ni pfumela ni a va tsali va ku South Africa loko ku ri Zimbabwe va tsala hala tlhele ku Zimbabwe a tiveka ku i huma kwini mara sweswi i la ti-qualifications leti i ti endla kwala hi ku va kota ku hi pfuna hi ku ku na swilo swo tala ma vona a hi swi koti a hi swi koti na switsanana lero swo kota hi vona hi ku ya hi ku a hi nyikiwi ku fana hi Xikwembu
0: a hi nyikiwi ku fana entiyiso
1: a hi nyikiwi ku fana un'wana na un'wana i na nyiko leyi a nga ta a yi khomini yi nga ta pfuna rixaka
0: hi swona hi swona
1: hi ndlela yaliyani ni vuya ni swi twisisa na mina ku okay leyi nyiku i ya mina ni fanele ku pfuna rixaka
0: hi swona
1: se mara mi nga aleli munhu ku a nga koti a nga swi n'wi khomele ta ku a nga koti ku humesa tinyiko ta yena hi ku i le South Africa
0: so bishop loko ni karhi ni langutisa aka mhaka leyi n'wana mani ni kuma ku ri munhu va loyi kumbe va oni va foundation leyi ya vana i ku va nkarhi wun'wani vatswari lava va nga veleka vana lava namuntlha va hluphekaka loko va fikaka grade 12 i mhaka ya ku va ve na tingana na ku chava nkarhi wun'wani ku khomiwa ku hita va na ti-problem to karhi va tikuma vona va hanya va nga koti ku tshinelela tiofisi ta nawu ku kota ku twisisa na ku kota ku pfumelelana leswi switsundzuxo swi vulaka swona ku n'wina vo karhi va ku huma Mozambique va ku huma kwihikwihi va ku huma kwihikwihi endlani ku mi tlhelela matikweni ya n'wina tikombiseni aka mfumo ku mi kota ku tlhelela matikweni ya n'wina mi kuma maphepha so hi ku va vona vatswari lavawani va nga vangi na wona maphepha ya ku kota ku va va ti tivisa swi endla ku rixaka leri ri nga connect-i kahle hikuva vona vatswari a va ti ku humelerisanga eka tindhawu n'wana loyi u velekiwe hi vona va ri hava maphepha lero ni vona vatswari a va fanele ku va na xan'wanchumu lexi va xi endlaka because foundation ya vana na vumundzuku bya vona na ku onhakeriwa ka tiko i mhaka ya vatswari lava va nga hanya va nga ri na maphepha hikuva va chava leswi ni swi vulavulaka mi nga ku yini aka swona sweswo
1: ai ani ku na hina hi ri ma South Africa a hi pfulekeni mani ku ri hi kota ku va pfuna hi ndlela ya ku a vanhu va le handle a va swi koti ngopfu ku va nga tlhontlha mhaka leyi va swi tivaka ku loko mindzuku ho ka hi nga hi fikelelangi kahle hi tlheleseriwa kaya a va chava sweswo ku loko ho sungula mhaka leyi va ta ku hi teka tiko leri hi ri endla ra hina ene andzhaku va hi tlherisela kaya lero ve vena na ku hanya xitumbelelani hi ku vona ku ri maendlele matiko leriwani a ma koti ku humela a rivaleni ku va vitaniwa va tsundzuxiwa ku n'wina mi nga ha maphepha mi nga endlisa ku yini a va swi chavisa ngopfu loko mi te andhawini hi ku twa ku vava kumbe mi te hi ku ta tumbela loko tiko ro hi roxe ri nga mi tlhontlhatlhontlhangi mi dzinginika laha mi nga tshama kona mi nga hela mi tshamini na tinyiko ta n'wina mi tlhela mi fana tho ti nga tirhangi
0: hi swona
1: se ku fika sweswi tiko a ri humeli rivaleni ku tlhela va kota ku tlhelela aka vona ku lava a va rila hi timhaka ta ku vana va hava papasi na vona hi voxe va lava ku pfuneka hi swa mapasi hi nga va pfuna mara for nkarhi wo karhi hi lava va tlhela va vuyela tiofisini hi ta pfuxeta mapasi lawa
0: se mara ni kombela ku ri mfumo wu nga nghena njhani hi ku van'wanyani va va va suka nkarhi wun'wana a ni ri hinkwavo van'wana va suke matikweni yo kaya vona hikuva va dlele hikuva va onhile va chava ku tlhelela ematikweni ya vona hi mhaka ya ku va ta khomiwa kasi van'wani va kona la tikweni va yo tswariwa hi vanhu lava va nga ta hi ku tsutsuma le handle a hi hinkwavo lava va nga ta hi ku tsutsuma va tsutsuma hi mhaka ya ku va onhile kasi van'wanyana i mhaka ya ndlala leyi nga va hlupha va ta haleni mara loko va chava ku tlherisiwa a ni ku tlherisiwa loko va nga va ku va va tlherisa hi kona i ka ku a va tlheli va ya kuma maphepha then mfumo wu nga swi kota ku va pfuna wu va lifita va tsaleriwa directive kumbe ndzeleriso wo karhi wa leswaku ri a hi lava ku va vuya mara va ri na leswi na leswi na leswi mi swi vona ku hi nga swi endla njhani sweswo bishop
1: ku hava xin'wana handle ko teka va tsala maphepha va va kandziyisa titiko e va va va nika mapapila lama va ma rhumela kunene hi ti-email ma ya fikelela le va ku munhu wo karhi i le ku teni mara hi n'wi tivisa leswi na leswi la South Africa ku ri va loko va fika le a va kumi mapapila lamawani ku ri a hi ri na vona malembe yo karhi va va va ma kumini ku va ta kota ku kuma na lava va nga suka va ndle vugevenga leyi phela munhu loko a ndle vugevenga ku na swin'wana hi xichangani hi ri nando a wu boli hi vula loko swi fika kwala ku loko a ya tlherisiwa hi ta n'wi voni hi ku ka a nga ha vuyi yena xa yena i ya nghena xitokisini a yimela mhaka leyi a yi endlile a Nigeria
0: kumbe a pfuka a pfuxa mpfilumpfilu wa ku wa yi va ku hi tlhela hi ku a nga lavi ku tlhela hi ku tiva ku le kaya u na milandzu
1: ku ta va na connection kwalani ka maphorisa ya le ka vona na maphorisa ya haleni justice ya le na justice ya la i yin'we ene yi na ntirhisano
0: se hi ku petsapetsa ka n'wina bishop mi nga ku yini loko swi katsa timhaka ta timfanelo ta vana lava fanaka hi ku dyondza xikolo vana lava ni nga va tswala va na mfanelo ya ku ni va sukela no ku no famba ni va sukela va ri mavokweni lamanene ni va sukela ku ri na vumundzuku lebyi byi nga ta va pfuna lebyi ni nga va prepare-la byona hikuva vana va mhe va va na mapasi va va na maphepha lama ringanaka hi ku loko mina mutswari ni nga swi endlangi na va onhela ivi mi tlhela mi katsakanya na mhaka ya ku va mfumo sweswiwani ku ri ku vulavuriweni ka ku vanhu va matiko mambe a va tlheli va ya kuma maphepha lama faneleke mi nga ku yini eka ku mpetsopetso wa n'wehe wa mhaka leyi
1: mina a ni ta vula ni ku aka vana a ni tivi mi vula hi ku angarhela kumbe va le handle na
0: hinkwavo hi ku angarhela
1: mina a ni ta ku aka vana hinkwavo lava va nga kona haleni mina a ni ta ku a hi tiyisiseni hi ri vatswari ku vana va tikuma va ya exikolweni ma vona loko ni langutisa nkarhi lowa mhe ni nga kula ka wona wu ni vavise ngopfu hi mhaka ya ku hlangana na ku a hi nga kumi na timali to hi nga kumeka hi pfuneka ku ri hi yisa xikolweni sweswiwani ku na tiyunifomo vanhu va nyikiwaka wa xikolo.

0: kuna swakudya, kuna vukorhokeri bya mfumo, a hi ringeteni hi matimba ku ri hi va pfuna hambi ku ri lava le handle ku va xota maphepha yini, a hi va ndleleni ku hi ta kota ku vona hi hina hi tlhaka hi promota vugevenga aka vana lava.
1: No, ni khense ngopfu bishop ya mina.
0: Hlayisekani mi xuma kahle kwala xitiko.
1: Danke bishop, danke bishop. Inkomo swinene, marito ya bishop ya ku nandzika. Yimani ni teka riqingho leri mi le moyeni ka Vision FM.
2: Ahee, na maxomi archbishop.
1: Ahee, bishop ya mina mi pfukile.
2: Pfuke swinene, mpfukile.
1: Pfukile baba mani.
2: Akhesa.
1: Hi leyi mhaka leyi ni vonaku i nga ri yi lava ndzikiso lowukulukumba wa mianakanyo, hi kota ku languta ku ri hina vatswari minkarhi yin'wanyana hi hina hi tekaku 16 pounds hama hi fayelela vumundzuku bya vana va hina, hi tlhela hi ti fayelela hi rivalaku matimba lama hi nga na wona ma ta hela. Ku ya hi n'wina mi nga yi teka hi engele yini bishop?
2: Ya na khensa swinene. Xo sungula ni khensa ku xona. Hi laha mi nga kombeta hi kona masungulweni ku ri hi leyi huvu. Vatswari kun'we na vana va hina a hi ngheneni hi kumeka hi vulavula hi timhaka leti. Ku katsa na vona va lava hi vulavulaka hi vona va nga kona kwala tikweni. Ta tifoni ta vona phela. A va tshunxeki ku kumeka ku ngheniwa ku nyiketana wa miehleketo hi akisana.
1: Ivi
2: hi kota ku kuma xitshunxo xa kahle xi enetisaku hi matlhelo hinkwawo ku ri kusuka na ku ya mahlweni hi ya njhani. Mara loko vo yingisela va ri le kule a va kumeki va nyika miehleketo, swi nga endla va ri na miehleketo leyi nga kotaka ku nyika mpfuno lowukulu hi nga ku tsandzekeni hina lava la kaya ku kumeka hi kombeta.
1: Se
2: na va khutaza hi ku Vision FM yi le ku yingiseriweni hi vanhu va tikurini. Ivi na lava va nga kona ka tiko leri va nga ri ku va kona va nga ta hi swivangelo swa ku hambanahambana, se nghenani na n'wina
1: hi swona
2: hi kumeka hi ri karhi hi xera miehleketo leyiwani swi ta endla ku hi pfuneka.
1: Powerful, swi na matimba leswi.
2: Ni lava ku kombeta lexi ku ri xo sungula ni mudyondzisi loyi ku nga kalenyana a ri kona ka ntirho lowu, ni kumeka ni hlaya malembe ya ku hindza 30 ni voni vana kwele masungulweni ya ku fika ka vona loko va ta vana va ku kombeta vutlhari ngopfu.
1: Oh my God.
2: Va ku kombeta ku titsonga hata na ku yingisa swi yo ta swi ta cinca loko se va nwelerile ivi va ku nwa moya wa tiko leri hi nga ka rona. A va ri vana lava kusuka ka position 1 ku ya fika ka 10 a ku nga ngheni mu South Africa a ku ri vona ntsena, mara namuntlha i swiharhi tanihi swiharhi swa kwala kaya va nwi moya lowu kumeka ku nwiwa na ku dzahiwa hi vana va tiko ra la kaya la. Se ni la ku kombeta ku ri lexi ni nga xi cheka aka malembe la yo tala i ku ri mimfumo ya matiko ya vona a va khathali hi vanhu va vona.
1: Eish, my God.
2: I point yo sungula yaleyo yi nga hupiwi,
1: a
2: va na mhaka ti-presidents, ti-ministara, ti-MEC ta matiko ya vona a va na mhaka na vanhu va matiko ya vona a va khathali. Se na vona va tirhisa matimba ya ti-positions ku kumeka va ti vuyerisa va nga khathali hi vapapa na vamhani na vana va vona.
1: Oh my God.
2: Why ni kombeta mhaka yaleyo? Ku na mihlangano leyi veke kona aka malembe ya ku va va ri kona atikweni va nga yimayima va lava ko va mfumo wa Mozambique, Zimbabwe na matiko ma laman'wana va nga kota ku nghenelela va pfuna vanhu va matiko ya vona lava nga kona atikweni, mara matshalatshala malama ya kumeka ya tsandzekile na namuntlha ma le ku tsandzekeni. I mhaka yo sungula yo biha ni nga kumeka ni yi vona.
1: A va na mhaka na vanhu va vona
2: lava taku la South Africa va ta va nga swiphiqo leswo tala.
1: Oh my God.
2: Aka nkarhi lowu nga hundza ku endliwa vulavisisi ku kumeka ku ri aka n'hweti yin'wana na yin'wana ku na vanhu vo tala ngopfu va tiko ra Zimbabwe ivi na Mozambique lava va tlhelelaku kaya va ri swidumbu va dlayiwile aka tiko leri hi mhaka ya vugevenga lebyi va tinghenisaku aka byona
1: na ku cela migodi yi nga ri ki nawini
2: miri yi ta tshukunyuka mifumo ya vona do a va tshukunyuki va amukela swidumbu swa vanhu lava dlaweke ku vava hikuva va tinghenisa amhakeni ya vugevenga ngopfungopfu lava taku va huma atikweni ra Zimbabwe swi nga tumbetiwi a va na mhaka na vanhu va vona i mhaka yo sungula archbishop ni yi kombetaku
1: hi swona bab hi swona bab
2: xa vumbirhi ni lava ku kombeta vusiwana lebyi vanhu lava nga va hlampfa va huma aAfrika lavo tala va kumekaku va ri ka byona loko mo cheka lava matiko laman'wana va nhlonge yo basa a va na kona ku tikeriwa ko va va kuma ti-citizenship ta tiko ra hina mara na vona ku ri va hlampfa mara vusiwana aka lava nhlonge leya ntima tanihi tlhabyani va na ku tikeriwa ku va va nga fikelela swipimelo leswi lavekaka hi ku loko mo cheka nawu wa tiko wa kombeta ku munhu wihi na wihi loyi a tekaku 5 malembe a ri kona aka tiko ro karhi wa qualifya ku apply citizenship ya tiko rero
1: hi swona
2: mara ku na vanhu kusuka tikweni ra Mozambique lava va nga na malembe yo hindza 30 na namuntlha a ve se amukeleka aka tiko leri ku va va nga amukeriwa ku ri i vaakatiko va tiko ra hina
1: na ku kahle ka na ku langutiwa vona lava nga ntima va nga te byi ku hi vona va nga ri ki right mara lavo nhlonge yo basa va hatla va tweriwa ku vava vona mara hina va ka hina a hina mhaka na vona
2: i challenge leyi nga na yona yaleyo loko mi vona ku lwisiwa mikarhi hinkwayo hi lwisa lava nhlonge yo fana na ya hina lava nhlonge yo basa ku nga va maindiya ku nga va valungu ku huma ka matiko ya ku hambanahambana ya misava a va khumbiwi no khumbiwa ho lwa hina hi xihina hi kombetana rivengo lerikulu ku nga ri ku pfunana se manta proposa mhaka leyi aka mfumo wa tiko ra hina ku ri ku na tihosi laha vanhu lava va kumeka ku va ri kona
1: aka
2: matiko lama van'wana na switandi va nyikiwi hi tihosi
1: na tindhuna
2: kambili
1: i ntiyiso
2: va kumaku i vanhu vo hanyeka vatswali vana lava van'wani va vona hi nga va vona kusukela aka grade ya 0 va za va ya fika aka grade 12
1: hi swona
2: va ri kona atikweni manta ku ri mfumo a wu tirhisani na vukosi kumbe va vuhosi aka matiko ya ku hambanahambana va ku hi nikeni minongonoko ya miti leyi mi kumekaka mi vi na yona va pima malembe yo karhi lava mi va kambeke mi vona ku i vanhu lava va tinghenelerisaku va lava ku aka tiko hi nikeni mavito ya vona ivi ku va na program archbishop ya ku kumeka mfumo wa tiko ra hina wu famba na matiko lawa va ri karhi va rejistara vanhu lava hi va amukela ivi mi nga tshama na munhu for more than 30 years a mi lavi ku n'wi amukela ku i wun'wana wa n'wina a nga kombeti vugevenga i kombeta ku nghenelela atikweni swivijhi wo nghena mitelo ya tiko wa humesa mara a mi wa amukeli i sindzisiwaku i muhlampfa sweswo hi ku ya hi mina i mona na vusatani lebyi nga ku kombetiweni
1: asamalo mi ringeta ni vona mi ta na mhaka yin'wanyana mi le ku kombeteni ka leswaku ri mfumo loko a swokoteka a wu vi na ntirhisano na vuhosi na tindhuna va kota ku cheka ku i va hlapfa vahi lava nga amukeriwa kusukela loko hi ve na vona a va vangi na tinyimpi a va vangi na huwa va i vanhu lava hanyekaka ku ri va kota ku pfuniwa tanihiloko mi kombise hi nawu wun'wana lowu nge loko munhu a va na 5 years malembe ya ntlhanu i na mfanelo ya ku a nga kuma citizenship mi nga yi pressa kahle ku hi teka yi va tanihi point ya matimba ngopfu no ku hi approacha varhangeri hi kota ku famba na yona mi yi veka njhani Bishop
2: ya na khesa swinene ni lava ku kombeta ku ri ku lava ku sindzisa swilo leswi mi swi vonaka ku ri swi nge boxeketa swi hi pfuni nchumu mara a hi teni na tindlela leti aka tona ti kombeta ku ntwela vusiwana wa vukwembu aka vanhu kulori ha dyondzisiwa hi rito ku leswi u lavaka van'wana va ku endla swona kumeka na wena i kumeka ri karhi u va endlela swona a hi ti tekeli ku ri hina na vana va hina hi kumekaka hi ri kona aka matiko ya vona malembe lama ni ma kombetaka va tlhela va admitiwa swikolweni va kombeta vutlhari lebyikulu ni nga kombeta vito ra n'wana wun'we leri kumeka ku ri nga suki miehleketweni ya mina aka malembe ya vudyosi bya mina i vitaniwaku i Orash Mbiza
1: ina
2: n'wana wa vatswari lava nga kombeta ku i vatswari lava va kombetaka ku va va akatiko mara va nga hava maphepha n'wana loyi i kombete vutlhari byikulukumba ngopfu mara a lavana na pasi swi nga koteki a hi nandzu wa yena i nandzu wa ku vatswari a va kotanga ku endla sweswo a swi fane swi endliwile mara vatswari vana vatswariwa aka tiko reri va kula ka tiko reri va sungula aka aka tiko reri va za va ya fika aka va grade 12 mara a nga pfumeleri wu pasi mi lava va endla yini vana valava
1: Bishop ni twa mi ta na mhaka yin'wana swi vula leswi kumbexani Bishop ni ta kombela mi ta ni correcta swi vula ku ri loko ku ri ku mutswari wa n'wana loyi a nga veleka n'wana a nga na wona matimba swi vula ku matimba ya fane ya tekiwa hi ndhuna leyi munhu loyi a hanyaka kona na ti-stakeholders lava nga kona kwalani swin'we na vukona vuhosi bya muganga walowo loko vuhosi byi tsandzeka emasipala wa muganga walowo wu fane wu rhwala vutihlamuleri hi vanhu lava va nge va le hansi ka masipala walowo and then loko vona va masipala va tsandzeka va ta teka mhaka leyi va yisa ka district yi ta rhwala yi swi yisa kwalomu ya ka province yi ya fika yi nghena ka national ku at least miganga hinkwayo na vanhu hinkwavo ku nga vi na loyi a hlulekaka tanihi loko Bishop ku ri na marito lama ma ku loko i za i boxa xinon'wana lexiya xi fanele xi kumeka u xi tata hi swakudya loko swi ri henhla ka matimba ya mutswari mfumo a wu ngheneleli wu hi pfuna mi nga ku yini ka mhaka leyi Bishop
2: ya ni lava ku kombeta ku mi kumeki mi yi veka kahle mi yi tiyisisa loko varhangeri va hina vo va na yona willingness va nga kota ku boxeketa ka mhaka leyi namuntlha Archbishop hi vulavulaka hi yona xiphiqo i ku minkarhi yo tala tanihi varhangeri a hi lavi ku tirhisa matimba ya swiyimo swa hina ku pfuna munhu wa wumbirhi hi lava ku ma tirhisa ku ti vuyerisa hina vini i nkarhi wa kahle sweswi ko va vurhangeri byi nga kombeta ku hi varhangeri hi ku veka hi xikwembu ko va hi ta kota ku tirhela vanhu va kota ku pfuneka hi na problem ya vugevenga na loko ku nga ri vona vo dzidzimbeteriwaku hi vona why va hava mapapila ya vutitivisi why hi nga ti na ndlela ya ku va pfuna tanihi tiko kusukela aka level ya le hansi ya vurhangeri hi la mi nga kumeka mi ti kompeta hi kona aka tiko aka masipala aka district aka province ivi aka national ivi national yi tirhisana na mifumo ya ka vona loko yi lava assistance ya timali na swin'wana swilaveko ku ri va pfuniwa vaaki lava va fikelela aka xiyimo xa ku kota ku tshunxeka va tirha tanihi ka ikhonomi ya tiko ra hina ku tlula ku kumeka hi va tseketsela hi va vitana mavito hi switumbuluxa mihlangano ya va veri va dudula kumbe va yini lavawani va match and match na mihlangano ya kuri ko lwisiwa vanhu mara ku nga ri ku kambiweni ku ri mara hikokwalaho ka yini xiyimo xi ri tani xana.
1: So Bishop loko hi karhi hi hetelela hi ku n'hweti leyi i n'hweti ya vantshwa naswona i n'hweti leyi ku nga tlha ku vuriwa ku ri vanhu va matiko ya le handle lava nga ri ki na mapapila a va tlheli va ya kuma maphepho ya vutitivisi. So based on this hi wahi marito lama ma nga ma nikaku van'watipolitiki lava va navelaka ku voteriwa lava va nga kotaka ku ta na strategy lexi nga ta kota ku pfuna tiko kusukela ehansi lexi nga endlaku hi va vona va ri varhangeri va ntiyiso ku tlula ku namuntlha van'wana lava hi va vonaka hikuva loko va hakerisa swilo swo karhi kumbe i fanele hakela swo karhi ku fanele ku va na swimala swo karhi leswi va swi kumaka va karhi va hola loko n'hweti yi hela hi swini swa nkoka leswi swi nga endliwaka hi van'watipolitiki hi tileadara ta hina hi varhangeri va hina lava va empoweriwaka va nyikiwaka matimba ya ku kota ku hanyisa tiko loko kumbe ku rhangela mfumo mi nga ku yini ka vona hi ku katsakanya hi swilo leswi hinkwaswo Bishop?
2: Ya na khesa swinene hi ku kongomisa ni nga kumeka ni ku aka mihlangano ya tipolitiki leyo tala ku tlula na ku tala hi nga na yona atikweni mi mihlangano leyi timanifesto ta n'wina ti kombeta ku mi lava ku hi pfuna tanihi vaaki hi leyi probleme hi nga na yona kombetani hi ku kumeka mi tirhisa matimba tanihi tiphati ku kota ku nghenelela ivi mi soholota voko ra mfumo ko va u nga kumeka wu ri karhi wu endla swo karhi ku endla hi ntwela vusiwana va pfuna vanhu lavo tala hi nga na vona atikweni. Xana miri yini hi vana a va ku tivi Mozambique vatswariwe kwala
1: vatswariwe kwala
2: va kulela kwala van'wani va teki na vasati se na vona vana vana a va ku tivi a Mozambique a va ku tivi a Zimbabwe na matiko ma laman'wana loko mi ku va tlheletela hinkwavo hi ku a va na maphepha va ya kwihi hikuva van'wani va vona na vatswari va vona va hundzile emisaveni va va siya kwala aka tiko leri a va tivi kun'wana nghenelelani mi kombeta vurhangeri mi kota ku rizina na lavakulukumba va nga konaka mfumo ku mhaka leyi ya ku va tlhela a hi languteni hi tihlo ra rirhandzu twela vusiwana na ntsetselelo ivi hi kota ku kumeka hi ri karhi hi nyika provision aka vana lava nga kona eswikolweni hi kumeka hi ri karhi hi nga va tsarisa va kota ku kuma maphepha ma nkarhinyana va amukeleka va kumeka va nga ri kulusiweni aka vatswatsi lava kulukumba swi kotekaka valava va nga kota ku kumeka va ri karhi va tlhela va ya lunghisa timfanelo ivi va vuya kahle atikweni mara hi adiresa mhaka leyi hi ndlela ya ntwela vusiwana ni kombetile ku van'wana va na malembe yo hindza 30 mi lava va qualifya hi ku se va teki malembe mangani xana e point ya liyana yi tshikelela tihosi na tindhuna va kota ku tiva vaaki lava nga kona ka matiko ya vona ku loyi wa onha atikweni mara lava va kombeti vumunhu a ku teki miti yaleyo yi rejistariwa va kuma mapasi yo hetisa ya kwala atikweni hi ku i vaakatiko va kwala u nge tshami malembe lamo tala hi ndlela leyi mara u nga amukeleka atikweni ina va nga va va endlile timisteki a swa ha cinceki lexi nga tiya i ku ri va kona kwala atikweni ende va heti malembe yo tlula 5 years leyi languteriwaku hi nawu ku va va nga amukeriwa tanihi ti-citizen aka tiko ra hina. Khesi ngopfu Bishop.
1: Danke Bishop ya mina xikwembu xi ni hlayisela n'wina a hi ni mahlweni hi akatiko amen.
2: Na khesa swinene khesi
1: danke. Xaka ra mina va vulavurile Bishop Tlhabyane laha yimani ni teka lava mi le moyeni aka Vision FM i nhlikani eka nongonoko Think for Yourself.
3: Ahee xidonkana Bishop Erasmus Malungana.
1: Xidonkani xa kona hi xona xexo xo tsandzeka ku vuririle laya swa va xi kona mi pfukile bava.
3: Epukile ingonwini.
1: Epukile ho siyamene. Hi le imaka le iwani ni lava ku hi teka hi andlala vana vanwanani bolo belekiwa bolo applywa ku batikuma ba belekiwile la msaveni mara ba belekiwe ba ba xikarika mahlomulo ba tswari ba tikomba vanga rina solution tiko ri tikomba ri rina solution hi endla yini loko mhaka yitetane baba wa mina ni kombela ku yitene na yona hi engele le yinwe na minga na yona
3: Bishop ekansa Riranzo na Vision FM namuntlha hi tiselaka mahungu swin'wana a hi nga ta xikuma hi rhandza ku khensa xikwembu a xi mi katekisa
1: danke papa wa mina
3: mina ni un'wana wa mihlampa wa ku ta hi le Mozambique
1: ko
3: va ku varhangeli va kona

0: ta goza ra ku endla va kona.
1: Okay, mata ku ni fanele ni kota ku endla sweswo ni mi bipile hi nomboro yin'wanyana kwala ka foni ya n'wina ya 063 aniri. So eka namba ya n'wina. So ni ta kombela ku ri nomboro yeleyo yi na WhatsApp aniri.
0: Yeah.
1: Tirhisani yona mi ni rhumela ku hi vulavurisana mina na n'wina ku ri hi kota ku kuma ka ha ri nkarhi lowu hi kota ku kuma varhangeri lava hi kota ku kuma varhangeri va South Africa hi kota ku ya mahlweni hi vulavurisana hi ku loko hi nga vulavula hi nga ri na vona va matiko mambe lava hi nga kotaka ku hi vulavula na vona hi twa ku xiphiqo xa vona xi le kwini a hi nga ta swi kota ku endla ku mhaka leyi solveka ni twa ku va ku na vana van'wani vambirhi a va tlharihe ngopfu sweswi vana swi vava ngopfu mara a va na tipasa a va na nchumu a va na vumundzuku a ku na nchumu na vatswari va vona a va na nchumu ma swi vona
0: ya i ntiyiso vanhu vo fana vanhu va Mozambique ne vanhu va Mozambique va na varhangeli laha ku tlhela ku na tiambasadara leti va yaku kona va ya khoma timikhini varhangeli lava hala va Mozambique ni nga zi mbilela bishop ni ta mi nyika tinambara ta vona va kona hi tshama na vona kwala a South Africa hi tshama na vona a va tiva lava mi nga ta va vitana mi va fonela va ta va ta fika va hlamuseta xihoxo lexi nga endliwa ku kalani ku ku humelela leswi na leswi na leswi vanhu va ka 5 years mfumo ku va na mhaka na leswi hlamarisaka ku vota loku vanhu lava va vota mara va ri hava tisa a va famba a va ha vuyi
1: a va ha vuyi se ku ya hi n'wina papa Bazi ra John ku ya hi n'wina loko hi fika amakumu hi swihi leswi n'wina ku ya hi muaki laha nga kona South Africa mi vulavula hi mali ya vakulukumba lava mi nga na vona va varhangeri va tiko ra vaakelani ra vaakelani Mozambique tiko ra ku saseka tiko ra ku xonga swinene lava mi loko ku votiwa mi va mi pfumelelaku mi hoxa voko mara mapapila ya ku kota ku mi authorize hi tindlela tin'wana na tin'wana ku mi kota ku pfuneka na lava va nga riki na mapasi na hinkwavo lava va nga koti ku ya mahlweni na timhaka ta tidyondzo va kona la tikweni ra Afrika-Dzonga va tiveka ku va kona mara a va pfuniwi mi voni nga ri ku nga laveka ku endleka yini hoxa ya mina Bazi ra John
0: mina sweswi leswi xi nga ta ni tsakisa ngopfu bishop ni hi ku vula ku timhaka ta ku tinambara ta vakulukumba lava va tata va ta hlamuseta ni na mina nita loko va ta kwala ni ta vutisa question ka vona
1: good
0: tanihi varhangeli va hina sweswi a na ku nghena deep ka ku vulavula hi swona hi mhaka ku vona va kona loko se va tili kwalano
1: va ta kota ku vulavula
0: nkarhi lowu na hina hi nga ta va vutisa ku a ni vona yini hi mhaka ku ha va vutisa phela ka mihlangano ha hlangana na vona timithini hi va vutisa va ya timithinini mara a va vuyi na xo khomeka ku hi ku vana va hina na hina hi kuma timfanelo ku ha vota so laha na ku vula ku swilo hinkwaswo xa vanhu va Mozambique lava varhangeli bishop hi ta tlhela hi va vutisa kwalano hi ta mi nyika tinambara loko se va tile hi wo nkarhi lowu hi nga ta va vutisa swivutiso ene mi ta mi nyika tinambara ta vanhu vo ringana 4 hinkwaswo
1: no swi na matimba lamakulu ni khense ngopfu Bazi ra John hosi ya ntamu na rirhandzu a yi ni khomeleni n'wina ni khense ku va mi kote ku humelela ni mi tlhela mi kota ku tiyimisela ku mi nga ni pfuna ku mi pfuna xitichi ku hi kuma vanhu va ntiyiso lovo hi nga vulavulaka na vona ku vutomi bya vanhu byi va byi ri kahle na khense a ni ri
0: Amen.
1: Thanks a lot. Sweswo ke xaka ra mina i Bazi ra John laha va karhi va hlamuselaka leswi swi faneleke yi mani laniwani ni nghena lani ni ta vuya kambe ni teka tiqingho ta n'wina lava mi nga kona yi mani ni famba yana so ni vona tiqingho ta kona ti tale swinene vantshwa yi mani ni hundza ni kota ku teka lava futhi na vona ni nga se ya nghena le mi le moyeni ka Vision FM.
2: Hayi ngiyabonga baba ninjani baba?
1: Hayi ngiyabonga nami mani ninjani baba?
2: Hayi ngiyabonga ngikhabula kakhulu baba.
1: Isona.
2: Hayi wazi baba asili nibantu bakubuya ngaphandle.
1: Eh.
2: Inkinga labantu bangaphandle abakhuluma iqiniso.
1: Abakhuluma iqiniso ne?
2: Njengamanje izwa abazange magama amanye basuka kuphi baba abanye bathiwa uSimani mani icathula abanye bathiwa uSicoko manje kusasa makungavela inkinga uyomtholaphi lo muntu
1: uyomtholaphi ya
2: senqondweni bajwayele noma bangapromotiwa kaba madokotela basakhuluma lokho
1: Eish, my God. Manjeni, ni jere ninga kuyini aka bona me banika marito wahi sweswiwani ku va kota ku tivula hi mavito ya kahle va kahle mi ri yini n'wina sweswi.
2: Ngithi labantu lava thina siyabamukela abave ni nciniso bakhuluma inciniso.
1: Kwazi
2: ukuthi nathi kusasa noma mhlambe ushonile umuntu siyazi ukuthi siyomfunela kuphi or untshonile siyomfunela kuphi. Manje asibiza ngokuthi sichathula kumbe asibiza ukuthi i-overall sasa siyomthola kuphi. Manje kuyakhombisa kuwa le nto le balamele wabona umuntu kuyisilema isilema uyabona.
1: Oh my
2: noma
1: God.
2: Ayiqedini mara uzohamba ngoba inyawo alikho straight. Manje ofuneka baze ngeciniso asilwi nabo ibantu bakithi. Abaze ngala maphepha lawo. Ekwazi ukuthi wazi umfazi mazali mntwana ubani maphepha. Mara ekugcineni uyajabula mase athole umntwana. Manje sibaphetha kabi masifuna maphepha uyabona.
1: Okay.
2: Balungile ngoba abalungile nokusasa siwazi ukuthi umuntu maye ashonile sifuna ku-left or somuyisa ku-right uyabona. Manje mabazifihla uyabona ukuthi laba inciniso ayikho bangazifihli abavele enyanyeni sibazi ibakithi singeke sibazonde ma.
1: Hey. Ngiyabonga baba inkulunkulu anibusise ni khense swinene ngopfu swinene marito ya n'wehe lama mi ma vulavulaka mani.
2: Nami ngivoka kakhulu mani ngiyabonga ni ve kahle ndlunkulu ni ve kahle ngivoke kakhulu nkosi.
1: Ngiyabonga gogo. Ayikhona mani ayikhona wena muyingiseri wa Vision FM hi na vanhu va ku tlhariha lani lava taku na timhaka hi ku ya hi ku hambanahambana ni kombela ku ri xaka ra mina la rhandzekaka ni fambanyana so nkarhi wa hina i nkaye wa timinetse ku bile awara ya 13 awara ya 1 wena xaka ra mina ni lava ku ri u nga ni rhumela WhatsApp ya wena u nga ni rhumela leswi nga na swona ivi hi karhi hi vulavula hi kongoma hi ya emahlweni xikwembu xa le tilweni xikwembu xa tintswalo a xi ku pfuneni mina na wena hi vitaniwile la misaveni ku ri hi nga tikumi hi onha vutomi kambe hi va vaendli va leswaku swilo swi kota ku humelela xikwembu xi ni hlayisela n'wina hi ko tala hi ka 2 hi ka 3 hi ka 4 hi ka 5 hi ka 10 ni ka madzanadzana a hi endleni ku ni nghena la ni teka risimu leriwani ri taku na Elias Chauke loko a ku moya wa mina wa pfumela.

0: Laka Vision FM a ikona ni lava ku kota ku switekela nhlokweni ku vonele ra muyingiseri I vonele ra yena muyingiseri a hi mavonele ya xitichi okay vani ni ka tinomboro tin'wani ta ku saseka la na tivona tinomboro leti ni ta ti teka laniwani ni kota ku tiyisa na swi navela ku ri hinkwenu ka n'wina vayingiseri va Vision FM I nga va I ri fom I ri un'wana u ni yingisela u ri eMozambique u ni yingisela u ri Zimbabwe u ni yingisela hi audio streaming ya www kumbe u nghena kwala ka www okay sorry man kumbe u nghena kwale ka Google wo tsala ku DBG FM hi ku a ni khale a yi vuriwa DBG FM kumbe I ku Vision FM u ta yi kuma u yi yingisela twi le moyeni ka swihondzo swa hina swa Vision FM u yi kuma hi streaming kwala u nga kona ni kombela u byela vakulukumba va pfulela Vision FM va lava va tivaka leswaku na vona va kota ku nghenelela va vula va vona leya vona weather I huma Zimbabwe I huma Malawi I huma akwihi kumbe kwihi laha u humaka kona let's communicate a hi vulavuleni xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ni kume tinomboro tinharhu leti va nga ni nyika tona la leti ni lavaka ku ta ku ni ta vulavula na vakulukumba lava a ni navela ku ri loko swo koteka eka ti-hour leti landzelaka kumbe eka siku ra ravunharhu hi kota ku vulavula na vona ni va nyika nkarhi wa ku va kota ku hlamula va kota ku tshama hansi kumbe va kuma ku arrange ku ta va ta fika haleni ku va ri yini vona tanihi va matiko yan'wani ku hi pfuna vaakatiko va vona wena u ri yini n'wana mhani ni kombela ku u ni tisela lava va ni tisele tinomboro wena ni tisele 063 I WhatsApp 063 7307890 I WhatsApp leyi nga kota ku hi pfuna ku ya mahlweni ni kombela ku ri a hi veneni matimba ya tiko xikwembu a xi ku pfuni xaka ra mina xi ku nyika matimba ya ku kota ku ya mahlweni mina ni xidonkana mulunghisi Erasmus Malungani ni tswariweni rin'wana wa vumune eka mhani na tatana wa mina Joseph xikotikoti wa ku bola Malungani mina ni Malungani ni mbetsa ni ri n'wana n'waxitlhangoma wa kona phela va vula ku loko ze munhu a ri n'waxitlhangoma swi vula ku I tswariwe aka muti wa vuhosi mhani I va vukosi bya ka mun'wanati ma swi vona vukosi lebya ka mun'wanati vukosi lebyi kulukumba lebyi nga kona laha I bya ka mina loko no swi lava me ntukulu ntoyani ya byi teka lebya ka mun'wanati mi titwani ri hosi kwala xikwembu a xi hi pfuna ni xi hi katekisa a yimani ni vulavula ni karhi ni ku wena u ri yini hi leyi mhaka leyi ni kombela u ni bera riqingho 063 730 7890 kumbe u ni whatsappela aka yona nomboro yaleya 063 a ni ri ni kombela u nga miyeli n'wana mhani vana lexi va nge I gap filler u kota ku endla u va muyimeri wa rixaka leri pfumalaka matimba vana muvulavuleri waloye a nga ri ki na foni u va matimba wa ni twisisa n'wana mani wa swi twa n'wana mani ni kombela u ni endlela tintswalo teto mani mara wa ni twa xaka ra mina ni ri I ni twe kahle leswi ni nga swi vulavula ni ri vana e gap filler vana mupfuni wa lava va nga ri ki na matimba mina ni xidonkana mulunghisi Erasmus Malungani hi ri hi na vana lava nga kona atikweni ra Afrika-Dzonga lava va nga hava mapasi va sungule xikolo kahle kusukela kwale creche va ya nghena ka grade R va nghena va ya pasa va grade 12 va pasa grade 11 mara grade 12 ya va tsandza ku ya mahlweni hikuva maphepho va hava se u ri yini a wu swi voni kun'wana mhani ku ku le ku fayelelekeni ka timfanelo ta munhu makungu lama xikwembu xi nga ma chela aka vanhu lovo karhi ya hetelela ya nga ha endleki mi le moyeni ka Vision FM avuxeni nhlikani
1: ahi njhani
0: hi kona hosi ya mina minjhani n'wina
1: epukeni
0: eya mani
1: a xi Bishop Malungani
0: eya mani
1: Ya vulavula ku Emmanuel Chauke ku tshuka tikenda ka ngove
0: hi swona hosi ya mina
1: malembenyana ku sukusela hi 2010 ni ri ka tiko leriwa mina leswi ni swi lavaka a no lava ku ri nchumu wa haleni kumbexana u nga swi kota ka ku hi tikisa mapasi hi ku mina haleni kaya a ni lo sala na kokwana kokwana va lova hi 2008 mani va ti khale haleni va ma 96 i khale va ri ka tiko leri va na pasi ra haleni se mina leyi a ni lo sala ni hlayisa ko kopala va lova va swi komba leswaku ni sala ni zamazama timali a ni na mbuti tin'wani nga ri na tinga ri ni vana kokwana se ni xavisa timbuti letiyani ni kuma mali khandziya ku ta fika haleni ku nga na mutswari haleni South Africa yevo mani va ka tiki loko va fike khale haleni va fika va kuma ma-ID nkarhi wolowo va nga tikisa hi wona mina ni yo kota ku endla passport loko ni suka kaya na passport ra kona yi ve ni expire mukhegulu na yehe a nga ha koti nchumu yo titshamela kwala kaya kwala ka nghove laha se na loko ni hleketa ku ni ta tlhela ni ku ni ya kaya a ni sivi ku ni ya kaya ni ku ni ya ka mani ku halaya
0: okay ene ni ta navela ku ri loko swo koteka mi hi tihlanganisa hi ku wo fana na hina sweswi ni huma eMozambique na ha ku vuya hi wa vumbirhi hi na maxaka yo tala hi na vanhu vo tala va ka mfumo nakambe xa vumbirhi na tinomboro ta vanhu va ku huma ta varhangeri va Mozambique na tshemba ku hi wa vunharhu mi nga kota ku yingisela ku twa ku hi ta endlisa ku yini ivi ku kota kusuka kwalani mi kota ku pfuniwa loko ku ri ku passport a yi lo expire a yi nga kota ku pfuxetiwa se mi kuma pasi ivi eku heteleleni ku endliwa maphepho eku heteleleni mi nga tikuma nkarhi wun'wani mi kume maphepho ya haleni kaya a tikweni ra South Africa swi na matimba leswi mi swi vulavulaka
1: swo lava ku swona ngopfungopfu ene a yivi na swona ku ri hi tshama hi nkarhi na maphepha a swi hi tsakisi maphepha hi ma lava ngopfu ku hava xi xoku fanele ku munhu a tshama na maphepha swi vava ngopfu ku na swisiwana ni vulavula ku ni ri kona na muti kwa ni nga na vona va ni tsarisi mhani va endla xitandi hi pasi ra vo mhani va ni tshama kona na nsati nsati wa kwala tikweni na vana vo ni nga na swona loko ni va eka great tres lembe ni nga hela
0: i le kwini sweswi
1: i kopala kaya kwana
0: a nga ha swi kotangi ku ya mahlweni na xikolo
1: a nga ha swi kotangi ku ya mahlweni na xikolo
0: my god ya na yi vona mhaka leyi ya yi
1: na boti wa mina yehe khale na yena lake i fike na rona ID ra haleni na ro ID lera ra kuta South Africa Mozambique na n'wana wa kona yehe pasini lo tshama i ringeta ku apulaya kun'wana va n'wi byela ku pasi ra yena a ri endli mhaka ku pasi ra ri tama ri vitana matiko mambirhi swi ku yini yini sisiyani yo riwa kwala kaya la and i pasi bread class i tlhari ngomfana le xikolweni kwa
0: mara a nga swi koti ku ya mahlweni

0: hi swona
1: se ku ya hi n'wina mi le ku kombiseni ka ku ri vuhosi na vundhuna lebyi mi nyikaka switandi a byi tlhe byi teka vuxokoxoko bya n'wina byi lwela ku tlhela byi mi pfuna va nga mi nyiki xitandi va tsakisiwa hi mali leyi mi va nyikaka va pfa va nga havi na mhaka ni
0: I ku va ta nyika munhu xitandi i n'wanuna kumbexana i n'wansati a va na vana vana lava a va na vu a va na xiphephana xa ku komba ku mani u ya kwihi
1: ex my god na man
0: loko va ta ku dyondza xidyondzo teta va nga humeleli a yi kona ku yiva
1: i ku yiva
0: ma yi vona mani
1: eya
0: mina ni kume a ku khongeriwa strong u khongerisa a ku fini mina ni ku ni langutisa le mahlweni leswi ku va na problem
1: ku ta va na problem ya serious because ni vulavula ngopfu yin'wana ya ku sweswi munhu loyi a nga ta a nga na matimba ya ku titirhela loko se a nga ha swi koti ku ya ku tirheni a vabya i ya pfunekisa ku yini na loko a fika ka malembe ya vukhalabye hikuva laha South Africa va kuma mudende xi i endlisa ku yini a ri kwala na vana va yena vumundzuku bya yena byi celeleke byi le ka xiyimo xa njhani that's why ni yi lava hi yi vulavula hi nga yi bihi makatla ni
0: kuna un'wana mukhalabye a nga na pasa i le ku va bina ni ri u dyondzise vana swikolo vana va kurile vana va vitana haleni ena u vitana leswi
1: ex
0: a nga na pasa va ri atamba u ta ya kwini
1: i ta ya kwini mani
0: a nga voni no vona va khoma hi nongo loko a
1: oh my god ya vava
0: a ri liveli leyi
1: no a ri yiliveleni no ni khense ngopfu mavonelo ya ma mi ni nyikaka wona xikwembu a xi ni pfuneni hi le ku matekeleni enhlokweni hi ta ndla follow up hi kata ku landzelela aka mfumo wa hina na ka mifumo ya leyi nga kona kwala kusuhani na hina
0: leswi nga tisa xiswona a yi ta nkahle hi ku hi fike hi hunduka hi rito rin'we ra mitlhangano
1: Eish my god
0: ku vanhu va nga laha South Africa a hi mitlhangano ntsena
1: i ntiyiso
0: hi na mihlovohlovo yo hambanahambana more than 11 or 12
1: hi sweswo i ntiyiso
0: mara rito kun'we ra mitlhangano
1: eish hawa mani
0: a hi khongeriseni ritoni ra mitlhangano ku ri ni ri nga ha bavi sweswi ri nga na bereri ri va na chukele
1: a ni ma vona muchangani vachangani loko i ku muchangani i nkatsakano ku na mikatsakano ku na vatsonga ku na vahlangani ku na vayiniyini se why hi fane hi lebula vanhu hi xilo xo fana hikuva a vulavula ririmi ro karhi
0: vamalonganini ku na timakamakanyana le ndhaku leyi kwala ka tipolitiki
1: okay se lexi ni xi kombelaka mi ni ndleleni favor loko swo koteka ni rhumeleni vuxokoxoko bya n'wina kwala ka WhatsApp ya leyi hi ta hlayisa nomboro ya n'wina hi kota ku vulavula swin'wana swi nga vulavuriwi moyeni leswi nga ta kota ku aka tiko hosi ya mina
0: okay
1: no a swi na mhaka n'wina mi ngo hi rhumela hambi mo rhumela ku ri lexiya xa SMS hi ta xi kuma
0: okay
1: inkomu papa hi sweswo ke cancel inkomu la makakabaji marito ya ku saseka hi swona wena xaka ra mina u ri yini kwala nga kona ni kombela ku voice ya wena mpfumawulo wa wena a wu twakala xikwembu xi nga ku nyiki rito leri i fikaka i tsandzeka ku ri tirhisa ku ri fanele ri endla yini ni kombela kun'wana mhani u ni endlela tintswalo u ni endlela vunene bya ku i tikuma i humesa vonele ra wena i humesa matitwelo ya wena ku nyika xintshuxo u ri yini wena n'wana mhani hi vana lava va vo ngo fika va tswariwa phela n'wana a ngo ti-aplaya a ngo ti tiyisani a ku na mhe ni la ku ya misaveni i vitaniwa hi vatswari va yena hi ntumbuluko wa ku hlangana lowu vanhu va hlanganaka ha wona se n'wana a tswariwa n'wana loyi xana hi nga tikuma i pfumela tanihi mhani oh my god tanihi mhani n'wana leswi a tshamisaka swona a vavisaka swona a khwirini for 9 wa tin'hweti n'wana loyi u n'wi tisa a ta ku vavisa a tlha na yena a ta a ku vavisekeni vutomi hinkwabyo wena u n'wi siya a ri xikarhi ka mahlomulo wa tsaka wena tanihi mhani wa tsaka tanihi bava wena muakatiko u ri yini hi swilo leswi wena muakelano uri yini wena u tivaka vana lavanga ku hluphekeni u endla yini ku loko wena u tsandzeka ku pfuna ku dzeriwe Esther siku rinwana Mordekai aku wena Esther loko u tsandzeka ku hi pfuna ku pfuna va Yuda ku pfuneka ka hina ku tata ku huma kunwanyana lero whether wena wa swi lava ku pfuna ku mahulavi ku pfuna mara xikwembu xi nga endla ndlela a hi kombela ku wena u nga ku suhane humesa ndlela ya ku kota ku tikuma u ve xipfuni xa vanhu van'wana u nga miyeli ni kombela u ni hlamula la ka Vision FM hi vulavula mina na wena u nyika mavonelo lama u nga na wona ya ku hi nga endlisa ku yini ku kota ku solve ti-problems ta vana lava vatswari va vona va nga va kumela la tikweni ra Afrika-Dzonga va dyondza xikolo va sukela le hansi va ya fika loko va fikaka va grade 11 va fika le grade 12 yi fika yi va tikela va nga ha swi koti ku ya mahlweni i vona ku hi fanele ku endliwa yini hi mani ni teka riqingho leri Vision FM mi le moyeni ku xeweta mina hosi ya mina inkomo inkomba mukansi na khensa swinene inkomba magoveni
0: mina ni muakatiki wo huma Mozambique ni vaswa ku ni tswari wa Mozambique mara se ni muakatiki wa la ku netfamel na kona ni vula ku nina ID
1: okay eh
0: mara ni na maxaka lava ma karatekaku kukata na vana va mina se tanihiloko a kha va vula mhaka xikolo vana va mina van'wani va patile va tlhe va pasa swa pasa hi budget
1: The bachelor,
0: And then a va yangi here, so va vuyo tshama kaya.
1: Vuyo tshama.
0: A va ri tirheni, va hava ti-ID.
1: Eish, my God. N'wina a mi swi koti ku va tekisa ti-ID kumbe na timfanelo ta South Africa?
0: A yi endli kumani nkarhi ya hala ku cinciwa ku yi huma laha ka 18 layi yi vuya ka ku yi nga ha ri na 18 yi vuye hi xiri laya ka 18.
1: Oho.
0: Se swa tsandzi, se a ni ta vula ku varhangeri va ka hina i ntiyiso swi lavaka mi hi hlanganisa na vona kumbe a va ta pfuna swin'wana leswaku ku na ku fika ka rimba swoswi swa va nga ti vula Mondlani bandi ra jeni va ku vutivi ko tala a va na minchini boti ta kona vo va na ximichininyana xikona xo karhi va tikela va ya ka xikona xo karhi ivi va vamba tende a yi fambe na laha hi nga kona hina giyani 46 vo fika va vamba tende va ku ku vhotiwa tivhoto kwala mara vaakatiko kumbe vahlapa lava va lava ku vhota a va va nyiki rito ku va kota ku hlamula va vulavula na lava taku va ta tekisa tivhoto va hi nga ha hlupheka hi leswi na leswi na leswi swi ve xi ri kona ku sunguleni ka tivhoto mara va sungurile mara a va tlhelanga va hi hlamula se yi phinda yi ku kambirhi ku kanharhu a va nga ha endli ku va ri na mitini va ri na yona mitini ku fana hala ka va malambeti mara za ka hina ku zanku vini loko va ta va ta botisa sweswi se hi ta ku vava hi kumaka ku loko swi fikala ka tidyoto va hi lava mara loko se hi ri ku dlaweni a va hi khatali
1: a va mi khatali
0: a va hi khatali a ringeta swo swa tipati swa ku tekisa vana mara loko famba naswona u ya naswona ka ndhawu leyi ya xikaya ko fika va swi teka a ngi mina nsapi na n'wana le wa matiwura a ni va tsarisile ka loko ni sungula ku teka kumani a yi pfumela leswaku loko nsati a ri kona kumbe i ri mindhambini yi tsarisi swa ku ta kota ku loko ku fika nkarhi wu va tekisa ni yi na vona na swova ku ri va kha va teka maphepha lava va ma xavisa ni tsakela ku va ma xavisile ku loko ni yi ri kun'wani ku fana ni mika tibenbenge va fika ndzi swaku ID ya wena yi tekisi vanhu vo tala loko no hi mina ni rin'wani mina ni rin'wani nsati vana va hava loko tekisi vanhu vo tala mara swi khanserile mara sweswi a ni vula ku a swi tirhangi ka vana va mina mara swi tirhi kala va nga ta na timali va ta kombela hi ndlela ya vukungundzwana
1: mhaka leyi mi yi vulavulaka ya tlhava mhaka ya n'wina mi ri pasi ra n'wina ri tikuma ri tekise vanhu van'wani tipasi mara

0: vana va n'wina a mi va koti
1: hi swikuma swi va swi swiya ni na tlapika a ni byela ku no hi ta khansela ivi a khansela ni tela loko ni hlangana na va na yo loko a nga chavisa a ta ni byela ku why u khansela loko ni khanselile ku mina na wena a hi nga twanana
0: a hi nga twanana
1: vana moya lowu a va i ku vutisa total a ku vutisa straight a ku vutisa ku why u endla swa swona ku no a ni nga ta pfumela ku ni xera na va mina vana va mina va nga kumi timfanelo vona ku tivisa van'wana.
0: Eish, my God. No, hi ku hi ta fanele
1: hi vutanana ti hamba khadi leyi naswona na mina ti nambara ta hamba khadi yin'wana yi rhangela kwala
0: ni rhumeleni tona kwala ka WhatsApp ya leyi ni rhumeleni tona tinomboro leti ni ta ti lava ni ta za ni va kuma hi ta vulavula na voho va kota ku hi pfuna ku i nkarhi wun'wana lowu mi fanaka mi kuma ku pfuneka ka ntiyiso hi ku loko vurhangeri bya n'wina bya Mozambique byi hlangana na vurhangeri bya South Africa swilo leswi va nga swi endlaka va nga solva swilo swo tala leswi nga pfunaka tiko inkomo swinene hi swona danke hosi ya mina hi sweswo xaka ra mina la rhandzekaka i papalani va karhi va vulavula ka timhaka ta matimba ngo yimani ni teka lava Vision FM mi le moyeni hi pfukile swinene mi pfukile hi swona che
2: Bishopo. Hi mavonelo ya mehe a ni ku loko a ni ma swi vona ku na vana lava va sungulaka ka grade R ku fika grade 7 i kuma ku n'wana luya wa dyondza hi swinene a pfula vana va hina i ntiyiso leswi mpfundhisa byona va nga vula swona mani ta ku principal a nga tsakisi hi ku n'wana luya a wumisa xikolo ntsena a fane a teka action a ya ka ndhuna ya muganga luwa wa xikolo xa yena
0: mi ta na mhaka yin'wana chairperson leswaku mi le ku hlamuseleni ka ku principal a langutana na ndhuna loyi n'wana loyi a tshamaka kona good
2: i ntiyiso ivi ndhuna yi wu teka yi n'wi yisa ka hosi
0: ka hosi
2: ivi hosi liya yi vita vatswari va vanhu ntswari wa n'wana i ntiyiso i va a nga ri na maphephe maphephe ya voho i ku pfuna ku vota swi ri principal ndhuna hosi luya hi fumaku hi yehe sweswi
0: hi
2: vula mukhanselana va fane voho va teka goza va ya le henhle leswi ndliwaku swa mapatu lowukulu wa lava wa timhaka ta tipasi a endlela n'wana leyi pasi a endlela mhani wa n'wana temporal ID va karhi va va hlayelela malembe ku lembe leyi yi ta va na 10 years va na passport va ngo 10 years ivi ndzhaka 10 years va n'wi endlela inani va n'wi rhinyuwela passport liya ya yena ya South Africa ku fikelela laha va twananaku voho hi kwale henhle ku hi va lava i khale hi ri na voho la South Africa why hi nga va endleli mapasi ya South Africa
0: chairperson
2: ya nga tsariwi ku mizambiko South Africa hawa a swi vulavuli leswa hi swo swi onhela ku n'wana loko a zasa ka grade 12 va n'wi byela ku pasi ra wena a hi ra South Africa
0: eish my God ya
2: ene vana va lava Bishopo vonani swe loko ni famba sweswi a hi mizambiko ni vone maphorisa ntsene a ni tivi ku ku na madokodela na swin'wana mara lava ni nga ma vonetela pasi apatwini i maphorisa
0: maphorisa va tele ene va ma swi vona ku va lava tipasi minkarhi hinkwayo ta hina
2: va lava ku vona pasi ntsena leswi vulaka vana lava va fanele va pasa grade 12 va andletetela maphorisa ku ri n'wana i dokodele kumbe i thicara kumbe hi swin'wana na ma a ni ta ku principal a va hoxi xandla na ndhuna hi sweswo swi karhi swi ya henhle vanhu lava Bishopo ku vulavula ntiso loko mi swi languta kahle loko va ku hala ku tsemiwe tintambu ta gezi emizimbabwe a ni vi ku no va byona mara loyi wa mizimbabwe wa mi va rini wa mizambiko ani tshama ni tswa ku kuone mdambi ko right through tswa ku kuone mdimbazi mdimbazi aba chedisi si bona ba rena xikolo ami sibona mdimbazi ne xikolweni
0: abakona
2: hawa kutele mazambiko lava ba huma ku le mozambiko bona ba vafika ku ba continue na xikolo ba ya masiku.
0: Se ku ya hi n'wina Chairperson ni twe mi tena mhaka yin'wana ya matimba ngopfu ni navela ku yi capture kahle miri loko principal a ri kona a xikolweni a nga fika a tsaka hi kun'wana loyi i le ku winiseni ka ti-trophy xikolweni kambe lexi a fanaka a xi endla ngopfu hi matimba lamakulu i fanele a make sure ku u hlangana na ndhuna ya muganga laha n'wana loyi a tshamaka kona loko a n'wi vona ku a nga na ID hi swona ni ri and then kusuka kona ivi ndhuna a ya va tivisa na hosi and then hosi a kota ku vulavula na mukhanselara kusuka kwalani se va kota ku khandziya va ya le henhla va kota ku ndlaku ku va na timfanelo leti faneleke leti nga ta endla ku n'wana luya a kuma ku pfuneka swin'wana vatswari va yena a ni ri
2: i ku navela ka misweswo
0: no ni khense ngopfu Chairperson mhaka ya n'wina yi na matimba lamakulu ku tlula leswo tala hinkwaswo
2: awa hlayisekani ba
0: danke man

mabona loko mi cheka mi karhi mi languta in'wana wa tiko ra Israel n'wana wa tiko ra Egypta anga thumba muxe ene ku heteleni muxe u endle ku hambana ngopfu avuton'wini a ku na un'wana laha nga kotaka ku va a yimela timfanelo ta un'wanyana munhu ke a ku na un'wana loyi a nga swi kotaka ku va ni a yimela timfanelo ta van'wani vanhu maxaka ya mina swi na nkoka lowukulukumba loko i miyela i ri kona u karhi wu swi twa wo ti ba hi makahle ku a na ku vulavula mhani vulavulana a va vulavuli musa swipfunxu no kombela n'wana mhani rito ra wena ri nga swi kota ku pfuna wun'wanyana wa muakatiko xikwembu a xi ku pfuni xi ku katekisa u nghenelela hi kota ku ya emahlweni hi vulavurisana so ni lava ku hi ya pfala nhlokomhaka leyi laka awara ya 14 aka nkarhi wa awara ya 2 o'clock mina ni xidonkana mulunghisi Erasmus Malungani a hi yene ni kombela ku ni nga se yi pfala nhlokomhaka leyiwani ni kombela hu wena u tala amoyeni hi vulavurisana ku ri xana ke u ri yini hi vana lava va nga ku hluphekeni va dyondza xikolo va pasile grade 12 van'wani va vona mara eku paseni ka vona grade 12 a va ha ri na lomu va nga va pase hi tibachela mara i va matiko ya matiko mambe a va amukeriwi ka ti-college ta South Africa hi ku a va na timfanelo a va na mapasi wena u ri yini ku hi nga contributa njhani ku kota ku pfuna tiko le ra mundzuku ri kota ku ya emahlweni ke xikwembu xi ku pfuna xi ku katekisa yimani ni kutani ni nghena ni tekanyana risimu leriwani ra nkoka leri ri taku na nkulukumba Mackenzie.

Hey sasoke shakara mina la ranzekaka mina xidonka na mlungisi Erasmus Malungani ni vuyisa sweso ani kumeni ngena ni ti sula mhloti hikuva andri ku rileni ni humesa mhloti ya ku vava ni bona kuna message lowu wu taku la wena wana mhani ni lava ku hi famba kahle man. Oh my god, sorry man. Ni bona message la ni bona calling one igarita kambe sweswi ni ta kota ku ni veka nyana a tlhelo laniwa ni vulavula ni twa mi n'wina mikumiri yini kuna xiphiqo lexi xi nga ha ku kumeka ku kuna vanhu vo tala van'wana i maphorisa kwala South Africa a hi vanhu va South Africa ku kumeke michini yin'wana na vusiku laha a ku endliwa ti-ID van'wanyani va fodete ID na nhleti ya nyikiwa vanhu va ti-foreign nationals va va vona va tekaku tipasi letiya se u hi ri yini hi tiko ra hina loko swilo swi famba so.

0: Langutelaka aka vanhu lava fanaka va teka emfumo va yisa amahlweni hi fanele hi endlisa ku yini va fanele va ti prove njhani eka hina va akatiko hi va shoko leswi va ya ku va ya swi endla swi ta kota ku hi pfuna ku kota ku ya amahlweni wena uri yini muyingiseri wa mina lowa rhandzeka ni kombela ku mena wehe hi kota ku vulavula leswi swi nga ta kota ku hi pfuna ku kota ku ya amahlweni na vutomi hi ri sweswi ni vulavulaku ku na bava van'wani va nga ha ku vulavula kwale va vulavule marito yan'wana lama ni twaku ya ni vavisa moya va kombisa ku ri pasi ra vona ri tikume ri tekisela vanhu vo tala mapasi ma yi vona ni vo za va tikuma pasi leri ya swiya swi ya khanseriwa mapasi ya vanhu lava ma khanseriwa ku na vanhu vo tala va nga swi tiveki ku va na vana vanhu lava va nga kona a hi va kona ka matiko lawa va na vana mara vana lava a va va tivi Shana wena shaka ra mina mu akatiko wa South Africa mu akatiko wa Mozambique mu akatiko wa Zimbabwe uri yini hi vanhu lava vanga ta ti pasta vukanganyisi la ti pasleti ko ba xifaniso ku nga bona mara nwini wa pasi na information hi wena nga ya gandla tintihu ta wena loko ondla xihoxo munhu luya hi wena nga ta rhwala vutihlamuleri hi mhaka ya ku swilo leswiya hinkwaswo mavito mhenu tiva ku ni na munhu ni na pasi kasi pasi leriya ra mehe ri tekise vanhu vo tala swilo ri na marhavi ya ku tala i ri yini wena tanihi muakatiko wa South Africa i nga vulavula yini ni kombela u ni bela riqingho hi ta vulavula hi ri yini hi vanhu lava va nga kona lava va nga na ti-ID mara ID leyi i ya loyi a nga ri ki na yona ID a nga yi kumi loko nkarhi wun'wana a ri na yona ID va ri ID ya wena ya xeriwa hi vanhu va ku ringana 10 lori loko ku endliwa milandzu n'wini wa ID hi wena mara ku na vanhu van'wana va ri tirhisa va nghene hi rona vusocheni wena a wu swi tivi u ri yini n'wana mhani hi mhaka ya ku xavisiwa ka tipasi ni hetelele ni twa loko ni swi yingisela kun'wanyani va ku ri ku munhu loyi a endlaku sweswo a hakeriwa 40,000 hi munhu un'we ku a kuma swilo sweswo swi vula yini sweswo n'wana mani swi vula yini hi hlayisekile kwala tikweni ra hina na yimani ni teka voice note leyi ni yi kumeke ni kota ku ni swi twa na wena u swi twa ku hi wena muakatiko wa tiko leri hi ri yini yimani ni kutani ni kuma leswi
1: FM Bishop loko hita aka mhaka ya mapasi sweswi kunga cinciwa mapasi enhlekane eka Vision FM Bishop loko hita aka mhaka ya mapasi sweswi kunga cinciwa mapasi yala ya hina manga tsalwa ku South Africa Mozambique kuna vanhu vo tala avangenangi ka process ya ku fikelela ku cinca mapasi hi mhaka ku mapasi lawaya a mavitani vona xidzi vo tala a va fikelelangi ku cinca mapasi and loko hi cinci mapasi lawa a hi ri na wona ya lawa va ku tsariwa ku Mozambique South Africa sweswi ma vuye ma tsariwe ku permanent resident hi laha se ma nga tsariwa kona sweswi mara vo tala hi lava nga kayimayima ya ku swa hi hlamarisa ku a ri n'winyi wa pasi why a nga kotangi ku ngheniwa ka swikhadana a nga qualify ku kuma pasi ra yena hi leswi na hina swi hi hlamarisaka ku van'wani ha va tiva ha va vutisa ku swi endlisi kwini and van'wani va rhangile ku cinca endzhaku ka mina van'wani va rhangile mente ndzhaku mara ni cincile pasi ra mina ra ri ya vuya a ri hlwelanga mara ku na vo tala lava va ka va nga fikela mara va na mapasi lawa ya mabuku mara loko se hi ya cinca ku hi nghena ka leya swikhadana swa ha tsana na sweswi a va ma kumanga se laha u nga ta swi vona ku na yona Home Affairs yi endlile vukungundzwani a ka mapasi ya vanhu lava a va fanele va kume mapasi venyu wa wona
0: eyi ku na xihundla laha ve le ku vulavuleni ka marito man'wani makulu kumba swinene wena xaka ra mina exi ku tikomba va kombe mhaka yin'wanyana ni ta lava ku ni tlha ni yi vuyelela mhaka leyi va ri avanga qualify vanhu lava mara namuntlha va makumini sweswi van'wani va le ku kaya ka yena va lava mapasi a swi le ku endlekeni Home Affairs ku na vukungundzwani and i ntiyiso hi kume sweswo ku aka Home Affairs ku na mhaka yo sosososo hi ta va lava na va ka Home Affairs hi ta vulavula na vona kwala ka Vision FM hi twa ku humelela yini i yini ku endleka yini va ri yini hi mhaka ya vanhu lava tipasi ya pasi ya yena yi nga yi tirhisiwaku hi vanhu vo tala i vukungundzwani bya ku endleke yini ni kombela hi vulavula hi ri yini hi vanhu va ku pfumala nandzu lava va nga nghena a hi kumeni kokwani lani wani mana mina hi twa ku vo va ri yini mhani mhani hami amukelela ka Vision FM i nhlikane aka think for yourself
2: swona swa humelela na mina loko ni limala pasi ra mina na ha ri xibedhlele ni fowuneriwa ku ku na munhu a lavaka ku xava movha hi mavito ma mina hi ku loko ni limala lahlekele hi ID and a ku ri ID liya ya ID book liya ya buku ivi ku fike a kwamula xithombe xa mina ivi a teka xa yena a namarheta laha mavito ya mina xifaniso a ku nga ri xa mina mara swi vuye swiswaku swi lavisisiwa ivi ni kombela ku laha a ri koho a lava ku xava movha loko ni kombela va hi n'wona ni fone valungu van'wana ku va ya koho kwalaya ndhawu yaliya loko va fika va kuma ku vhele pasi ra mina a ri lahlekini a ni loko i vaviseka a wu nge swi voni ku ri i vavisekini na swilo swa mina hinkwaswo va teka kuma van'wani vo fika va ti tekela va ndla leswi va ndlaku swona hi swona swa humelela and a hi swona ni swi vone na kun'wanyana va ku na munhu a nga na 771 wa ti-ID leti ta vakhegula ta mali ya vakhegula a holaku mali leyi every month lero ma swi vona mara ku hi mpelampela tiko ra hina ro lova i kuma a kuma 1.3 million every month ya tiinani ya mapasi ya vanhu lama a nga na wona mara ye i khomiwini no vula ku a nga yexe swi leswiwa swi lava ku lavisisiwa swi kota ku voniwa swona heyi swi na nghozi yin'wana yikulukumba ngopfu tiko ra hina a ri kahle swilo swa hina a swi tshamisekangi kahlekahle a va fanele vatirhi va ndhawu liya va kumeka va ri strict hi ku kumeka vanhu va nga xeri swilo hi ku swa vava phela leswiya swi vavisa ngopfu swi endla ku vanhu va nga hanyi kahle hikuva a wu swi tivi ku loko swi te taniwa hi le ku hanyeni or hi le ku loveni na kokwani nghena Singer View amen
0: inkomo mana mina la ri Singer View va te na mhaka yin'wanyani va ri vona va ve na accident ivi loko va ve na accident ivi va kuma leswaku pasi ra vona a ri va n'wi kona vo ya va ya twa vo va le xibedhlele ku ri ku na loyi a nga ku xaveni ka movha hi mavito ya vona mara n'wana mhani u ri yini i kume ID liyani a ya teka xifaniso xa yena a damarheta xona laya so ene ku na wun'wanyana loyi se a nga khomiwa a ri na mapasi ya lama ma ku tala ku tlula mpimo hi ri yini hi mhaka leyi Vision FM mi le moyeni ahee bava ahee bixopo ya mina
3: ni tsakela ku khometa aka leya vukungundzwani bya mapasi
0: hi swona bava
3: xo sungula ni lava ku kombeta ku ri timhaka leti ti kota ku ya emahlweni ti va na matimba hi ku hina tanihi vaakatiko hi kumeka hi karhi hi tipfumelela ni vula njhani na ni kumeka ni gungula loko ni vona ku ri enkarhini walowo a ni le ku laveni ka leswiya swi kumekaka ku nga ri hi ndlela yona

0: security license. A week home, on that take everyone 1,500 rand. Asoba na win. Ebu kungundwani. Let's come at a very good tibet cane. Mara Kubaban, Valava, the license, Congar in the Lion, Silaque and Amashina Kunamunu, Loy Akumekako at the Yemisela, Kunikam Bonibzebs.
1: Ish.
0: Every someone shall be. Bukungundan lips.
1: Eh.
0: Loco Abso Mjua, Ilavan Songo, at the office in. Abzing at that Taveriwa Jambu.
1: Eh.
0: Se xiphiqo
1: eish
0: ikuthi endziwa hi vanhu lava kulukumba lava mikumeka kumi vavona a tihofisini vo rhumiwa ku endla timhaka teto timali ta kona ti tekiwa hi tiboso ta vona a va nga ta kota ku swi endla a ka hofisi ya n'wina ku ri na huwa lahandle kuri kuna vukungundzwani ivi mi nga endli nchumu mi ri boso ya vona
1: eish my god
0: mara a mi nga endli nchumu hi ku mi le ku benefiteni tanihi boso ya vona
1: eish eish
0: vo kuma mahlahla n'wina mi teka lofo ivi mi tsema xilayi xo karhi va phemela na mahlahla leyo tala yi kumeka yi tekiwa hi tiboso ni nga nyika xikombiso ku lava ku seketela mhaka ya mina a hi kambeni aka ndhawulo ya xiphorisi ya vuhlayiseki hi na khomixini ya madlanga loko mo cheka a swi twala wonge i ti-constables lava kumekaku va ri ku endleni ka vukungundzwani kasi vo rhumiwa lava va endlaka vukungundzwani hi ntiyiso I tiboso ta vona. That's why vukungundzwani lebyi mi byi vonaka byi ri ku humeleleni byi va na matimba lamakulu i ku lava a va fanela ku teka magoza va swi lwisa va panicha hi vona vinyi na varhangeri a ka vukungundzwani byebyo i xiphiqo lexi nga kona aka tiko ra hina ni nga nyika xikombiso xo hetelela a hi ngo aka mavambe hi na hosi mavambe ivi ku va na tindhuna ta nambara ya kahle ivi ku twala ku ri tindhuna to karhi ti endla vukungundzwani kumbe amhakeni ya switandi loko ku ri ku hosi a yi na xiave a yi vuyeriwi yi nge kondeleli vukungundzwani aka matiko lama yi vekeke kona tihosi ku va yi pfuna ku rhangela matiko malama
1: oh my god
0: loko mo za mi vona ku nga endliwi nchumu hambi ku biwa huwa hi vanhu swi tiveni lavakulu va le ku dyeni lavatsongo vo kuma mahlahla ivi vutomi byi ya mahlweni wonge ku hava xiphiqo
1: Se bishop kuya hi leswi mi swi vulavula ku mintwa mhaka leyi yi ri so painful loko ku ri ku hina vanhu tindhuna lava nga va vatswari va nga swi komba tihosi makhanselara vatirhela mfumo lava nga lavakulukumba va nga vona swikombiso aka vanhu lava ha taku tiko leri ra hina ri ya va njhani mundzuku loko ku hanyiwa hi mathyaka yo sa ya so ku nga ndliwi xin'wanyana lexi nga kotaka ku pfuna
0: moni kombeta archbishop ku ri loko vanhu lavanene va nga endli nchumu hi vubihi lebyi kumekaka byi ri ku humeleleni a nkarhini wa vona va le ku nyiketeni ka vana va vona na vumundzuku bya vana va vona i minyikelo yin'wana yo durha ngopfu ku nyikela vutomi ivi na vumundzuku bya vana va hina loko va ya kula va kuma ku a ku na tiko ku ri ku hina tanihi va hi fane ku lulamisa na va hina va kota ko va na vumundzuku bya ku saseka loko hi nga endli nchumu namuntlha a hi swi tiveni vana va hina na vatokolo va ta kumeka va ri karhi va hirukana.
1: Eish, my God. So Bishop, Bishop ni kombela ku ri aka vanhu sweswo hi ku ma ti-political parties hinkwato ti le ku tsutsumatsutsumeni na tiko ku hi hlawuleni hi ta endla leswi i swivutiso swihi leswi vaakatiko va nga swi vutisaka van'wa tipolitiki lava va kombelaka ku lava ku ta voteriwa hi xikongomelo xa ku kota ku eku heteleleni ku sefeka mfumo wa ntiyiso lowu nga ta va wona wu fambisaka tiko ra Afrika-Dzonga kumbe miganga ya hina hi mhaka ya ku eku heteleleni hi va vhota loko hi heta ku vhota hi suka hi famba a ha tlhe hi va endla ku va rhwala vutihlamuleri hi nyika munhu vukhanselara a ha ha swi koti ku hlangana atimithinini a ha ha n'wi vitana a ta rhwala vutihlamuleri bya a nga hi tshembisa mi nga ku yini eka matimba ya ku longisa vaakatiko ku va vulavula na lava va ngo va nga va yimela ku langwa
0: ya na khensa swinene Archbishop ni lava ku kombeta laha ila mi kombeta ku hi kona ku va tele mavandla ya tipolitiki hinkwawo ma le ku lwetani na ku kumeka ma nga kuma vhoti ya mina mara xivutiso aka mina vhoti i ku kahlekahle ni lava yini kahlekahle xiphiqo xi na mina a xi na lava gangisaku ni i ku mina

0: leswi ni kumeka ku ni lava swona se xiphito hi lexi Archbishop vabyi ya kontinente ya hina ya Afrika ya hina hi ndlela ya ntala vutihlamuleri a hi vhoti hi ku hi lava yini mara hi vhota hi ku ya hi ku ri va tshama va endla yini a hi languti a ka vumundzuku bya hina hi vhota hi ku ya hi tolo wa hina loko mo cheka ni nga nyika xikombiso a ni lwi na vandla ro karhi a ni yimi na vandla ro karhi no lava ku kombeta ntiyiso loko mo cheka hi rhangeriwile a ka malembe yo hindza 30 lama nga hundza hi vandla rin'we leri loko mo cheka vanhu lavo tala ha rila hi leswi kumekaka swi humelerile ku rila loko ku riliwile a ka lembe ro malembe yo sungula ya ntlhanu ko ta mavumbirhi ko ta mavunharhu mavumune mavuntlhanu sweswi hi katsakanye mavutsevu ku le ku riliweni mara loko hi tlhelela a ku vhoteni a ku nga vi na ku vona vanhu va cinca ku kombeta ku vanhu va ka hina ho kota ku rila mara ku endla leswi nga ta tisa ku cinca a hi lavi ku tisa ku cinca va kombeta mukhalabya minkarhi wo tala kokwani khosa xalamukani vatukulu va ku vanhu va ka no ku gungula na ku macha na ku onha miako ya mfumo na mapatu na ku va hi vavisana a hi xona xitshuxo mara swi tivi tanihi muaki ku ri ku vhota i ku thola lava u lavaka va ku tirhela a ka malembe ya ntlhanu lava nga ta landzela swa va thola lava u lavaka va ku endlela leswi wena u lavaku swona loko wo va thola va nga endli after 5 years leyi u nga va nyika loko ku ta yin'wana va xongoli u lava un'wani mutirhi loyi a nga endlaka leswi wena muthori u lavaku swona
1: ni vone post yin'wanyani aka tin'wani ta ti-social media hi vona van'wani va vandla ro karhi va yimaka va ku ri no tshikani ma very stop fighting our African brothers it's the duty of home affairs and law enforcement to do ntirho walowo wa documentation se hina a hi ngheni helo xiphemu lexi va xi endlaka ku ya hi n'wina loko va ku i swa home affairs hina vaakatiko hi nga vulavuli nchumu hi swona mi voni nga ri swa hi vuyerisa tanihi tiko loko hi ala na ku mfumo wo karhi walowo va lava va xavisaka swilo hinkwaswo hi ku a ku yi vona mahlweni va tiva xihundla lexiwani va karhi va endla vukungundzwana hina vaakatiko va community hi nga endli nchumu swa hi pfuna Bishop
0: handle ko tilumaluma ni nga zi ni tipfingapfinga na mahlo ni marito ya muxaka walowo a ma kumeki ma hi vuyerisa nchumu tani vaaki ku xoxoteriwa ku miyela ku nga endliwi nchumu ku lunghisa problem a swi hi vuyerisi tanihi tiko ra South Africa leswi hi pfunaka hi sweswi namuntlha mi kumekaka mi swi initiatile loko mo yingisela mi va twile na vaakatiko vo huma eMozambique va kumeka va ri karhi va nghena va vulavula ku kombeta ku hi ku vulavula hi nga kota ku kuma xitshuxo ivi hi kota ku ya kahle emahlweni va nga rihi na rihi leri kumekaka ri alana na ku va ku adiresiwa problem leyi nga kona etikweni vandla rero a ri le ku kumekeni ri endla leswi nga ta hi vuyerisa tanihi tikokulu ra South Africa
1: no ni khensa ngopfu swinene hi ku ni twe ni hlamala ngopfu va ngo no to 30 June a ku ndliwi va i tirhi wa home affairs leyi namuntlha va nge va kume michini kun'wana loko hi nangutaka ti-social media ve ri va kume michini na vusiku yi ri na munhu va ri busy va karhi va endla tipasi namuntlha hi vo lava va ngo tshikani vona vukungundzwani lebyi ya mahlweni a ni twa nkarhi a ni swi twisisika kahle a redzi Vision FM yi na vutihlamuleri ka leswi kambe hi fanele hi vulavula ntiyiso a ni ri
0: ntiyiso hayi Vision FM yonika stage yikumana nwana akhandi anika mabonelo ya yena mabonelo ya murangeli ayi mabonelo ya stage imtshelo ma hina tani hi vaaki
1: ese manje ma marti yanwe yo hetelela aka mhaka le hinkwayo ka yona minga ku yini bishop
0: ya marti mina yo hetelela ikuri ayi tiriseni tindlela hinkwato ta xinawu kokumeka hi ri karhi hi vonisisa ku ri tiko ra hina ri fikaka xiyimo xa ku hola madzolonga ya tswala madzolonga i nge koti ku timela ndilo i tirhisa petrol kumbe parafini kumbe diesel a hi laveni le ndlela ya kahle leyi nga ta kota ku lunghisa lomu ku nga onhaka atikweni hi nga vavisi van'wani hi nga onheli van'wani mara hi kumeka hi ri karhi hi kuma xitshunxo lexi nga ta enetisa hinkwerhu ivi hi kota ku ya kahle mahlweni a hi hlohloteli madzolonga
1: powerful inkomo swinene bishop ya mina ni khensile swinene
0: ku khensa mina ximani kasi
1: ahe va vulavule marito man'wanyana wena u ri yini muyingiseri wa Vision FM lani a va karhi va komba bishop Tlhabyani wena u ri yini aka mhaka leyi van'wani va le ku toyatoyeni sweswi ni va vonini va karhi va fodiwini va karhi va byela va ku no mara i yini hi ku loko hina vaakatiko lwena inga mu akatiko hi wena u tivaka lava vanga riki na maphepo lava vanga riki kona vaka nwina la uri yini hi vona loko tli vona na vana ba vona ba ri ku xanisekeni bala ku ya xikolweni ava swikoti ava na ti pasi ende hala tlhelo wun'wani i teke pasi pasi ra yena va dibulukete pasi leriya ri na vanhu va ku tala va ri fotokopile ri na vanhu va ku tala la misaveni loko hi n'wini wa rona a karhi a hanya a nga na pasi mara mpasi ra yena ri na van'wanyana u ri yini vukungundzwani lebyi hi nga byi herisa njhani atikweni ra hina hi xini xi vona u nga ri xi nga kota ku pfuna ni kombela muyingiseri wa Vision FM hi vulavula hi kota ku ta na swintshuxo leswi nga ta kota ku endla ku vutomi bya vanhu byi vevukeriwa hi ku loko wehe Xikwembu xi ku rhumela misaveni ku fanele ku va na swo karhi leswi i taka na swona ivi wena u nga endli nchumu a wu le ku akeni ka tiko kambe Xikwembu xi ta veka nkhavi wo tika ehenhla ka vutomi bya wena ni kombela ku hi ta na miehleketo va kombisile ku ri no ni humeleriwe hi accident ivi pasi ra mina ri nyamalala 1-2-3 a ri ri ku xaveni ka movha vona i ncini sweswi humelelaka sweswi ka swi endlekaka va kombisile ku na munhu loyi a ri na ma-ID mapasi ya vanhu vo tala a holaku mudende a kumaku timiliyoni hi mapasi ya vanhu van'wanyani lava a nga va hlayisa vanhu lava no hundza misaveni van'wani va vona va nga va hundzile kumbe va nga swi tivi ku pasi ra vona ri dibulukhetiwini u ri yini n'wana mhani swi nga endleka na sweswo i karhi i ringeta ku pasi ra wena a ri vuyi kumbe ri vuyini mara wena u connectele na vanhu vo tala u na vana vo tala lava va pasi ra wena ri nga connectiwa hikwalaho ka vona so u ri ri nga tirhisiwa eka vona se u ri yini xaka ra mina ni xidonkana mulunghisi Erasmus Malungani ni kombela ku kuma riqingho ra wena yimani ni kutani ni teka risimu leriwa ri taka na nkulukumba papa dokodele wa hina nandza wa Xikwembu mukreste tatana dokodele xinyori i nandza wa Xikwembu a ni no hlangene na vona halana swi tiva ku va nghena kwini kereke so mi nga ni vutisi swo tala a ni ri khensile ku fika kwalani a hi fambeni
2: Nene Wofuma la mona Vision FM The voice of hope and the source of knowledge La Ilekaya

0: aba pholisha maphala phala hey
1: yo anina tabotisa
0: aba pholisha maphala phala ai yemona man uriini wena iku pholisha maphala phala hi sweswo ke xaka ra mina la rhandzekaka mina ni xidonkana mulunghisi Erasmus Malungani ni vulavulaka na wena ni nge hi ri yini hi mhaka ya ma-ID lama ma nga kona lama namuntlha hi le ku vulavuleni ka ku vutitivisi a swi ve kona aka vanhu munhu a vi na maphepho mara ka ha ri na vukungundzwani lebyi nga kona hi ri yini tanihi vaakatiko hikuva van'wani va karhi va yiveriwa mapasi va karhi ku endliwa leswi na leswi na leswi va va van'wani va kombisile kwala ku ri pasi ra vona a ri ri na vanhu vo karhi lava a va a va hukiwini eka rona wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u ri yini nomboro ya mina 0637307890 ni twane ni navela ku ya mahlweni ni barisimul okay mani ni teka riqingho leri ke ku sungula Vision FM mi le moyeni
2: ku fika sweswi bava ma karhi ma hlayiseka xiticini
0: mati wa ku mina ni khomeka kahle loko ni twa tibishopo ti karhi ti twaka la amoyeni
2: mina no twa ku vava hi ku xikhala bya
0: Eh
2: ku landu ni twa wona xikhadzwa xikurile milandu leyi taku kwale ni ya hi kulukumba a yi lava ku mi nga vika radio mi ya ka va ka Truth Commission
0: eh
2: a yi ri kahle kwale tafuleni mi fika mi tshama ka SABC 2 hi mi vona hi karhi hi twa milandu leyi mi ka mi yi hlelahlela kwale moyeni
0: leyi
2: leswa ti-radio hi swona mara a swa ha mi ringanangi ku fika kona kwalano
0: eh mara hi fane hi sungula hansi mani ravi i sungula ka leri hansi
2: mara ma milandu ya n'wina leswi yi nga vupfisa swona ya twala ku mo hi roba a hi swifiti ku hi nga sungula na n'wina la ka community radio a community radio i xihlangi ka milandu ya n'wina yi lava kwele ka ngula ya vutivi leyi mi twa mi karhi mi hlela futhi swi ta ndleka siku rin'wana
0: hi swona
2: xikwembu lexi a hi n'wana xa langutisa xi fungula leswi nga finginetiwa
0: ina ka
2: se a ni ta vula bava ni kumbe hi lexi ni xi vonaka i ku loko munhu a kumeka a endle vukungundzwani ku fika kwala i fane a gweviwa a ya yimela milandzu ya yena nkarhi wo leha swinene lowu a nga ta swi vona ku leswiwani a nga swi endla i robile hi swona i dyile mara vutomi bya yena a byi bya bolela kwele jele loko swi koteka mali liya a nga ha yi dyi hi ku a ni yi n'wi talele ngopfu leyi nga ta hi tindlela to biha hi leswi mina a ni swi navela ku just
0: Eh.
2: Ke so ka bana botane loko ba tshika ba kumeki

0: E hi ondela yo olova papa mi.
1: Se ina pa kuri kuna swinwani swa ti swa ti traffic officers. Swa tiveka kuna mali yinwani ya ya so mara vana a va koti ku humesa vumboni. Hi nga ku yini ku kota ku basisa tiko ra hina? Hi nga endla yini? Hi switsundzuxo swa n'wina kusuka aka n'wina tani hi bishop na ku tsundzuxa vanhu ti kerekeni ku avanga nghenelele aka swileswi swi tisaka vukhamba bya matimba eka munhu a dya mali a ya nyika vana va yena mali leyi take hi vukungundzwana.
0: Bava a ni mi vavisi tindleveko ni le kusuna xipikara xa mi xikulukumba phela lexi nga blon'wini sweswi xikulu mani yo mpfungunya tiko leri hinkwaro hi radio se siku rin'wani ni ndlela yini ni fane ni nga ha mi twi kahle laha tindleveni se na kota ku mi twa le xipikarini. Se mina a ni ta vula ni ku hi nga tshameni na timhaka letiwani hi ku i vana va hina i maxaka ma hina a hi humeleni a rivaleni hi yisa laha timhaka leti nga kongoma kona va ta lavisisa kundzisa loko a ta kumeka va a endla swidyoho ku fika laha a nga endla kona hi mhaka ya yini loko hi tumbeta mhaka leyi siku rin'wani yi ta humela erivaleni hi ndlela yo biha lava nga ta hi byela ku n'wana wa n'wina i lovini ku ri hi ku hi le ku swi voneni kumbe n'wana boto wa n'wina i lovini se a ni ta vula loko a tikerekeni hi ku languta a tikerekeni leyi mhaka a yi tsundzuxiwi lava nga kona andzeni ka tikereke ku karhi ku pfuriwa na matsalo a ku ri no hi ndlela yo fana na leyiwani loko se munhu a ya fika a kumeka a gweviwile hi ndlela yo fana leyi swi poyerisa na yena murhangeri wa kereke yaleyo ku ri i nga heta njhani 30 years i karhi i kereka na munhu i tlhi n'wi katekisa va mfundhisi a karhi a ri xigevenga hi ndlela leyi se swi kombela ku no loko se a fane a gweviwa na mfundhisi wa yena a yi emahlweni ka nawu a ya a vula swin'wana hi mayelana na munhu loyi ku ri dyondzo a yi kuma a ta kota ku a hlamula mahlweni ka mfundhisi ku a ni hi kuma dyondzo
1: a no oma nhloko
0: ku va ta n'wi gweva kahle na yena mfundhisi loyi a n'wi tlhandleke mavoko a nga gweviwi mfundhisi wa yena a nga yangi
1: timhaka ta
0: kona a va ri va n'wi teka va n'wi yisa le a tiseleni mara a tlhandlekiwe mavoko hi murhangeri wa yena
1: wa ha tlhandlekeka mara munhu yaloyi bava
0: i tsakisa ngopfu a mi ya yimelela le va rhelelaku kona mi ku a nga hindi laha ni nge se n'wi khongelela
1: a ku nge vi ndzhukano ka yena
0: haya ni mi n'wi kombelela kahle ku no a fambi a ta swi vona le mahlweni wa n'wina ntirho mi hetini hi wona n'wina mi bye xikwembu ku ni zamile ku endla leswi i nga rhuma swona swi yo tanda hi ku munhu loyi i danda heti loyi
1: se ku ya hi n'wina bixopo hi xihi xitsundzuxo lexi mi nga xi nyikaka aka vaakatiko hikuva bibele yi ri yi kona ndlela leyi vonakaka eka munhu onge ti yi lulamile kasi makumu ya yona yi yisa munhu ekufeni hi ri hi khombo ra ku dya swilo leswi nga riki hi nawu leswi nga tangiki hi nawu na khombo leri i hoxaka vana va wena aka rona loko i va dyisa swilo leswi teke hi vukungundzwana emutini wa wena
0: lexi ni xi langutiseke xo sungula hi ku khongela hi khongela ku hambana swi nga endleka xo sungula loko mi dya swihi swo yiva muti wu tshwa hinkwawo hi mhaka swilo leswiya mi nga swi nghenisa n'wina la mutini hi maendlele ma vanhu van'wana ntsala yi nga dlayi nhundzu yo tala leyi i nga yi xava ku durha ala loko n'wana a vuya na swilo sweswo a ku kombi xilipi ku xilipi xa swilo leswiwani na ndhawu leyi a nga yi xava kona hi kwini a ni ta vula loko hi ri tiko hinkwaro a hi pfeneni hi pfa hi va na nkarhi wo hi va na khoro ya ku tsundzuxa vanhu ku swilo leswo fana na leswi na leswi na leswi a swi kahle ni loko va swi endla va swi endla va karhi va swi tiva ku ahi yi biwile nsimbi hi vitaniwile siku rin'wana hi ya tsundzuxiwa hi yona mhaka leyiwani ku a yi kahle ku va hi famba hi yiva swa vanhu mina a ni ta vula ku bibele yi ri munhu un'wana na un'wana i ta dya swa nyuku wa yena swi vuriwa loko swi fika kwala ku munhu a ti karhati ku tirha hi mavoko ma yena i tlha a kota no nyika swisiwana kahle swi dya swakudya leswiya hi ku yo ti karhata i nga va nyiki vanhu i ku ni lava ku nyikela hi swihi swo yiva ni va ta famba va yimabembele va yimabembele va ku hi dye kahle ngopfu masaka mugaya o phaka ku ri hi ku lama nga xaviwa kona a ma huma hi backdoor
1: se
0: a hi nga swi pfumeleleni swi sweswo hi ri vatswari emindyangwini loko munhu a swi endlisa sweswo a hi kumeni vanhu va va kahle tindhuna mara xo sungula lexi mina ni twaku xi ri kahle i ku vitana mfundhisi wa yena kumbe mifundhisi wa mina ni ku vana va mina ni na problem hi vona ni kombela mi ni pfuna la na la na la na la hi vana va mina and then loko vana lava mi kota ku mfundhisi loyi a vulavula na vona i ta va byela switandzhaku swa ku yiva na ku hetelela ka ku yiva ku va helela kwihi a ma ha ri na nandzu n'wina loko u ze ku vulavula mfundhisi is a final decision hi mhaka ku hi yena a nga ta tlhela a hlaya na tsalwa a tlha kombela xikwembu ku lava va pfumerile ve ri va yiva ho xikwembu va humesi ka vukhamba i va na vona va pfumela ku xikhongelo lexi a nga xi endla mfundhisi yaloyo elamutini xi ta va pfuna ku va huma ka swona timbilu ta vona ti pfumela vo to huma
1: bishop ma ha ri kwala n'wehe loko hi hlaya ebibeleni a ku ri na xiphongo xin'wanyana lexi khale hi ku ya hi Israyele a ti kumeka va teka xiphongo lexiya va vulavulela mindzhukano aka xona va ya va ya xi cukumeta loyi a xi tekaka a xi dya kumbe a endla hinkwaswo a ve a ve a endla leswaku va ngo i dya naxo a rhwele vudyoho bya vanhu va tiko leriya hi ku ya hi ku hambanahambana xana ke loko ku ri ku ku na tingati leti ti va ku ti halakile na vukungundzwani byelebyo munhu a tikuma a fuwela vana va yena a va nyika swilo leswi va swi dyaku swi ri na ndzhukano xana ke ku na yini eka switandzhaku swa vana va yena
0: switandzhaku swa vana va yena i ku bona hinkwaswo leswi va nga ta sala va hanya hi swona a vuton'wini swi nga ta va peta nhloko a va nga rhandzi ku tikuma va ri na ku tirha va ta hanya hi ndlela yaliya rixaka rero ene a va nga vi na vutomi nkarhi wo leha hi mhaka ku swi leswiyani a va hanya hi swona i swi leswi swi nga rhukaniwa mara vatswari va nga va tsundzuxi ku swi swo karhi na swo karhi a swi kahle
1: hikuva na vo nkarhi wun'wani vatswari lava va hanya swona
0: va hanya swona va kule ka swona se va swi tlulerise na vana se rixaka rero hinkwaro bava ri vheri va ri rhukaniwile hambi mo ni vitana ni ta tirhanyana kwalano ni nge tirhi mavhiki manharhu hi ku twisisa ku mi la ku ni holela ene ma ni tolovelanga ku holeriwa ni tolovele ku kuma swilo hi ndlela yo biha se a swi kahle mindzhukani ya kona yi vava ngopfu hi ku a ma ha swi tivi na ku mi ya sungula kwini a va swi kambakambe njhani a va swi kuma ka mani swi ze swi nghenelela laha a ngatini swi va tani laha na tiko ri nga ta ku loko n'wana wa mhaa tekiwa kona ni ku hexi mi ta tiphini hi ku ya dya swihi swo yiviwa
1: se ku ya hi n'wina marito ya n'wina ya magqini eka timhaka leti ku titani mi nga ku yini
0: mina a ni ta vula ni ku a hi tikarhateni bava hi dyondzisa a tikerekeni hi dyondzisa vanhu hinkwavo ku a va amukeli ku hi nkarhi wa ku hlupheka i nkarhi wa ku hlupheka a hi khongeleni xikwembu xi ta cinca xiyimo swilo swi ta hi tindlela to basa ku nga ri ku ya yivela vanhu van'wana i swilo leswi a ni ta swi vula ene ni ta
1: tlhela
0: u na khombo yivi loyi a nga ku yiveleni ka vanhu van'wana hi ku siku yena swi nga ta n'wi kuma i ta ku rileni hi ku a swi nghenisi vutomi emutini loko i hanya hi ku yiva i hanya hi ku yiva swi hetelela swi nghenisa rifu i ntolovelo lowu a ni ta vula ku a hi tshameni hi karhi hi va nyika yona buku ya liyani ku ri i Isaya 33 vhesi ya ka
1: 1
0: leyi nge i na khombo muyivi laa yivaku hi ku siku yena yiveriwaku i ta rile swi leswiya swo yiviwa bava hi minkarhi hinkwayo swi tshama swi endlaku mi nga vi na kurhula hi ku na n'we mi kolota ku yiveriwa swona a mi nge vi na swona nkarhi wo leha n'wina ndlela liya mi nga endla xikwembu na xona xi le ku langutisini ku ri okay na yena ni fanele a rhumeriwa makhamba ma ya swi yiva mi ya ripota kwihi mi ya ripota kwihi hi ku na n'we mi yo yivela vanhu van'wana ku ripota ka n'wina i ku pfaleriwa ka n'wina se a ni ta vula ku a hi swi dyondziseni tikerekeni na loko hi tshamini na vana va hina a hi va dyondziseni ku xikwembu xa cinca xiyimo ntsena munhu yena hi yexe a hlawuli kereke leyi loko a ri ndzeni ka yona a nga ta kuma dyondzo ya kusuka aka Yesu Kreste ku nga ku hlayeriwa timhaka ta Bayibele

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kumenar 2 minutes eming serwa Vision FM awarele wani ya naro seibi lempel eka nsekan wa sigurana montla wa kasha wa msumbu luku lonene wati 15 tangutli wani ya buntribu lembara 2026 wana eming serwa Vision FM ufulele wana Vision FM leka nsekan wa sigurana montla kisengofu kusiri wankaro kusika le eka Bishop ME Malungani eka nangana kwa matimba think for yourself tisleketele lempel kusika la kasha leka awarele ya kumbembiri eming ser kutafika kasha leka awarele wani ya naro kambeke baku siya kasha mabukeni yoshauleke mabukeni la manene na manonga chopa mhlongo chopa the MC eka nangana kwa matimba tiba nkoka wa shikongomelo sha wena know your purpose eka shikara ka Vic eka Vision FM radio wana shiramza kusukela kahle ka hour 1 ya naru ke fika le eka hour ya ntwe bona mingiseri la wana tiphina kahle nhloko maka ta tsokombela bunanga dzwa manyonyo bunanga dzwa hisa bunanga dzwa shibo shala hehle mpelo na mingiseri wa Vision FM kama ka tsana hinkwaso mina na wena tiphina inonga no koti hour ti naru emoyeni 3262 shikara ka hour 1 ya naru na hour ya ntwe kama ka wana mingiseri wa Vision FM o tiphinile shikamwe na wana mansara kusukela le mishweni le eka nonga no ko burongo zakeli kusikela le ka hour le ya ntwe ta fika kahle la ka hour le ya nkai u bile kona nwa hulela tirisana kahle na magolid le ka nongono ko hlula ku tikeriwa hour ya nkai u fika la ka hour le ya 12 kambe ke ba bile kona na bishop pela pela laba ko eta ku hisiya swiswani eka nongono ko ti hleketelela think for yourself kambe ke wana mingi seri vula tani na hina eka nongono ko ku ti hle know your purpose tivo nkoka wa xikongomelo xa wena mingi seri na siku na rinwe u nga pfuki u lahlekeriwa hi nkoka wa xikongomelo xa wena tivo masiku nkwa mingi seri wa Vision FM kuma uri kona kwala tikweni leri nga tswariwa ka rona kuva iri kona kwala ka family leyi u nga tswariwa ka yona na mingiseri wa Vision FM xikwembu a xi ri na ntirho na wena kwalano naswona xa ha ri na ntirho na wena ku yisa emahlweni hikokwalaho i vona siku na siku na mingiseri wa Vision FM u kota ku pfuka tlhela i vona siku leri landzelaka swi vula tana na mingiseri leswaku u ha ri na xikongomelo lexi u fanekelaka ku ta xi endla emisaveni lexi wana mingiseri wa Vision FM u fanekele ku tshama karhi u tiva nkoka wa xikongomelo xa wena emisaveni leswaku mpelampela M7 mingiseri wa Vision FM a wu lo tela ku ta khavisa ntsena ni u na xikongomelo lexi u nga tela xona mpela hi ndlela leyi wana mingiseri i vito ra nongonoko ra leyi wana mingiseri ra Vision FM laha tiphina kahle i n'hweti ya vantshwa naswona siku ra mundzuku wana mingiseri hi rona siku leri nga vekiwa kahle ku leri wani hi leri vantshwa va tikuma va karhi va tlangela siku leri va ngo i youth day hi ndlela leyi wana mingiseri siku ra mundzuku i 16 ta June mpela hi rona siku leri va nga rhwaku vantshwa va karhi va tsundzuka vantshwa lava 1976 lava nga lwela ntshunxeko hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo mingiseri wa Vision FM vanhu va swi tlangela hi tindlela to hambanahambana ku pimela ku ri lava va ripfumeri ra ximoya lava va karhi va hlangana kahle etikerekeni hi ndlela leyi wana mingiseri ku hlangana vantshwa ku va ku ri na ntirho wa vantshwa kwalano na mingiseri va karhi va tlangela hi ndlela leyi va tlangerisaka hi swona le tikerekeni ta vona ku na tikhonferense mingiseri wa Vision FM van'wani va ya hala van'wani va ya hala kasi ke van'wani mingiseri wa Vision FM siku ra mundzuku i siku ra ku va va karhi va khoma ti-cooler box va karhi va xayina exitarateni ku ri ndlela yin'wani ya ku va na vona va va karhi va celebrata 16 June hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo mingiseri ya Vision FM i timhaka ta ku ri munhu a ku vuyeleli vumunhu evanhwini vanhu va tiva swaku hayi khona siku leri ya ra 16 June hi ndlela leyinene leyi kumbexana va nga yi tirhisaka na mingiseri wa Vision FM ku tsundzuka ha yona vantshwa lava 1976 wana mingiseri wa Vision FM loko hi langutini malembe ndzhaku hi ti 16 vantshwa a va mingiseri wa Vision FM ku kombisa ku ri va xixima vantshwa lava 1976 kambe sweswiwani mingiseri wa Vision FM loko ku ti 16 hi lava vanhu loko ri ya hala ku peleni vantshwa va va va kha va ti lunghisa ku huma va ya tindhawini letiya to hungasela ku va ndlela yin'wana leyi va yi tirhisaka na mingiseri wa Vision FM ene swi tikomba hi nga ri va tlhela va tiphina ngopfu hi yona hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM lava tikombaka va ri kahle va hlangana tindhawini ta ku hungasela ku ciniwa ku kondza rizarixa na mingiseri ku ri timhaka ta ku i ti 16 hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM ene leswi hi nga vulaka ku ri swin'wana va hina vantshwa van'wani va hina mingiseri wa Vision FM va tikuma va hetelela va lahlekeriwa hi vumundzuku bya vona ku ri timhaka ta siku leriwani ra rin'we ra ti 16 wana mingiseri wa Vision FM kambe ke hi nga tlhela hi vula hi ku hi tsundzuxa xo tlhela hi advise vantshwa leswaku ti 16 mingiseri a ku visiku leri mi va ku mi tsundzuka leswaku ku na vanhu vantshwa lava nga tikumaka va lwela ntshunxeko va lwela dyondzo hi lembe leri ra 1976 lero swi kahle ngopfu na mingiseri ku siku leri 1 na n'wina mi va mi karhi mi ri tlangela hi ndlela leyinene kambe ku nga ri ndlela yo tlhela mi va mi ti vavisa hi ndlela leyo yaleyo wana mingiseri wa Vision FM ka swona hinkwaswo mingiseri

0: Eh swi nga va kahle ngopfu loko siku ra munhu loko mo timbalela uniform ya n'wina mi kosi a ku visa leswe ri tirhisa swa swa ku dyondzo a ku bombisiwa dyondzo kahle ka kahle wana mi nga seri wa vision fm nga visiku leri ku bombisiwa ku ti-collar box ku bombisiwa ku komisa vana vantshwa va hina la story tena na mi nga seri vision fm va va famba loko siri hala ku peleni ku ri ndlela leyi vona va celebrate ku ti 16 hi swona na mi nga seri kambe ke a ku vini ku hambana eka lembe leriwani ra 2026 la vantshwa hi vona hi nga ta vona vantshwa hi xitalo eka siku ra mundruku va mbala ti-uniformu va famba exitarateni ku ri ndlela ya ku kombisaka ka yi khona dyondzo a yi hi mahlweni ku khutaziwa na vantshwa lava hi vona nga ri kumbexani va lahlekeriwile hi nkoka wa xikongomelo xa vona emisaveni hi ndlela leyi wana mi yingisela xa hikuva hi vona vanhu vo hlayanyana vantshwa lava tsanani va tikuma va karhi va tshika xikolo ku masaku munhu a lahlela thawula miyingisela wa vision fm a hi endla grade 8 kumbexani grade 9 a decide ku tshika kambe ke mundzuku wena miyingisela vision fm tirhisani siku leri 116 ku va siku rin'wana ra ku ri ku tikuma karhi mi vhakachela vantshwa valava mi va khutaza ku ri hi khona mi nga ha swi kota ku tlakuka mi ya emahlweni hambiloko mi vona nga ri kumbexani a mi fika eka deadline kumbexani a mi fika emahetelelweni hi vutomi bya n'wina a ku vi siku ra ku miyingisela vision fm loko u ri muntshwa loyi i vona nga ri kumbexani i muntshwa loyi a tshwaku a ku vi siku leri miyingiseri i tlakukaka i pfuka i mbala uniform ya wena i vhakachela vantshwa lavaya va nga kona le mablowheni vantshwa lavaya va tshamaka le madorobeni miyingiseri wa vision fm ku va siku leri kumbexani hi va landzaka miyingiseri hi tlherisela ku tshemba eka vona hi tlherisela ku tshemba ku ri va nga ha tikuma va yima na miyingiseri wa vision fm na vona va tlhelela exikolweni va vula va ku dyondzo phambili hi ndlela leyi wana miyingiseri swi vava ngopfu ku vona vanhu loyi kumbexani miyingiseri wa vision fm hi loyi a nga ntanga ya wena kumbexani i munhu loyi mi nga le ka age group yin'we miyingiseri wa vision fm i tshike xikolo a nga busy hi swona i vona nga ri kumbexani exikolweni a ku na nkoka kumbexani a ku na vutomi miyingiseri wa vision fm ku ya exikolweni minkarhi yin'wana a hi timhaka ta ku ri hinkwerhu ka hina hi lava ku humelela hi xikolweni kambe le ku na vutivi lebyi munhu a byi kumaka ku pimela ku ri na loko o tikuma se a sungule business ro karhi i ta swi kota business lera ku ri ku ri fambisa ku ri timhaka ta ku ri exikolweni i ze a nga ya i ve na vutivi bya tlilasi u kota ku hlaya i kota ku tsala miyingiseri wa vision fm lero swi na nkoka swinene ngopfu miyingiseri ku va hi tikumaka hi tekela swo fana swaleswo enhlokweni kambe ke eka swona hinkwaswo miyingiseri siku ra namuntlha leswiwani a no mi amukela mina miyingiseri wa vision fm i musumbuluko eka siku ra namuntlha pela eka vision fm nkarhi veka laka 20 wa timinetse awara le 1 ya nharhu yi bile mpela miyingiseri mina ni vula tani ku no tshama no tigedla kusuka la embekwani la Adonai Street eka Vision FM kona kwala ka Don't Blame God International Ministries kambe ke miyingiseri emagondzweni hlayisekani mi chayela hi vukheta naswona mi languta kahle na swikoweto swa le ndleleni mi fika mi hlayisekini lomi mi yaka kona mi nga rivali kahle ku bona bandi ra vuhlayiseki kambe ke miyingiseri loko ku ri n'wina mi hi kuma kahle mi lo tshama mi lo tigedla kona laha kaya mi xuxana hina eka nongonoko Know Your Purpose hi vula tani miyingiseri wa Vision FM hi ku hi ba mandla hi vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina mi nga hi kuma la ka 063-730-7890 miyingiseri wa Vision FM mi hi hlamusela leswaku n'wina mi hi kuma kahle mirikweni eka nhlekani wa siku ra muntlha naswona mahele ya vhiki lamanene ma vile njhani eka n'wina
1: hi bele riqingho hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
0: xaka miyingiseri wo sungula eka nongonoko mi le moyeni miyingiseri wa Vision FM inhlekani
2: Mungana wa mina. Njhana.
0: Hi hlayisekile n'wina mijani.
2: Hayi pokile.
0: Laka mandlakazi mpela.
2: Mpela.
0: Khese ngopfu Matiba bra, xikweni.
2: Hayi.
0: Vana na siku lerinene Matiba.
2: Ah, insha va tela ba mahori va xavata swinene.
0: Ah, na ku tshama na ku pfumela ku ba mahori va loko switweni ba mahori va loko pfuxeriweni mpela va loko switweni mpela na ku tshama na ku pfumela ku ri hongo ri fikile.
2: Thank you,
0: hlayisekani vana siku lerinene.
2: Thank you.
0: Khese ngopfu Drunani xikwenu la pavementeni eka mandlakaza ka ikhona hi kona eka nongonoko a hi tekeni miyingiseri mi le moyeni miyingiseri wa Vision FM inhlekani
3: ahe chobza
0: ahe mi ri njhani ku pfuka mpela
3: hi pfukile se hi pfuxela na n'wino
0: aha hina hi hlayisekile matimba lamakulu Matiba
3: la United States la
0: ka ngove mpela
3: hayi hala ka Trump.
0: Ee.
3: Ndzi nga ni tirhisa loko no hala. Hayi le United States yo rhula.
0: Hayi se ni tiva kahle leya kwala ka ngove so yi rhule ngopfu mpela.
3: O rhuluwini mani hayi no hayi ka fakeka la.
0: Namuntlha mi ka mi hi kuma kahle mi ri kwini ndhawu ya kona.
3: Oh se no nghena mukhukhwini.
0: Se yi le ka ngove mpela.
3: Se no nghena mukhukhwini se hayi ku no nghena yi khi khupuka mati a ni navela tihlapi mi ku ta za ni ta pulani ya ni tlhelela ku ya khome and ni navele ngoni a nambyeni a ni tshame nambyeni khi ni navela tihlapi
0: Matiba na mi ka mi vona tidyela
3: mani eti bini famba hi chupu kwa lani henhla ka mati ni ku hamisiku na mina nghena leswo chava mati ni talo bya tihlampi la
0: matiaa yi gingirikeni ya tihlampfini kumbexani mi nga humelela
3: Hey, I'm talking about the mental health of us and one and seven. I'm a leaf of me. I'm going to be in the
0: yard. I'm a thief and galaya congo.
3: I train it.
0: Slice the kind of one as well. Ned,
3: thank you.
0: Thank you. Thank you. He's a little bit of a mixer. I come on the liquor. What trap? Go on a 063-730-7890. Me come is a queen. I'm a coma customer queen. I can check on a score. Milamo yet mixer. What vision FM in second?
4: He's
0: like a second. I'm going to be in general for campaign.
4: Oh, nice, that's good.
0: Miru Queen, daw ya kona na sona, bula na manhla ka sona na munhla.
4: Bula na fisto, ana se fola ama cups.
0: La ma cups la fisto mativa, kensa ngo fing se bza ngwe na mativa ka.
4: Hey, tisi bisi ndi ti em tela ba bantswa.
0: Ina.
4: Na ina ba kule tshunela ta ba komba ndlela.
0: Ntisa mpela bari loko bari mzana le hitrongo, ai rili loko ri na mzana le hikulu mpela.
4: A ni ri na hi nkarhi lowu a ti-16 le ndhawu a yi nga rwali tikhula box ya mabyalweni a hi va xoxo xa ku hundzisa vatswari va ku hi mi nga humeli handle va malungu va nga ta mi teka
0: i ntiyiso mpela
4: hi tumbela ni ku yi vona movha ya mulungu a yi tumbela swa mampela
0: ya
4: se a mi navela ku a hi dyondziseni vana va hina hi siku ra mindzuku
0: i ntiyiso
4: hikuva ni sweswo ku se ku byela mutala ta hi lava timali hi za yaka machonise va nyika timali
0: exi mativela ku ri va lava timali ta ku ya hungasa njhe
4: a ya hungasa ni ku ya vuya mitati va n'wi pfunela kusuku va rikana ni ta rhwala
0: ina mativa ka
4: ene ni na xiya ku se a yi va dyondziseni ku mindzuku i siku ra kahle ra ku a nga hlangana na group ya yena xikolo
0: ya
4: va langutela vumundzuku bya vona ku va lava ku ta endla yini
0: ntiyiso mpela ntiyiso mpela
4: swi ri n'wana u fanele a swi tiva ku ni lava ku va yini ni ku dyondza xikolo hayi ku hi va nyika timali va ya dakwa mindzuku hi sungula ku hayi ku na swiyinini ku ku hina hi nga va nyika timali
0: ma yi vona mhaka kona
4: fela hina vatswari hina hi nga na nghozi leyikulu
0: exi
4: hi ku munhu u banga mali a banga la ti-16 a mi nyika 3,000
0: a nyika n'wana ya ku ya hungasa a nge vuyi mpela
4: a lo nga na khula box na xidyasana makateni wu ta vuya
0: ah i fambeni i ya cina rixa
4: ni ku a rhwale khula box ya kuma mbona vanhu van'wana a nga swite mara minukusena ku a vuya na nyimpfu makateni hi swin'wana
0: ya
4: a yi va dyondziseni vana lava va hina a yi n'wana a ku na n'wana wa ximandzemandzi
0: e-e
4: vana lava va hina a yi n'wana a ku na n'wana wa ximandzemandzi
0: ha i ntiyiso ni mi twi kahle
4: loko munhu a ku n'wana le wa ximandzemandzi na hlamala ku ni nga tsuka n'wana ni teka nyika ximanjhemanjhe n'wana wa mina
0: a swi koteki
4: ximanjhemanjhe yalo ni nga tiviki ku ra vutomi bya hi un'wana lowa ximanjhemanjhe
0: ilo
4: swa kahle leswi swi nga ta yi mundzuku a tlha a ni hleketa ku na hambi va hi rukana a hi byamiweni swinene va nge hi hluli vana va hina
0: a va nge hi hluli mpela ni mi twini botfisto mativa hlayisekani
4: hlula tipolice forum ti vona vika ni tipolice forum
0: ya
4: Ah,
0: hlayisekani matewa botfiso ni khesa ngo mavonelo ya n'wina vanana siku leri ni ku yisa emahlweni hayi va vula tani mingiseri wa Vision FM ximanjhemanjhe xi nga hi tekeli vana ximanjhemanjhe xi nga hi dlayeli vana mingiseri wa Vision FM hi nga hanyi hi ximanjhemanjhe i ntiyiso mpela mingiseri wa Vision FM hi nga pfumeli ximanjhemanjhe xi hi dlayela rixaka leri ha taku tiva muntshwa wa mina kwala i ni yingiselaka ri kona eka nhlekani lowuwani swa kona mingiseri ya Vision FM va na nhlamulo ya nguva ya wena va na nhlamulo ya nguva ya wena u tlhela u va nhlamulo ya vumundzuku bya wena seri mi hi kuma kahle mirikweni wa sikora namuntlha hi teka mavonelo ya vayingiseri hinkwawo emoyeni mi hi hlamusela swaku n'wina mi yingisele nongonoko know your purpose mi ri kwihi tiko ra kona naswona mahele ya vhiki lamanene ya vile njhani eka n'wina a yi tekeni miyingiseri la mi le moyeni miyingisela Vision FM
5: Chopa mhlongo
0: mhana mina
5: ni na n'wina ni ri kwala ka nkuzani kwala ni kha ni mi yingisela hi xiyimo xa le henhla ni ta va na n'wina dili mi za mi ya chayisa manrozobyani ka nkuzani danko
0: manrozobyani la xivaleni xa tihomo mpela la ka nkuzani amolweni hi ndlela leyiwana miyingiseri wa vhixina khese ngopfu miyingiseri bya n'wina manholes hobyani la ka nkuzana la vako hina nwina hi ri kwala jilonga xikontrini xa le henhla e papa mafanele va mandla vuyelela papa mafanele kwala ka vingiseri bya nwina khensa ngopfu hi ndlela leyi ku yingiseriwa kambe ka yingiseriwa Vision FM karhi vekala ka makumembiri nongwa timinets hour le 1 ya naru yi bile la ka makumembiri wa timinets ku ri hour liya ya mune yi va yi karhi yi ba mingiseri hi languta kahle swo hungwa hungwani leswi va ka swi babembele eka siku ra namuntlha kumbe xana mahungu lava ya ku ya rhange emahlweni hi ndlela leyi le ka hour liya mune mingiseri yi kona nhlokomhaka leyi burisanaka hi yona hi twa kusuka ka n'wina mingiseri wa Vision FM leswaku n'wina mi angula mi ku yini mi lemo yini mingiseri wa Vision FM i nhlekani
6: chopa
0: mana mina
6: enjhani n'wananga mara
0: hi hlayisekile swinene n'wina mi ri njhani ku pfuka ka mhani ka
6: hina tintswalo ta hosi ta hi hlayisilo
0: ina ka hi ba mandla hi vuyelele hikwalaho ka sweswo mpela
6: hawa hina n'we laxongani
0: laxongani ku na mhani chempe
6: Danko.
0: Sai sekan manche na mlo tani ko danko. Eh naka. Ai tone ni mingise. Mile mo yeni mingise na Vision FM.
7: Kume na ngwina ri la ka mphambo i mamlu.
0: Mani mluwa, mani mluwa la ka mphambo vele. Eh khensa ngo bingise bya ngwina mani mluwa la ka mphambo la. Na vula tani mingise ku leka awara le ya mona hi kona nhloko mhaka le burisana ku hi yona. Hi toksuka ka ngwina mingise leswa ku ngwina angula moko yeni. Ai tekeni mingise mile mo yeni nhleka. Ahe, mire njani ko puka?
6: E pukile, e mhani nwa manganyi, a Venda Chaulo.
0: La Venda la Chaulo, bari mini mana na?
6: Athiya ndi mwana wanga ndo totakalesa, SM.
0: Na nne ndo takalesa nga mwanda o.
6: Ndotori ndi mudove sa hezwi ndo muthoma ndari u dori ndi gai musi sa cha dova nda mune
0: ni a diva na zwimfara zwavhuḓi hezwi no zwiita na musi na
6: kha zwi ni fara zwavhuḓi na ne zwi khou fara zwavhuḓi ha ndi ndo dzula ndi tshiralo ndi tshi ni lomelisa
0: vha songo tuwa kha Vision FM vha dzula vho thethelesa
6: ndi nga si vhuye nda lala ndo tuwa u bva tsha Na vhafunzi vhote vha vha kho amba hapo ndo vha ndo tshetshelesa ndari ha ndi ḓo dzhena nga uya.
0: Ah ri kho livhuwa nga maanḓa manzhi ni a ḓivha na mudzimu a vhe na vhone.
6: Na ene na yone Vision FM na ene muhashi wayo kha ive kha ave hone.
0: Nda.
6: A rumelise na lushaka lothe lo tika u Vision FM.
0: Ah ndi kho livhuwa nga maanḓa manzhi ni vha ḓivha miyanga na.
6: Ukori wane
0: Babe na duva la vhudi uisa phanda
6: Na Vision FM na wa hashi na wa chechelezi avave na duva la vhudi
0: Ah amen nda
6: Amen ah
0: Ai kora vikisero wa Vision FM Ai nemetwe ni mateva tsaise kan
6: Ai sai sagen
0: Entezo bel Baba dlabela la mingiseri ai khona ai bash venda mpela emoyeni hey ndlele mile moyeni mingiseri wa Vision FM ihlekani
8: mwashe mwashe wa mina butchopa
0: ina
8: minjani mina ni kona swinane
0: eh
8: ah ni mutwa kahle ni ri kona ndzaka xikolo xa Favazi
0: ish
8: e mani siphiwe
0: mana siphiwe mpela
8: ni tlhela ni vana ku cancer eka support leyi nga ikuma na mondla
0: eh
8: kusukela ni bibruwile Ani tsama ni kuma support leyi nga ikuma namuntlha eka Vision FM hi vanhu lava nga navelela birthday le a ni tshama ni karhi ni tixagelela ni ku exi a na makwavo a ni na nchumu ni lo beburiwa ni ri wexe ni nga swi tivi ku kasi laha handle la vamakwerhu wa mehe va tele namuntlha Vision FM yi ni endle munhu namuntlha no ginga ni ya hala na hala hi ntsako lowu ni nga na wona ni ngona cancer hinkwenu vatswari va mina vamakwerhu hinkwenu vakokwana va mani n'wina mi nga nghena ka Vision FM ni navelela birthday swi tiveni ku ni mi tekele ngopfu enhlokweni hikomu i va ni siphiwa kwala ndzhaka Favasi
0: va mana siphiwe laha ndzhaka Favasi mpela lambekwani na mina ni vula tani ni ku happy birthday kusuka eka n'wina mativa hlayisekani vana siku lerinene ri mi sasekela siku mi le moyeni mingiseri wa Vision FM nhlekani mana mino
9: Ni pukile n'wana.
0: Hlayisekile swinene n'wana miri njhani ku pfuka vhele?
9: Ni pukile, ha mi twa ka mitina ni ngopfu.
0: Ah, hina matimba hinkwawo mativa makhuva a yi hitekangi. kahle swinene ngopfu matimba hi wihi matimba lama kumbexana timhaka ta ku ri se laha ka show ni seriwe bishop ni kume ndzilo wun'wana wa matimba ngopfu ho vhela hi qhuveka matimba ku na ku debyisa matimba ho vhela swo vhela swi khuluka
9: matimba tele va va ri kwala xitulwini kwalano
0: matimba na hi risimu matimba
9: mbyindlukile
0: I ntiyiso mpela matimba mi ri njhani ku pfuka la Mountain View la tlhele ka Mangombe la
9: hi pfuke swinene
0: hina hi hlayisekile matimba mani rikhotra na mahele ya vhiki lamanene ku vile lamanene mpela
9: a ri manene ngopfu swinene
0: ntiyiso matimba ka
9: yo khuluka kunene mpela
0: hi khensa ngopfu ku tlhela hi twa suka eka n'wina la Mountain View.
9: Na khensa na mina loko ni twa rito ra n'wina Bootshop.
0: Na mina ni tsaka swinene mani rikhotro loko ni ku mitwa mi ku Bootshop ni ve ni fitoka lava ku na van'wana. Hlayisekani mana mina la Mountain View mani rikhotro.
9: Danko.
0: Mi le moyeni mi ngiseriwa Vision FM nhlekani.
10: Hi pfumeleri vantu na hina hi lava ku nghena ka mi pfukini ka Bootshop.
0: Na
10: hina hi mi yingisela ku antswa kusuka la tikweni ra le kule eFrance na n'wi no hi yimele quiz ya Bayibele. Ma swi tiva ku aka quiz hi mina na n'wina mara loko mo hlwela hi 5 na huma.
0: Ya mativa na lako huma hi 5 mpela. Swi hoxekini. Swa feyila sweswo matimba swa feyila swa ku mi huma hi 5 mani mara ka swona hinkwaswo hi hlayisekile mi le moyeni mi yingiseriwa Vision FM
11: ahee muhaxi ahee ni mi yingisela ni ri kwala ka ximange a kaya ka celebrate hi ta mi yingisela until
0: thought
11: ikokwani Joyce kwala ka ximange
0: kokwani Joyce la ka ximange mpela ba mandla vuyelela kwala ka vingiseri bya n'wina mi yingisela Vision FM ni amukela kahle risimu konyane ka ndhaba risimu leriwani mi yingiseri ri hisa kahle ku ya twa ku ri eka siku ra namuntlha ku endla ka yini etikweni ra Afrika-Dzonga xikan'we ni le xifundzheni xa Limpopo nhlekani wa kahle mi yingiseri ri xile.

lamisela ko tentla hi ku tirhandzela ku ya ka vona wa Vision FM. Yan'wani mahungu nga kona leswaku ndhawu leyi ya ta vapfumi va maxelo ya Afrika-Dronga yi nyikele switsundzuxo xa cut-off low system leyi taka hi vhiki leri, laha ku nga ta tisa mimoya ya matimba, maxelo yo titimela na mpfula eka tindhawu ta le Kapa, Vupela dyambu na Free State, Eastern Cape na Gauteng exikarhi ka vhiki. Swin'wana swi nga kona mingiseri, ku na mahungu lamanene eka vachayeri hikuva ntsengo wa oyili leyi va ngo i crude oil wu wisile hi 5% emisaveni hinkwayo. Leswi swi nyika ntshembo wa leswaku ku hunguteka loku ku ta va kona eka ntsengo wa petrol na diesel hi n'hweti ya Mudyaxihi, n'hweti leyi ya eka yona mingiseri. Loko hi languta exifundreni xa Limpopo mingiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha hi ndlela leyo na mingiseri leswaku valerisiwa va le ka Limpopo Mira na Sasekiso va vika leswaku ku ri ntlumbu wa vana vambirhi va vafana lava nga tshembiwa ku dlayiwa hi chefu hi manana wa vona wu vekiwile emakumu hi mugqivelo lowu nga hundra eka muganga wa ka Madabane. Manana loyi u tshike xikombelo xa yena xa bail naswona nandzu yi ekhoti ya majistarata ya chula vusiku na Dina Marias eka phaka ra Kruger. Vandla ra AMCU ri vike leswaku ku na vachayeri vambirhi lava nga lova eka mugodi ya North Rem Zondereinde hinkwako ka ku tirha. A yineni mahlweni mingiselo ya Vision FM, vaaki va le Messina va tivisiwile hi ta ku pfariwa ka mati hi ti 17 ta June 2026 ku fikela hi tiawara ta ti 12 hikwalaho ka leswi ku nga ta va na maphayiphi lama pfuriwaka ku va ku lulamisiwa switirhisiwa. Khomixini ya timfanelo ta vanhu leyi va ngo SAHRC yi ya emahlweni ni ku kambela ku sasiwa ka mati na ku kayivela ka wona emugangeni.

0: ngeno mkopani endraka swirilo leftisweke hi vandla ra DA tarangela nkhubo wa siku ra vantshwa hi 16 eka siku ra mdruku eka xikolo xa le hansi xa vasasela emavele edranini eka nwamitwa eka siku ra mdruku mpela mengiseri wa Vision FM imahungu hungu laba ya ku vhela ri kona eka siku ra namuntlha mengiseri wa Vision FM loko hi ba hilangute kahle exfundreni xa Limpopo xikanwe ne le tikoni ra Afrika Dronga hi ndlela leyi wana mengiseri wa Vision FM hi swin'wana leswi a va ka ri khomele swona mengiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha kambe ke yan'wani mahungu mingisela Vision FM loko hi ta va loko hi laha hi langutini edorobeni ra Dranini eka siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM swi hungwan'wani leswi va ka swi babembele matlhelo ya Dranini eka siku ra namuntlha mingiseri leswaku tiboke ta le ndhawini ti biye hi ndlela yo hlamarisa eka ntlangu wa tsona laha ti nga dya Unilim entsena ehenhla ka maribye yan'wana mahungu mingiseri leswaku vana va mafasha va le Dzanini Marathon Club va thwexile mitila ya vona hetelela ku ya tlangela ntrengo lowu kasi meyara wa masipala Odas Ngobeni u khomile xilalelo xo hlawuleka xo va katekisa swin'wana swa kona mingiseri maphorisa ma khome mufana wa malembe ya 27 eliphalale loyi a tshembise ku tihlanganisa na khoto kambe a baleka a kumeka a tivonakarisa endleni ka mubedo hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM hi swin'wana swi va ku swi ri kona hi ndlela leyi wana mingiseri etikweni kambe ke loko yi languta kahle le ka George Valley Road mfumo wu lerise leswaku ntirho wo lunghisa patu leri wu fanekele ku sungula sweswi hambileswi mimovha leyikulu ya ntrengo lowukulu yi nga ta tamela ku tirhisa patu rero swin'wana swi nga kona mingiseri wa Vision FM hileswaku impelampela sweswi tani mundzuku lerixaka mingiseri le va sasela le premier wa Limpopo Dr. Popera Matuba u languteriwa ku rhangela nkhuvo le xikolweni xa va sasela ehansi ka masipala wa Dranini eka siku ra mdruku muntshwa loyi a nga kona eka masipala wa Dranini u nga kayeli ntirho wo fana na lowuwani eka siku ra mdruku kusuka kahle le e va sasela mpela hi ndlela leyo na mingiseri wa Vision FM ku languta kahle mingiseri swin'wana swi nga kona etikweni swi nga na ku beni ka bembele eka siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM hi nga ha vula naswona le Giyani le mahungu man'wani ma nga kona mabak bembele masayiti ya Giyani eka siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM ku nga ti 15 ta n'hweti leyiwani ya Joni eka lembe ra 2026 mingiseri leswaku maphorisa ya Giyani ni tikhoti leti rhangelaka vugevenga ti le ku lavisiseni ka swigevenga leswi khumbekaka eka vukongomisi ni ku tlherisela swilo swa vanhu kambe namuntlha hi musumbuluko wa ti 15 ta Joni 2026 swikolo hinkwaswo swa tiko swi vuye swi pfariwa hikwalaho ka leswi ku nga holiday ya xikolo leyi landzeriwaka hi siku ra vantshwa swin'wana swi nga kona mingiseri masipala wa Greater Tzaneen wu le ku lulamiseni ka ku deliza miako leyi akisiweke ematshan'wini ya mabindzu SBD leyi tlhelaka yi dula hi magezi hi ndlela ya vugevenga maphorisa ya Giyani ya ha vutisa hi ku fa ka jaha ra 28 wa malembe ntalo Chauke wa le section D1 loyi rifu ra yena rihundzuluxiweke ku va mhaka ya ku dlayiwa endzhaku ka loko ku kumiwe ntlumbu wa yena kusuhi na Masingita Mall hi swin'wana mingisela yena FM swi va ka swi babembele eka siku ra namuntlha kambe ke nkarhi yi veka kahlela ka ku ri 19 wa timinetse awara liya ya 4 mingiseri wa Vision FM yi nga se ba hi ndlela leyo na mingiseri kambe ke le ka awara liya 4 mingiseri u swi tiva kahle ku hi kona laha hi va ku karhi hi kuma kahle nhlokomhaka leyi hi va ku hi karhi hi burisana hi yona siku na siku eka nongonoko wa matimba Know Your Purpose mingiseri mina ni jara ka mhlongo ni ku tisela nongonoko Know Your Purpose eka Vision FM 88.5 90.0 92.8 ku ya fika le eka 101.7 megahertz hi vulatani mingiseri hi ku vision is power siku na siku no tlhela hi wisela vumunhu evanhwini hi vulatani mingiseri hi ku the voice of hope and the source of knowledge mingiseri la hi kona ekaya hi famba risimu la freedom is coming eka siku ra mdro erisimu ra lerona mingiseri suka kahle le ka Sarafina hi ndlela lewana mingiseri rona hi fambaka hi rona sweswiwani ke tiphina kahle hi risimu ra lere mingiseri wa Vision FM kambe ke a hi rhangeni kandri ya la
1: a ri faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla e Zolazola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipayipi ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigizara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Hoedspruit na hinkwako leswaku laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe mi nyika ku phyuphya ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 083-335-0468 Zola Zola General Construction and Projects always there for you.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kume ngwete minetse mengiseruwa Vision FM awarele wani ya mune seibili awara ya bumbiri eka nongo noko tiba nkoka wa shikongo mele shawana know your purpose hei ndelele wana mengiseru dipineka ase din simu rufana kana freedom is coming prayer of the youth hei ndelele wana mengiseru nari simu kensani kusika lega zozo atrasana kathla sengere super beat hei ndelele wana mengiseru simu letu wanti teta ibeka kathla kakume mbiri wati minetse awarele wani ya mune seibili awara ya bumbiri ya nongo noko naswana mingiser la one hikona say bulaka hle hinhloko maka naswana mingiser bone ra mingiseri e bone ra mingiseri ari soriwi ari tekeriwi ahansi naswana bone ra mingiseri ringaka ringa tekeriwi ahansi kambe ke mingiser hloko maka yikona le say nga ima kulonga mingiser lava ku burisana na nwena ni twa mo bonele ya nwena mingiser wa Vision FM leswa ku nwena mi angula miko yene kambe ke mingiser hloko maka iime kahle hi ndlela le yiwana
2: Utshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la hilekaya
1: so seke wana mingiseri ka ri nhweti ya vantshwa naswona eka siku ra mundroku e siku leri ku tlangeriwa kahle siku ra vantshwa hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM vantshwa va 1976 a va lwela ntshuxeko a va lwela dyondzo hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM kambe ke a hi langutiseni mingiseri wa Vision FM hi lava kahle n'wina mi hi foyinela mi ta hi byela swaku mpelampela endzhaka loko swi tava swi ri na malembe ya ku ringana makumentlhanu wa malembe vantshwa va 1976 va ta va lweli ntshuxeko eka vantshwa va Afrika-Dzonga mingiseri wa Vision FM xana mi vona onge vantshwa lava nga kona eka nkarhi wa sweswiwani ntshuxeko lowu va wu tirhisa hi ndlela leyinene ke kumbexani va wu misuse mingiseri wa Vision FM hikuva loko hi langutini mingiseri wa Vision FM ku na vantshwa vo tala lava sweswiwani hi nga vulaka ku ri vantshwa va 1976 a va lwela ngopfu dyondzo lexi a va lwela ngopfu xona mingiseri a ku ri dyondzo swinene ngopfu wena mingiseri wa Vision FM leswaku dyondzo a ku vi leyi ringanaka ku nga vi na ku va van'wani va xanisiwa van'wani va tekeriwa henhlenyana hi ndlela leyi wena mingiseri kambe ke a hi languteni vantshwa lava sweswi va nga kona etikweni xana ntshuxeko lowuwani va wu tirhisa hi ndlela leyinene ke kumbexani va wu misuse ni vona van'wani mingiseri va nghenela va vula le masungulweni ka nongonoko leyi va ku a yi kona eka siku ra mundzuku hi ta va hi languteni kahle na ku vantshwa va huma hi nhlayo yo tala swinene ngopfu na mingiseri va ya tindhawini to hungasela va khome to cola box na mingiseri wa Vision ku pimela ku ri va tinyiketele ngopfu eka switswotswi xikan'we na swidzidziharisi hi ndlela leyo na mi ku ri va 6 a hi swona leswi kumbexani loko va tikuma va karhi va yima va protesta hi ndlela a va nga lweli ku ri timhaka ta ku hi nyikeni mpfumelelo loko ku fika ti-weekend hi va hi karhi hi huma hi ya ti hungaseni ni e-e a va lwela ngopfu dyondzo ku pimela ku ri a va lava dyondzo liya ya equali ku pimela ku nga vi na dyondzo ya valungu ku nga vi na dyondzo ya vanhu va ntima ku nga vi na dyondzo ya vanhu va njhaninjhana na mingiseri wa Vision FM kambe ke eka nkarhi wa sweswiwani vantshwa lava va nga leriwa for ntshuxeko sweswiwana na mingiseri loko mi langutini va yi tirhisa ntshuxeko lowuwani hi ndlela leyinene ke a hi tekeni mingiseri wo sungulasungula ku ta angula eka nhlokomhaka ri xiyile mingiseri va balekile hi ndlela leyi karhi se hi va tekile na ku tshamela ku pfumela va ta tlhela va vuya nakambe mingiseri wa Vision FM hi ta bula na vona hi ndlela leyona mingiseri mingiseri in FM 063-730-7890 kumbexana 063-132-0818 hi burisana kona kwalana na mingiseri ku ri n'wina loko mi langutini vantshwa lava sweswiwani lava nga kona eka nkarhi lowu wa sweswi mingiseri wa Vision FM lava nga le ku va voneni kwala tikweni ra ka n'wina mpela mingiseri mi vona hi nga ri ntshuxeko lowuwani va wu tirhisa hi ndlela leyinene ke ku pimela ku ri mingiseri ya Vision FM i vanhu lava rhandzaka dyondzo kumbexana va kona lavaya va nga va madzingandleve hi nga vulaka ku ri mingiseri ya Vision FM a va bizi hi nchumu naswona a va ti twi nandzu hi swona swihi swa leswona mingiseri wa Vision FM ku na vanhu lava nga fa va duvuriwa mingiseri va tlhela va khomiwa van'wani va tlhela va biwa mingiseri ku ri timhaka ta leswaku ri rixaka lera Afrika-Dzonga lera ha taka a ri vi na dyondzo leyi antswaka a vi na dyondzo leyinene leyi tlhelaka yi olova hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM a ku ri swin'wana leswi vantshwa va 1976 a va swi lwela eka tiko ra Afrika-Dzonga kambe ke wana mingiseri endzhaka loko vantshwa lava va ta va lweli ntshuxeko hi ndlela leyi wana mingiseri mi vona ongeti rixaka leri sweswiwani ri nga kona ra vantshwa ri le ku tirhiseni ka ntshuxeko lowu indlala leyi nene ke a hi buleni mingiseri wa Vision FM eriqingweni xikan'we ni le ka WhatsApp mina foyinela mina ni twa kusuka ka n'wina ku mingiseri wa Vision FM n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani vantshwa va le ku hanyeni hi ndlela leyinene ku pimela ku ri ntshunxeko lowu va nga lweriwa wona hi lembe ra 1976 va le ku ri tirhiseni hi ndlela ya kahle ke ku pimela ku mingisera Vision FM tipercent ti le henhla ta vanhu lava nga le ku paseni tipercent ta vanhu lava ku mi nga vulaka ku ri va le ku humeleleni hi ndlela ya drone ra ti ta tlakuka ke kumbexana mingisera wa Vision FM kwahala ka n'wina mi vona hi nga ri kumbexana a ku na ku cinca vanhu a va voni nkoka wa ntshunxeko lowu va nga le ka wona eka nkarhi wa sweswi ke
3: yi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
4: kandziyisa rito ra wena
5: ivi
4: u yi rhumela eka WhatsApp 063-730-7890
6: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Nale Scorsese Wholesale endaka magezi hardware. Nale Karisaba e Kambako Village. Nale Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani. E Joni hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge. E Ivory Park hile Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station nale ka Dr. Nyiko Medical Center. Nale Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hipuyisa varhandzwa va n'wina kusuka e Joni hipuyisele Limpopo mahala. Kasi sena xitendani e Denesh Bedele Shakensani. Wishoko Shoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932
3: Armarovela Funeral Services I take it a chance
6: Hekati kasmendeta Armarovela Funeral Services Na mwina mlabaka kujoina Mile mkiswa ebukanga nyisi Lepcho hindi waka eba mwana bakaleka batiru wa hina Minga pfumele kwa kela jpukwa nisha mwina Eshtarateni kumbe luku munu amtela ekaya Hakela ntena eto ofisi ntahina Nale post office ekiani Nalo mitendela kakona Tena loko kurina movaya Armarovela Funeral Services Vikani bukanga nyisi 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
1: Soseke wana mingiser wa Vision FM kumenkai wati minutes awarele wani ya mune yibile mpela wana mingiser loko ilanguta la hey cheka matimu wana mingiser wa Vision FM ili swakuri ilambele ria ra 1976 vantwa vantima Africa dronga ngofu ngofu le Soweto aba lwela dyondzo ya xiyimo xa le henhle leyi nga riki na xihlawuhlawu naswona a va lwisana na ku tshindzisiwa ka ririmi ra xiAfrikaans tanihi ririmi ro dyondzisa ha rona eswikolweni kambe ka wena mingiseri ririmi leriya ra Afrikaans a ri tekiwa tanihi ririmi ra muxanisi hi vantshwa va vantima kambe ke mfumo wa xihlawuhlawu wu humese nawu wa leswaku tinhlayo leswi nga mathematics na tisayense swi dyondzisiwa hi Afrikaans hambileswi vadyondzi na vadyondzisi a va nga xinghenisi ehenhla loko hi langutini mingiseri a va lwela ku herisiwa ka Bantu Education Act of 1953 dyondzo leyi a yi tsemiwe hi mfumo leswaku yi endla vanhu vantima va vatirhi va le hansi ntsena va va na ntsengo wa le hansi hi ndlela ra mingiseri swi nga vulaka ku ri dyondzo leyi ya vuhlonga hi ndlela leswin'wana leswi vantshwa va 1976 a va lwela swona na mingiseri ku herisa dyondzo ya Bantu Education dyondzo ya vuhlonga na mingiseri ku va ku ri vanhu vantima a va dyondzisiwa ku va vona va tikuma ku va va tirha va hola mali ya le hansi kumbexana ku va vanhu lava tirhaka ti-cheap labour hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM ku hambana ka mali mfumo a wu nyika timali to tala swinene eswikolweni swa valungu ku tlela swikolo swa vantima vantshwa a va lava dyondzo leyi ringanaka na ya vanhu hinkwavo ntshunxeko wa timfanelo xikan'we na ximunhu mingiseri wa Vision FM hi nga vula hi ku hambileswi nkitsinkitsi wu sunguleke hi mhaka ya dyondzo vantshwa a va lwa na mfumo hikwalaho wa xihlawuhlawu lowu a wu tsona vanhu va ntima timfanelo ta vona ta ximunhu hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM nhlohlotelo wa tihlengeletano to fana na Black Consciousness Movement lowu a wu nga rhangeriwi lowu a wu rhangeriwa hi va Steve Biko wu nyike vantshwa ku tshemba na vutivi bya ku lwa na vuxanisi hi ndlela leyi wana mingiseri hikwalaho vantshwa va lwini na vuxanisi va lwini na Black Consciousness Movement va lwisanini na ku va mfumo wu teka mali yo tala yi nyika swikolo swa valungu ivi then swikolo swa vantima va kuma mali ya le hansi va lwisanini na ku ring na dyondzo leyi ringanaka na mingiseri wa Vision FM va lwisanini va tlhela va herisa dyondzo liya ya Bantu Education hi ndlela ku pimela ku sweswiwana na mingiseri eswikolweni dyondzo i dyondzo leyi olovaka naswona i swilo leswi hi nga vulaka ku ri eswikolweni swilo hinkwaswo swa ringana hi ndlela leyi wana mingiseri kambe loko n'wina mi langutina na mingiseri wa Vision FM rixaka lerin'wana ra sweswiwani hi nga le ka rona ra vantshwa mingiseri wa Vision FM ntshunxeko lowuwani hinkwawo lowuwani wo lwela dyondzo ya xiyimo xa le henhla leyi ringanaka leyi nga riki na xihlawuhlawu mi vona onge ti n'wina mingiseri wa Vision FM vana lavawa kumbexana vantshwa va hina va wu tirhisa hi ndlela leyinene ntshunxeko lowuwani ku pimela ku mingiseri wa Vision FM i vanhu lava hi nga vulaka ku ri ka nkarhi sweswiwani va le ku rhandreni ka tidyondzo va le ku xirhandreni xikolo kumbexana mingiseri wa Vision FM ntshunxeko lowuwani wu fike emavokweni lama hi nga vulaka ku ri a ma busy hi swona kumbexana ka njhani mingiseri wa Vision FM ka swona hinkwaswo mingiseri hi lava ku twa kusuka eka n'wina ku ri n'wina mi angula mi ku yini mi vona onge ri vantshwa lava nga kona eka nkarhi wa sweswi mingiseri wa Vision FM ntshunxeko lowu nga leriwa hi vantshwa va 1976 va wu tirhisa hi ndlela leyinene ke a hi buleni mingiseri wa Vision FM mi hi bela nqingho kumbexana mi hi rhumela kahle nkandziyiso le ka WhatsApp hi twa kusuka eka n'wina mingiseri wa Vision FM leswaku mi vona nga ri vantshwa lava nga kona eka nkarhi wa sweswiwani ntshunxeko lowu nga kona hi tlhelo ra swa tidyondzo hi tlhelo ka ka dyondzo ya xiyimo xa le henhla dyondzo leyi ringanaka leyi nga riki na xihlawuhlawu mi vona ngeri va le ku hi tirhiseni hi ndlela leyinene ke hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM a hi fambeni kahle hi risimu kusuka laha eka Joya Celebration va vula tani va ku baleka.

Sissy Pot.

0: 기아
1: 기아
0: 카카라 남치피
1: 카카라 남치피
0: 이루게
1: 이루게
0: 엔타베니아 망원베 이 101.7
1: 101.7
0: Vision FM 라 이루가야

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: 88.5, 90.0, 92.8. You can figure out 101.7 megahertz. Vision is power. Vision FM. I'm going to come in now. What do you mean? I'm going to say that I'm going to say that I'm Vision FM. Ile go burisana ne kahle kahle la ne wana mingsere hila ba kutiba kusoka eka nwana gore mpela mpela if tiba kahle swa ku vantswa la ba 1976 ebantswa vantiba ba vantima e Africa Dronga ngof ngof esowetho abalwela dyondro ya xiyimo xa le hahenhla leyi nga riki na xihlawuhlawu naswona a va lwisana na ku tshindzisa ka ririmi ra Afrikaans tanihi ririmi ro dyondzisa rona eswikolweni kambe ke mingiseri wa Vision FM hi la ku tiva kusuka eka n'wina ku ri leswiwa endzhaku ka loko vantshwa va 1976 va ta va lwela ntshunxeko hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM xana rixaka leri nga kona leswiwani ra vantshwa ri tikumaka ri tirhisa ntshunxeko lowuwani hi ndlela leyinene kumbexana va le ku misuseni hi ndlela yaleyo ke kambe ke wena mingiseri wa Vision FM hi vuletani kumbe nga hi bela nqingho kumbexana mi hi rhumela kahle nkandziyiso kusukela ka WhatsApp mi hi byela kumpelampela endzhaka loko vantshwa va 1976 va ta va lwele dyondro ya xiyimo xa le henhle leyi nga riki na xihlawuhlawu xana mi vona ongeri vantshwa lava nga kona eka rixaka ra sweswi va tirhisa dyondro kumbexana va tirhisa ntshunxeko hi ndlela leyinene ke mi le moyeni mingiseri wa Vision FM enhlekani
2: hawa ka ha ri ndzenga na kambe chop
1: ahe
2: vantshwa va sweswiwani Shabo ijana.
1: Eish.
2: Kuna dyondzo leyi va yi lavaka.
1: Swa vava mpela.
2: Loko i la ta vona ku hi mpela vantshwa lava va 1976 hi voho va nga lwela ntshunxeko. Vantshwa lava va sweswiwa.
1: Ya.
2: Va languti mindzuku ta va vona va tele Thagana. A ku na dyondzo phe Thagana mindzuku. Ejala ntsere swi sweswo. Avele kunjeka swona, avele ku misize.
1: Ya, ni mitwa kahle madimi. Se mi vona nga ri kumbe xa ndlela leyi. Nene yo antswisa hi nga ndlisa ku yini mpela ku va va tekela enhlokweni leswaku ri ntshunxeko lowuwani a ku ri timhaka ta ku vona va vona dyondzo leyi a.
2: Loko ho yima hina vatswari na vadyondzisi hi lwa hi matimba ku n'wana a nga humi a gatini a ya ku xaveni ka swidzidziharisi and n'wana a va xavisaka koho swidzidziharisi va n'wi tlherisa ka ku mara hi chopa swo fana vo to rhuma va lavakulu ka vo va ha va xavela
1: ixi mativa na
2: mara once mutswari loyi n'wana wa
1: yo va hi balekerile hi ndlela leyi mativa va hi balekerile kambe ke hi nga ha tala ku tshemba swa va nga ha tlhela va vuyana kambe miyingisela UniFM siku ra mundruku i siku ra vantshwa leri tlangeriwaka hi ti-16 ta Khotavuxika eAfrika-Dronga ri tlangeriwa hi tindlela to hambanahambana leti hlanganisaka ku tundzuka matimu ku xixima tinhenha ta 1976 lexi i lembe ra 2026 ri vulaka ri vhumbhaka hi khume ra malembe kumbexana lembe leri 1 ra 2026 na miyingisela UniFM ri fika kahle laka makumentlhanu wa malembe na ku tlhava mihloti hinkwako ka swa ikhonomi na mafambiselo ra dyondzo ra vantshwa ra manguva lawawo mi le moyeni miyingiseri wa Vision FM enhleka entiyiso mpela kokwani tolo mafurha mi ri njhani ku pfukala ka muchipisi
3: epfukile mana
1: hi hlayisekile na hina
3: mi khongele vuta
1: ina ka
3: mi longolaka na un'wana sweswi mi ya ku hala xifazeni a ku hahanene kombela i rhandi a ndlela ku chava folo n'wana ta mama
1: se mindisa mingunikini ka kokwani kumbe xana mingunikanga
3: a mingunikanga
1: ish
3: mingunikani ya hava n'wananga ni swi vona ku lava ku jeka nghena ra xibazini ku a xava fowa
1: and a tikomba a ri munhu nkulukumba kumbe xana i n'wana ntsanana
3: i n'wana ntsanana sweswi ni byerisaku swo xina
1: mativa na
3: ene mi ya kumaku ku exibazini xa ko swi tele swi tlangisiwo ba swi lava makone
1: ish swa vava a hi languteni ka kokwani vantshwa va 1976 va lwele ntshunxeko hi tlhelo ra ku a va lava swa ku va na dyondzo leyi antswaka eka vantshwa va vantima, kambe ke endzhaku loko va ta va lwele ntshunxeko mi vona hi nga ri vantshwa lava nga kona sweswiwani va wu tirhisa hi ndlela leyinene ntshunxeko lowuwani.
3: Hi swa hi vulaka swona ku va lava va nga lwela ntshunxeko hi vona va lwela ntshunxeko
1: pe
3: ene a va lwela va mani na vona va lava nga kona sweswi
1: ntiyiso
3: mara lava nga kona sweswi ntshunxeko wa kona hi wo mabyela na mavole mavulele yala na ku phungela na ku fayetela vatswari loko ni nga n'wi niki mali ya vona
1: ya
3: vanhu va biwa lomu mitini n'wana mhani hi wo miyela
1: swa vava
3: loko ntukula ya faya kokwani wakwe dyongo va n'wi landza ha botosolo va kuma ku a yo yiva mali ya vona va sala va n'wi landza va ya n'wi kuma kule a va faya hi lexi xa gasi ra byalake n'wana lowu mi nga yo n'wi kurisa
1: ntiyiso mativa
3: a ku na leswi hi nga ta swi kota laha wana hi swi tiyiso tiva hi xikwembu hina vanhu va nomo wo ti vulavulele minomo a vana va sweswi a vona lavaya mani va 76
1: a yi vona mpela
3: 76 yi tirhi ngopfu swinene swinene hina hi nga yi vona joni a ku nga nandzihi mi kuma ku leswi va va ndlaku swona vana va xikwembu mati va swi kala swi felela swi hima karhi ka mapatu swi tlhani sweswo swa joni va fika va kha va dlayetela mara va kala va tiyisela le 76 ya nga nandzihi n'wananga va ni ri joni mina hi kha ku temba yeleyo
1: ya hi 76
3: a ni ri joni mina a yi nandzihela hambi joni yeleyo
1: ixi mi lo pona kahle ka kahle na n'wina
3: swa tika swilo hayi va hluphekile vana lava ya vana a swa swiwana va fanele vona va ku hina hi lwangi ha tshamiseka kahle hi dyondza xikolo
1: mativa na
3: lava nga va lwela vana va tikwembu na ku fa va file vana va tile n'wina va fela vona va lava nga kona sweswi
1: ina
3: wa chumu lexi ndliwaku la
1: exi
3: na foletena na mabyala sweswi nyamota leswi hi hogo tena tiko hinkwari
1: mativa na
3: nakwe lomu ka hina hambi ve xilala vhuku hambi ve yini
1: ku hala ka n'wina
3: na ku hala ka hina akatini wa tiku leri a byala a byala byi kona lomu ya swikotwini n'wana mhana yi la ku ta hela a yi tivi yehovha hi yena a nga ta hi lwela mahina vanhu va la misaveni hanceme wele hi khombo hi
1: se mara ka kokwani mi vona hi nga ri ndlela leyinene leyi nga tirhisiwaka ku va ku antswisa xiyimo lexiwani hi yihi
3: a ni swi tihi ku yini ku nge maphorisa ma tsandzeka
1: exi ma tiva na
3: phela maphorisa ya kona kwala ka mtivisi maphorisa ya kona va kha ma jikajika mara chef va kala va xava mafole va dzaha mo kuma ku u le ku bedeleke na sweswi wa ha ku endla wun'wana swi swa karhi kwetela hi bati
1: wana
3: ntsanani wexi ni mi vana vulaka kwayi i da ti be
1: i da kwi
3: a rezi bava
1: hayi ni mi twini kokwani tola mafurha mativa
3: amen na vatukulu va hina
1: i ntiyiso
3: hikuva hina vana a hina hi gwazile va mina vana hayi a ni swi vonangi sweswo makresita hinkwavo vana va mina va lavambirhi laha va nghena kereke hinkwavo
1: ya
3: mara vana va vona a ni tivi lowu wun'wana n'wana wa ya lowun'wana u nghena kereke na yena lero mina ka yindlu ya mina yehovha wa mina hayi hlandzeki voko mara lavan'wana i vana va mina na vona
1: i ntiyiso mpela
3: hi swo sweswo a tika kwalani sidori ya mina kutani hasahasa tena ku na ku rhula hi nyipi tena ya mabyela na
1: hayi ni mi twa kahle mativa
3: hayi swona
1: hlayisekani kokwani ku tola mafurha la ka muchipisi vona swilo lerinene
3: a va huli na maseve n'wa hulela
1: i ntiyiso mpela
3: a va huli vito ra Yesu vona
1: byona khe swi tene ngopfu hlayisekani kokwani ku tola mafurha
3: amen kwala ka mchipisi kwala man'wata la mafurha
1: amen a hi tekeni lava miyingiseri milimo ye miyingiseri wa Vision FM i nrhenga wa kahle
4: ahe minjhani
1: hi hlayisekile swinene miyingiseri n'wina mi ri njhani ku pfuka
4: hi pfukile
1: hi bula na mani naswona mi hi kuma kahle mi ri kwihi tiko ra kona
4: eba magoza block 2 ka miyingiseri
1: la ka mningi ni simpele ya lei mhaka tatana magosha miri yini hi yona mhaka leyi wona
4: mhaka leyi ya tika nyana man
1: kambe
4: leti ni nga kulani ka ni xi vona mina khale hi 1976 yaleyo a ni ri Joni ni chayisa ntirhweni ya passport loko ni fika hostele ni nghena ni ku ni ya teka poto ni ya vuhlasini saseka a ku na loko na ha pfala ni hlatswa poto rero a ni loko ni languta leyi ni nga ngheni kume ku ka ku tshwa a gedeni ya ka masipala
1: ya
4: ngaka sweswo ni tsutsume ya nghena ndlwini
1: Ah, vai balekereni mativa. Tatana magosha la ka mininginisi, tlhani mi vuya nakambe mativa. A hi tivisa ku mi nga va mi treme hi moya, kumbexani yi lo mi trema hi sweswiya na sweswiya. Kambe ke tlhani mi vuya nakambe mi hi foyinela, mina ni ta mi teka ni burisana na n'wina hi ndlela leyo. Kambe ke mi yingisela wa Vision FM a ni vula tani, loko a hi languteni ndlela leyi siku leri ri tlangeriwaka ha kona namuntlha tanihi siku ra vantshwa. Ni vule tani mi yingiseri wa Vision FM. Hi na ku tiva a ku tiviwa kahle swa ku ri ku khomiwa ka Walk of Generation laha a ku fambiwa ku mbariwe laha vaaki a va famba swin'we va tsundzuka vana va xikolo lava dlayiweke hi eSoweto hi 1976. A ku mbariwa yunifomo mi yingisela Vision FM ku fambiwa hi fitarata ku karhi ku ndlela yin'wana yo tsundzuka tinhenha leti ti nga lwela ntshunxeko hi lembe ra 1976. Vaaki van'wana a va endzela tindhawu to fana na Apartheid Museum, Constitution Hill na Hector Peterson Memorial eSoweto leswaku va dlayisela no dyondra hi ta dyondro ta Bantu Education leyi a yi lweriwa. Swin'wana mi yingiseriwa Vision FM leswi a swi vaka swi endleka hi ti 16 ta June hileswaku ri mitlangu ya vuswikoti na ndhavuko a ku khomiwa ka minyanya ya vuyimbeleri mitlangu ya ntshamo na vutshila hinkwako ka madoroba lamakulu ku fana na Cape Town na Johannesburg. A ku va ku ri swilo leswi vaka swi endleka hi minkarhi yaleyo ya 16 June. Parliament ya vantshwa ku khomiwa ka a Youth Parliament ni minkaneriso leyi nyikaka vantshwa lunghelo ro vula swilaveko swa vona eka varhangeri va tiko. Kambe ke mingiseri wa Vision FM, xana vantshwa va sweswi va wu tirhisa hi ndlela leyinene ntshunxeko lowu lweriweke hi lembe ra 1976 ke? Mhaka ya ku va vantshwa va sweswi va tirhisa ntshunxeko lowu

0: vona ku nghena eswikolweni na le ti university leti ati theleriwile hi timbirhi khale nakambe hi ku landza mimfumo yo fana na Fismas Fall va kombisile leswaku va ha ri na mimoya ya 1976 ku lwela dyondzo ya mahala na leyi na leyi olovaka hi ndlela leyo na mingisero vantshwa va manguva lava va tirhisa tindlela ta manguva lawa to fana na thekinoloji vuvambirhi na sweswi swa fourth industrial revolution ku tivumbela swivandla swa ikhonomi leswi nga na ntshunxeko lowu nga riki kona kahle leswi hi nga vulaka ku ri va tivumbela swivandla swa ikhonomi lebyi nga na ntshunxeko lowu a wu nga ri kona khale kambe ke swin'wana mingiseri va le mahlweni va ka mavilelo yo lwela malunghelo ya vavasati ku lwisana na madzolonga ya rimbewu na ku sirheleriwa ka tinxaka hinkwato leti tshikeleriwaka hi ndlela leyi wana mingiseri i vayimeri va malunghelo kambe ke mintlhontlho leyi sivaka matirhiselo malamanene mimbilu leyi vilerisaka hi ndlela leyi wana mingiseri ntshunxeko wa tipolitiki lowu lweriweke khale a wu vule ntshunxeko wa ikhonomi tikwalo ra ku pfumala mintirho youth unemployment leri nga le henhla swinene eAfrika-Dzonga leri endla leswaku vantshwa vo tala va tikuma va pfaleriwile eka swivandla swo hluvuka a hi languteni kahle ku tikhoma loko ku biha ka swidzidziharisi ku na nkarhi lowu vantshwa vo tala va welaka eka swiyimo swa ku n'wetiwa swidzidziharisi ti-drugs mabyala na vugevenga leswi sivelaka ku tirhisiwa ka ntshunxeko hi ndlela leyi akaka vaaki swin'wana hi nga swi langutaka na mingiseri ku humanyana eka swa tipolitiki vantshwa va sweswi vo tala a va ha hisekeli ku ya vhota kumbexana ku khumbeka eka maendlelo ya nkutsuko wa tiko va titshemba leswaku vafumi a va va rheyeli ndleve wena mingiseri hi nga ha tlhela hi vutisa ku ri kwala tikweni ra ka n'wina i vantshwa vangani n'wina mi va tivaka swaku va ti tsariserile ku vhota mi ta kuma swaku ko va few ya vanhu na mingiseri wa Vision FM lava nga ti tsarisela ku vhota kona kwala mugangeni wa ka n'wina kambe ke ntshunxo wo katsakanya hi ku angarhela vantshwa va sweswi va le ku lweni ka nyimpi ya vona vini ya ntshunxeko wa ikhonomi hambileswi ku nga na swiphiqo swo mboyamelo mahanyelo vantshwa va tala va ha endla matshalatshala lamakulu ku tiyisisa leswaku nkutsulo na magandrelo ya vona ya 1976 a ya n'wi ntsena a matini kambe ke wena mingiseri wa Vision FM a hi kandziyeni laha hi nwa mati ku vuya ka mina emoyeni hi se emahlweni hi burisana
1: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
0: Timinete timbirhi awara leyiwani ya ntlhanu yi bihile mpela na mingiseri wa Vision FM. A hi languteni ku twisisa kahle matimu na ndzhaka leyi tisiwaka hi June 16. Siku ra June 16 a rhangeni teka mingiseri hi ndlela leyiwani. Mi le moyeni mingiseri wa Vision FM i ndzhenge wa kahle.
2: Ahee, chopa le MC.
0: Ahee, mfundhisi wa mina mi ri njhani ku pfuka?
2: Pfuke swinene minjhani wa xomu.
0: Hi hlayisekile swinene matimu swi hi sasekerile ka siku ra namuntlha.
2: Ai ku khensa mina swinene.
0: Ina.
2: Ya na mina lava ku kumeka ni nga hlamula xivutiso xa n'wina.
0: Ina mfundhisi.
2: Xa ku xana ntshunxeko lowu nga lweriwa ku lahleka vutomi.
0: Mm.
2: Ku hala ka ngati ku limala vanhu.
0: Mm.
2: Wa kha wa kumeka wu tirhisiwa hi vantshwa va namuntlha lava nga lweriwa hi ndlela ya vutihlamuleri xana.
0: Ya.
2: Mina handle ka ku tilumaluma ni lava ku kombeta ku vantshwa lavo tala na mapfalo.
0: Mm.
2: Ya ku a swi nga ri hi ndlela leyi namuntlha swi nga hi yona a va na wona vantshwa vo tala hileswo ku tikeriwa ka vantshwa va nkarhi lowu nga hundza a va koti ku kumeka va ri karhi va twisisa ku freedom leyi nga kona namuntlha vantshwa va nkarhi lowu nga hundza a va nga ri na yona se hi ku pima ka mina ni vona onge vantshwa vo tala a va le ku tekeni ka advantage ya freedom leyi va kumeka ku va ri na yona ni nga nyika xikombiso hi ti-opportunities leto tala ngopfu ta ku va va nga kota ku dyondza hambiloko va suka emitini ya vusiwana mara swi te tani vantshwa lavo tala a va le ku tekeni ka advantage ya ku va va nga kota ku tihluvukisa kumbexana ho hleketelela

0: chopa the MC. Kumbe xana va hetiwa matimba hikuva lava rhangelaka tiko a va ti karhateli ko nyika swivandla swa mintirho aka lavo tala va kumekaka se va dyondzekile. Kumbe xana ku nga va swona swi hetaka van'wani matimba va ku swa fana wa ti nyiketela dyondzo ya leyi va ngo wa ya kona mahala mara wo ya dyondzela ku vuya u tshama i nga koti ku kuma ti-opportunities ta ku kota ku tirha ko va ku hleketelela ivi xin'wana ni xi solaku hi vantshwa va namuntlha loko ni compare na vantshwa va 1976 loko mo cheka vantshwa va 76 va veki tlhelo swa mavito ya ti-political parties va va nchumu wun'we ivi va lwela mhaka yin'we ya ku hi lava ntshunxeko wa ku va hi kota ku kuma dyondzo leyi fanaka na lavo basa ku nga ri na ku va na bachelor education ivi na dyondzo leyi nga ya lawa ya valungu loko mi cheka sweswi mhaka ya ku avana hi ku ya hi mavito ya ku ni le ka vandla rihi ra tipolitiki yi le ku tsandzekiseni ka vantshwa vo tala swinene ku va va nga kota ku va na voice leyi nga ta kota ku twala aka varhangeri va mfumo namuntlha na le ka mintlhotlho leyi vantshwa va namuntlha va kumeka ku va ri ka yona mara va divided va kumeka va tiyimisela mhaka ya ku ni le ka vandla ra A wena u le ka vandla ra B va tshika ku khomana va va nchumu wun'we ivi va kota ku yima va ku n'wina lava mi kumekaka mi ri matimbeni mi vanhu va hina hi yo mi vhotela kumekani mi ri karhi mi nga tumbuluxa mintirho hi kota ku kuma ti-opportunities hi dyondzile hi le ku dyondzeni mara a mi le ku ti karhateleni ku hi nyika mintirho leyi a hi fane hi kumeka hi tirha yona swi nga endla South Africa loko hi pima na matiko lamo tala ma Afrika ku ri tiko leri nga na swidyondzeki swo tala ngopfu lero ku za ku machana madokodela va ku hi lava mintirho yi kumeka yi nga ri a ku tumbuluxiweni etikweni ra hina ku ri ku loko mi cheka swibedhlele na titliniki ku xota madokodela lamo tala mara va za va macha aka tiko leri hikuva va ri hava mintirho se varhangeli na vasola chopa the MC va nga va na xiave xa ku discourage vantshwa ku hisekela mhaka ya dyondzo va ku wa dyondza a wu dyondzi swa fana lava hi va vonaka va humelela hi lava va nga politically connected a nga tivi na a mara hi vona 15 millionaires hi vona va vonakaka va ri ku humeleleni swidyondzeki va kha va mbala macakala va ti nyiketela mabyaleni va bomberiwa hi vanhu lava va nga tiviku na ku buku yi pfuriwa njhani mara va ri connected na van'wana tipolitiki va kuma titender ta timiliyoni va fuma ivi lava nga dyondza va ya mahlweni va kandziyeriwa se loko a mo khomana vantshwa va nkarhi wa sweswi mi ku hi lava ku va na voice yin'we ivi hi kongoma varhangeri va nkarhi wa hina hi laha ku nga kongomiwa varhangeri hi 76 va sindzisiwa ku hi lava freedom ivi freedom yi va kona hikuva vantshwa a va ri wun'we va nga avanangi ni khesile chopa DMC
1: khesinene ngopfu mpfuni vuhlabyana va na na siku lerinene ku yisa emahlweni mi hlayiseka
0: ku khesa mina swi mi sasekele swinene hi vito ra hosi
1: danke hi ndlela leyi mi yingiseriwa Vision FM a hi languteni laha hi ndlela leyi loko hi languta nkarhi wu ri nkaye wa timinetse awara leyiwani ya ntlhanu yi bile vantshwa van'wana a va na ku twisisa kahle eka matimu ya ndzhaka leyi yi tisiwaka hi June 16 kambe ke mi yingiseriwa Vision FM a hi languteni siku leriwani ra June 16 i siku ra matimu lama enteke swinene ngopfu na mingiseri ri funga ku tsundzuka ku vilela ka vantshwa va le Soweto hi lembe leriya ra 1976 kambe ke le ka Soweto uprising a hi tekeni mingiseri mi le moyeni mingiseri wa Vision FM ri perile
2: a hi 15 makara ma hlayiseka madamuhan.
1: Hi hlayisekile swinene Bishop, n'wina mi ri njhani ku pfuka?
2: Hi hlayiseke ku tlula ngari ti ku hlayiseka mpela.
1: Ina ka hi traka ngopfu loko hi tlhela hi mina.
2: A va ha fani bava. Vantshwa va sweswi va vilele hi ku dakwa. Ku nwa switsopi ni vulavula hi byala.
1: Ya.
2: Na swiswe swa tinisani timbangi na mafole. Na ku famba va tsemelela tindhambu ta magezi. Na ku famba va onha hi tindlela ta ku onha a va ha ri timhakeni ta xikolo. Va bizi va le ku dzayeni ka Nyawupe xikolo hi ta xi nghenisa ku hi ka swisweswo.
1: Mativa na.
2: A va ha fani leswi vulaka ku yini na. Swa xikolo lavaya va vone swi ri na nkoka. Aka lava a swa ha ri na ntikelo. Wa ku dyondzo i yini? Yi nga va pfuna yini avuton'wini? A va ha ri kona ka sweswo leswi vulaka ku na hobi leyiwani va nyikiwaka yona a yi fanele yi nga vi kona. A va nyikeriwi nchumu ni vo nyikeriwa ntsena ku nwa byala sweswi good preparation yi good sweswi a ka ha na lexi hi nga ta vulavula hi xona ti-collar box ti ready sweswi ku takwa. Lero ku ta nwiwa lero siku leri a ri vekeriwa nchumu ku ta kota ku nwiwa. Na ku vulavula hi buku ya xikolo na ball tennis swi nge vi kona ka vona sweswo. Leswiya ko va ku va pfuna ntsena ku va ta kota ku pyopyiwa kahle minduku. A hi mhakeni ya ku hata vulavula hi xikolo, ha xikolo xi le kule na vona. Loko va ha kota ku famba va tsemelela tidarata va yiva tigrozari leti dyiwaka hi swihlangi va nga ha vulavuli xikolo kwala.
1: Mara loko swi ri swo swa vava Bishop.
2: A swi vavi hi ku hi ta endla nchumu. Vo ala vanhu lavawani ku cinca va hanya swa vutomi. Ve le ta lexi hlongorisanaka na vona ntsena i mhaka ya ku va ta farini. Va khome ntambu ya rifu ku vo va lava ku fa va nga endla nchumu ku swi leswi va swi endlaka hinkwaswo vantshwa va hina swi yelana na ku herisiwa ka vutomi. Se loko ni tshama hansi ni langutisa a ni voni ntikelo wa ku xikolo xi pfuna yini aka vona lero loko hi vulavula sweswi ho ti vulavulela ntsena ku vona rito xikolo xi na nkoka a va swi voni.
1: A yi khona.
2: Na ku vantshwa va 1976 va endle swa nkoka a ka vona a swi kona. Hi na nchumu hana ku ku humelela yini. Ho vulavula hi ku ha boheka ku vulavula hi siku leriwani a ni to vula ni ku hayi a hi fanele hi nga zangi hi pfumbuka topic yo yelana naswona leswiwani. Hi ku a hi joyinangi nchumu kusuka nampundzu ri ta za ri tela na mundzuku ri suka nampundzu ri ta za ri tela. Ku hi karhi hi vulavula ho ti vulavulela mina na n'wina already va sungule byala namuntlha.
1: Yi sukile mpela.
2: Yi suke kusuka lero a va ha ri na nkarhi wo yi vonisa vo va busy va le ku cineni ku hayi mina hambi no tlela kwala khumbini le ka xigangu xa mina. Va ku hambi no fela kwala nyangweri le ka xigangu xa mina ku xikolo ku la ku laveka ku vanhu va dyondza ha swi kona swi sweswo.
1: Swa vava.
2: Van'wani va ta vuya hi tibara van'wani va admitiweni namuntlha yi nge se ba 9 o'clock.
1: Swa vava.
2: Hi mhakeni ya ku a va tivi ntikelo wa ku holiday leyi yi tela yini. Hayi a va tivi nchumu swi sweswo vo twa ingaku i nkarhi wo wisa ku vanhu va ta kota ku enjoy hi ku dakwa na ku oxaoxa tinyama vavasati va ti lavela vavanuna va ti lavela vavasati ku ta va mpfilimpfili ngopfu sweswi. Ku ya joyiniwa mavabyi ku tlula dyondzo namuntlha na mundzuku.
1: Ya.
2: Ya loko ta ku 3 days endzhaku ka 7 days se munhu wa kamberiwa ku a nga ha pfukangi sweswi. Leswi swi nga ta humelela sweswi.
1: Ya.
2: A va na chance futhi ha va ta cheletela na mavabyi ri ku ku leti va nyikiwe namuntlha na mundzuku. Mindzwani swa vona swi herini ha futhi ha ku ha nchumu.
1: Ni mi twa kahle Bishop.
2: Leswaku antiku byongo lebyiya byi nga xikosini byo jika byi ya tshama gon'weni na.
1: Exi swa vava.
2: Loko hambi ni vulavula menta yini a swi ngheni ka vona. A va na swi twi swa ku lawani ku na ku endleka ka yini ku hi ya humelela mindzuku. A mizimbeni wa vona ku yo tala ntsena ku ka va nga yingiseli vatswari. Timhaka ta swi twi ku hi fanele hi dyondza ku mindzuku loko vatswari va nga ha ri kona hi kota ku tiyimela a swi kona. Ta vulavula hi ndla yini ha na yini swo tifanela ntsena a ni khezi va lava ha ku humelelaka sweswi va ha ku humaka radio kusuka ka malamulele a va vulavule swinene mara vo vulavulela noto. A va vulavuleli vanhu lava nga ku tekeni ka dyondzo yona yaleyo. Na mina ni ti vulavulela ntsena na hinkwenu hi nga khomenta a hi ndleleni ku dyambu ri tela mi ta chayisa mihaxi wa mina wa n'we ntirho wu ta wu fambini mara ku hi vulavulela yini a nete kahlekahle ho ti vulavulela hi ku ku hava na n'wana loyi a nghenaka la a kombisa ku ni muntshwa lawani.
1: mara bishop a tshembeni ku vanga va ri kona vambirhi kumbe xa vanharhu vanga hingisela vanga ta fiteka leswi misi vulavulaka
2: eh va kona ntela loko mi vula sweswo va kona ku va ku a ku fane ku ngave vambirhi vanharhu a ku fane ku ri ti million leti hingiselaka namuntlha
1: mm
2: eh a tshanela swi hana moya wa tatwa ku vutomi byi pfusha byi ya kwini
1: mm
2: eh lezi a va so a hela vambirhi vanharhu ka hlekene ka vanhu vo tarisa leswiwani phela vana va xikolo emamilion lava va nga problem aka mathicara va nga problem a xikolweni va nga problem a kaya
1: mm
2: lava va nga tiveki ntikelo wa dyondzo ntikelo wa dyondzo i ku minduku bava i ri hava dyondzo i hava xikhiya xo tiyimela
1: ya
2: phela munhu un'wana na un'wana emisaveni i fa ku i kolota ku fa a ri na vana
1: mm
2: i kolota ku fa a ri na muti i kolota ku fa a karhi a tirha a pfuna van'wana a tipfuna na yena
1: mm
2: so loko munhu a kumeka a karhi a tlula switeji leswo tala yena loko ti ku 20 years se khala byile ha mana mani wa ha ta yunivhesiti ya ka mani
1: a yi khona
2: loko munhu ta nghena matiko lama vona swifeta leswi swi nga khala byi sweswo swa vanhwanyani va dzahisa ku swona timbangi na fole mi ta swi vona ku tiko ri file hambi mo vo yunivhesiti i mahala kumbe i 15 cent kumbe 2 bob benge ingeni university abata va tekisa ku yina va hala ku tisela ha khona a ka ha ri na mfana ka ha ri na nhwenyani ku i tluva banga
1: i swikhalabyali pela
2: va herile a ni khoni na question paper a nga yi khoma kahle va rurumela ya va rurumela va koke ngopfu hi sweleswi minkarhi yi nge se fika se xihoko xi tele la mirini la na tihlo ra kona mi ta swi vona ku a hi tihlo ra michudeni matshukelo ya rona leri
1: a yi khona ne
2: mi to swi vona ku la ni dyondzisa n'wanuna wa xikhalabyani ku hindza mina na ku mi ta n'wi chavisa mi ku mi ta n'wi panichisa hi xikolo ko va ku ti vulavulela ma so ni nga ku xikwembu a xi xi ya pfuna
1: ntiyiso mpela
2: loko ni langutisa vana va hina va nghene thiravulweni swa tika a swi amukeriwi ka hina hi nga tswala vana lava
1: ya
2: loro inga ku vona ta va haxiwe moya matiko hinkwawo ku va nga vi vana va straight a va ti va fika va va vana lava vo ku to hanyanyana va phela vanhu vo tala vo to hundza hi laha henhla ka misava va famba ku endliwe yini a misava a va ni voni va ta ku firi hava program ku tsandzeka na thichara na rin'we ro vulavulaa hi tidyondzo ta wena ku ta na rin'we ro vulavula hi ku loyi a hahe ngopfu a xikolweni a dyondzisa vana a endla yini a xikolweni vo tala vantshwa lava va fambaka sweswi va hava program hayi leswaku no leswo swi vulavula kun'wana hahani ku vulavula ku fane ku yima principal ku yima thichara
1: ya
2: ku yima na lava va le college ne le yunivhesiti va ku hi lahlekeriwe ngopfu
1: ntiyiso
2: se mi ya vulavula yini mi ta n'wi kuma munhu wo sweka mporosi lawani mi a ta yimela program ya n'wina ku heyi ni lahlekeriwe hi ku munhu a xava ngopfu munhu lwebyana ku ku hava ku ri nga vulavula hi ku hi na vantshwa mina ni vulavula ni nga tipfinyingi ku hava tiko lerinene leswi ni swi vonaka kwale ka n'wamitwa hi leswi ka ka n'wamatatani leswi nga ka n'wamatatani hi leswi nga giyani na malamulele a ni tivi ku byala lebyiwani byo ta byi cheriwe yini lebyo loko va ku byi khunyana vo khasabya
1: mativa
2: a ni koti ku twisisa a ni tivi ane phela hambiloko ku ri ku va swi vona ku va vaviseka a va bedi hi xindhakandhakwana
1: e-e
2: ene swi kahle nkarhi wun'wani munhu a fa yima hefemula ku hi mina luwa ni va ni tivaku ni ri mfana nani se namuntlha no cinca why
1: ya
2: emunhu i fane a tivutisa ho ku hanya i nga tidzinginisi wo hi wexe i ta dzinginisa hi va mani i va mani va nga ta tirha wo munhu wo ka nga hindzeli munhu i fane a dyondza xikolo a ta kota ku tiyimela na vana va yena va ta dyondza swin'wana ka yena ku papa va na xitifiketi xa ka matric
1: ntiyiso mpela
2: papa va yili quality papa va na xitifiketi xa vusecurity papa va yili yunivhesiti va vuya na leswiwa na magaweni na hinkwaswo
1: ya
2: un'wana i fane a dyondza leswinene o dyondza ku nolo ku hi pfuka nampundzu ha dya ha famba hi vuya hidakwini hi tlela ha dya ha famba hi vuya hidakwini hi tlela ha dya ha famba hi vuya hidakwini hi tlela
1: Hlayisekani laha ku nga matatani bishop ya mina vona siku lerinene. Thank you icon a hi burisana kahle na bishop Hlungwani la ka n'wamatatani muyingiseri wa Vision FM. Kambe ke hi ba mandla vuyelela hikwalaho ka vuyingiseri bya n'wina mavonelo ya n'wina hi ndlela yona muyingiseri. A hi languteni matimu ya June 16 hi ndlela yona muyingiseri wa Vision FM. Xivangelo xa mapfhumba hileswaku mfumo wo hlawuhlawu wu tile na xileriso xa leswaku ririmi ra Afrikaans ri fanele ri tirhisiwa ntsena tanihi ririmi ro dyondzisa ngopfu eka swivandla swa tidyondzo ta vantima. Swichudeni a swi vona ririmi leri tanihi ririmi ra nxaniso. Loko a yisa mahlweni muyingiseri, pfhumba wa ku rhula hi mixo wa siku rero swichudeni swa kwalomu ka ku ringana 10,000 ku ya eka 20,000 swi khome mpfhumba wa ku kombisa ku rila hi ku rhula swi kongoma eOrlando Stadium. Maphorisa ya mfumo wa xihlawuhlawu ya dumile swichudeni leswi hi ku lahla tinyandza ta ti-tear gas na ku tlhuntlha hi tibolo tihi ta xiviri. Vantshwa va mavalavala va dlayiwile, un'wana wa vona a ri mufana wa malembe ya 12 Hector Peterson loyi xifaniso xa yena xi nga duma misava hinkwayo tanihi xikombiso xa nxaniso wa Afrika-Dzonga. Ndhaka leyi tisiwaka hi 16 June hileswaku ntshunxeko wa tidyondzo, vantshwa va namuntlha va khome mfanelo yo dyondza hi ririmi leri va ti rhandzaka ni ku kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla. Matimba ya vantshwa siku leri ri byala leswaku rito ra vantshwa ri na matimba yo cinca tiko ni ku lwisana ni swilo swo kala swi nga lulamanga. Ku xalamuka ka misava ndhaka ya June 16 yi tise ntshunxeko lowu hi nga ta wu vona hikuva misava hinkwayo yi veka swigwitseriso eka mfumo wa xihlawuhlawu endzhaku ka madzolonga. Siku ra n'wana wa le Afrika, matimu lawa ya fikelele misava hinkwayo laha nhlangano wa Organization of African Unity wu nga veka June 16 tanihi siku ra n'wana wa le Afrika, Day of African Child. A hi languteni kahle na mingiseri ndzhaka eka vantshwa va namuntlha. Namuntlha matimu ya June 16 a hi yo tlangela ntsena kambe i xirhambo eka vantshwa ku lwisana na swiphiqo swa manguva lawa swo tanihi ku hamaleka ku pfumaleka ka mintirho, ku lwisana na xiyimo xo pfumaleka ka mintirho eka vantshwa, ku pfumaleka ka tidyondzo ta mahala, ku yisa emahlweni pfhumba wa tidyondzo ta le henhla leti fikelelaka eka hinkwako tanihi pfhumba ra Fees Must Fall, vutihlamuleri bya ku vhota, ku hlanganyela eka migingiriko ya tipolitiki ni ku va na rito eka nhlawulo wa tiko. Hikwalaho wena muyingiseri wa Vision FM loko u ri kona i ri muntshwa naswona a wu nga ti tsariselanga na ku vota eka lembe leriwani, hi nga ha vula tani muyingiseri ku ri va na nhlamulo wa nguva ya wena muyingiseri wa Vision FM, va na nhlamulo wa nguva ya wena i tiyimayimana wena muyingiseri ya ti tsarisela na ku vota leswaku ri muyingiseri wa Vision FM u ta tikuma karhi u hlawula na mfumo lowu u vonaka i nga ri loko lowuwani mfumo ko va ku ri wona wu fambisaka ku hala ka n'wina ku ta va ku ri tiko ri ta famba kahle. Kambe ke muyingiseri a fambeni kahle risimu kusuka laka Lucky Dube a ku remember me ku vuya ka mina emoyeni muyingiseri xikona xivuriso xitsonga lexi burisanaka hi xona ri perile muyingiseri.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: So seke wa naming said wa Vision FM shiburuso le shiri le go le shinge matanza ya mamba aya hlanganyele ko fukama e shiburuso stronga le shinga na hlamusele yo enter finene eka vutomi na vushaka bya vanhu kambe ke mingiseri a hi languteni hlamusele ya kona xivula leswaku vanhu lava nga na mavondzo vukwele kumbe vanhu lava nga rhandzaniki a vo swi koti hi ku tirhisana ku tisa vuyelo lebyinene kumbe ku aka nchumu lowu fambaka kahle. Vanhu lava nga na mavondzo vukwetsulu kumbe vanhu lava nga rhandzaniki a va swi koti hi ku tirhisana ku tisa vuyelo lebyinene kumbe ku aka nchumu lowu fambaka kahle. Kumbe mingiseri hi nga vula hi ku ku na mintirho kumbe swilo swa xihundla leswi faneleke ku endliwa hi munhu un'we ntsena ku nga ri ku katsa vanhu hinkwavo. A hi languteni mingiseri. Mamba i nyoka ya lomu enhoveni. Loko mamba yo hlanganyela matandza eka xisaka xin'we a swi koteki leswaku tifukama ti humesa swinyokana hi kurhula hikuva ti ta lwa kumbe ku dlayana. Hi mukhuva wolowo vanhu lava tshamaka hi ku vilana a va koti ku hlangana va endla nchumu wa nkoka. Leswi hi dyondzisaka swona hileswaku ri xitirhisiwa loko ku ri na vanhu vambirhi lava faneleke ku tirha swin'we kambe va tsandzeka hikuva va dlayana hi mbilu. Ku hi lemukisa xi hi tsundzuxa leswaku vukwetsulu na mavondzo swi dlaya mintirho leyinene. Nkombiso, loko mpatswa wu tshamela ku lwa masiku hinkwawo wu nga twanani vanhu va nga vula va ri lava va nge he akeni muti matandza ya mamba a ya hlanganyeli ku fukama. Hi ndlela leyi wana mingiseri hi kongoma kahle hi ya twa leswaku mpfundhisi va ri yini eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hosi Yesu u ri yini na vutomi bya hina hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM. A hi twaneni nchumayelo hi ndlela leyo mingiseri wa Vision FM na Mrs. Phosa hi ndlela leyo na mingiseri wa Vision FM hi vona va hi nekaku nchumayelo eka majahlekani wa siku ra namuntlha ku hisa kahle ku gimeta nongonoko hi ndlela leyo. Hambiswiri tano na mingiseri loko mfundhisi va ku amen na mina ni vula tani mingiseri wa Vision FM ni ku amen eka nongonoko Know Your Purpose. A mi tshame kahle na Jara ka Mhlongo Chopper the MC eka nongonoko Know Your Purpose exikarhi ka awara leyiwani ya nharhu na awara liya ya ntsevu. Swi ri tani mingiseri ni mirhandzwani ni nga pimi hi tlhela hi hlangana nakambe eka siku ra mundzuku awara liya ya nharhu ku ya fika kahle leka awara leyiwani ya ntsevu. Ni mirhandzwani ni nga pimi vayingiseri va Vision FM. Amen.
2: Ke dumedise bo morwala bono Archbishop Malungani le neng le le matla la morena Jesu Kriste wa Nazareth. Ke dumedise ba theology ba Vision FM ba theology ke a dumedisa ka lena le le matla la morena Jesu Kriste wa Nazareth. Ke sa le bale go dumedisa bo modula setulo ba ba mpileng nako le jating la nase go re tle re tsere mmogo le ntjula modimo ya le dumedisa nge bo maposa o jwa mopse UCF under the leadership of Archbishop Phosa. Hallelujah. Hallelujah. Na siri ya baka fa se a tlotla ba ya gore moswa tseba morero wa gago youth know your purpose. Hirne ke le botsene gore a re lebele lentswe la modimo mo Samuel wa pele chapter 17 verse 45. Dafita a fetola a re wena mo Filista o tla fa ka tsosa le ka lerumo le ka kotse ge e le nna ke tlile fa ka leina la morena wa masaba modimo wa dira tsa Iseraele moswa tseba morero wa gago ke nyaka o le botsa gore ge le nna ba letla le tlela o fedisa le tlela o destroya e re ne ke nyaka o le botsa gore motlhanka yo Dafita yo modimo o ba mmetsitse ka morero le gona yena o ba tseba morero wa gagwe ke nyaka o le botsa gore o na le batho modimo o ba disitse ka morero mara a ba tsebe morero wa modimo a ba disitseng ka gona e re ne ke le botsene gore ka rona ko re phelang ka ra yona go na le baswa ba aduti ba phuthile matsogo ba re a re na selo go na le baswa ba aduti ba phuthile matsogo ba re ke lata go na le baswa ba phuthile matsogo ba re o fedile ka rena e re ne ke le botsene gore go modimo ha hawe subelata he mudimo ake sori e hauna garu e he mudimo ake sori awa hauna garu awa belegnya ga ututele jaba sona se gore bi ka regiase ho emetse na sona le mutlanga dra fita irne gile botsene gore one stone in the name of Jesus ikona opetaka tsa toro ya motho one stone in the name of Jesus ikona opetaka tsa tumelo ya motho ho nyage ba so awema karena go re pelang ga ra yona hiri go botsa gore great ten ya neo ha we suli eselo hiri go botsa re metriki wa no a we suli eselo tshela pele ga dituto karena go ya thata yewe go nyaka ya ba so ba bala dipuku karena go ya thata yewe go nyaka ba so ba balantsa taba ya mudimo ba balantsa le taba ya bophelo ke nyaka o le botsa gore a we subelata o ka petaga ja toro ya gago as long as o ke tseba gore o modimo dilo ka mokana ka tsona di ya konagala ga we subelata ke ba ka mothanga tsa fita yo family yabo e be e monyatsitse ke ba ka mothanga tsa fita yo family yabo e be e mo lebelela fase mara modimo o soma ka yena modimo ana taba gore ka yena yo bana selo modimo ana taba gore ke wena yo mokopana ana taba gore le fase le ya o nyatsa mara ere go botse tseba morero wa gago ga o tseba morero wa gago o na le modimo o ka se palelo o tsela pele ga o tseba morero wa gago o na le leina la Jesu o ka se palelo o phetaga ja toro ya gago bjale bika re Jesu le jatsing lanase go eme gore ke a thoma he le ore o baletwe ko o bala dipuku he re ko o botse ore ga lena traba gore ka eno wa bana selo ga lena traba gore o nyatseile mara ge o na le modimo dilo ka mokana ka tsona di ya kgonaga ginyaka o le botsa ba sona se gore ka nde o le o bala dipuku ga o na le mo o ka yang ona halleluja zenanele lejatsing lanase tseba morero wa gago tseba morero wa gago o ka se diule wa phutha matsogo dira se sengwe ka bophelo bja gago he le ore o filwe taba ya business a dira se sengwe o seke wa diula wa phutha matsogo go nyake ya baswa ba wema ka re nako e re phelang go yona re tshepile baswa gore ke bana ba etapele ba ka motshwana mara baswa banase ba dutse ba phuthile matsogo baswa banase ba dutse ba iketile ga ba na le selo mara ke a o totheletsa moswa letsatsing lanase dira se sengwe ka bophelo bja gago dira se sengwe ka bophelo bja gago he o tseba morero wa gago halleluja he o na le modimo nyoko kgona he re ko o botse moswa nagana ga botse dira se sengwe ka bophelo bja gago o seke wa dula wa phutha matsogo he re ko o botse gore nagana se sengwe ga ba le modimo o fe kgopolo yeo ka kgona o kephilisa ka yona ka lebaka la gore o ka sebe le kgopolo ye botse he re ko o botse gore bophelo bja gago bo nyoko felela sedrateni he re ko o botse nagana ga botse letsatsing lanase tseba morero wa gago ge o tseba morero wa gago o ka se balelwe ge o tseba morero wa gago o nyoko tswela pele bele o nyake ya baswanase o tsebe gore ga botsebotse nna ke nyaka o tsweletsa ene o tsebe gore ga botsebotse nna pono ya ka ke e feyo he re ko o botse gore tshepa modimo lentswe la modimo le re ka leswika ka lethii halleluja ka leswika ka lethii Davida o fenya Goliat mara e le ka leina la morena Jesu ke a baka leina la o kgona dilo ka moka ke a baka leina la ka odimo maina ka moka o ke le bitsa leina lewe dilo di a dieya rra tse bona Jesu halleluja a ke re nka se khuname ka khunamela dilo tsa lefase o ba ke tsetseba gore modimo wa rena o na le dilo ka mokana ka tsona re epa ka modimo wa o ba le dilo ka mokana ka tsona bele o nyaka ya baswa re epele ga modimo re re modimo morero wa rena ke owe mara re opela wena gore thuso o phetagatša a ka se o letshe modimo moswa tsoga o emelele o tswele pele tsoga o emelele o tee se nna o tswele pele re bona Davida a ke fenya ka leina la Jesu ka leina la Jesu re a fenya ka leina la Jesu re a tswelela tseba morero wa gago moswa. No your purpose youth ke nako ya ro emelele o di senna o tswele pele o petaga tetoro ya gago. As long as o ke tseba morero wa gago o ka se balelwe e magalina la Jesu Kriste hore nake ya khona Davida wile a fenya le wena o ka se balelwe modimo wa rena o khona dilo ka mokana ka tsona. No your purpose tseba morero wa gago moswa tseba morero wa gago. Hallelujah. Hallelujah.

0: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamana hina.
1: Florentino Perez.

ivi loko mita tinsimu leti ta ku hambanahambana ne tinsimu leti tlangiwaka nkarhi wa sweswi ka karhi hi tlangela mitlangu ya World Cup mitlanga World Cup yi tsumaka ya mahlweni hi ndlela yo yaleyo mpfumeleni ni vula leswaku hi mpelampela hawu se swi tshamisekile mitlangu yi ma yi voneke mahlweni swipano swin'wana swiva ti-heavy score swipano swin'wana swona swi kha swi laka ku tsumaka tshamiseka kahle i mitlangu yo sungulasungula kumbe swipano swa ha tlanga ku ri ntlangu ku ri un'we un'we wun'wani lavan'wana va nge hei ingaku ximanga lexi a xo vhumba ni ya nkarhi wa sweswi swi tsumaka xi vhumbavhumba swona hi ndlela yo yaleyo hi vonini n'wana mitlangu leyi nga le ku yeni ka mahlweni ka siku ra namuntlha ne xipano xa Cape Verde a va ha tlanga ku ringana hi tsandzatandza na xipano xa Spain hi ndlela yaleyo nga vona Spain va kha va xungeta ndlela xiyimo xa ene xa swi nyanga ku ta kumaka va howisa kambe va nga tsandzani e ntlangu lowu ni nga vulaka nkarhi nga tinyinga nkarhi wa sweswani u nga tikuma ntlangu laa wuye ku wuseni nkarhi wolowo mpfumeleni ku na ku amukela ka 88.5 ka 90.0 92.8 na 101.7 megahertz FM na laha ka www.visionfm.co.za kumbe .za swi le ka wena kulava swi veka njhani ne miyingiso ra mina amukela hinkwakunkwaku kona na tshemba leswaku mahele ya vhiki ya wena ya ve kahle swinene kumbe van'wani va ka mahele ya vhiki ya yena hina phela se hi le ka long weekend a ni mitirho leyi hambanahambana van'wani va vaka.

ela mist ba gela shaka misumbonu ku rinwana rinwana na wa first lady hi kotara ku bela wa ra nkomba ku sokwala ni ndi phasa ba gari kuma nkurumba Eric Malaji hi ku sokwala ka ndi phasa ne loko heta ku bula na nkurumba Eric Malaji eta ya bula bula mkango le ya ku mahlweni ala nkonko wa ka sokwala mtsukunya ta ku maka ya mahlweni ala Kangaroo Sports Ground ta ka ka hi ba kahle hi do ndi bula na spokesperson vangutana coach zero ni ranga vanga mbula na yena mintlangu yo yale nga ta ku maka ya mahlweni ka sokwala mtsukunya le rixaka mpfumela ka ngara sesi hi ri kotara ku bela wa ra nkombo mpfumela ndla lesi mina ti ku maka na teka wa first lady in the show ni ba na yena moyeni ndlala yo yale yo ka ngara sesi mo mina ndla lesi nanza wa first lady in the show.

Waloyo wa first lady re burisana bona byele swa kai ku msebenza ku kuva kuma ka ya mahlo leve a nga na ntele ku va ka vatlanga ku msebenza ku ta pfula ku ri na netball hala ka playing nkowa ku na tinkowani leyi nga ta va kona la kangaroo ku msebenza ku na 21 amantakasi hala nga na tournament nakona ya top 8 la swipanu va ku msebenza ku hei swipanu leswi nga laha he ses a swi bohini swi bohini ku vula ka ntiyiso ku msebenza team of choice hei a ti a ku olove kona ne mahele ya victor tosiwa mina nga karhi sweswiwani.

ya bang sa mi log mala jin ngar ba kumene ndlala le a swile sa kono go wena o tumi ga ro ya mahlwene o di kuma ka ya mahlwene ndlala yo le ndiba ngana ba ringeta la malaji ku tsantsa kuma kuma ka wa le ka mina la yo kala kala ye rinze she anti ku kala kala polwini kumbe ti kuma ka hi kala kala mara log malaji ne nga ba kuma ne.

0: kwa stadium la inga tava kuri main va rena xigubu xa hi tava Janis 20k va tava kare va nyanyula aka sukurero na yinwani lava na yo mundzuku kambe mitlangu yikulu ngopfu ya hina i final ya hina ya ti-number one leti hi nga ta va na to ku nga ntlangu lowukulu xikarhi ka nkwa nkwa masters na KC masters hi langutela sweswo j up
1: ya mitlankini loko ni lava ku vutisela swo tala ni twa hungeni ti onha swin'wana leswi nga vekisa swona mitlankini yi sa rivaleni loko van'wana loko va fika ka a nga ta vula ku ambari kun'wana ku fayo hi twi yena ta ku hawa le stadium leti gate ta pfuliwa hi nkarhi munhu
0: j r hi 8 o'clock ti-gate yi ta va yi pfurile stadium masungula hi 10 masungula wolowo hi langutela vayingiseri a va ti hi khome swinyanyulo swo tala swa ati va ta va ta hungasa na kahle ngopfu hi celebrate news day ya hina hi karhi va nkarhi wolowo ta hungasa
1: ai nkarhi wun'wani hambileswi nga mi kuma ku ri short notice ngomuni ndhamu yena swi

0: kuleswi bava loko zimko kumba mahala ne akuna gaya and ready ni
1: ela zo GR so mala ka computer ya nhloka ni khoma ndu munhu ana nkarhi wa ku mpfula so hi masiku hinkwaswo
0: ngo elo tweo phe tab naru mina ngo swambe nja
1: ai bra
0: ni kese swine ne mahala ni pama jambu ya mbana
1: na
0: jambu la mane
1: thank
0: you ara ze uno tlhobetsela ba swibeke tele kahle ba swibeka ri bali ba ka hawa is not is so from persona sona so le lo la tlhobene nga tikuma ga uno swibeke tele ka sai no lo nanta tshikumba ka xa mpumela swa ku mina sen ni ya ku sharp sen ku lo sala minute ti mbi mina ntikuma ga nhlangana na nkulu wa mo ku sport person xa na hala ya ka scrum ku xa mina la ni teka tintambu ya ku sharp sen ku tikuma ga ri famba swinwe ya mahlweni njani ngono kwa hina.

0: amkela spokesperson am amkela ka Vision FM na kuma jambo la mane
1: na khensa ma jambo la mane ni muhashi ni le ka vhingiseri kwa va Vision FM
0: ya ntelo kuno kuma xirambo lexa kuno fanele bula na nwina no ke bana leswi vula kula leswi vula kuzi va ku tsundzuka vana va tsona swi vula kula kula ka ntiyiso hikuva loko va tshama ndhawu nga kuli swi ri a wu le ka ndle ka swona loko va kumbe ni ku kumba loyi byela kahle ku humelela yini ntsena ku ni thyaka va nyika na mapointa va ri coach zero va ka loko vulala coach zero hawa swi ta tshamiseka swilo hinkwaswo
1: ntiyiso mwaxi
0: hi ku mindzuku tisiki ku na swirobelo ta hala tlhelo ku na mpimela hikwala
1: sungula the vision bearer kumbe ku nga khoxwana loyi a nga ta rhandza bolo cancer LOC committee masingita xirindzi na kahle na

mo aratang ya hona ga baka la re utswere matla chelete rena ntwe re bona ile di rena ta e re bona ile thuto e because a sechi retreat mudimo aka re bolela tshe matla je le tlaba ba thuba sana hano re bikatswa milomo ya rena ka le baka la re yo alenkara rena ke morena Jesu yo alenkara rena ke ena a re dulala madiba a le phiri ke ena a re fa matla a o khona lu fodisa a o khona lu bolela litro je matla ka mafulufulu ka limitlo ba gala lintsula mudimo le re yo ha mo ile mtuto ya morena Jesu mama rega 16 verse number 15 ibo la manjori baba dumela lintuto ya kreste o ba le metholo ye khono ga bala tla ga ra maphelo ha bona lintsula mudimo le re he moya wa mudimo au se tshuri tshikara maphelo ha bona ba khona u tshwara le Noa ba khona ga di hata ka le ka mautu ri ke ke tsha ba dira silo ba khona ga sha le tshi di bola ya ri ke ke tsha ba dira silo ba khona u tshwara di pepeni ri ke ke tsha ba dira silo why ga ba galo ba thuba ba beri matla a le go dimo ba thuba ba beri le taula mo rena Jesu ba thuba ba beri tlotlo ya mudimo gara maphelo ha bona na ntwe a winya ke na ga ba galo ri ya tlalifisa e ri khona seno la joke madiba ohle a diphiri ha a fitlilweng a batho ba sa tsebeng re kgona ka bolela lentswe la seprofeto ka lona ka yona thuto ya kreste ge o e amoetse ntwe e na le botlhale ka ra yona lentswe la modimo le re le na le bophelo ka ra a yona e na le bophelo ka lebaka la gore e kgona

0: Ria ka botzuna ne kusuka la ka mandlakaze pavement ten a ver ya namthamba ba khomile ane
1: ri ano ra ke no ra ke ri ku pano ka mpap
0: ya ya ba teke re jona na bona namta shiweka sta shiweka ka stage risimu ra u tati sola a ira Thomas Chauke ira Manflora ni Manflora Okay, so can see. No one can make a one see. Elaine, Mingser, Millie Moyne, Ega Vision FM, repair it.
2: I get them all.
0: Roller, like, Rover, Comber of Fanget. Na men bala le rimile ri a vitran tukulu ringa tar ka ruma kona.
2: Mero bla bla le mi am fundisa ma chumara.
0: Ashe le gai.
2: Ke go pela go sa ya. Silonkosi. A rima sa asile.
0: Ei. Le ho pela koshi ya selonkosi a re masa asile. Okay. Eh, namu sa ikum kombela le ri amiri kombela hina ri ririmi ra kona.
2: Ani ni tshwampundisi ba vula vula hina sala mna no sa hina
0: mna tongela hela ro kundisa ka tshimela hero. Yeah, le impela na ngone mo fika miri teka ri simu be miteka ri ria. Eh, mara namu sa xidoda ni. Tekele hi botzona ni xikwenu kusuka ka vanhu lakazi mara lava vanhu ma bile lava va ntolovelo ma swi tiva mi tshama mi bekecekece ni va bile kambe mi tesilonkosi loka ku yini masa eyi mawana loko hi pfa hi vulavula ni hi pfa hi hlekelela ngo hi rivala ni ri nghenisile la yi ni risimu rero
2: mativa loko mana mikateko va nghena ni mana emikateko va ku hi le a phaweni ka xitalani ni hleka ngopfu masiku hinkwawo tipower leti ti hi hluphekise ngopfu loko ha ha kula mba mahori vakokwani va ku a hi yeni tihunyini mi ta fika mi vona titharabuleni leti phaweni leyi Yase ikula ifika kwala titsama blena eti bona ngene ka tipao
0: Ami so kutsemini ka tuhunyi
2: Vasiti ho mama ku vasitlangi
0: Ya Eh aslam enda dakari zukurwa
2: Ala ati bona ku tipao ati bona ka hala ka mkhomi
0: Tenga tu sama kaya tu kita kui. So, kesi ni korang dah kan. Kusukala section grounded. Mixer of Vision FM na wena mangai na kapa diambil sekarang ramat. Mekar mukombela lirung wena mula bakar rona mixer of Vision FM. Ya, sesuai mesti wah aku engkar wako nanti engkar wako engkar wako mikum mekar mukombela timula bakar ton. Ya mixer mula mungkin Vision FM repairin.
3: Repairin pasal orang.
0: Ina repairisan aku wena menjana kamaane.
3: Na
0: vashume. Ai, ina kara ashuma shuma ka.

0: ni kombela mana na nkuna va ka wena.
1: Eh o kuri eh mana na nkuna eh mana. Eh man be porapo. Hey, yeah, but loko ati magata ku hitsama ngopfu la yini vanga hetelela va hi bini. Can see nkomo minister melemo yini ka Vision FM riperile.
0: Riperile boti mahori.
1: Ahe minjani ka mana mina.
0: Mipukile.
1: Ah, leswo pfuka yena hi pfukile hi hlayisekile hi marito ya Bishop Hlongwane hi hlayiseke ku tlana rito ku hlayiseka.
0: Ah, marito ya Bishop Hlongwane hi hlayiseke swinene.
1: N'wina mi ri njhani ku halani?
0: Ah, ni ro vuwa we.
1: Ah, vo vuwa, vo nga manda.
0: Vana manda.

0: Simba. Ari nga se ambo uri ro bua mato mlomo nuna ndara ro laka hale vuswa. Ringa se amba zile.
1: Ya somo ka Venda se le va davana ni le ka mashamba leswi
0: ta. Ikwa ku davana sundani e kimbupe.
1: Ndzi
0: sa. Ndzi vona mara.
1: Sita hinkwajo se Venda ja kona. Ey matiwa hi. Kulosala ku se ku tale xaxele va njerere lexa xava deep deep va vendeni le ntseni
0: ni kombela swifiso nwani loko aku ku lungile va
1: mina va swifiso swifiso swifiso veri va ku lava leri le Mountain View le ka leri singa le
0: kwam ya tira lento vele ku tweni ka ku vava matava vele ku gunguleni
1: timhaka ta ku yile ku yina nina ni loko se yina nina loko se yi va yi khomile la ka mina ni ta yi huwelela loko ni yi huwelela kokwani kwamukwami mi swi tiva ku i nkarhi wa ku ri mi fanele mi nghena aka layi number 2 swi komba ku yi ta va yi ri na
0: byela sweswiwani sweswi madamula na mpundu va gungurile ku lo nghenanyana kan'we loko ku ri na magolidi ka topiki ku vhela ku va ame.
1: Eish mativa i ku riqingho leri ri na switoritori kahle i ku ku na swin'wanyani leswi swi fanelaku swi va ni karhi ni swi cinca na ka rona kahle se ni ta kumeka va ni karhi ni swi cinca loko se swi va swi tshamisekile ni swi teka yena mara swifiso i fanele swi tiva ku i fanele a famba a ya Mountain View a karhi khotso
0: ndiko mufuna ngeno hayani hawe
1: hey swifiso a masahambe bava siya la pay Mountain View
0: kada nepa anga a ri ze ho ne ndi chine
1: iswa ke sile
0: amene
1: loko se yi nga khomiswani ma swi lava a yi khomi kahle phelani yi pfa yi ku pfa
0: netiweke ya kona yi
1: kahleparapara yi khomi kahle mari khosi yigezi la ku hemba hi swona ya hi mani tikhotsho va lava kusuka le egiyani le Mountain View mingiselo ya Vision FM va kha va ku ha hina hi lo kege na xihondro xa Vision FM xa 101.7 loko ku ini langusahala na yi vona Ariane ya loko ni mulata cheka ku ha Ariane yi on ku hala ni cheka mani rikotsi Ariane yi on ku hala hi vo va ni byelaka ni a ni va seketelani na yona hayi kasi loko ku ve vona va va karhi va nga ni byeli ku yi njhani a ni to huwelela mala yi hlovo ku hala France mi khandziya aeroplane yana mi ya hala kumbe mi fambanyana hi chopa vona va ta fika va yima ci ku ya muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yeleyo mina na n'wina hi va hi karhi ri swin'we ka nongonoko wa hina nongonoko tawelani eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri kona kwala eka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge loko ni karhi ni langutiselaka line number 1 ni vona muyingiseri milemoyeni ka Vision FM ri perile. Hina hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wina. Ahee.
2: Njhani?
1: Hina hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wina hi vatomi. La pavementeni lama tshamenkani. Hi le tshamenkani kumbe hi le matshamenkani?
2: Le tshamenkani.
1: Oh hi le tshamenkani. Oh swa matshamenkani xana va giyana hala. Hale hi le tshamenkani ku na kun'wana hala hambi hi hala lwandla muni hambi hi le kwini ve ri ku na tshamenkani yin'wana yi nga kona kun'wana hala mi lava lero yini namuntlha
2: mutalara Richard Macheke la baboy
1: papa boy mina ni mani wa boy Richard Macheke ku winile mina ni nga famba na boy.